someone is. She was cash. How does that mean, Kevin?

ka metsotsong e mashome a mabedi re furaletse hora yena ya bobedi. Ena hona le taba yeo ke neng ke lakatsa hore re ke re qoqe ka yona mesong ena. Hona le taba yeo ke ratang hore re ke re qoqe ka yona. Ke karolo ya dietsahala tsa bophelo. Jwale, taba ena yeo ke batlang ho bua ka yona wena moratuwa wa ka, pele ke tlo o bulela mesong ena ya letsatsi la boraro. Ditaba tsena tseo re tlo bua ka tsona, haeba o ka utlwa ekare ha o di mamela, ho na le moo o di tsebellang teng, Pepe. Ha o ka wa utlwa ekare di batla di o kgutlisetsa moraonyana, Pepe. Re metsotsong e 23 hantle fela, hora yena ya bobedi re file mokokotlo. Taba ya ka ke ena mona. Jwale ho ne ho ena le monna e mong motseng o mong o nkgakang ka lebitso ke o tseba. Monna enwa e ne le motho ya etsang dintho tsohle tse soto tseo o ka wa di nahanang. Ha ho ne ho thwe kae kae mosadi o nyametse, ngwana o nyametse, so ntse o tsebisahala hore ha e le hantle motho ya kabang le tsebo ke monna enwa.

empa ka lebaka la hobane ne e le motho ya tshajwang. Ho ne ho se bobebe le hore ba ka mo hlamatsa. Ha ke tsebe o ka iketsetsa setshwantsho kapa wa ipotsa hore na ebe mapolesa le boemong bo ditaba tse tsa motho eo ba ne ba sa di tsebe na. Jwale wa ntekatekana wa maka wa leshano ha ntshebela hore ho nna mosia. O tsebe motho enwa mesebetsi ena ya hae ka lebaka la tlhokahalo ya mesebetsi o na sa etse a le moo. Ho na le banna bao a neng a ba batletse hore ba mo etsetse mosebetsi ona. Jwale ebile batho bana ba ne ba bitswa stock. A utlwa ke re bana ba bitswang stock. Ee. Ha ba tlile he le stock o latela hore na morena o batlang letsatsing le jwalo. Se ntse ba tseba he hore patala di eme tjena. Jwale yaba ka le leng la matsatsi o fana ka taelo. O fana ka taelo ya hore hey, kajeno ka ho kgetholoha ha le lo mpatlela stock, ke batla hore manta ha o fihle le mphile mosadi. Go file mosadi, ee. Ba ne ba e ba botse he hore na o ka thabela ya jwang e le hore ba tsebe ho nepa hantle stoko se monga sona a se batlang. Kgatlong lena o ile a re fela ho bona a ke leng surprise. Ee. Fela ntho ke e batlang ke mosadi. Batho bana bao e neng e le disebediswa tsa ho etsa mesebetsi ena ya lefifi, ya ba ba re re sebeleditse motho enwa ka boitelo bohle, o ruile, o balwa hara barui, fela ho na le malapa a mang ao e leng diboko tse kekeng tsa fela. Hobane beng ka bona ba jowe ke ha re tsebe. Mosebetsi ona o re o etsang ho se o fihla moo o seng o sa re kgahlise. Ke nako jwale ya hore molamu o tle o boele sefateng. O hopole ke itse motho enwa ne le motho ya tshajwang, ya hlontshwang haholo. Jwale ha ho se ho le tjena ba kopanya maboko, ebe re tlo iphumana re entse jwang ho fihlella se. Ya ba e mong hore ha hona bothata le tle le ntsha le morao, ke tla le bontsha hore na ho lokelang ho etsahala ke ho feng. Ba tsamaile ba ya motseng ona wo ke itseng o nkgaka ka lebitso ke o tseba. Ha ba fihla sebakeng se jwalo, ya ba ba ya habo motho enwa. Ha ba fihla habo motho enwa, e ba ba fihla ba sutela mme wa hae dikatana ka hanong ka mona. Ha ba keta ho mo sutela, ba mo tlama, ba isetsa morena stokwa. Ke re o itlhalositse hore o batla mosadi. Ba isetsa morena stokwa. Ba tsamaile he mona ma teng jwalo ka kamehla. Mpho ya nyaroso e tla phuthelwa hantle ka tsela eo e leng hore ha e rongwellwa ho monga yena ruri ya ruri tle e hlebe mpho ya nyaroso ha e fumana
a thabe a kere ke ntho a sa e lebellang ebile ya bobedi ha tsebe na o phuthetsweng ka moo ba mo phuthelela yona hantle ka makgethe ba isa. Ho tlwaelehile ka mehla hore stoko sena ba se tlise se ntse se hema. E ba he o tla thaba tshe. Jwale e be o tla fa batho bana he dikarolwana tsa bona tsa tjhelete ka ho latela hore na tumellano ke efe. Ba fihla he le stoko thara. O itse o batla mosadi. Re tlile le mosadi. Ha fihla le mosadi ba mo beha mono. Hopola hore mosadi enwa wa Modimo o tla nngwe o thatetswe mona mateng. Empa le ha ho le jwalo nnete ke hore ditsebe tsona di ntse di utlwa. O ke stoko. Ho thuba tlile le stoko sa mosadi jwalo ka o se batlile. E ba wa arabela morena hore ya. Le sebeditse. Sebeditse banna ba yeso. Mo behe mono. A bile a bina ka hame. Ko ra utlwisisa he hore ya. Stoko se fihlile seo e leng kgale ke se lebeletse. Motho enwa. O na tla selaga batho bana ka sehloho. Ha eba a ipoleletse hore kgetlong lena ke batla ho tla sebedisa pelo. O qala pele ka hore a sehe karolong eno ya pelo. Motho enwa a sa ntsane a tjhesa. A utlwa bohloko bona. Ha la ho eleditse jwale be ke hona tla fetela he ya lo motlosa hloho ena. Ke itse ditaba tsena ha eba o ka utlwa di o kgutlisetsa morao di o tetebetsa maikutlo phephi. Ke rata hore re nne re ithute. Ho lokile he. A ntse a bina hameng jwalo he a atamela stoko sa hae ka thabo yohle. Ba mo bolella hore re lefe ntate. A ke tla lefa yona o sane tjhelete ba re ha re batlo o sane. Re batla ka jeno. Ke kopa hore ke tla lefa yona ho sane. A ke re ntse mosebetsi. O re batlile stoko sa mosadi. Go tletse le stoko sa mosadi. Bothata ba hao jwale ba hore o re lefe bo hokae. Hao, la nkemella ha ka le ka lempa le tseba hantle hore ha ke motho a le sokodisang ka dipatala bothata bo hokae. A sa tsebe hore batho bana ba ipoleletse ka jeno hore ka nako ye telele re phelela ho kgahlisa morena. Mme malapeng ana ao re tlabe re nkile stoko teng re siya diboko. Ho lekane mo re sentse ke nako ya hore le rona re tswe mme re tle re tswe ka hara boemo bona re ntse re phela. Ka nnete ya ba o le ba trankeng ya hae he. Fihla ntsha ditjheselenyana tsa hae he. Disakga dikrindara ntho tsa hae tsa tlo di sebedisa he ho etsa mosebetsi ona wa hae. A ntsha le tjhelete moo a ba fa. A qeta ho ba fa he. A fihla a petjholla present ena ya hae. A e petjholla, e petjholla. Ha ntsa e petjholla ntsa bina ka hameng. Masadi a Modimo mona mateng a bobola. A se hla stoko ba re thara. A fumana e le mai. Mai ya motswetseng. Mai ya moanyisitseng. Mai ya ileng a mosika ka matsoho, a mo pepa, a mo ruta puo, a mo tataisa hore be ke monna ka jeno. Ka jeno, ngwana enwa ke motho a ruileng ka ho fetisisa mono. Ho nne ho be le ditshebo, o tumme hore ke senwa madi fela. Mai, o na ntsa sa kgolo hore e fela ngwana hae ho bua nnete hobane ha ke tsebe na. Ke re ko hobane batswadi ba emela bana ba bona. Kapa ke re ke hobane ana soka a bona dietsahala tsena ka mahlo na. Ka jeno ke ena stoko. Wa mokolla he. Ke ta mokolla bobola.
a fashwe ka diatla.

diatla tsena di ile ka morao a kere betsetsa hore a ska itwanella mo tseleng. Yanong ha a fumana hore ke mmae ntho ya pele o hopola ho mo pholosa. Ore banna, mme, mme, kwena. Jo, a potlaka a kgaola ka mane ka morao he mo ba fasitseng matsohong a kgaola dithapo tseno mono. A sheba batho bana re banna le madimabe a kaka. Le madimabe a kaka. Ke itse ke batla mosadi. A be se ba tiisa ka hano ba mmotsa ona. Athe mmao a se mosadi. A se mosadi mmao. Ha o no go batla mosadi, o no batla mosadi wa mang? Go file stoko so se batla. Jwelo ka ka mehla etsa mosebetsi wa hao o tummeng ka ona. Mosadi enwa sitwa le ho bua mona ma teng matsoa wa na ke re kgala fa swe na go etelele jwale a bohloko a thuthumela. Mo sitwa le ho ga intse se qaka sena se ba mokentseng sona ka hano. Ngwana enwa ha e a mo phuthula se hula a sa bila ntsalla mme ke kopa ho ntshwarele. Ke kopa ho ntshwarele ba go itse o batla stoko sa mosadi. Mao ha se mosadi. A petsholla mmae molomo yena. A hula dintho tseno tse ne ba di sutetse ka hanong ka mono. Mme wa hae polelo ya hae ile ya ba fela hore hao. Sebelebe tshane ngwanaka. A theka nako ye kaofela. Ha setjhaba ho ntse o thu kwena ya nwa madi a batho mo. Taba tse ne le nnete. A the maruo a hao. Ke maruo a le fela. O qetileng setjhaba ka ona. Mme nka hlalosa hle. Nka hlalosa. Bana mane mo bateng ha ba sa tsheya bare. Tswela pele ka mosebetsi. A ke go itse batla stoko. Ntate re sebeditse ka thata mpe wa batla stoko sena. O itse batla stoko sa mosadi. Etsa mosebetsi wa hao o tummeng ka ona. Mosadi eno wa Modimo ya ba o nyegella fela mono. Ya ba ke phetho ka ena ke pelo. Ho lemoha kgodiso ya hae hore. Ho tsela ngwana o ke phela le yena ka tlung ka mo ke ntse ke wa ke tswa le yena a theke ntse ke kwetlisa sona madi ke ntse ke etsa legabele le o ka moso ha ho letse bophelo ba ka botlaba tlokotseng ka lebaka la hae jwale be potso ya sala motho rena pa ke ntse batho ba ba babedi e le monga stoko le mahlahana go ngongwa latwa stoko hantle ya fositseng ke mang ga gotle re hatela pele ke itse ya bohlale o ithuta ka mehla la ha o ka utlwa ka re ke pale e o nya go sa nye o sisimosang basadi ka malapeng a bona ka mono ba tshwere matso a tletse dintho tso hletse tsa halang ha di etsa hala di jagiswa mosadi le boye mo bona ho tla botho ke kgodiso ya mosadi enwa ye mpe kopa o kontumelle wa utlwa lentswe lena ha selaka ke ke ke nwe metsi ha ke gutla he re tlo bua wa utlwa ke le shebile mehala sentse panya panya ke nka pina ile ngwa fela ke gutla re tsebe gore re bua ke hlapolle lentswe lena fela.

0: le tsena he re hatele pele re ntse re letile thojana ka lerato le ka makgathe ke mesong ya letsatsi la laboraro a e letho
1: ka lerato le ka makgathe
0: kaofela
1: setšhabana sa kgomo
0: sa le o dulang mona tshele
1: e sale ke ditse pela mona mosedi ko mametse
0: madume ha fele
1: wa tseba madume ha fele le bajwa
0: ntate
1: le bajwa o utlwe basotho ha ba re seakgele legomo godimo gobane
0: a lefetoa le tla o tlhaba
1: kampa le akgela pele kapo ka mogago
0: ee ntate
1: se ka le akgela godimo wa tseba go tloa selemo sa 1980 ka Sotho e leng ka Sekgowa e leng 1980 temo tsona tseo go tlhakwana ke ha batswadi ba qala ba ba akgela legomo hodimo ba sa hlokomele hore ha le kgutla le tla ba hlaba ha ke no re batswadi mme kapo e mme fela gobanyane mme ke ena a tisang hore e be o ntsa nyetwa ka dintho tse mpe go Sotho mme enwa ke ena a e ntse a ruta ngwanena mekgwa e batswadi ka bobedi mme le ntate go tloa ka lemo tseo tse ke buang ka tsona kgaitsedi ya ka kobetse ga e sale batswadi ba akgela legomo godimo ba sa galeme bana ba bona ka thata jalo ka bana ba pelepele wa tse ba pelepele bana ba galengwelwa ke motho e mong le e mong e le moswadi e mong le e mong
0: ee ntate
1: empa gana jale je go tloa le mo ntseo tse ke di boletseng ke re ntate ga o ka wa galema ngwana gae ka thatanyana a fitlha a bolela moo ga a fitlha lapeng mme ena o tlotla re hei thatanyo o tlotle borogobore kwa ke a uetsa ntatera o tlaya go wena mono a tsoloma le ene a re e se ngwanaka ba sa tlhokomele gore go sasa ngwana eo go tla ba jametse bona gana bale tsena.

0: utlwile ga gadi nakwana kala o bula mosebetsi wa bonkgolo le bontatemolo ka thapelo a bua ka gore bana ba nkela bontatemolo ditšhelete tsa bone. Ba tseba bana ba ga ke ba utlwile botlhoko ba entswe ke rona batswadi. Ba entswe ke rona batswadi. Jwale ba le bontsha gore na mokgwa wano wa gore ga le batle letho ka bona le ga ke bo ntatammae o ka nna ka ngwana ke ntatammae ba le bontsha gore na jale mokgwa wa bona ko feng. Basotho bana ba ka thupa e kobolo e sa le metsi ga e se le thata e etsa wankgaitsedi yaka
1: ke tlo gobela
0: ga e sa taloka kgale go teng fela ko gobela. Mantswe a ka felelana mo ngwane sekuketse bana bana ba ratsenana ke ga ke batle bana bana ba gana tsena ke tlisitse ke na le ditlolo tse gobedi ke re gongwe motsamaye o ye kwana mmateng o tsamaye o ye kwana re itulela re babedi fela le mme mo ga ke batle bana bana ba gana tsena ka moya wa ka kao fela go latelela mesebetsi ya bona bona gana bua letsenanana mme ena o hlaelwa keng. Ke a gola ngwaneno ga ya ntsa etsa mesolo e ke bona bana ba lemo tse tse ke di bolelang ke a leboga gaitsedi yaka ke ntate 67 ka mona ka matshwabole
1: ke a o leboga wena mosia.
0: Thank you ngwaneso.
1: Thank you tshele. Thank you wena moratuwa wa yohle ga e letwe
2: sonyatele ka mafele
1: ka o fela
2: se tshaa bana ba gao
1: moratuwa wa ka
2: o phela gantle mme morena ke apereganya gago
1: ka mogao mme ke apeya ka lenyeta wena.
2: A le jale le fatse le nna ke rate. Ha bubuye o latile mana mo ke le nteng ke rate. Bunya le ke a tswa ke tsa mang ka ile mo ga mmeng.
1: Ala la.
2: Eh mma ba tlokwa wa mana go ba tlokwa.
1: Eh ke.
2: Ha hey ke bo wa bala ka tsona ke di rata. Di ntse mo ga.
1: Eh o ka ha ke tsa ka ha di dobe hona.
2: Yo. Ha. Kuri a tshe. Ai. Gale wo ngwe ona ditabeng tsa ka mono. Se fa go sa mengwane ngo go skele wa ri eri tla tla ba tsena tsaka. O di ntseri le ja. Lo skele la ri eri tla di tla ba tsena tsaka. Yo.
1: Ala ala.
2: Ha. Mm, ho ya ke gara ditabeng.
1: Mm.
2: Wa tsama. Re a hulisa. Hona le mane mo semi malete ya reng ke ho di sitse bana ba i khan se di sena ke khale ke tse wa le bona ke wa le bona ke se ke ile falan le pusa falan le traela le tlang go pula ha se ka o fela batho ba hodisang bana hampe.
1: Eyam
2: hona le batswa di ba tse bang gore tshe ka malapeng a bona.
1: Mm.
2: Empa bana ibe ha ba se ba thuthuile ba se ba hlaile dikelello ba ithatela dithuto tsa ka ntle. Mona ha ke mametse go fang khopotsa e nngwe ya dipaletse neng ke di mametse marangrang mona o ba ke mo nang le wifi o tswa o kena hohle. Mm. Ke tsaha ke bala se go fela sa re satane ma fiteng e fuele
1: yewe
2: hao ka re ke ha lwa motho a ka bitsang satane fela sa ke itsaha ke kena ditabeng tsena. Yo ka uka wa ha se fela ho ka tshuo.
1: Mm.
2: Ha ne no tla ba wa ka o tla le bona matsadi ba. Ko le e le ntwe tsa jwa. Ba ba bona ile mbona ba le ha ke sa bua.
1: Mm.
2: Hele. Mo tse mona ho rena yena fela ha a buile fela se a fuma.
1: Mm.
2: Ka re a ha se fela ba le ke a bona mo holwane. Leng hula tlhoki mo ena wa manyeo ye mong ha ke sa tseba ke bona ba ileng ba bona gore na

0: ba tlameha ho nka efeng kgato hore motho ona a qetelle ya ba mo isitse hantate kwana. Ka na le kwana sehatsetsing a dula a hoka beng gore hele ai ntho tsena tse o ka ba ipotsana hantle ntse di etsala gona moo lefatsheng. Ka nnete dintho tse ding hai bana bana le bona ba se ba e se ka bana ba ikgodisitseng ba sa hodiswang
1: ba sa hodiswang.
0: Ka nnete o a bona ngwana a ntse o fetuela o kare-kare o isa mona fale ka nako engwe o fumana gore le sello sa gago e kare ga se arabelei fale gona basadi ba dulang ba le bang he go ka mafua o re sitang gore na re ya o ka jwana fale ga e kare ore o nka gato ebe o ntse o fumana mo o ntseng go thwe fela wa tsa ngwana o tlhoka plastic e se ka ba setopo sena se tloga ga se se fele ebe se tlameya go shapua gore se kene ka lekeseng wa tsa ngwana a sa tlwang a shapua e tlile o thwe e ba setopo seo ga se kene ka ga lekese ntle le gore a shapua a sa tlwe kore hai ka nnete wa nkgopotsa dintho tse ke ileng ka di utlwa ka nnete ke utlwa ke tshwile kore motlangwe ke gobetse ke tshwile ke re ee dintho tsena tse dika ga di tsale lefatsheng.
1: Ke bua nnete ka gare lefatsheng lesele
0: hele ai gore tse fatshe le leng le leng lena le tsa lona
1: ke wa o bolelela
0: a di baletseng ga o ka kena marangrang mona gantle ehlile ai ai
1: o tla kwa o ipotsa gore ditaba tse ke tsa Lesotho mo
0: ka nnete o tlo ipotsa wa tseba. Hai. Ke mme ke apaya ka lenyeta ke se bueng sa mailaboroko.
1: Ke a o leboga mme.
0: Ga re leboge.
1: Kgotso wena moratuwa wa ka, kgotso mme. Metsotso ya rona ga o e tadima e ituletse fela go e robong le sekoto re habile goreng ya boraro. Hai leto.
2: Leratuwa ka makgethe.
1: Ka o fela.
2: Ke tsabana sa go mo tlhantsa le na le re tsana mo theatre ya le. Ke la ke se ka le go ye.
1: Me.
2: Ke la ke tsana ke se ka le ke ka ba tsana ha ke o le ke le di bua ba ke se o ke le so.
1: Pe pikin tsena ke itseng ha o ka wa ikutlwa e ka re a ke batlo go rile ditaba na ke batlo wa sekgwa empa ka ba ikutlwa hona le ntho ho hopotsa yona di ho yetsa ka go lo phephi. E ya mme.
2: Ke tlo se be mo foko di ga rona ke mana ka jana ga matsi.
1: Phephi hla moratwa wa ka.
2: Tsena a u ke khika ho se go bana ke ho di sitse ngwana wa ngwana ka le ba ha ba foka. Ya ho tseng a hlahiana le bokwa ba kelen. Mwane na nga ka o jetsa na yo ka hana go na le bokwa bono ba kelelo. Bo tsama a ya di sa ho se ma ba tlang teng a dula ho se ma ba tla. O la ba le ngwana mona ka ba kala pito o na le le motse re fumele metsime ga o ke mo kentse sekolo ye tsa grade 9 hana ja re ke sokola ka mwane o la mo siana le sele. A dula ke mo tsela shume mo a tlile ba babedi ba bashanyana mo hlaena a khathetse na le ke molata mo lona sa utlwisisi ha sa khathetse yana u data u la qeta le ke sena a sia bana bana mo na a sitela motse wo mo ma dula le mo shanyana hona jo a ke ntse e tsantse ga tangana go e rata e tsa ke mohalmela e bo o ntse ya le bana ba babedi ba eno wa ngwana na kwa bogao ha ke sana matla o hlatsetsa bana mosadi go tla o tla ha pula a fitla nka bona bana ba babedi ba bashanyana ba buse tsamane ba ritile mo tsere sume ntlele ke sokola ka ba ka eno a emo o kena sekolo yena o sebeletsa basadi motsong ono a dula ngwana o ba gella metsi a ba hlatsetsa o ba etsetsa sohle tate mona ha be le lotu le ke motso ha o se ha kgolo nka hola ha o nkelo wa gao ya motsong ono ore ke mo shebile ya fela ke ngwana e tsantsa e batlang kana kwa e batlang lape mona ha ke re tsela e feta le ba leng ha tlile le benkeleng mona ba gapela kefi ya machaina o feta fela lape ngwana eno e mongula ausi ya molata mono mo hagama go tsamaya.

0: sa zelo ke ipotsitse ke materials policing sa matedi o sentse ha hona mo ke fumanang thuso putla nna ke a pea ka lenya tabu ye ditaba tsa kwa ba ha ke bo la mane police mo ke tlamea ho thusa teng ke boemo bona a e ka ne ba tle ba nge tsa sia di no mo go ka tsa ha ke ba sonya le mo mo ke wa bula ide nna wa e ka tsuru ena mo shanya ne lo ke di tso tsa ha e ka se go dula le ngwana no ha ngwana ka ngwana ngwana ka o go tso se Wana ena e gudande ena ena e kere mwenye eza kreiti na eni. Ki wana tulu ibu shuku, kwa bide ki wana kale monsene. Ana upasa wala tila, tulu ya haika mwenye ziti nye ibu shuku ki ndi keso, sena zambe wa hai. Mwenye shuku bana mwenye wana hafumana wane no abu asa, maido wa ukata bana bana babo ikare maya kaba dhuli alo konali bana bana. Ki ipo sasa wana kete lo ya wane no ikisi. If I ask you, then that thing, I'm a city another city, I'm going to get a woman city another city. You put a little bit of a city. Gore ga se ka ba ntlhompha go gang o ipotsa batho ba bonne ga ba gopela ngwana boemong bonong ba nang le bana ba bona ba dutse le bona ele mme ka utlwa taba tse botlhoko kore ke ipotsa ka mesale matsatsi gona boemong bona ba ke dilemo ke buisana le maponesa wa ganthuse ka ngwanenwa ga ona mo ke fumanang thuso teng go na le maponesa wa teng ke ya tshireletso ya bana fela ga ba re letho ka boemo bona ba ngwanenwa a ngwana ka ntseng a ntse ya le bana a tsamaya go sema batlang teng ke ke leng kgolo setseng fogodi ya rona nne ntse ke ditayana mona ga maiso ke dilemo ke lla ka ngwanena boemo bona ba leng bona dilemo fela sekolo na mo sentisang ka leto
1: pepi wena lerato la ka ga saletswe ke metsotso e meraro fela pele re fitlha goreng ya boraro taba yena e latlhaga ga ke qala ka re tle leng kinela matsogo metsing gobane go na le batho ba bangwe ba e leng gore ditaba tsena etlhile ga a di utlwa o tlo ikutlwa e le karolo ya tsona kore ee ka senyesemane o tla utlwa le ntshware le maile boroko utlwa motho a re a can relate e le bane etlhile gori ya gori a utlwisisa gantle boemo bono ba taba ga e letwe kao fela moratwa waka
2: ke mme
1: e ya lerato
2: leitso la ka ke mme mphatlhole ke fatlhilwe
1: morato
2: ke stutla ke mogobedi bo nako tamakeng fetang ka dithotsi
1: ee
2: baneso sefuba sentatetseng ba onataba re ke ke reitabeng
1: ga ona bothata etlhile re bua buele ka bontate matsatsi ana a re iketse
2: o ka sefuba
1: ga baka la ntagamane
2: e re ke baitabetlhe mogatua
1: e tswela pele mme
2: gantle tate 606 o ka ditaba empa ge dilemontsane tsa bo 1960 ke gona moo o tshwere ka ditlelo teng ya gore bana ba gane go galema ka nnete gobane ngwana e ne e le ngwana wa lesotho e seng ngwana wa motho wa utlwa moratuwa
1: ke ntse ke na le wena
2: ka nnete galemelo e qadile gane galegaa o fela gona bo 1959 mono mo e ka re ga motho a feta ka tsela planetege a ditse mosanyana a re tlokwantshong tsa dipopopomo ga a ka latla phakisa matha o tlo bokanya lesanta mosapa sapa ga moisape a kena ba bolela gae a e bana ba gona jale ao maponeseng ke mongwe fitlha o moroma fela o sheba maotong ga lemelo a e sale.

0: Jwale ke tla tsamaya ke ntse ke thathiselletsa he. E nngwe ke taba ya kgalemelo, e nngwe ha ke tsebe na re bitse eng, hobane ditaba tsena di etsahala ka malapeng, di etsahala batswadi. Ditaba tsena di etsahala ka malapeng, di etsahala baratani. Ho emeng ya metse e nkgakang ka lebitso ke tseba Leribe Mono. Haebe le wena o mametse ke tsa motseng wa heno, ka nnete o tlo seka re ke la nna kare. Empa ke itse re ntse re etsa temoso. Jwale motseng ono jwalo, mosadi enwa ke motho ya kenang kereke. Dikereke tsena tsa moshweshwe tsane tsa pele. Mme o nyaleile haholo, nyaleile. O nyetswe ke ntate eo e leng ngaka ya setso. Dikoloi tsena o di tjhentjha ka mabitso. Ha huwa meketeng mona dishweshwe tsena, o roka se nakong, kobo o apara e nakong. Ke re lona e sale le qetela hola ha ntse o thokobo ke seana marena kaofela, le re ke diana marena. Ha le tsebe hore tsena tsa morao di se di na le mabitso. Ha hona bothata he. Eba mme ha ntse a phela ha monate mono, o entse pinyane taba ya hore na hantle monate ona wa lenyalo lena o kolla hokae. Ebe mosia ke kgutla ke iketsetsa potso ya hore na ebe boemong bo e ne le yona tabela ya hore mosadi a kgabane ho haha ntlo ya hae kapa e ne le nna. O lokile he. Mosadi enwa o phetse ka dilemo tseno tsa di phetseng le molekane wa hae. Ha o tadima o le ho le mane, o bona ho le ho tala ho tlokoma e le nala e le kgora, o sa tsebe hore matlo a matle diotlwana. Jwale selemong sena se hodimo, yaba ho etsahala seaduma moo bobedi ba ratani bana, monna enwa wa ngaka setso le enwa moratuwa wa hae, ba rerileng hlooho ya bahaisane. Kannete ba batla batho ba tla ba etsetsa mosebetsi ono wa bona o ditshila wa ho hlaka moya bo seng wa bona lefatsheng. Kannete motho a jwalo a fela a tla tlo tla ba etsetsa mosebetsi. Sepolesa se se kenya nko mobung, se le tsoma hore na hantle ho etsahala jwang. Ke mona moo e leng hore ba fumana hore a motho a nkgang lefotha mona e sa leng a ntse a letsa etsa jwang a etsa jwang, ha hole ke mohaisane ke enwa. E ba ba nkwa he le molekane enwa wa hae, ba iswa kwana seleng ke ba lo thusa sepolesa ka dipatlisiso. Ha ba se ba le mono, ke hona a rwallang, a ikgopolang hore ka nako e telele e sale ke phelela ho kgahlisa morena ka stoko. Jwale bona kajeno stoko se nkentse ho kae. Hona tjena ha ke bua le wena, motho eno o tswile ka beili, mosadi eno. Ke hona a buang hore ka dilemo le motsena, ke le ka hara lenyalo leno, monna eno o na phela ka dihloho, o na fihla ka dihloho tse senang mmele. Dihloho tsena e tla re ha fihla ka letsona, ebe ke tla be ke fuwa hore ke kute, ke kheneke, ke marinate, e bohehe. O na e batla hantle monna ka ha e sena moriri. Jwale ebe ke tla tlameha ho kuta dihloho tsena. Tseo tse ding tsa tsona o tla fumana kapa boholo ba tsona di bile di ntse di le madi. Ke kuta mono, ke kuta. Jwale e le hore dintho di etsahale. Wa tsaya motho enwa ka mora hore a bua ditaba tsena he, tse saleng a di thola ka nako e telele ha kana. Ke bua le wena Leila Boroko mesong ena ya letsatsi la boraro. E le ha kgwedi ena Phupjane e hlola fela matsatsi a mararo. Motho ya jwalo a e ja jwang le dikgomo. Methapo ena e re tsitse. E re tsitse, jwale o ja jwang le dikgomo. ha sa tseba gore na eng ke eng hobaneng ka lebaka la stoko. Ne ke re fela o tseba gore ditaba tsena ha re ntse re di bua le ha di ka tseba bohloko ha kae. Di teng di a etsahala ha se ntho re tlo iphapanyetsa yona metseng le metsaneng ya rona mona. E re hatele pele he. Hai letwe.
1: Ka lagato le ka magete.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa khone.
0: Mosi.
1: Maneso ke batla ho kena tabeng tsa hao.
0: E ya mosi.
1: A tseba buka ya dibuka e na le mo mantswe a reng. Matsatsi a sekete wa etsang ka thabo. A letsatsi le le leng fela tsohle di tla lebaleha. Matsatsi a sekete wa qetang ka meokgo. A letsatsi le le leng tsohle di tla lefelleha pelong ya hao. Ke kena dihlohong tsena tsa hao mosia ke tsho jwalo.
0: Emme.
1: O re ya gore morena a keke a dumela gore a o hlononofatshe. O sa ka wa fufulelwa, o sa ka wa hlobaela boroko ko go tsoa o tsoela masimo o hlaola a ba go tla kotula o ntse o name maoto o tla kotula ka bomadimabe. Kannete ke mametse ka tlhoko mme ntho tsena ga di bona di a etsagala. O tla no o ikwaetse ka kubo mohlomong ya kereke ntse sebeletsa lesi wa masisi ka nkane go na le letsatsi le wa tlapwa le ena gore fatshe le o bone mme tsotlhe di dule tsetseleleng. Maruo ana bo madimabe mosia ga ngata a tisa gore nako e fitlhe ya gore a fofe dintho tse ntsweng mafifing e be di dula ka ntle di a bona. Ntho tseo dulang tsena go na le moo rilang na ga di bona e be go ntsa le go sejwa otho atshe go na le go le na le tlotloma ka pelenyana molato keng go etsagalang mona o tlame utlwe go ntse o sejwa empa nene o utlwe o se go tlhaela dintho tsetlho tse makatsang tse hlonkolang motho tse motho a seng a le ditlhong a inamisitse ditlhogo gore batho ba mo boye sefatlheo ga a bona di etsala tsae go di ntse ka tsela tse fosaetseng tse madimabe tse ditlhong. Osia ke re re le batho ga re gagamaleleng thapelong ga se ke ya re motshega ga ba ba modimo ya re ka lefifi ya bare ba ba e mobe. Ke a leboha ke nkgono kgotso ke legela phologo ke a leboga mosimo.
0: Yo, ke a o leboga tshele. Ke a o leboga wena morato wa ka. Hai letwe.
2: Ka lagato le ka magete.
0: Ka o fela.
2: Bana sa go.
0: Morato wa ka.
2: Mena le tsena maletatho ja.
0: Morato.
2: Di tla ga ke ba tlo le ke la ho la mo hanga mo ra.
0: Ka mo gana go etelele.
2: Ah, wena o se tla lo ra ka o ding ka me tsamo. Wena wa.
0: O re ke pele ga tatso he.
2: Eh.
0: Eh entat.
2: Eh. O sa ha o putsa sona e bela. A ke mo tswa di a phoso ka pa mo tsino a phoso. Ari ana phoso ya letsa. Go itse ka tsela eo yena a neng a tlhoka go godisa ka yona. A ka morago go jwa le motho ya na a be le boikarabelo. Yena a ikgethela tsela ya gae. Ka gore o tla sebetsa ka o batla setlhogo. A ikgethela tsela ya gore o tla sebetsa ka go ikgethela.

0: ngokwethu sasifike. Mm. Ukhona le muanjwa le hore le malapama ngapha. Umpa fela atwana ba nemba mosibili ba ile ba diye a ho sokolwa. A ile ba nkana. Dina ya bobedi go tsama go bua ka yona. Aba tudi ndi a tonto la ka nne. Ora a ke se go na ile. Ya ka ka go na ka nne to ha di kwa di taba tsena ile di taba tsena di ba tsaka ba. O tswa mo fitse o na re ka nne tsa ngaka nna ke tlo a e yo no ha tsena ka ke molo.
1: Mm.
0: Eh. Au peta. Ana go mo motho mo wa di ni pina e mo a re ba a ba e zamba di tlo tsa mo se ha ba tsane di e.
1: Mm.
0: O re nne ke motho a ke re. Ana ba pele tsa mo se. Le leng hore ke se ke motho a ke re ke jwale o a tere le popolang ku fela e le phile.
1: Mm.
0: Lo sa tsoka halo ke yo ntse di nella na le dipetse tse jwalo. Abo mari ma re sala go go batho re gata le go uo a le pa.
1: Le potlakile.
0: Le potlakile. Ha ke mo le mo go re re ruwe le go la le go di.
1: Mm.
0: Ba ne tsa le fatse le na ka tadi ya le fatse. Pore, ntse le go batho ha pa ka sang ka tana jwang ka pojwa. Ela mohlatsi wela le ditseng o tswela le mongwe a le mongwe la ha.
1: Mm.
0: Mpa ga le bo mari ma go go le go le jwalo. Ke be le suti ke me ya ya batho ba ba. A nne ke mo sia ta ba ga yo no di bo go go di bo go go. Lo ma. Go no ka mo ka ta ja. Ke. A tswela le mongwe ka ha ba. Go go ba lang.
1: Bua nnete ntate. O bua nnete ha se yena a le mong a tsebe hore ba bangata. Ga metsotsong e le shumile metsommedi re tswa horeng ya boraro. Hi Letwe.
2: Ka lerato le ka magete.
1: Ka ofela.
2: O tshabana sa kgomo.
1: Morato wa ka.
2: Dumela fetele.
1: Dumela morato wa.
2: O phetse hantle.
1: Ka mahaume ka ba wena.
2: Ke phetse ka lerato le ka makgethe. Letso la ke mme nna ke a tsamaya ke a kereke nke ka sprintle.
1: Mosie.
2: Hene, a ngwana mmehe wa bo o tla ka ke dibitla taba.
1: Ee, lanto tsena di a etsahala.
2: Ha, tsona di a etsahala ka nnete. Nna jena ke re le hana jena ga ke tlo tla ke kena mona ga ka ngwane. Ke ne ntse ke keta go omanya ngwana mona. O tla ba beya metsi a tsamaya a ikela mabakeng a gae. Ha nna ke re ke hopola hana motho le ntse a bile metsi a ba paka mola. Ha ke re ke fumana a bile o tla sha ha sha metsi a sebile le tla skwa. Ke re na o tswa kae? O re ke tswa ha mme mam ha mme mamma. Ke re he wena. Ha ntle mme mamma nyo o ntse o bua eng le na o le ngwana. E ne a le motho a moholo. Ko re nthune ke le tsa ngana me tsena re le gata ntho tse ka ntle o fetang tse ka tlo. Ha o rata o mamela ho ka tlo nna ke bua o mamela tse ka ntle. Ha gaetsene ya ka ntse ha batle bana bana bana tsena ko tse ke tshukire bana ba batho ba sa hurisim bana ba bana tse ba le hlonolo hona hona hona ho o re he ka malapeng ka mona re tshwa hlo di a opa ke bana bana
1: mogena le fe matla hle
2: ha ke ko tse fela ha se ntse ga tsena na ka ditoba ka nnete ntse re ya pele fela bona ha o ka hana tsena o hlatsong thiteng o etse tsena o tla ba o ha o fogela mo nsela nana wa itemela le tsamaba ka ha tsana tso itseng a dietse tsona ga di etse ha o khutle ho ntse le jwa lo tla ba hula le ba ha ha ha hula le ba o di tsefa ha e ma e tsa ntweng
1: mm
2: bona go rela ha no thwe ntate o tsa mangile nna ntate wa ka ne ke re ka bona ga sotla kana go ne ke re wa ga sotla ha ana se tla pala le pere re tswa re petetsa na monyako e molemo lo tshwara pere.
1: Mm.
2: Ha mo nga itshere e mong wa santsa khamolla yetsang ho ntho tsena tsentse di bewa kana impo fela. Ke re ne sala le jwa letse yena, etse yo yena he. Bana bana.

0: dirisi ntho ba itseng. Ko ra ka nnete leng kgone re mo ka ntse a lla mono ka bana. He bana bana bana tsena kgone hle o e phephi. Ba babe ko re ba babe. Ha ba mamele ko ha se bana ba mamelang. Jole o ka bona ha o sotlwele stop a sala jwale. Ho solo go hokoba ke motswadi. O na le beletse gore ebe batsadi ba mang bona ba ntseng a ba le semehle ka ofela. Yena a thabile.
1: Ee.
0: A tshe.
1: Ona stoko sena sa mosadi sa nna se batla ke sefe.
0: Ke sefe. Ha ile mo ya sa se mane bela a hwele tsa etsa metlholo ya etsa.
1: Mm.
0: Ah, e ka nnete. Ke mo sentse re le tehlentse re mametse ka peletse go hloko ka nnete. Mpa sela he ke ntse tsa la nka ne thana ntho ka ba ga etsa.
1: Ke nnete. Ke
0: go tsala di pehu ntate modimo.
1: Mm.
0: Ai, ke a leboga hle mosia le bitso la ka ke mme nna ke a tsama ke a kere ke nke ka sepoint.
1: Ke a o leboga moratu wa wa ka.
0: Thank you, mme.
1: Thank you, mme. Hai, Letwe.
2: Ka le rata ka magete.
1: Ka o fela.
2: Ke tsa bana tsa kgomo, ba ya ke le tile ka rata ka magete. Ee, o phinta mehlala go bela ye.
1: Mm.
2: O tla re tla mosading enwa, wa kereke.
1: Ye no a kudang di hlotse sna mmeli.
2: Eh, fela ntse re amen.
1: Eh.
2: Wa tsa ba fadi re dume ka hore re rata mono mono.
1: Mm, machankura.
2: Mm. Wa tseba ba fadi ho tshege di tshetso ba le ka neng ba bona.
1: Mm.
2: Jale. Wa tseba ba fadi ke batho ba o pata di phiri. Sebui ma. O hana monna eno antsa motiteka. Ho sa sauta ba go thutsi go tlopo.
1: Mm.
2: Ka pare ke ka thella ke ntse ke kopa ka tlo.
1: Mm.
2: Ma ntse a sireletsa kwita se. Fele o bona hona tsena. Mo a rata mono mono fela. Bo go bona bo potlakileng. O thutse o thuletse nthutse na tsempetse na ha ntse di tsahala.
1: A sa tsena di hlotse na ke tsa bana ba bomang.
2: Ha tsena ke tsa bana ba bomang kana go eo. O ntse sireletsa motho eno a ha e a sa tseng a ina le nthutse ntse sa sireletse eng le tsone. Hele. Lo ena wa thabela di hlotse batho o ntse o bona di ntse ke go ya motho. Mo lateletse mbogudi. Ah. Kona le bohu bo bo shotlang jwale.
1: Mm.
2: Ke le bona na tsena na bo mokentse kae. Kona go ikwasa ya ya le ha sa tswa mong.
1: Mm.
2: Ha re ntse re bua tsena le thusana re ntse re thusana.
1: Ke nnete.
2: Nkgono malagato, nkgono mang, nkgono se tshepeng bofoko ba rena. Walla, ka mahlala matsa. Ha re mo thuse mosia. Ha holo o bua ka ngwana wa ngwanana. Yena ya tlisa bana ka tlhofo. Ka le bona hona tse bana ba bang ba kwana ba bang ba kwana.
1: Mm.
2: Kana go eo ke bana ba motho. Ba o re lebeletseng hore ba gole mmoho ba utlwelana bohloko. Kore bana bana wele ke ba holang jalo ka nna.
1: Mm.
2: Ha mme a sa nyetse le nyalo la bobedi. O ka ba bang ke bala ke mo ya ba ke ba mo ferefere fela. Ntho eno e etsa bana ba holang ka peletse bohloko. Mm. Go mala ga to go ntetsetse hle o mpuise ke go fa methati e meng.
1: O na le dinotlolo tsa hao?
2: Ee, na le tsona.
1: Oho.
2: O na tsona o kompuisa nkgono wa ka ka nnete ha o bua ka wa ngwanana teng a tswa ngwanana ha tshwane le moshanyana.
1: Mm.
2: Ho wa moshanyana o a kena ka gegethane ho hle mona. Ho na le mohlatla kena ka le batho wa nenne.
1: Mm.
2: Ba ile ba batswadi ba sa nkeng kgato ba motlwetse a ke re ba ntse ba re ha hona taba ngwanana wa tshe o go nyela ngolo ke ngwana gona eno. Tsale wa ngwanana o tswe ka nako engwe. Ho na le ntho e bitswang le fuka nqane jale nkhoma ga to hantsa bya le yiu ba le bona go tlotlela go ikoge go kwa mo fere fere fela go

0: mona wona o ke o tsebang hantle ba ilebane ka ofela ke setse ke le mongwana ba ngomala ngolo mpuisa ngwane se ke go thusa ke buene sa maila bo go
1: ke a le bo hanne
0: a re le bowe
1: thank you wena mgatwa wa ka thank you yo metsotso ya rona e dutse jwa lofela ho ema shume a mabedi kgatswa horeng ena ya boraro hi ledwe
2: ka khatlo le ka magaet
1: ka ofela
2: ke tsherna pa go mo ai ba masi u
1: ala la mento sentle di gata tsho
2: ai e se talo o pa mata ba ya ba masi u hai ke taba tse u khoko go ka nete se e sa halan le fatseng la go hona ke u di ba na ba e khantse ntseng na sa sa le tla le tla hela ba tswa di ba ho di sa le ha ke ke ya ba ka mokgoro go na re le nka ho di sa ka te tene go go a khisa sa le tho jane apa ba e tsalang ke e ya go jwa le batlatswa ba e dikolong ka nako motlobo o ile wa moisa ka gare go tempele ore a tloswe tsena tseo thendi a tloswa ngwana a kolobetswa o ntse o mokganna jalo ga a fitlha dikolong a lo teana le bana ba bangwe o sa le go ithuta ena go tla ya tumelong ya gae e ra gaolo tsena a ba tlotsetsa go ga ga ommae ulampa wa ba kgamelo tsela e leng go a thwe e mojake ke bona a bothata o keke go a tlhola o molaola lekgale mme go botlhoko mme diketso tsona tse botlhoko tsontse o tlotlela tsona mme na le sana ge ya dietswa le ditshebeletsong tseo ke di tsamayang ka baka la boruo bona bo felang ba lefatshe leo motho ga ntse a utlwisisa botlhoko go tshwana gantle le a nkileng sa gaeno a sa ga tlhoe ya gago a o etsa ntho tseno tse botlhoko e kgetsedile ke bana ba e gana jale e leng bona ditshebeletsong mo kekeng wa fumana thuso efe kapa efe ka baka la gobane go tlhokwa tsontso ka nnete ke bona botlhoko bo teng gana jale ga go ne kutlwisa botlhoko fela ka go wa bolawa e tlhile motho ka mantswe le ka ditshebeletso tsa go fang tsona a ka o bolaya ka nnete mme ge a lebogang gore malerato ke o sebueng he o tla o fa o eletse mme wa ka e ne ka bo ka phatlalela go ba bo batho ba bangata ba lla gana jale ke bana mme na le tsana ge a lebogatlhe ke nkgono sheba nako le boteng ke mme ntho tse ntle di ratwa ke botlhe e se ka dithapelo tsa rona di ka fitlha go Modimo lefatshe la rona la ka la sokologa kore ke gopole dipale tsa kgale tsa bokatiba ba neng ba retla batho ga ona motlha ba kileng ba fumana phomolo e ne e batho ba etsang batho ntho tse botlhoko ba nagana go batla kena kanana bake ba ba kena ke iteboela mme wa ka Ausman tunza ho tla ntse hape. Mkhoni o Ausman. Ntate mantswe a bohlokwa le a moela. O ho tla ntse hape hape mme na le tsa. A ntsa go tsho ke sufu a ha ka la re sala.
1: Ke mo kwira sa sala.
2: E o le o tla bitsa ke a ntse le re e a mme. A ipolele a fitlha mo nako e tlang wa ga se ye o tla

0: ga metsotso e le shume le metso e robong re habile horeng ya bone molaetsa o keneng ho nna mona wa re fela kgotso mosia ke ntse ke le tile thojane ka legato le ka magetha ke le mona botshabelo ga tsedi ya motho le bitso la ka ke motho a mokalo ka botimo le fi le sawana ke go leboha ntate tso ya rona ituletse hantle fela ba ile shumela metso ya robedi mothating ona re se re habile horeng ya bone nete go ga o le tsena hlile a isa masiu wena mogato wa waka ai le
1: ha le ha tlo ga mafete
0: ka ofela
1: ha le ha tlo ga mafete
0: ka ofela
1: ke tshabana sa go
0: magatu
1: mosia
0: e yamme
1: ke tla ha isa le ke nalwe
0: ha o tswa ga ngwana
1: ba tswa ha isa le u bina dipina tsela tseng go tla moya
0: e
1: tsale khuno ho le ka thata ka bona ho a ke ya ga ngwana ho ha ha isa le ke nalwe da Bonjo o bina di nsetse morao.
0: Oh, ja utla na o re ba fe, eke.
1: Di hana le ha ke gapela.
0: Eh.
1: Ka ka ba sa di mo sia ja go tshwenna.
0: Pepi.
1: Ke di nsetse morao.
0: Pepi mo ga tloaka.
1: Ah, mo sia o ya le nne le dutse ganyeng ya morena, go thimpa e ga molana.
0: Mo ga tloaka.
1: Ke mametse di hlotse no tsa hao. Ke di hlotse na di ntabola.
0: Go re di utabola
1: ka. Ba he. Ka nnete ke rata ntate a la re le go mo ha o ka wa le sebisa o dimo. A le khutla le tlo sa. Le tla sa ba wena ke go le sebisa o dimo.
0: Mm.
1: A re ne le batla o le sebisa pele ga po le sebisa mga.
0: Mm.
1: A ka nnete. Tane ke ya ite were ha sa le ke penya o re nna ka ile le hatsetse ha sa le ke penya o go ho no
0: na le batho ba go bona bona motho a tonke mme ke ape ka lenyeta ha penya fela wa kena
1: eh ha sa ne
0: mm
1: bo tle ka ofela hina ke ntse ke re a ba le tswena le khane eh hana o tike ma ke bolele tsukana nna go le na go tsaka hao ha sampa ampulela
0: se bueng
1: le ga tola ka se bueng ka ke se bueng ha sampa ampulela ke ke tebe fara ke fika la mosadi yo ma kutang di hloho
0: eh
1: a madi mabe mosadi
0: vele ke eno ha jana o jalwa le dikgoma selo ba nona le motho a mo bitsitseng go hona kelello e sebetsa

0: Christ motho yo sala ntse etsa ka lebitso la Jesu
1: ke rata boemo bono go re ke bo rata ke bo thabetse ka re bohle ba ba itsa nthotsena modimo a ba bona hatse aba behe masong a ditshaba di ba bone ane te ha dina le ditaba tsengata ke utlwe ke thitseile ke dipina fela tsone di bina mola mogao ka re le khat o tshwanna jwale ika e fitlhela lebitleng la ka bana ba ka ba se ke nne ba sadiswa dintho di sadiswe nna mogao le a se ke shile go tlwelwe le monna wa ka go tlwelwe bana ba ka go tlwelwe bana beso sena ka e batlela ema
0: a se ka ba ya ema
1: ke a leboa legato la ka ke mme le ditseganyeng ya mogela ko thimpha ke gamolan
0: ke a o leboga mme kgotso ke o mo etlang le teng
1: anke mosia
0: thank you mme ke tlhoile ntagamane ka pelo ya ka kaofela obane nnete maemong a matlhe ka be e le gore gona jwale di nwa metsi se

0: shebile mehala ena ya lona empa taba hore pina ena ene se bile le motho a bobedi a buang ka yona Ailet
1: ale ga tole ka makhete
0: e ka ofela
1: e tsamana sa go mo mmene le tsena ma le tsheja
0: e dumela ntate
1: dumela ka mo siemi
0: nka nete ga wa mohela
1: o phela yana mo gadi
0: ke phela ka mo haunta tate ka ba phela jwa ngwana
1: e o tsaka ba ba le tsa matlaotsi
0: modimo ke o matlan le teng
1: a ne ke tsang tsala mo gadi taba Mm. Mm. Le go ga tlo ga. Haiba motho ena le mathata a ha. O se ka hopola mora wena mo teng mo na ka tsindi.
0: Ke ne tentate.
1: Nna. Nga ha di sale mo. Ga te so ba ka. Ana. O go tsitsi.
0: Matanyetsong a ditseng
1: ona mona hodima mateano ano ka tse pedi ona ntate makgobale ga sa tlhoko sa tenten mo metsi a phallang a ya godimo mmeto wa tseba mo diteng nne
0: a entate
1: ke hana ka le yana wa morimo a ja fumana a phuketse
0: oho stoko sa mosadi ntate
1: ane e go batla mosadi
0: mm
1: le batho ba no hega ne ba ne tike ba ne ba ntile mosadi a ke go itse go batla mosadi
0: eh
1: go batla mosadi ho ho no batla mmayana go ba ga sadi ka o fela ke bo mmaya bana ba bona.
0: Na ba ta mosadi.
1: Bana ba bona ba mohaung wa bona.
0: Mm.
1: E ka nnete, ha se hobane le mme eo a na a dumellana le maikutlo ana. Empa fela e be batswadi. Ha ntho e wela ditsebeng tsa hao ka ngwana wa hao o so ijele. O hanana le yona hobane o tshabana le ngwana enwa o tshabana le mathata o tsebang ja a mo hodisa ka ona go fihlela mona kganthe o no ntse o hodisa tibati ya bolosi yale ha o le yale motho e mong le e mong o tsamaya ka made eng le tsela mo di mo le ngwana so mpa maule ntata o matsa
0: matsa tsia wa tso e ke tswela fatseng
1: ka ke le tswela fatseng ne ka le ngwana e mo uti ye tsile ni ula po tsana le ba ene o ga tsa e sentena a so go ikapetse e ntile go ba go le tswalle le le tswalle ke go si mena le tsana ma le tsatso ya le tswalle ka o ntsha tsheng ya o la tsela ka le leleng le no sa le bone wa iphumana lo tsatsa mane ke na motho ka o yela ha go hea na monna ha o bona ke le tsela ke di go o mali tsela ke ka madi ya batho ha o ka bona motho fela ena go nne o tla bua hang hang nne go le le la maria batho ha hona mo le ya ntii ha bina le mona ke ho tla ya ho ya ho ya ho ya ke ka tlwa la tsela ya le ka phoka ha tsa ke le tshaba go ba a se matla a wa wa se le tsa ke mari mari ke yo go ye ntseng tswa ya batho e tletseng mantshwana ka lebaka la gago ntate modimo a ke ba o dumelela ka yona ke ntheni e jalo bana ba rona mme ba re sotse ka tsile tsileng ka khurisa bana hantle ba hao ba o tsompa ke bana ba o tsibang go mo tsari go tsela o kena ba ile hape ba tsiba le mala pe mo go go tsene le le tsena le tsetse
0: eh entate
1: ta ga le la tsa tsela ha o kala bana ba o tsala matso go tsena go tsene motho wa kotsi a le lapa ha hona ntho e ka e salang ka bana ba gao mono ba o mmakatsa motho a lelapa a le siko ga ba gaetsa mosolo jale wa lelapa o kotsi go feta bana ba malapeng a mabe mme na le tsana maletsatsejene wa tseba e sale ke na le wena ke tloa ha go etsa thapelo go fitlhela ana wele ke ge ka re ke a petetsa banna ba ntsa ba ngwatha ka le madi ntebela ga ke tsene ke ntse ke le ntate sebata e kwetse sela godima matiano ano ka tsepedi otane lebokwane disetsa molamogala ntate magogatsa sato go sa pele selo me ke phalang ya rinonneta ga ke kgome a ke le ditse le di ga o sa ka tiso bone go ntate ke seo sebata ka molamogale ditinelele ke potele ka nnena ka
0: tamoaaqomo
1: mothelebelo la thurie putsa mme ke lekomo ke a tula ke a nyamela
0: kgotsoga yete ntate

0: Ntate moro se ngharang se ntshola mogwalo madidi ma.
1: Eh ya ntate.
0: E ga ga o ga le ngobe, nyiro ga mo o tsaka fa tsupa.
1: Mm, ntaga man.
0: Ah o shapu wa o motlewale.
1: Eh
0: ke re marune ha vele, marune ha vele ngwaneso.
1: Ntate.
0: E ke Ntate moro se ngharang se ntshola mogwalo madidi ba re ke le bua ntate mono tle. Ya le mola sa tsi ga tsamu ke mo le bua o ga si a buji ba se ba o sa di ja re ne le bula mura ga a sa le ga tswa le wena ja pelu ngwa le o fikela ona jwale ba se ba nna nge le ke ha ga a ntate mo lo ga ngwane kwa ke go bala kana go ya bohlano a bala bana ba ga ba ye yo ngwa tsela ke utlwa bo se go ke be ke ba o manye ke ga ja o ke se go aba le ke ha ga ngwane e se re ga na buena ya ya le sumeli mutumo ke be ke se bile ho ya sumeli la metse meri ho ya na go nya bohlano ke o le bua ga de a le mo o sile o di wa tswa le nna ke ke o se go bile le ga tsaka ga ha e sale motho penya a tlwela mbantsho ba se le se ba na ha ke re a mo ga mangolo nga murimo a halalelang ntse ke na le wena ngono
1: mm
0: a sali
1: ala la
0: ya sali yo ntshene a sali ke tsamai ke ntse ke bua ke le mo
1: o lokile
0: o ntse le ke
1: o la lo ntate
0: hai ke re ke ntse ke bua ke le mo mo bale Luka o ya ka sa holo nyu ya empa he ane ne jire ja kwa la tsagele ne wa ka ai ba zuludi
1: eh ntate
0: eh ke dikile mona mo ne jire a tshile nna ke khasa ko mamela ha holo imana mo ne jire ma ngolo mbona o phi ha ba u ita hantle ya di sa zwi ku ma ngwa ja ke na skulu a ke mo bala sala ke ke mamela antse le bua lona ba tswa ngwa ba Haeba o itsa hantle, etsa hantle ho fihlela, empa haeba o itheketse ho etsa mpe, etsa jwalo.
1: Ee, ntate.
0: Ee, kannete ke a leboha. Ha e sale ntse re na le wena, empa ha o sa re bone feela re itisa ho se seholo se re kwaetse. Ke re le ona ho wena mona. Nna ehlile ke kgahlwa haholo le ho rata haholo. O mamela hobane ke hlolwa le ke mabitso ke se ke mpa ke o kopa go mngaka ka ha o ka utlwala ho se mo sotho le kenang teng mo sotho se kenang teng e bangwe o ka nkane go mawatle ha e le a fela sotho se kena mono ke a tseba batla o utlwa ore o bona ntate mogolo se nkgalang se ntshela mogalo o gone dumele o le rata gati ba ile a boroko male tla thojane sela Obane ha o mameletsiwe le sia hao o sa kokota o se na le bitso la thujane ha wa le ka o mameletsiwe le sia hao o re ka o fela ntate moholo o re le dumele ke a o leboha mongaka
1: ke a o leboha ntate
0: o tlo a ke la ba ga go le ke la go nna matheko a nna ke go se le le ke le ba tsagetse mo fa o mo nna di dire ke ka bina si wona ga fela re le na go eno ya bona e fela ge ya thukeng o re nna go nya bobedi ba na a sala ke tinya ke tsagele ke hola no nkhetsula ba ne ha ke mo si ya ke mo tiba wa ari se ma ba ile go tsela ba thoa sa yeng se ma thana ba ja mpuri ka fela ba ipiti a ga ba ka mo tsia go mo ntiba bana na ba swa ka tabula ba tsela metso ya mantsi a me re dutse ya ene nyane yana ya dio tswana batho ba mayana po le mo sitjo uno sitman ha o le mo mo tswe o fihle go tinya sona ga se ba le hlapanyana ha o nne kwa ele o go bona ke ba mantsan tshebeng yo me ya o fihle go tinya sona ke mo sitjo o go sitman ke le sitja phiri na ma e sa hang go mo mfela le

0: monya o e seng le manaka a magwedi tlambe tsatso tsa go bona ka o fela o se sina poedi tsang e se sale tse se ya go nyolle makai ya ise o dimari sa ba ka tlhaba gwedi e fihle ya go pele ya o le bua mngaka ka seng ka phala ba sa kwana ba ba ya tsema ba se ba ba ita ba ntse ba tegeisa o lwana le sele ba tloele ba lwane go bantse a tlhakwane eng kwana ke lelomolo ke tlhaka e phatsang ba batona ga o lwana jalo e ba go a lomolwa nkekebe ka re ya kgaoa yaya ke tsage nkekebe ka re yanye bolekwe ka go felang kampaka ga re gumameng basotho ge kapeleng ke bona sotho le na le awa le yaya re seeeletse mokana mosese go ka tlo go busa gobane sotho le na le atimela ke re ga gere letlotlo le beng tate le mogalomo ya o galalelang kalo ka ne le le teng tshimolong le jale ka mehla le mehla a menta ka gonya maodimong le bitsaao le galeletse moisa otle tate ga o etse lefatshe jalo ka etsa leodimong oo saka keno goe ba gonya batsatsi le leng le leng oo sakala dibe tsa gonaa sakala botlhe ba seketseng bo se ka ka isa molekong omporontse bobeng amen.
1: Kgotso ga yete ntate
0: ke a o leboa mongaka
1: thank you
0: thank you.

0: ha o la safatse re nne re fete ka nqena ha ileto
1: ka le ga tole ka makhate
0: ka ofela
1: ke tsavana sa khomo mena le tsana
0: madume ha fele ntate
1: madume ha fele shetsene
0: ntate
1: ke le ana I must shoot him una kena ka moga motho e ke mogatang a mpuletse.
0: Oho, bjale wa re ke mo tshofe.
1: Ba re re ke mo lahlele kwana.
0: Eh motho yana ka nnete ha batla batla sa ikemela hantle o tla sudubana.
1: Ke mo sudubantse. Anna. Ke ke le wana pela o mona wa tsiba tsela.
0: Eh.
1: Ke bile nke ba ka tlo. Ke go pawile ka.
0: Tsela pele mogato wa ka.
1: Ke nika. Ke nna nna ke a tsamaya ke a kere ke nka sitseng. Mosia ya re ke mogatang a bileng a mpuletseng. Fele motho a go a kena ka mo lahlela kwana ka dikgoka fela.
0: Ake.
1: Ke mmade ka lebelo le legolo la thubi e

0: ke ka le shiding ka mane ke ke neha morena ha mpitsa ke tla agaba ke mathele ka mane ka thabatseka ke ke me butle hanyane kontsen mane thabatseka ke re nne busetsa sabole ya o selateng ke re nne segaletsane ke re nne heletsa marako pakeng tsa lona ke re nkgono mageletse a thojane ke re nkgono ga o jalefa o thole ke re nne ate a masetsadiwetse monate wa ka thabatseka ke re nne shoshe ya metsi a ditlhaba ona ka thabatseka ke re ntate kgodi wa lokalla sebakeng ke mathe ka lebelo le legolo ke mathele ka mane ka katlha ga mofuma kgaola e re ntate mogolo le dimo la kwedi ka bolwa mosano ke re mme seipone sa nthetsa sa godimo ke re mme fato le molemo ke re ntate mokutu mobeng sa digogo e be se ke re mme kgodiwane e motshwana ke re mme kobe nga ka mofeng wa peke ka ndumedisetse maletatlhoiane ano wa ka katlha kao fela ka mono ga ntseng a e leta le bona ke wena a ko o sedi mme na le tsena na le tatlhoiane ke leta le wena a ngata-ngata fela
1: ke a kokobelelang tate
0: ga ntseng a e leta le lona tlhele ke ntate sebata ke fela se kwetse sela godimo mateano ano ka tsetsediwo go tane le kokwane ntle ke disitse tamola mogale ga ntate makgobaletlha sa phoko sa ponseng mo metsi a phalelang a ya godimo mmepa ga ke kgomo a ke lebitso le leng ga o sa rate tshojale go ntate ke seo sebata tamolola mogale o tsebe o ntse o ditsa nna
1: eke
0: ntumelele he mme na le tsana ma letatlhojane ke potele ka nnena a tamolola mogale ke mathe lebelo le legolo fela la phiri e putswa ke re sisi e thekomo ke a kwela ke a nyamela nyele
1: o sengwe tsebe bonalete le bona ga ba mamele ba robala dipotong ba reke 50-50 bana bana ba itsokotsa tanke ntatemogolo sa itse kgomo ga e letwe
2: ka lerato le ka magete
1: kao fela
2: tselele baja batho batho ba ke ditirelana maleswatch nna e lokabela ga ke ka potela le baja
1: ke re sale o le teng ke paki
2: ee ai o ke ba belaela a kere ke a potela ka nnete
1: ka nnete ga gore kgomo a ke na le bothata
2: ee nna ebe o ka tleya gore o kontshelele ka whatsappong yaka o kontshelele pinele e reng mojolo one ke yana o le akala ka yena e reng mojolo o etsa one ten a repo o tsona
1: ebina ke mang
2: kutlwe a re o itse naga kala o itse semanyane o ko utlwe nnye o ko utlwe na semanyane o letsa jwang fela bjale kutlwe ka aka ga se semanyane ke bana ba batšhaba
1: ka mokgwa ke bapetseng dipina tse ngata jale ga di ka founung ya ka dimarangrang
2: o le a kala ka yona ga o kala o tloa fela ga o kala o tloa fela o le a kala ka yona
1: ga re qeta o tloa bong kgolo le bo ntatemolo
2: ee
1: yo
2: ga o kala o letsa tsona tse tsa sotho kaile ka yona pele jale ana kela ke a ukwa ke tseno ntse o dipheta empa jale yona ga o se fitlhelele go yona
1: taba ya gore jale ga re tlo gopola gore na ke efeng o tsaya ka tlaba eno yona ebile e lampa ya wela fela ka letlhonono ke iphetela
2: o
1: ee ntate
2: ke tla gopotsa yona
1: kgotso ga yate
2: ke a leboa mosia ntate 67 ka matlhaboleng ao ke a ukwa le kgaitsedi ya ka.

0: thabile tsa tsingela batho.
1: Amen ntate. Hey.
0: Thank you.
1: Thank you, thank you ntate. Thank you wena watu wa waka. Mm. Bye letho.
2: Kalo ka tolo ka magata.
1: Ka ofela.
2: Ke tsabana tsa go.
1: Magato wa ka.
2: Ntate bua fela.
1: Ntate bua fela.
2: Bana pinyena ra u pa me
1: mo la me 2020
2: ai bana ai
1: good friday
2: ai
1: ai
2: ona taba ona taba e
1: ona tla se go shota ka la sinye semane fela le bitso
2: that the good friday
1: ndade
2: o shota o shota ka
1: la sinye semane
2: ke tao falona a ke re le la mme ma ta kwa la fuwe ke nna
1: o ye le o tla lo hotale leng o rena ka ba le fe
2: eh
1: o
2: eh ana mme ma so a se bile mo tlo wa etse ba pina na na nda e bua le mme ke a fika ma le ma ba u ya ga hla mo na ga e bile bana ntse ke ba ga ta ka ofela he mo sia
1: ntate
2: go nkhono le bontate mogolo ka ofela ka ofela ka ofela ya ga ke swai he ba tsa pira ha o ke tsaga bile monate
1: le tsaga le monate ntate
2: la go tswa go na le ntwe o tshwere
1: a o nketetse ntaga mane
2: ya le mosi ya ena e mo le ena ja u kwa go bua lo le
1: mang
2: meme ja u kwa ga le ena o tshwere ntwe
1: ke na go ya te
2: me na ya ntse ke nye
1: ke na go ya te
2: ka tsena ke na go
1: mm ho laise le hona ho ba ka dikhatatso
2: ke ho jetse wa le hane ma fata kwa
1: jet ke le ho rise sa tsawo le le gato la modimo ho sa sa le tle le ngopole yo we

0: mothating ona hle re meme ya tshwereng le fielo a to re fiela moruti a tla tsebe hore kwalla ka thape mosebetsing o ro phethileng moho o ka magethe le ka legato le hlolla go tswa hore nyane ya le shumele metso e mmedi bo fihlella mona jwale mo re reng ditaola boela kgetsing etswe o laotse ha iletwe
1: e ban se e me le fa me e tapelo o pe helang o gata na o ga ne le ga to le kwa hela di bi se nga tanga ka le a mo le ba iti hantle ga lona le sa go rutle di ne o se le di a mo se tsin le di se le di se ka futu sana ka sona ya lo ka ba ati ba mohlimo ba dineo tsa mefuta futa sa modimo ga motho a bua a ke a bue mantswe a modimo ga motho a tsheleletsa ba ba e ke e be ka mata a modimo a mo fa ngwana gore ntho tsohle modimo a ke a tlotliswe ka Kriste Jesu yeo le tlotlo le matla e leng tsa gae ka metlha ba ka thua molaetsa kuo tsatsing la kajeno modimo o re fa thomo ya go ratana gobane dintho tse ngata tse re etsagalang ko gobane bogolo batho ba thuma lerato lerato ga ba letswana gobane ba batla go buseletswa kae kae abatho ba ka ba sebeletsa batho hantle o tla ikwa tlase o ba a ka go ba le monate a tseba go ile a thusana ka thomodimo a mo fileng tsona ga ke ntse tena ene le tsana ke fieletse mo kopi o rato kwala mosebetsi gobane o phethile ka lerato le ka matla a modimo a o fileng ona ke tsoka batho e ka lo ba tsena ba tle ha ho thoba dipelo tsa batho e le ho re batho ba le khotse o tsamae hantle go ne se ke ng khono se ana go bo teng ke me ntho tse ntle di rata ke bo hle ha le bo amagatse wa o phumula ha mo ntse
0: ke o le bo ha mo gato wa ka hle hlono la fala e ba le letsa se le tle se nantsi tiso ya letho
1: re
0: ha mento tsentse a sa fietse ka magathe a jwalo re sejelle matlaka le moruti o re behele mantso ya thapelo ha iletwe
2: a halo ba twele ka magathe
0: ka ofela
2: ka tshabana sa khuma
0: ka twa ka
2: ha ga gabele ngwane iso
0: o tsela pele ntate
2: no ndi teng tseleng ana tsa ja ga gele a mo sia mahlo bo hologolo modimo a go kwe re a gatela e se re le gatela la sawa le se gatela nna le gatela modimo se re modimo e mo tsha gatela wa gale o go gatelle o e moholo yege mo ja ri wa di tsitwe tsa gona tla tla matsholo ga moludi tla tla metsi wa ezekile ka ke le dire ntshafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang go wena mopong di tla gotlela go wena meagong a tla di tshoutse ga molwetsi di tshou go bopa masea go bopa matla dibobotlwana tlabang tse tshoule fepe medimo letle le bone ga medimo e thabela tsentle digalapa bonkgono ba llela matlalaba ga matlala ba tla bona kae bafile ba tla bona ka phaka tse mpunyane tsa mabitla ha re go wediwelele e ba reetsa thapelo le sedi
0: kganya
2: hela ngwaneso tsamaya.

0: phomola hee, o sebeditse. Go tloha mane horeng ya 12:20 ho fihlela mona mo re leng teng horeng ya 5. A ka nnete morena kgotso ha o pepe nnake, o fihla dihaelong tsa hao. Rona ba setseng re tle re sale re ntse re mamela a mammale ka thojane. Mananeho ka ho fapana.
1: Kgotso ke ho ngwana mme.
0: Ke hantle ke ntate botsofadi ka eng ene motho hlabeng sena sa mokgethwane mochesi wa mme kgomo e nyeka e nyeka.
1: Amene moratu wa kahle hlohonolo fala letsatsi ha e bele letle le senang tshitiso ya letho.
0: Le wena ha o bengwalo fela ngwaneso ya o phomola he.
1: Ke a o leboha ntate.
0: Dikgomo mongaka.

gobane re bolokilwe ke mahau ka teboho ha hotse ho rona ke mpho ya modimo nete ha se ka lebaka la mesebetsi ya rona ha se ka bakala hore na mang ke mang setšhabeng thwe re bolokileng yo nngwe fela qha ke mahau wa modimo ka lebaka lena ho sebe e le motho ya ithorisa re le qhobile leeto lena ka legato le ka makgetha o tlwa goreng ya lesomelemetsommedi o fitlhelela goreng ena ya bohlano moo ka nnete tsena dithapo ke tla nnehelana ka tsona jwalo gobane ba lenano la sebopi se ntse ke re tlemaile boroko wa matlo go roriso legato la lebotseng le re kopantse ga mmogo le a re ka re arogana jwang le jwang dipelo tsona ka metlha di tle di teane dihoreng tse boima dihoreng tse thata dihoreng tsa ga ngwana a tshaba tsona tseno gantle tsa bo tšhetšhelela kwana lebitso la ka ke mmemorena ke apere kganya ya gago empa ke ke tshoka mehla le matsatsi ngwana ngwanana gore motlha ke ne ke fitlhela peng lena la thojane ya ba ditlatse ya ba medidietsane ba re ka jeno leloko le atile re fitlhetswe ke motle mosia mme ka lebaka lena mabitso a natlhaka dikanta tsotlhe go tla botšhabela bophirima borwa le leboya mme ka lebaka lena ngwana ngwanana nnete ke gore ga ke kgomo ga ke bitso le leng e tla beile o shwa e ntse le tšhalebeke le bitso le leng a o rata o kampitsa mmena letsana ya maila boroko kapa wa mpitsa jalo mme mafata a kwela bitsong la seboko sa ka empa ga e se le o sentsena ge matlhasedi a letsatsi a sa tšhaba mafube ee re se re tla bona gore namamedi re phetha mabaka a rona jwang o ntumelele tlhe ke re le wena yeo e sa leng o e letile ka tsebe o e na le rona o tlwa goreng yana ya lesomelemetsommedi o fitlhela mona moo jo le ge gotlhisetsang tsena dithapo teng mme nnete ke sentse ke re wele ditao la boela kgetsing e tswa o laotse mosia e setšhaba sa basotho se kula jwang o le teng gege o tšhepa ba se setse ka leleme le monate wena mogato wa ka ba tle ba utlwe monate lebitso la ka ga o se o kganya tjena he ke ausi maletuka taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mansentebedi wa medicine na di omela mokgwa botlong ke na re ga ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letelana la mamosalemo lapo ke ngwanana wa ditlhaba a tsapeka ga ke ipitse mohauhelwa fela gobane ke batla go iphafa nnete ke gore ke mosadi ya bone mohau matlhong a modimo ke mosadi ya tsebanang le modimo ga ke mo tsebe fela e ba ena ga ntsebe no le ena wa ntseba jele ka lebaka lena re a tsebana mme ke ituletse ka thabo moriting wa ya maatla otlhe ke kganolotse ka go tseba gobane ya re tshepisitseng wa tshepagala ga ke tsho tsena ke sentse ke re go bile gotle go bile monate ruritlhe go qhoba bosi bona le wena mesong ena.

Sena ke selma ya sa Lesotho se ha sang jolo ka maqhubu a medium wave le FM. Mamedi ho medium wave re fumane ha ho 639 kHz for 69 meter band. Ato FM e teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto. Kajeno ke laboraro. Kgwedi eo dimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a mararo. Athe selemo sona ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Dumelle hle ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu. Lefatshe leo se tletseng pososelo ka dinako tsohle. Hohle mo mametseng tshebeletso e kgolo ya setjhaba o le hona teng, ke be ke o bolelle hobane o bohlokwa. Tshehetso ya hao e sa thekeseleng ka mehla ke yona e re fang matla, e re fang morolo wa ho phetha mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo tsotehang. Lebitso la ka ke Maletuka Taunyane wa Mohauhelwa. Ka seboko ke Mosia, ke motho batse, ke motho wa mantsentebedi wa medicine do mele mokgobotlong. Ke na re ha ke ipate, ke theowa ka lerebe le letle le letelana la mamosa le molapo, ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Hopola taba bohlokwa ke ena yo ka mehla le matsatsi, ke reng ke rata hore thophothele pelong ya hao. Ko re lekgarong la peka moya hao ke ene hao ya teng o tlo o sie le mao. Hobane jwale banana ba teng ba tla o qhwaela. Ka ho tjho jwalo, mamedi hle sentse ke nka monyetla ona ho lakaletsa bomamedi ba monate mananeong ohle a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho ka metšhineng ka mono. Re tlabe re sebetsa lekgaitsedi ya motho ke Gauta Bopa. Ke ile kgotso ha e ya tetšhaba sa thesele.

0: Mamedi re metsi mashume mabedi a metso e tsheletseng ga re lebile hore ya botshelela re tlogefitse hore nyao ya botshelela mamedi o ballwa ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho tsena o tla di ballwa jolo ke Ntebalo Morosi ke yena tla a balla ditaba tsa hora le hora letsatsi la kajeno me re wela gabong ka ditaba tsa rona tse supang ha mohlahlobi e moholo wa ha mohlahlobi e moholo ana le boikarabello ba ho kgothaletsa boikarabello le ponaletso tshebedisong ya ditjhelete tsa setšhaba ho latela karolo ya lekgolo le 16 ya molao wa motheo wa Lesotho ga mmoho le molao wa tlhahlobo ya dibuka tsa ditjhelete Audit Act 2016. Sena se phethahatswa ka ho fana ka ditshebeletso tsa ditlaleho makala, mafapha le ditsi tsa mmuso. Ho netefatsa hore tjhelete e lokelang ho kena polokelong ya ditjhelete tsa mmuso e fela e kene, le hore makala a fumane ditjhelete tse lokelang, le hore tjhelete ya mmuso e tswile jwalo ka nepo ho latela ho ajwa ha ditjhelete ke paramente. Mme ditaba tsena re tlotla ge di tshwahla jwalo le baeti ba rona kajeno, mme re tlotla re buisana jwalo le motlatsi wa mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditjhelete e leng Monghadi Paul Letlela Mofumahadi Matlotla Letshisa e le mokamedi lefapheng la ditjhelete. Re tla ba ha morao kapa moemong wa baeti ba rona a tlatla a fihla ka kwano le ena ke Mofumahadi Manako ga monate ke bona baeti ba hao mamedi le hoseng ga kajeno bo re tlatla re tshwatla ditaba tsena le bona bomele ntate ke le dumedisa setelo hona ho le amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la sebipeng sa lemeng sa Lesotho hoseng ga kajeno.
1: Re a leboha ntate re thabile re dumedise bamamedi ba Radio Lesotho. Ke a leboha nna ka lebitso jwalo ka ntate re thabile a se a hlalositse ke Paul Letlela, ke hlaha ofising ya mohlahlobi e moholo, ke le motlatsi wa mohlahlobi e moholo. Ke a leboha ntate re thabile.
2: Ke a o dumedisa momamedi wa sebopeng tsatsi la kajeno, ra leboha ntate re thabile. Nna ka lebitso ke Matlotla Letshisa, ke sebetsa ke le directora ka mona ka di-auditing tsona tsena tsa ditjhelete le compliance le melao ntate. Ke a leboha.
0: Mamela o fela go le jalo baeti ba hao ba le teng ka kwano ka matlong a gaso jalo ka kile ka bontshempege jalo ka ke bontshitse gore e mong ke wa baeti ba rona o tlatla a fihla ga morago empege go tla fitlha sentse re tswela pele ditabeng tsena. Nne le ntate ditaba ke tsena tse e leng gore re ile ra ela tlhoko gore beke ya go feta mohlatlhobi e moholo wa ditšhelete tsa mmuso o nile a teka tlaleho ya dibuka tsa ditšhelete tsa selemo sa 2023 le 2024 re re go utlwa gore na tlaleho ena e phuthetse dintlha dife tse e leng gore motlhomong momamedi kapa Mosotho a ka ba le thasello ya tsone.
1: Ke leboga golo ntate re thabile. O se di beile hantle taba tsena tsa thomo ya ofisi ena ya Auditor General, mme re phetha mosebetsi ona wa go tlhatlhoba ka morao fumana tlaleo e kopantsweng ya ditšhelete selemo le selemo e bitswang Consolidated Financial Statements e fanang ka boemo ba ditšhelete tsa mmuso tse lokisitsweng ke ofisi ya ramatlotlo e moholo wa mmuso eo ka puo yane ya senkgwetshe e leng Accountant General le letona la ditšhelete. Jwalo ka ga o se o pile kgomo lenaka tate re thabile, ehlile ke tabeng ya go sala morago molao o moholo wa tsamaiso ya ditšhelete tsa mmuso PFMA Act 2011 karolo yeno ya 35. Ha ke tshilo jwalo ntate ke tle ke ta ditabeng tse e tlhakileng gore tlaleo ena ya e re e beyang ka jeno ke ya dilemo tse pedi mme ha ke bontshe gore ke ya selemo seno sa 2023 le ya 2024. Tlaleo ena e lokela e go romelwa go mohlahlobi e moholo nakong ya dikgwedi tse tlhano ka morago ga selemo sa ditšhelete se kwalwe, ebe mohlahlobi yena o nka kgwedi tse tharo go tlhatlhoba. Gang goba tlhatlhobo e phethelwe, mohlahlobi e moholo o fana ka tlaleo go paramente. Jale ka jeno tsenana re tlo fana ka tlaleo ya dilemo tse pedi, ke eno ya selemo se feletseng ka di 31 tsa Hlakubele 2023 le ya 31 Hlakubele 2024. Hona o supa hore haeba
0: pele ge ka pele go feta mona mamele a ka ba le thasello tseba gore na gobaneng go tla jwang gore e be jale ya 2023 go hana ya 2026 jena
1: ke le bua go lo ntate re thabile o pile go mo lena ka ntate ka ne palo jolo ka ha molao thewana ha le audit act le ona molao ona wa taolo ya ditšhelete tsa mmuso e leng PFMA 2011 section 35 di tlalosa hantle gore tlaleo e tlama e be ya selemo ka selemo jalo ka se ke bontshitse gore ka dikgwedi tse ntse tlhano e tlama e be ramatlotlo mogolo o se a tekile tlaleo ya dibuka a qetile mme a e fetiseditse go motlhatlhobi mogolo gona ga o a itsagala ka dilemo tsa go feta mabaka a bile mangata ona ke mabaka a taba ya neletsano ya mosebetsi jalo ka se ke tshulo ke karolo yeno ya ramatlotlo mogolo go no bonagala ka dilemo go ntse go ba le tieo itseng jalo o fumane gore motlhatlhobi mogolo le yena o se a sebetsa sa ntse a le mogao nakong mohlomong e le taba tsa gore le moo a kofisa mosebetsi

0: ramatlotlo e mogolo jwalo tla fumana gore o fa motlhatlhobi mogolo dipalo tseo mohlomong ne di sa ka tsa loka hantle mme o tla ne a tlise ditlaleo tsena tse fapaneng mo motlhatlhobi mogolo a santse a kadile tshebetso e be jalo e nka nakonyana e telele go feta ka mokgwa go ne o lebeletswe ka ntle le mono le yona ofisi ya motlhatlhobi mogolo nka seke ka e beya ka thoko tabeng tsena tsa ke tle ke tlolo ya molao jara se ke tlolo ke tlhalositse gore ga re a tsamaya gantle ntate le rona e ne le matso a gaelelang ka nqe nngwe e le taba ya disebediswa jalo ka bontsha gore ntate ne ntse re sebetsa ka mokgwa wa matsogo fela ka dilemo tsa go feta empa he se re itlhatlhobile mme re lokisitse boemo bono se re na le ke tla di bitsa di-application ka sesotho ke re ke mokgwa wa marangrang le dikomporo tsena mo ofisi ya motlhatlhobi mogolo e se e sebetsa ka ntho o thweng ke lacid lacid enana ke mokgwa wa tlhatlhobo o se e le wa marangrang le dikomporo mme ntse re tla etsa le ditlatsetso gore ke re bone re gokela go mafapha ana a mmuso ka mokgwa o tlologileng o bitswang integrated auditing oo ka nnete re bona e ka lemo sena se tlang sa ditšhelete taba tse jalo tlabe se di le tshebetsong mme re bona di tla go fitlha boemo bole mpa he le ga o le jalo ntate ke bontshe gore lemo sena sa go feta le sena sa 2026 re sebeditse gagolo ka maatla le ofisi ena ya motlhatlhobi e mogolo le ya ramatlotlo a mogolo wa mmuso goo ke bontshang gore lemong sona sena ka kgwedi ena ya July kapa ya bosupa re tlabe re ntsha tlalo ya 2025 mme ga go le jalo e bolela gore he ditaba tsena tsa gore tlaleo yena motlhatlhobi e mogolo e morago e tlabe se e le nakong gobane jwale tlaleo ya ditšhelete ya 2026 e tlabe le gona e ntseng e sebetswa gobane jwale ka bontshe gore selemo sa ditšhelete sa mmuso se fela ka kgwedi ya borago
1: re ka tlhaga kena dikateng tsa ditlaleo tsena motlhomo re kala ka yona ya 2023
0: ke lebo haholo ntate re thabile le bamamedi ba gabane ba Radio Lesotho lenaneo la sebopi ke bontshe fela gore ntate ke tla di tsamatsamaisa mmogo ka lebaka le le leng go bona etse dintlhagolo tsa dikateng tsena di batla di tshwana kore di a ipheta ka dilemo mme taba ena se re e bone e le etsagala ka dilemo le go feta tsene tse pedi tse re di tlaleyang ka jeno mme ka gona ke tle ke bontshe fela gore lemo tsena tse pedi 2023 le 2024 maikutlo a motlhatlhobi e mogolo jalo ka re tseba gore ke yona tokelo ya gore ga a qeta go etsa tlhatlhobo a etse kakaretso jale a etse le maikutlo a gore na o bone boemo e le bofeng re fumana gore ka nnete boemo ga se bo thabisang bo kgotsofatsang dibuka tsena tsa mmuso ga di a tlhophiwa ka mokgwa o tlileng o bontshang boemo bo nepagetseng ba ditšhelete tsa mmuso ke maikutlo a motlhatlhobi mogolo ka taba ya senkgwetshe kapa ka puo yane ya mafatshe a mose e bitswa gore ke adverse opinion ke maikutlo a batlang e le a mabe gagolo ga nka ka beya ka mantswe a thata ao motlhatlhobi mogolo a ka fanang ka ona ke ga tlile dibuka tsena di sa bontshe boemo bo nepagetseng ke gore mokgwa o di beiweng ka teng o tlile ka kakaretso o ama ntlha tse ngata tsa dibuka tsena gore ebe ga di a nepagala ga ke wela mabakeng a magolo ao motlhatlhobi mogolo a faneng ka ona ya pele ke e re bitsang ka senkgwetshe cash position and balances bona ke boemo ba ditšhelete le kgakanyo ya yona e setseng jalo ka ga re tlhatlhoba ga lemo se sekwalwa sa ditšhelete mme ka 2023 go ne go fumanagala gore go na le phapano ya 3.49 billion ya tšhelete go latela tlaleo ya dibuka ya motlhatlhobi mogolo le ha motlhatlhobi mogolo jwale a se a batla go a fumana gona ditšhelete tsena dibankeng mola mo tlileng di dutseng teng jalo ka ga di tlabe di dula bankeng e kgolo ya mmuso le magangrang jalo ka re tseba go se go na le taba tsena tsa ditsi tse o thweng ke di-mobile application e leng tsena tse kang bo Vodacom bo iConnect ga di se di kopanywa kao fela di seutseng jwale re bapisa le sesiu le dibuka tsa

matlotlo e moholo, re fumane di na le phapano ena ya 3.49 billion. Ke botlhe ke hlakise momamedi ya Gabane hore ditlaleo tsa ramatlotlo a moholo di hodimo, empa jwale ha tjhelete ena se re e batla disiumane e leng dibankeng ka ho fapana jwalo ke e tlase, mme phapano eno ke yone ena e ke buang ka yone ke reng ke 3.49 billion. Ka le selemo sa 2024 jwalo ka ke itse ke tlabe sentse ke di rala jwalo ke di bapisa, e theotheohile, e bonala e le boemong ba 3.09 billion. Mme ena ke tle ke hlakise mamedi a Gabane hore ke ela e ileng ho etsa tlaleo ya etsa lerata le leholo ya 6.1 billion. E le hore e ntse e theoha ka dilemo ha ntse re tla jwalo ho fitlhela ka jeno ka 2024 ha re etsa tlaleo. Ntlha kgolo ya bobedi ntse e amana le yona ena ya ditšhelete dipolokelong. Ho ne ho bonahala hore tlaleo ya ramatlotlo e moholo wa mmuso ha selemo se fela e tlameha e bontshe hantle gore na jwale o ile a qala a lemo sa se fetileng sa 2023 a kwala jwang ha e le lemo sena sa 2024 ka ditšhelete tse pokellong. Jwale ha ne re bona taba eno gore na ebe o kwetse e le gore tšhelete ile ya eketseha jwalo ka ha boloka dibuka ka go latela tlaleo ya moeleleng ya matšhaba eo thweng ke IPSAS cash basis, kore e le gore o etsa ditlaleo ka gore na tšhelete e leng cash e keneng le e tswileng na boemo ba yona ke bofeng. Jwale na ha kwala ka la 31 kgweding ya boraro e leng 2024 le ka 2023 na e ne le boemo bofeng. Jwale mono kgolo ya tšhelete go tloa ha re kala selemo go fitlha ga se kwala e ne o bonala go na le phapano e kgolo ha re bapisa le disimitsane tsa dibanka. Jwale phapano ena na ka selemo sena sa 2023 e ne le 1.01 billion. Ha re tla le motsena sa 2024 e ne e theotheohile hanyane phapano enana ya hore na nyolo ena ile ya e bajwang e ne le 710 million. Mme momamedi ya Gabane ke bontshe gore selemong sena sa 2023 teng e ne e le phapano ena e fela e le ha go bontshwa gore 1.01 billion ena ke tšhelete e theohileng. Eyantate empa he ka lemo sena sa 2024 e ne e le keketseo ya tšhelete eno, empa jale re na le phapano eno go latela tlaleo ya hae ya dibuka le mane disimotsane tsa dibanka ga re se re di kopanya re di tlhatlhoba. Ke fetele go ntlha ya boraro e bonaetseng e le kgolo. E ne e le moo mekitlana ya mmuso e dinaheng tsa boahelane e bonala go ile gwa ba le diphapano tse itseng kore go tloa ga re kwala selemo sa 2022 jwale re bula sena sa 2023 ga re se re sheba mono go ile ba le diphapano tse kgolo tseo ne re sa lebelela gore be di a e tsagala tseo jwale ne di sena re tla re bopaki e leng supporting evidence. Go na le tšhelete ka loka 237.94 million yane e neng e amana le sepetlele sele sa Queen Mamahato Memorial Hospital. Momamedi ya Gabane o tla gopola gore mono go ne go na le setlamo seo mmuso o ne o se kene le ba bangwe ba tsetedi moo o neng go theuwe sepetlele seno kapa go tsamaisiwa sepetlele seno sa Queen Mamahato Memorial Hospital ka Senkgwetse. Jwale ile a re ga go etswa go kgaoganwa mono go bonala ka go gane eno ya mmuso le bano ba tsetedi e ne e sa ka ya nepala gantle go jwale ile a re ga re kala lemo sa 2023 ya e ba jwale dibanka se di tlaleya gore mmuso o kolota tšheletene e 237 million ka lebaka lona leno. Jwale e ne e se e tlaga fela jwalo e ne e sa ka ya nne ga tlalewa ka lemo sane sa 2022 gantse re e tla jwalo. Go gongwe go leng go a bonala go makatsa gagolo e ne e le go theoa ka wa mekitlana ya mekgatlo ya matšhaba ka Senkgwetse re bitsa multilateral lenders e ileng yona e bonala e theohile gagolo ka 506 million. Le yona jwalo ka ke tsho mo mamedi ya Gabane e ne le e sena bopaki gore na jwale go fetoga gona go sa bona le gona go dile go a patalwa
jwang e le gore mekitlane eno e ne e ka nna ya e ba ga ya nepagala go latela boemo bono bo okwetsweng ka bona go latela dibuka tsa ga matlotlo e mogolo. Ke fetele ntlheng ya bone. Ntlheng ya bone ke moo ditefo tse sa tlalegwang le ditokomane tse sa felelang tse neng re di bona moo ramatlotlo e mogolo a ntseng a leka go sebetsa yona tšhelete ela e 6.1 bilione jwale a leka go a fumane gantle gore na e ka ba go felang go etsaetse ke go feng gore be dibuka tsa gae tsa ditlaleo di fapana le disiutsane tse dibankeng le dipolokelong tsene tsa marangrang. Ne re fumane tšhelete e kalo ka 13.1 million e neng e patetswe ke banka e kgolo ya mmuso yane e re bitsang gore ke Central Bank of Lesotho eo jwale e neng e sena bopaki e le gore ditokomane tse pakang boemo ba gore tšhelete jwalo ne tlameya e be e patetswe bana ke re jwalo ka gopola mmamedi a Gabane ha go patalwa go tlhaga dibukeng tsa mmuso money treasury ka gara ke tla e bitsa systemic kapa marangrang a o thweng ke a IFMIS jwale rekoto tse jwane di le siko ka letlhakoreng leno la ga matlotlo e mogolo empa he jwale re fumana taba tse jwalo di bontshwa di tswile ka bankeng e kgolo. Ha ke fetela go ntlha ya botlhano ke moo jwale re bona ntlolo ya molao e kgolo ha le simplemo se fela go latela molaola o mogolo wa tsamaiso ya ditšhelete tsa mmuso o kila kare ke PFMA Act 2011 e o fana hantle ka gore ha selemo se fela sa ditšhelete ka la 31 kgweding ya boraro le mo se se le se seng ditšhelete tsotlhe tse ileng tsa abelwa mafapha le makala ka go fapana ha di sa sebetsa di gotlele se sengwe se segolo e leng the consolidated fund ya mmuso yane e ntse re boloka ditšhelete gona banking in e kgolo ya mmuso go ne o ile ga fumanala gore he ka lemo sena sa 2024 tšhelete e kalo ka 80 million e ileng ya seke ya gotlela pokellong yona ile ya bolokwa disiung kapa diakhaontong tseo ga matlotlo e mogolo a sa ditlhonolofatsang e le gore ke tseo mmuso o sa di tsebeng mme ka gona tšhelete ena e ne e sa kena ka ga sesuo se segolo sa mmuso ena tšhelete e ne e sa kenywa ka sesung seno ke lefapha lane la IEC lane la dikgetho momamedi ya Gabane mme tšhelete ena ile ya bonala ga re sala morago lemong se tlatlamang sa ditšhelete lefapha lena la dikgetho le se le ikemetseng la dikgetho le se le e sebedisa ka ntle le go a bua go latela melao e megolo ya tshebediso ya ditšhelete tsa mmuso. Ke fetele ntlheng ya botshelela. Re fumane o se dumellane ha ditlaleo tsa dikadimo tse tlisitsweng ke mmuso tse tladitsweng ke mmuso mona ho bitswa gore ke di-loan guarantees mona momamedi ya Gabane ke moo mmuso o eme nokeng ditsi tsena tsa mmuso e ka ba makala e ka ba ditsi tsena tse kang bo LEC bo Asco jwalo tseo mmuso o nang le diabo jwale re fumana gore moo mmuso o emeng nokeng ditsi tsena gore di etse dikadimo e ka ba mafatsheng a ne a mose mmuso go na le bjale dibuka tsena tsa ga matlotlo e mogolo tse kopantsweng le tsane tsa treasurer le tsa lefapha la lo thweng ke la dikadimo kapa la public debt di fapane momamedi ya Gabane tle di fapane haholo ka lemo sena sa 2023 ne re fumana gore go ne go nna le go theoa go tloa go 76 million go ya go 48 million yeo jwale go ne go bonala e sena bopaki bo feleletseng mme go ne go bolela gore he momamedi ya Gabane mmuso o ka seke wa ba boemong bo nepagetseng ba go tseba gore na ha e le gantle o eme nokeng ditse di feng ka bokae mme e gona go beya mmuso tlokotsing kapa tsietseng ya gore go ka tlhaga mekitlana eo mmuso o sa e lebelela
me jwalo ka re tshwa ke ke di tshelete ditlame be di a bua hantle gona ho kata me kitlane ile me hona ke boemo bo bo limbo ba mso tlokotsing ha go ke bontshitse eno ya le mosena sa 2023 me ha ke tla ho le mosena sa 2024 le teng re fumana ho

Mamedi hantle o dumahlo ke ho da botshelela ditaba tsena tse qalaletsa tsi di balwa ke ntebalo modosi ke ya o dumedisa le nna ho seng hona. Khao ya tsela e tlisetsa setjhaba sa sae molemo wa tlhahiso ya mesebetsi. Lekala la bophelo le eleliswa setjhaba ka ho qhoma hwa lefuba. Batjha ba ka hodimo ho lekgolo ba une molemo wa tlhahisong ya mesebetsi tseleng ya lehlotlojane ha sae seterekeng sa Maseru. E entsweng ke lekgotla la motsemoholo Maseru e leng MCC ka bokgutshwanyane, mme hlaloso e tlo boela ko fisa polokeho ya setjhaba. A bua le baqolotsi ba ditaba tlhatlhobong ya tsela yeo le tse di ntse nne e bileng Maseru maobane. Mongodi wa toropo ya Maseru monghadi Moya Magage o retebelelwa ke hore tsabe di kentswe paving nakong ya dikgwedi tse tsheletseng. Ho feta mona majoro wa toropo ya Maseru ha hlakisa ditaba mabapi le boipelaetso ba setjhaba bo bileng seng phetenyane. O itse tsela moshwelela e tla ba teng motsengong ka ha e tlo kenella dikgakanyong tsa ditjhelete tsa selemo se tlang. Monghadi re lebohile setjhaba o bile a re ba lokela ho ela hloko mekgwa ya phetisetsano ya melaetsa ho baahi molemong wa ho qoba dikgohlano. Ka ho le leng setsibi sa ditsela monghadi Maponyane Tholong o re tjhelete e neng ya bilwe ho etsa tsela.

0: sa sa basotho ka le hlakgo le leng se tshaba sa sa gona se tsetela gona go tla tsine se fumane ditswala jwalo jwalo ke tabatsane tsa ge di botsang treasury bill e tsamaiswang ke banka ne kgolo ya setšhaba Central Bank of Lesotho mona na re fumane go fokotsa go sa hlaloswang ga matsete a mmuso na re fumane balance ena ya e kapa kakaretso ya 561.62 million yeo jwale ka 2023 e ne e sa tlalehwa ka mokgwa o nepahetseng ho latela meolwane kapa di-standard tsa ho tlahlo tsa ho tlaleha ke ka e thatafatsa gagolo ke ho latela meolwane ena ke ntho tse bothong ke bo cross le bonete kore gore na e tlalewa jwang ka gore e tlalewe e se ntshitse ditshenyegelo e se e kentse le ditswala jwale e ne bonagala ka matlotlo a mogolo a sae tlaleya ka nepagalo ke ka lemong sena sa 2023 ha re tla lemong sena sa 2024 ha wa tlalewa gore na go patetswe kapa go ekeditswe mekoloto go kakaretswe e keteletseng e theoile kore gona mona matseteng ana a ka ganaga ao mmuso o kadimang go setšhaba mme ne re bone go bile le go theoa gono go tloa go 867 million malodi se e tlile mono go 747.90 million malodi mme go fapana gona go ne go tlile go sa pakagatswa gantle gona ebe ke gobane go etsa etse jwang jalo ka se ke tshule gore qetelong ya letsatsi ga re kwala selemo o tlameya ga matlotlo a mogolo a ba bontshitse gantle gona go le ga eketse ya gobane go fanwe ka matsete ana a matšha kapa jwale go ile gwa butswa matsete ana goo jwale go ileng gwa theoa fela ka kakaretso ne re bone go theoa go jwale re sa fumana tlalo e nepahetseng gona e theoile gobaneng mo mamedi a gabane ha ke tla go ya ntlha ya lesome e golo e ntseng gore motlhatlhobi a mogolo a etse maikutlwana gore ka ne dibuka tsena tsa ramatlotlo a mogolo ga di a nepagala ga di bontshe setshwantsho se nepahetseng sa boemo fatshe go ne go na le go senyalelane gwa dipalo tsa dinyewe mme ga re sheba lemo sena sa 2024 ne re ha go bapiswa tšhelete e kolotwang ya dinyewe tse ntseng di tswela pele tsa selemo sa 2023 go bile le phapano pakeng tsa ditlalo tsa makala a mabedi le tse kopantsweng jwale tlalo e kopantsweng ke gore a ke re ga re kwala selemo re tlabe re tseba ga wentswe tlaleo jwalo ka ga ke bontshe mona ya 2023 gore go na le dinyewe tsena mme ditšhelete tse mmuso o ka nnang wa lokela go di lefa ke tsena jwale re fumana gore ga se re le lemong sena sa 2024 di fapana gore tlaleo ya 2024 ga e bolela gona dinyewe tse nne di eme jwang bana ke re ntse re dibuka tsena ntse di etsa thapo di ya pele gore ga ke tla ga kwala selemo di ya bula pakeng sa lemo se tlhatlhama mme palo tseo di tlameya di be jwale ntse di tshwana ka manane le ka ditšhelete tseo jwale dinyewe tsena di ka di tlisang e le dikoloto tseo mmuso o tlameya go di patala ne se di theoile
1: e le gore tabe e ne se bontsha go sejelo sa tlantlha e ntšha jwale
0: ho jwalo ntate re thabile le bontsha boemo ba go jwale atšhe di theoile gobaneng gobane a ke re nyewo e tlameya e beile ya bua ka magotleng mme gwa diwa kotlo ya ba teng mme ya ba motlhomong e wela ka letlhakoreng la mmuso kapa e wela ka letlhakoreng lane la mosebetsi eo e ba motlhomong a qosana le mmuso jwale ga taba tse jalo ne di sa etsagala ka magotleng jwale taba ena ya gore e betlaleo jwale e se sena dinyewo tsena e le gore ga e ya nepagala ga e bontshe boemo bo nepa e ka ba ya tlisa ditlamorago tse seng monate tseo mmuso o tla bosa tsebe o tla bona o tlhaga ke tla re di-claim ka sekgowa kapa ka sesotho moo go se go tsekiswa mmuso ditšhelete tse itseng gobane gotho ebile ga ba le nyewo itseng jalo mmuso o sa etsa tharamorago e nepagetseng ka baka la go tlhoka tlaleo e nepagetseng ntlha ya lesome le motsomong e kgolo e motlhatlhobi e mogolo a ileng a e fumana ke dikoloto tse sa lefelelwang ka nako mona phapano pakeng tsa tlaleo ya lekala le e kopantsweng ya ditšhelete tsa selemo sa 2024 ya mekitlana tse sa lefuwang ka nako di fapane ka tšhelete e kalo ka 7.17 million malodi go tloga go tekanyong ya dikgakanyo tse tlhatlhobuweng tsa selemo se fetileng sa 2023 e ntse le yona taba yane.

0: hore jwale thapo ena ya ho tloha le monse fitileng ha tla le ya mosimeye ga matoto e mogolo a e tla le monse na sa 2024 ke hana mona mo wana sana le phapano ena ya 7.17 million maluti mo mamedi a gabane
1: na mohlomong ndate le bo mena hona ho ya hlella hona mohlomong ke mabaka fetseng hore ebe dikoloto tsena ha di a lefellwa ka nako
0: re le bo ha holo ba se ba tlang tlatsa tate re thabile lwana mo mamedi a gabane ntate e mabaka a mangata eo e itseng hantle re hlahloba ga fuwa a mangana a magolo mhlomo mo mamedi a gabane a ka hopola go ne hina le mikitlane ene o tla fumana hore mmuso o le a ya wetsa di wa sebedisa le thepa tsa setšhaba jalo ka makoloi ka lemo tsa ntsa go feta jale ebe ga o patale ka nako e nngwe ke taba ya gore o fumana gore dipampiri kapa ditokomane tse neng di lokela gore ebe di a fanwa ga di a fanwa jale mmuso o setwa go phethela kontrakeng ka nngwe ka nngwe gore na jale o patala bokae e le gore re ka bona taba eno ya gore motlhomong ke taba ya poloko ya ditokomane tse nepagetseng gore go tlogetsa le jale empa he ntse re sa beele morago gore basebetsi ba mmuso go ntse go na le moo ba ntseng ba kgibela le ga ditokomane di nepagetse gantle go fumane gore jale ga o etswa tshebetso e nepagetseng ka nako jalo ka sentse ke bontshitse gore go na le diphapano ntate re thabile le wena mo mamedi a gabane ditlaleng tsena tsa boramatlotlo mme wa utlwa gore le ga e be le makala go na le mo ba sa bolokeng dibuka gantle tse dingwe tse di tlha di fapane jwalo o tla fumana gore tshalomorago ya go patala le yone ya ameya gobane jale di sa felela kapa jale a sena ke tla e bitsa kakaretso e nepagetseng ya gorena mekitlana ke efe jale e mengwe tla salela morago ka gona ke a feta ntate ha e ba ke kgotsofaletse potso ya gago ntate ke tle go ntlha kgolo ya 12 ke moo ne re bona phapano dipakeng tsa ditokomane tse e tlalegang tshebediso ya ditšhelete tsa mmuso mapakeng a re tla e bitsa IFMIS IFMIS ena na ke sesilu kapa marangrang ane a o re a bitsang leja kapa moo poloko ya dibuka e tlalang teng moo jwale ga mmuso o ntse o etsa dipatala o etsa jalo go tlalwa mono jwale e tla gaga tlaleo ya makala e be jwale e a feta e le gaga tlaleo yane e kopantsweng ya ga matlotlo ya mogolo re e bitsa consolidated financial statements ena ya makala e bitswa ministerial financial statements jwale di aua jwalo di tlhaga sesimo sena se otweng ke IFMIS jwale ne re bona ka dilemo enana tlhe ke tlale gore ke iphetaphetang ka dilemo e sa lentse re e fumana re fumana gore e tlametshwane gobana ke re jwale ka di bontshitse gore dipatala tsotlhe di tswa ka gaga IFMIS e behe jwale di aga tlaleo ya makala e be makala tlaleo tsa teng di a kopanwa di aga yane e kopantsweng ya motlhatlhobi ya ramatlotlo e mogolo yo thotse consolidated financial statement jale tebelelo ene le gore ditshwane empa he ka lemo sena sa 2023 e tlile re fumane gore go gang taba tsena ntse di fapane re fumane moo tšhelete e tswileng go latela tlalo ya IFMIS go ne go na le makala a gobedi kao fela eo tlaleo ya makala ano go latela IFMIS o ne o fumana gore e tlase go yane e kopantswe ka tšhelete e kalo ka 140 million maluti mme jale motho mosotho tla ipotsa gona jale ena e kopantsweng e tena e bapalong kapa boemong bo e gabue ka eng jalo ka ne ke bontshitse gore e tlamaya jalo ka ntlo ga o e gaga o ntse o e gaga o ya godimo jale e nkile dipalo tsena kae ke taba e ne re bone ka 2023 ka 2024 re fumane makala le makalana a gobong kao fela ao le ona a neng a tlaleile tšhelete kalo ka 53.40 million maluti ka godimo go tlaleo ya IFMIS kore jale re ipotsa mabene ga bane gona ga ba etsa tlaleo tsa bona e leng the ministerial financial statements jale ba di entse ka eng gobana ke re tlamaya di gauwe ka sesusela sa IFMIS ga fumana a mang a tsheletseng a repotile tšhelete kalo ka 188.45 million maloti ka tlase go yane kopantsweng ya motlhatlhobi ya ga matlotlo e mogolo mme re a utlwa he taba ena e thata ntate re

0: ke rona jwa le tlale o yena e tlisitsweng home motlhatlhobe mogolo e kwa pantsweng jwa le ga e sesa a bua ka ditlaleo tse tlang ka tlase jwa le banna dipalo tse ne di tswa kae tsa ditšhelete tse kanakana ke fetele ntlheng ke bona ka ke qetela ke tlempe ke ne le tse wa mphato wa iso ditaba tsena re na le morero wa ntshetsopele o mogolo wa Pathways to Sustainable Livelihood Projects oo re tleng ra bona gore morero ona wa ntshetsopele o qadile go sebetsa ka selemo sa 2022-23 empa o ne o sa tlhagatla leong e kopantsweng ya lemo seno sa 2022-23 gore tšhelete tsohle tsa morero ona wa ntshetsopele ne di sa tlalewa ka ga tlaleo ena ya ga matlotlo e mogolo ene ke tšhelete tse kgolo gagolo le ga o le jalo ka selemo sa 2024 morero ona o ile wa kenywa ditlaleong tsa lekala le tsena tse kopantsweng tsa ga matlotlo e mogolo fela ka dipalo tse fapaneng le ditlaleo tse tlhatlhobilweng ka selemo sena sa 2024 ke gore ha ntse re etsa mosebetsi re le ofisi ya Auditor General re tlhatlhoba makala le merero ena ya ntshetsopele ka boikemelo ya yona re e tlhatlhoba jwale e le gore ga re ne re etsa tlhatlhobo e jalo e ikemetseng le ga re le jwale se re tlotla re tlhatlhoba re tlaa mona mo e kopantswe re fumana gore ae dipalo tsena ehlile ga di tshwane e sentse le yona taba yane e re reng ka nnete ditlaleo tsena ga di ya ga re dumele gore di bontsha boemo bo nepagetseng ba dibuka tsa ditšhelete tsa mmuso ke ya leboa ntate go tloa mona ke tla kopa baeso bantlatse ga e ba nako e ntse e re dumelela
1: mamedi re metsetse mašome a mabedi a metswe e megago ge fogaletse gora ya botshela pele ba ka go tlatsa ge gotlela moragoganyane gare ditaba tse dintse e leng gore o bontshitse ka gare go tla le wena nna go ya nepagala gore e be tšhelete e setseng ka gare go mokotla kapa o le go lekala kapa setse se saletswe ke yone ebe se tlabe se tsetela ntle le gore se godisetse ka mokotleng mogolo wa mmuso jalo ka ga gore go tlaleletse ka gare go tla le wena gore IEC le ya go bonagala tšhelete e kalo ka 80 million e ile ya e tsetela
0: re a leboa ntate ge thabile momamedi ya gabane mosotho ke kopa tabena re e tlhakise ka mokgwa o o tlolileng se re bontshitse gore ditšhelete tsena tsa mmuso di tsamaiswa tlasa molao wano o mogolo wa tsamaiso ya ditšhelete e leng PFMA Act 2011 o tupile hantle gore tšhelete tsa mmuso ga di tsetelwe ka ntle le tumelelo ya ga matlotlo ya mogolo ke gore e tlile ga e etsagale jale e nana ka go tlolwa ena ya IEC yona e ne bile morero e se go itsetela e di sepheo se segolo e ne le go a agela IEC ntlogolo jale empa ya ba ga boetsa le jalo ga ba age ntlogolo jale ya ba selemo se a fela jale ke mona moo ka nepagalo bane se ba sa etsa morero ono e abetswe morero go latela paramente e ne e tlameya go tlela ka ga sesiso se segolo e leng the consolidated fund e le gore ka ga bogotshwane tate ga go a lokela gore be e go tsetela tšhelete ka ntle le tumelelo ena e ne tlile e sa nepala gogang mme o ngopotsa taba ya botlhokwa gagolo motlhomongwe ke dikarolong tsa gantse re ya pele eya tate go nna le moo re fumana gore e tlile taba e ne ya etsagala ya gore basebetsi ba mmuso ba kae tšhelete ya mmuso ka ntle le tumelelo ba e tsetele e tlile molao wa gana date ee gona re go fumane date o teng o etsaetse ke a golwa tlaleong tsena tsa gona tse pedi ke e ka ba yone ene IEC go na le nngwe ga re ne re le mafatsheng ane kapa lefatsheng lane la bogailane la Republic of South Africa moo ne ntse re tlhatlhoba ntlo tsa boemedi mono la ga fumana tšhelete jalo eo basebetsi ba ileng ba ikadima yone e kalo ka 1 million maloti ya ba e tsetela mme le tswala tsa teng ga di ata mokotleng o mogolo wa mmuso mme ke tlolo ya molao e kgolo ntate re thabile le mo mamedi ya gabane ke a leboa tate
1: mamedi ge metsotso mašome a mabedi a metso e tsheletseng ge fogaleletse gora ya botshelela mme ga monate le mmeletšhesa ge ka tlatsetsa ditabeng tsena tse ntate a seng a dibontshitse kwana e le gore ga moga batho re tsebong dila mo mamedi
2: ke a o dumedisa mo mamedi a gabane ke a leboa ntate re thabile ka lebitso ke matota letšhesa jalo ka ga ke ne ke se ke ile ka itlhalosa ke bontsha gore nna ke tlile go tla bua ka dintlha tse sa amaneng le taba tseo

0: general a seng a bontshitse gore sebopeo seo tlaleo tsa ramatlotlo e mogolo a bontshitseng di bontsha boemo bo sa kgotsofatseng. Ke bontsha gore ke tlo bua ka dintlha tseo a bontshang gore ke tseo ramatlotlo e mogolo a di tlhalositseng ka gara raporoto ya hae, empa ga di tlotla di ama sebopeo seo a faneng ka sona sa go bontsha gore maikutlo a hae di tlalegong kakaretso tsena tsa ramatlotlo e mogolo ga di kgotsofatse, mme ka senkgwetshegere ke the emphasis of the matter ga di tlotla di fetola boemo bo a bo tlhalositseng. Mme ke tla qala ka ya pele. Ntlha ya mantlha o itse tšhelete e e saletseng morago ya basebetsi ba tlhotseng go latela ditumelano tsa boitlamo tsa dithuso tsa boithuto. Re ile ra fumana gore go nnile le 7.2 million e ntseng e sa lefuwa ke basebetsi ba tlotseng ditumelano tsa boitlamo. Ke bontsha gore bahlanka ba na le monyetla wa gore ba ka ya sekolong, mme ga ba gotla sekolong ba tle ba tlotla ba sebeletsa mmuso wa Lesotho ka nako e itseng. Mpa re fumane gore go na le basebetsi ba ile ba ya dikolong, mme ba tsamaya ka gara the government system ya ba ga ba etse boitlamo bononong. Ya bobedi, ke mona moo re bontshang gore go na le dikoloto tse sa lefelelwang ka nako. Mona ke kopa go bontsha gore mmuso o tlhotse go lefa mekoloto ya bafani ba ditshebeletso go latela ditumelelo tsa dipatala, mme taba ena e etsahetse ka dilemo tsena tse pedi tsa 2023-2024. Ke mona moo tla fumana re le basebetsi re fane ka ditshebeletso ka gare go mmuso, mme re lebeletse gore mmuso di dipatale bafani ba ditshebeletso go latela ditumelano tseo ba keneng go tsona.
1: Seso sa ofisi e fumane le sefe gore ebe dipatala ke tse ga di a etsa.
0: Okay, ntate. Jolo ka ga ntate Letlela a sa ile a tlhalosa gore go ka etsagala gore ebe ditokomane tse etsang gore patala e tle etsagale di ntse di sa fitlha ka nako eo e lebeletsweng pele selemo sa ditšhelete se fela. Tse dingwe kana ba taba ya ditokomane tse e sa felelang, tse dingwe kana ba ke gona di ntseng di tswela pele ntate. Ya boraro, go na le account e bitswang contingency fund. Ke fund eo e etseditsweng ditšhelete tshebedisweng pe ya letlolo la tshwanyetso ke tshobalo. Mme re fumane gore ka gara 2023 go bile le tšhelete ka lo ka 99.14 million e sebedisitsweng mabakeng ao e seng a potlakileng le a sa lebelelwang. Mme ka 2024 tšhelete ene tsa 152.4 million maloti. Mme gape ka gare go yona re fumane gore go bile le yona kgatlhametso yeno ya tsona ditšhelete tseo tse ileng tsa sebediswa go tlhaga ona letloleng leo le ntseng le sa tlhonolofatswa ke paramente. Ke bontshe gore go tla fumana gore ka gara kabo ya ditšhelete maqalong a selemo ke paramente e na le tšhelete ena ya tshoganyetso, empa e sa etswa kabo go makala ka o fapana go latela gore na ba tlotla ba e sebedisa dikarolong difeng.
1: Mme ga re tshwara gona mona mamele metsotso ke mashome a marago go fogaletse gora ya botshela ga re potele ga yane re rekise.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Corn Flakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.

Metsotso e 20 a metso e robong ga re lebile gore ya bo supa. Mamele se re tla o bulela go se go kae se re go fela ba eti ba ha ba tle ba ofe dintlha tse e leng gore ba.

0: tsona ka kwano o tlo se ka re jilena ka ha ka empa he o lo ke la ditaba tsena o tlo hlodi utlwe ho tswa ho bona ba o hlakisetsa tsona mme tshe ha re ketele ntlha ena re tle re tsebo fetela ntlheng yong.
1: Okay, ke a leboha ntate re thabile ke bontsha hore hona le ene e re bitsang keketso ya tjhelete e abueng e re bitsang the supplementary budget. Ke mo re hlokometseng o setshwantsho sena sa tlatsetso ya dikgakanyo tsa ditšhelete tse sa tse ekeditsweng dilemong tsena tse re di ntsang tsa 23-24 ka nako eo re ne re ntse re etsa tlhatlhobo di ne ntse di soka di fetiswa ka gare go paramente. Ya ba re hlokomela gore go bile le diphapano tekanyetsong ya tšhelete tseno tse ileng tsa etsa gore ditšhelete tse ileng tsa abua ga selemo se qala gore be di ile tsa fetoa ka dilemo tsena tse pedi. Mme ke fetele go ntlha e nngwe ya boraro. Ke mona mo gereng ke dintlha tseo re bonang e le dintlha tse kgolo gagolo ka gare go tlhatlhobo ena ya gona yo re ntseng re e etsa. Mme re e bontsha gore ya pele ke polokego ya ngodiso ya thepa ya mmuso. Mme re fumane gore lemong tsena tse pedi go se go bile le go se boloko gantle ga ditokomane tse ngodisang thepa ya mmuso. Mme jalo ka ga re bontshitse gore mmuso o sebedisa mokgwa wa gore re ngwala ditokomane tsa rona go latela tšhelete e keneng le e tswileng. Mme re hlokometse gore ka lemo sa 2022-2023 go ile ga ba le thepa e rekwang for di papaditsane tsa OSCE tse ne di etswa ka Ministry of Gender tsa 9.9 million maluti e neng e sa ngolwa ka gara ditokomane tsa dithepa. Mme ka 2024 re la ra fumana gona le phapano ya gore go ne go rekwe thepa e 96.03 million mme 2.07 ke yona fela e neng e sa ngolwa. Mme ya ba re hlokomela gore go bile le go se sebetse ga setsi sa bophelo ka ga Lesotho Correctional Service ka selemo sa 2023. Mme re hlokometse go setsi sena se ne se le boemong ba gore se ka sebediswa mme le thepa e le teng empa se dutse sentse se sa thuse batshwaruwa. Ntlha ya boraro re hlokometse phapano ntate letlalona sa buile ka yona ka ga ga mafapha le makala. Mafapha le mafaphana go fumane gore go bile le go pha go seng tshwane ka gara tšhelete e kenang le e tswang le mong tsena tse pedi ka gara ditokomane tsena tse tharo tse sebediswang gore re tlotla ge ba le reporto ya kakaretso ya tshebediso ya tšhelete tsa mmuso mme e fapana ka dinomoro gore na ke bokae. Mme re bontsha gape gore tshebediso ya ditšhelete meralong ya ntshetsopele ntle le kabo ya ditšhelete ke paramente. Ke mona moo re ileng ga fumana gore go bile le phapano ya ditšhelete tse abilweng dipakeng tsa ditlaleho tsa ditšhelete tse kopantsweng le ditlaleho tsa ditšhelete tsa makala le sesiu sa tsamaiso ya ditšhelete tsa mmuso. Ya go qetela go bontsha gore go bile le dikoloto tse hlahang tseo re ileng ga fumana gore go bile dinewe tse 14 tsa boleng ba 51.35 million tsa makala a mane ka 2022 di se di sa hlahe tlalehong ya 2023 ya makala ka ntle le tlhaloso. Mme re bontsha gore ka 2024 dinewe tse 17 tse ntseng di tswela pele tse tlalehong ya letsete la mongwagolo e leng yane e ne butswa ka gore ke LMDA di ne di sa hlahe tlalehong ya lekala la ditšhelete la tlaleho tse kopanetsweng. Mme ga ke le mothating ona ke mona mo se re bua ka tlhatlhobo ya mafapha a ne a buang ka the missions. Mme ga ke le boemong bona ke kopa ke diotle ditlhogong fela go tsona tsena. Ke bo hlokometse go bile le tsamaiso e sa nepagalang ya ngodiso ya thepa ka mokgotshwanang. Go bile le go hiriswa ga matlo a mmuso ka mokgwa o sa dumelwang. Ga fumana go bile le mathata pokellong ya tšhelete ya matlo a bodulo. Mme ga hlokomela gape gore go bile le theko le thekiso ya thepa ya tsamaiso ntle le ditumellano. Mme gape go bile le gore go se latele melao ya lekala la ditshebeletso tsa setšhaba mabapi le kgiro ya basebetsi. Mme tsena ke tsegileng ga di fumana ede Lesotho boemeding ba Lesotho Johannesburg. Mme ke bontshe gape gore boemeding ba Lesotho Pretoria go etsaetse letsete ka ditšhelete tsa setšhaba ntle le tumelelo. Mme ga ke le mothating ona, ke kopa ge bontsha gore re na le lefapha la rona le leng le re leetsang la tlhatlhobo le sa amaneng le ditšhelete. Mme ka gona ke kopa ke fetisetse go wa mphato wa heso gore a tla a bue ka tseo re di fumaneng lefapheng leno. Ke a leboga.
2: Le makalana le mafaphana o hle amuso chelete na bantse ba etsa mosebetsi o ba lebeletsweng ba uyetse mme ba uyetsa ka tsela yeo ba lebeletsweng ba uyetse ka yona. Re shebana le ditaba tseno mme ke a kgola ka puo ene se re etlwaetse ya magao ya sengwetse re le ka ha monga ka ile bolela e bitswa performance audit. Yona e hle re shebana fela le taba ya hore nang bahlanka makala ntse le etsa mosebetsi le arabela ditlhoko tsa setšhaba le etsa mosebetsi ka tšhelete e le fuweng le thepa yotlhe e le fuweng le etsa mosebetsi o lebeletseng le o etse mme ntse le o etsa ka tsela yeo le lebeletseng le o etse ka yona. Ha e ba gago jano re fitlhe re shebe bothata be bang boteng re shebisane le beng ba makala gore na e be bothata bo ba nang le bona ke bofeng bo bakwa keng re ka thusanang jang rona le bona gore re tle re tsebe go thusetsa tabeng eno. Taba ena e ba ko gagolo ko gore ga re ntse re sheba tsona ditlaleo tse tsa motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa setšhaba mo na mo go tla fumana gore ditaba di etsagala selemong sena selemo se tla ntse di etsagala selemo sena ke yona mone mo re tlameya ke re shebe gore na gantlentle bothata ba gore bahlanka ba ke ba etse mosebetsi ka tsela e nepagetseng ke bofeng. Mme ke a gola selemong sena sa ka gara buka ena ya tlaleo ya selemo sa 2023 re na le tlaleo e le nngwe e ile etswa ke lefapha lena leo ke sebetsang ka go lona yona e ne shebane le taba ena ya tsamaiso makoloi ya mmuso. Ka gara yona ne re fumane gore go ile go aba le phetogo le diphetogo tse ngata tse ile tsa etsagala tabeng ya tshebeletso ya mmuso. Ke a gola bamamedi ba ka gopola gore re ile ra tloa mane mo dikoloi tsa mmuso ne di tsamaiswa ke lefapha lena le bitswa PPS. Ka morao lwana ga ba le bo ABC ga ba le bo Bidvest ba ne ba bangwe ba bangata empa ka selemo sena sa 2018-19 mmuso o ile a ikeletsa gore o ko batle khamphane ke gona e ka tla sebetsana le taba ya gore yona e le khamphane e teng ga eno e ke sebetse taba ya gore e thuse mmuso go tsamaisa dikoloi tsena go tsamaisa tshebetso ya dikoloi tsa setšhaba. Mme taba eno e ile ya tlhaelela ka gore go fumane gore le yona konteraka ke gola kapa tumelelano eno mmuso o ile wa etsa le khamphane eno e ne e hlile e na le ditaba tse ngata tse o la fumana gore jale e kenya mmuso ditshenyegelong tse ngata go feta ka gore go etswa ditumelelano le tsa gore batho ba na ba tla tsamaisa dikoloi ka tshepiso ya gore mmuso o na le dikoloi tsa palo e itseng ga re qala mme o lebeletse gore ga konteraka e ntse dikoloi tseno di tla nyoloa. Mme mokonteraka yena nako yotlhe ga kgwedi fela o ne a patadisa mmuso go latelwa gona ditumelelano tse ba dumelelaneng ka tsona ke tsa gore go etsa gale jwa dikoloi di kae go sa tsotele gona palo yona ga re se re di bala ka go felanang di jwang gule go a fumane yago mmuso e tlhile o kolota tšhelete motho eno tšhelete e ngata gagolo eo le bona bane se ba gana go e patala jalo bane tumelelano ene re go tla patelwa dikoloi tse kano motlho motlhe ke bolele gantle gore tumelelano ene re dikoloi tsena di tla ba 1400 ka selemo jale di patalwa kgwedi le kgwedi empa go etsaetse gore dikoloi tsena di adile di le 1200 ga gona motlhaile ka tsa feta mo go feta mo nne ntse di theoa di ya tlase ha re tlohle etsa tlhahlobeng ke le ga fumana hore bona le mo mmuso o qetella o so emisitse o patala ja gona ka sema sa 2022 ile hana mo jelo ho shabala ndi khantse na di se di le ho dimo ha ho mme ka nako yeno mmuso no so kolota mo kontraka yo tshelete ka lo ka 19.5 million eo bana ba re ke ga patala dikolo itse re senang tsona fela mo jelo tumelano yena ere dikolo itseno di le alwe di le 1400 di tla patalwa go di le kgwedi ditaba tsa dikontraka tsa mo kontraka e bana sebetsa tsa batsana tsa mmuso di teng ka garatla leo yena mme le teng di teng ka garatla leo e ile ya fuwa lekana lena la ditšhelete e ne hlile le tla leo e feletseng ditaba tseo di ne di kenyeletsa le di thepa e kanye mo ne lokisang ditsela ya gola ka puo e tlwalile ntho ke yellow plant go nna le thepa e jalo e lokisang ditsela ka gara le lekana lena la tsa lehae ha re etsa tlhatlhobo re tsamaile ditereke tsena ka ofela di le leshono ha re etsa tlhatlhobo re fumane gore thepa eo e teng gotlhe bona ka gara naga ha o tsamaya o e kopana le yona tseleng mona e seiwe fela gotlhe kore ga gona motho a ikarabelelang e sa sebetseng mono mo e bang yako be e tshwana teng gona ke gofu kapa ke teraka e seiwe gona moo tse dingwe tsa tsona di dutse mono di ntšhe mabidi kore e ne shebagala e le thepa e latlhuweng fela e ne le thepa e ngata kante e shebale e latlhuwe fela ga re beetse re di sheba gape boholo ba tsona di ne ebile di sena registration ka gona re a tseba gore selemo le selemo dikoloi tsa gona di tlamea dipatele gafa tseno tse re ne re di fumanefumane ga di na le yone registration ka gona re ntse re patala fela re patala mo kontraka yo bakeng sa go sebetsana le dikoloi tseo fela go sena motho a tseba gona di kae le gore na tšhelete e tlileng di tlamea go e patalelwa e kae ke ne ke kopa gore nke ke e fete taba ena ya selemo sena sa 2023 ka ha ga tla le o yena ya 2024 re kentse tlale ho ile nngwe hape yo yona re ne re shebile taba ya phano ya dibukana tsa ho eta le di ID ka mona ka lefapheng lona le yena tsa le hae hape mme yona re ne re ile ra fumana hore ka morao e re utlwe dilo tse kgolo ke a gola tsa basotho tseo ba nehlile ba bontsha hore di ID di na le bothata ha ba di fumane mme e ne se le nako e seng ke le dikgwedi tse ngata gagolo ke go ya tseisang selemong di-ID di sa fumanee di-passport-o tsona ke kgola ke pina eo re e tsebang ka fela gore ke taba ya tsatsi le neng le le leng di-passport-o ga dio mme e ile ra re ga re e sheba gona ka nako eno e ne ntse re tsa tlhatlhobo ka yone e leng gore ke kgola ka selemo sone sena sa 2025 ka kgwedi ya pele re ne re ile ra fumana gore go na le ke kgola di-passport-o tse basotho ba di-applyetseng ba so di fumane tse ka bang 54,000 go entswe di-application but ga batho ga ba di fumane ga fumana go bothata gagologolo ka mona ka phanong ya dibukana tsa go eta ke taba ya gore le gona ka teng gape mmuso o entse contract le motho a tlamayang go sebetsana le taba tsena motho eno e o ntseng contract le ena ke ena a fanang ka metšhini a e lokisang a bileng a fana le ka thepa e tlo sebediswa ke ena fela le batho bana ba teng ga emo ba sebetsang ka lekaleng ka mono ga ba na le ditsebo tse lekaneng tsa gore nang le ga motšhini o sa sebetse ganyanyana fela ga o sa sebetse ba tlameya ba etseng ga motšhini kola o sa sebetse ba ema go emelwa motho eno eo le batho ba bona ba le seyo ka gara naga ka mona ba tlameya go tlaga gona kwana gole mafatshe mo ba tswang teng ba tlo lokisa motšhini wa komporo fela o monyanyana gore na o etsa etseng ga o sa loke ba sa fitlhe ditshebeletso di a ema jale ka nako nngwe gape ile ga fumana gore gona nakong e ne ntse re e sheba go na le dilemo tseo mmuso o ne o sa reke di-passport tsena kore tsena tse somolole tse re tlo ngwalela godima tsona go na le dilemo tseo ne di sa reko gogang jale ga di sa reko gogang basotho bona ba ntse ba tswela pele ba ile etsa dikopo go sena motho a tsebang gore re ntse re etsa dikopo jana ga gona moo di-passport tseo re tlo tla re etsetswa mangolwana go eta ka tsona ke taba tse dintse re di fumaneng ka mona ka di-ID le teng ole ga bonagala bothata bo le teng ba gore di-ID di fumanege e nngwe e bothata ka mono gape-gape e re e fumane e ntse le mokontraka a tshwana a fanang ka thepa yotlhe e sebediswang ka mono a bileng e leng yena gape a lokisang yona metšhini eno ga a le seo ga e sebetse mme o tla emelwa go fitlhela motlha a leng teng go na le bothata ba system ke a kgona e batho ba bangata ba banne ba utlwa ba fitlha ka mono gothwe re ke re emeganyane system eele system e tlawa gobane metšhini e sebediswang ka mono ke ya gale ga e qala e imelwa fela le yona ya itholela e be ga e itholetse batho ba tla ya mono ba fitlhiswa ba ne ba bolelo o tlabe ke e tlhatlhamang system in the wile wa hape o sane system in the wile motho ya nena a fuyong contract anza patang ha ayo me ha afana le ka

0: batho bana ba teng ha e mona hore ha mathata nantsa hla ba nne ba mothuse ba lukise e go hona ka mona ka di ID e re e fumane ke taba ya basebetsi le fapaleno le sebedisa basebetsi bana kwana ho feta basebetsi ba ihlileng le basebetsi ba kamehla ba ile mahlanga ba mmuso ke le ka fumana ke khola e le taba e sa tloeleha hore ka hara ditiriki tsena tse re na le tsona tse le shume di ofisi tsena tse ho etswang dikopo tsa ho tsa di ID di teng empa boholo ba tsona di ne le basebetsi ba nakwana e seng basebetsi ba ka nako tsohle ha re ne re sheba dipalopalo ka nako eno e ne re le ka moo re fumane hore naha ka bophara re kopanyeletsa le baokamedi bana ba teng masegomona lefapha leno le na le fela le batho ba 20 a motse o moo bo e leng basebetsi ba ka nako tsohle kore bahlanka ba setšhaba ba sebetsang lekaleng leno ba 20 a motse o moo naha ka bophara empa re na le basebetsi bana ba nakwana ba ka etsang 60 le metso e supileng kore haeba re na le basebetsi ba 21 ba lebeletsweng hore ba sebetse le basebetsi ba nakwana ba 1067 kore ha re ke re 60 le metso e supileng ke ba nakwana bana bao le bona ba fihlang ka dinako tse ba fihlang ka tsona ha ba fuile nako ya hore jwale bana ba bang ba fihle bane ba ne ba sentse ba le teng ba tle ba leke hore ba ba thuse hore ba amohele mokgwa wa tshebetso ha nako ya bana ba teng hona tjene fela ho thwe ba tsamaye ho sala bana ba 21 fela ka mono ka hara lefapha ho tla fihla ba bang hape hape bana ba nakwana ha ba fihla ba se di entse ba kenywa ka hara mosebetsi mme re tlameha ho utlwisisa hore na ke diphoso tse ngata ka kantse batho ba fihlang ba itswela mo ba itswelang teng ka mekgahlelo ya bona e fapaneng hobane le ha ba kengwa ka moo ha ba hirwe ka tsela tsena tseo bahlanka ba hirwang ka tsona mosebetsing ba iphihlela fela ka mangolo a fapaneng ntate o ka makala ha o ka fumana hore ka hara bona ho na le motho ya entseng sehlopha sa bosupa fela sekolong fela ho na le motho e mong hape-hape ya nang le degree e mong a bile a na le postgraduate kaofela ha bona ba fihla ka mono di batla o sebetsa e se le hore na taba ke hore na wena ha ba fihla moo leng hona teng o ba fa mosebetsi ofe ho na le dibakang tse ding moo ba fihlelang moo ho senang le motho bona ba tlameha ho inahanela hore na ba tlo sebetsa jwang hore ba nne ba fane ka di-ID ho setšhaba mme re fumane hore taba eno e baka tshenyo e kgolo haholo re fumane boholo ba dikarete tsona tse re etsetsang di-ID tse senyehileng mme boholo ba tsona di sengwa ke yona taba ena eno ya hore ho sebetsa batho ba senang tsebo ba senang boiphihlelo ba bile ba fihla ka mono ba sa fumane le tataiso ya hona ba sebetse jwang hobane jwale batho ba tlameha ba ba tataisa ba fokola mme hangata bana ba fokola o tla fumana e sentse le bona ba mathamo ba ntse ba thibodikgeo fela mo di leng teng fela mosebetsi ona e hlewetsiwa ke batho bona bana ba senang tataiso ya leto ke ne ke kopa gore nke ke felele hakalo ditlaleho tsena di teng ka hara diripoto tsena di teng mo di feletseng makaleng ona ane ke buileng ka ona mme tsona di na le dintlha tse feletseng haholo ke a kgola le gona le ditšhelete tseo mmuso o ntse o latlhegelwa ke tsona ka bosebeletsi bona bo sa nepagalang nang dikae ke a lebang date re thabile
1: mamele metse e shomele motse o mongwe gare lebile gore ya bosupa date Paolo ke bona ona ntlha batlang go kena go yone ka mo khabo ka go itsha yone fela se re tle ke re le tla sa gatellwa nako le gore na ke ka nako e telele ba sotho ba re tlalelo ene ya motlhatlhobi e mogolo wa ditšhelete e etswa ka puo ya senyesemane nako e le gore dipuo di ne santsane di le pedi fela tsa molao ka kwano ka gare gona ga lesotho ba batla re ke etswele ka puo ya sotho empa ke mona se di eketsele nna sesotho teng mamedi ba ka e fumana kae ka sesotho tlaleo e
2: re leboga golo ntate re thabile o nrakile ntate ene tlile ke re ke tlaise ntlha yone ena ya gore ofising tse ntlafatsa gona go atamela basotho ka kgatlhelo ya basotho ba bang ke dithuthu tsebe ba bang ha ba tsebe go ngola ba bang ba tsebe le go bala jale ka nnete re se re ntsha tlhatlhobo ena kapa raporoto ene ya motlhatlhobo yo mogolo ka mokgwa o kgotsofaditsweng e le gore re se ke ra kenya mantswe ana a senkgwetlhe a thata e le gore tle puong ya sotho e le gore re a e kgotsofatsa e ntse e le ka senyesemane ge be re fane ka tlaleo eno e kgotsofaditsweng jale e se e le ka sesotho ge be re tlo e ntlafatsa le go feta ka gore tšhere kenyeletse taba ya ditshwantsho taba tse jalo setse di le teng mme gape-gape go atamela basotho ka dikanta tsotlhe tsa naga le gotlhe mafatshe mo baleng teng ge se re na le marangrang ana a bo Facebook di-websaite tsa ofisi ya Auditor General mme tsona di a fumaneya lefapha la gona le teng communications e leng mona moo re atamelang setšhaba mme motshebetsi ono ntse e tswa ka makgethe ka nete empa e le gore o ntse a le teng ka gara gona ka mona go bona gore

0: did advantage ho hetsa mohlala ka yona a isi pelo ka ha ile mohlala o phelang ebe mohlo mo batho ba baike ba kose ka pa mafapha a kose leng hore tshetetse jwalo mohlo mo di gelisitse di sitse di account leng hore ha di a tlhanolofatswa ke muso ya o qetela lo tse di bua ka tsona ka pho empa e le go fela ha o etse mosebetsi ka tsela ya boiphihlelo le go ba le nako ya gore di tle di re ha di tla go rona re le basotho re be re tseba gore tle di phethahetse. Ke a leboga ntate obane taba e ne e tshwetlisa executive. Thank you ntate.
1: Ke lebone di six a le mongwe a tlatla ka bokhutshwanyane metsotso e megago ga re ebile goreng ya bosupa Mohamedi Kgotso
2: ntate ke tla dintlama tla mongaka
1: na dintlama
2: a tseba ntate wa ka kannete gore e sale le nna kapo ke bane motlhomedisi ko a ke tsebe ikala o bua taba tsa botlhokwa kanakana ntate wa ka ke bone ka ntate le batlhompi ka go na le ntho ngwe ntate e tsaya maphuthulo ebe ba tlameya go ntate nna o ya ka nna nna tlabe ba kaba tlhabo ko kaba e kaeka ya tlhabololo ntate wa ka batho ba sebetsa thata kgatelelo ntate ba sebetsa ka thata fela ke ikutsa ntho leng makale mo tšheteng tse di tsamadin yamela boramolao a kere bateng ntate banna gobaneng ka nako ngwe e kara batho ba modimo ba bagaisiwa toko keng ntate mme ke batla go tseba le nna kelo ka ntate lesedi kapo date molapa a tshono ona ka mogao go taba tse ba dibeekeng ntate bane ke bone ka ntate ba sebetse ka thata ntate nako e telele ba batla ba phuputsa makalemo na taba tse ntate go na mo batlabe ba iseteng re batla go potla kue ntate re tseba go tseba gona ntate tshele tse di fenetse ka ntate teng ke a leboa ntate a batlamela ose tholo ka bokame sefofane ka balo dimamelanyanyana ke a leboa bo ntate
1: ya le bona di ntla ba mme ga ga futsa ntle balo mo se tlo ba la ditaba tsa gora ya bo supa ka sengisemani empa he le di le bo ke tle ke na ga re tla ga ntle ntse na hanga ma ba balwe ke ba tsetsa bomme ke tle ga be se re hapelle ene re tla go tlhona na mo hlomo tla hlobeng ena ya mo tla hlobe mo ba muso ba dikatsa ba dikatsa muso na hola le le ka lo ka thinhle le sebetsa hantle le o thinhle le lona go latela dilemo tsene ka gago ditlaletse tsa 2023 2024 go bana le letlalelo bana lona le ka le o bana lona ka nnete go bana le matlafaditse tshebetso ya lona mamedi ga gefutsa.

0: kutlwa ka ntate lesedi ntate pete ntate shakes ka moka smonko le ntate ntlama ehlile kgankgolo ke taba gore mosebetsi o swentswe ditlaleo ke tsenana na jwale tshalomogao e tla jwang go etswa jwang gore taba tsene ke sekenne tsa ipheta jalo ka tlaleo e bontsha gore di ipheta ka selemo ka selemo accountability ka senkgwetse me matlotla a ko ikale me kempe ke besege thatiseletsa gantle ke a leboa
1: ke a leboa ntate letlela ke kopa go dumedisa gape momamedi wa sebopeng ke bontshe gore nakong eo motlhatlhobi e mogolo a ntseng a tlhatlhoba ka gara tlhatlhobo ena ya gae o etsa dikgothaletso ditabeng mo go lokelang mme kgothaletso tsena ke tseo a di buisana le beng ba makala mme ke bontshe gore nako a ntseng a tlhatlhoba motlhatlhobi e mogolo ga etse mosebetsi ona a le mong o ntse a tsamaisana tsela ena le bona beng ba makala mme a ba bontsha gore na o fumane eng ga a fumana eng mme le bona beng ba makala ba ntse ba mo fa dikarabo mme ga a phethela mosebetsi wa gae ke mona moo a etsang dikgothaletso mme dikgothaletso tsena o di etsa go ba ikarabelelang tsamaisong ya mafapha le mafaphana empa ke bontshe gore ge e fumane hangata go feta hanyane re fumane gore ga re tla le mong se e tlatlhamang re tloetsa gore na dikgothaletso tse re ileng ga di etsa na di se di phethagetswe ga kae kapa di a phethagala ga kae ka bomadimabe ge e fumane selemo le selemo boemo bo sa lokiswa e leng go sa nepagalang mme ke bontshe gore go latela setlhomathiso sa molao wa rona wa motheo wa 116 sena seo se bileng sa ba le that amendment ka 2025 se se fa motlhatlhobi e mogolo boikarabelo ba gore e be o sa a reporta paramenteng go feta pejana moo a neng a reporta go batona le batsamaisi ba makala mme ga ke le boemong bona ke kopa gore ke fe ntate letlela a ba sa a e tlhalosa go feta mone ntate ke a leboa
0: ke le bagolo mme matlotla mme so itlhile bo e beile gantle jale re tlhokomela boemo bono ba gore go ne go na le taba e kaga e bitsang bokoa bono ba gore tlaleo tsenana ne di ya go matona mme matona jalo ka re bona ke bona basebetsi bona bane bo jale re sentse re fumana taba tsena di sa etsala gantle tlasa di-chief accounting officer se kapa bangodi ba bagolo ba tlasa matona jalo go ne go bonala go ba le tiso ya go isa ditlaleo tsena paramenteng mo jale paramente e tla sebetsa e le yona eo jale e etsang ka senkgwetšhege oversight kapa ka sethotogegeng jale enka boikarabelo ba gore e bona go ba phetisa jale e le gone o na le tiso ya taba eno jalo ka ga re bone date re thabile o le a botsa gantle gona a tlaleo tsena bele di dia keng e ne le taba ya botlhokwa tlaleo e phethagetse go latela molao o mogolo e leng constitution mane moo e seng e tekilwe ka pela paramente mme jale e fetoa tokomane ya setšhaba jale ga e sa e tsala jalo e le gore setšhaba e ka ba ditsi tse ikemetseng di setwa go tseba jale empa ga e se jale ga kofisitse boemo bone jalo ka ame matlotla a tsho go se entswe amendment ena ya ne sekapa setlhomathuso sena sa lesome molaotheo wa naga o file motlhatlhobi mogolo gore jale gape go tlotla gae di seke tsa potamane matoneng di tle di ye paramenteng ka kotlologo mme re ile ga bona gona le montshona sena gore ile abe se di tlalewa ditekwa ka pele ga paramente ka pele mme ka go jale e phetisa tabane ya molao moo jale komiti yane ya tshalomogao ya ditšhelete ya paramente o thweng ke PC e se e fumana tlaleo tsena ka pele mme ka pelenyana e bitsa ba ikarabelelang e leng ona le chief accounting officers go latela molao ole wa tsamaiso wa ditšhelete ba tlotla ba dula ka pela komiti jale a botswe e be jale go etswa dikgothaletso tse tlatsang tsena tsa kapa di atisa tsona tsena tsa motlhatlhobi e mogolo jale se di tlo fetoa molao go latela molao wa theo wa naga ga di fetoile molao ge ga utlwa go jale se di le maatla go feta mane mo emele tsa motlhatlhobi e mogolo fela jale ga e se le molao e le gore ga di se di sa phetiswe e se e tlo batlolo ya molao ile hore jwale se re ka bona batho ba kgone go nkwa ba isiwa magotleng mme ditsitse tse gape ntlafatso e tsaetseng gore taba tsene diphethale ke tlamagano eo ofisi ena gothajanaga le se e entse le mafapha a mangwe ke yona go tukisa gono gore re sebetse gantle le PAC gape-gape ditsi tse ena tse etsang tlhalomogao jalo ka bo Directorate of Economic Offices and Corruption e leng lefapha lang la DCO le re le tsebang tšhele ga le se le ntlafaditswe le lona e se le commissione ka mora setlhomathiso sena sa lesome ge ntse tlamagano le ga saenwa jale taba ene e ne e etsa gore ditsi tsena tsa tshalomorago le magotla di tsebe gore di sebetse le auditor general ba utlwisisa gantle sebile re fapanyetsana le ka basebetsi gona gore e re ga auditor general a beya ditlaleo tsa gae a di beye ka mokgwa o di seng di nyanyeletsa tsane tsa DCO gantle la tseba ntho tsa ntse tsa gare ke bo forensic audit ke moo se re beya mapaki ka mokgwa o tlakileng gantle o ka beyang ditaba ka legotleng jwale e be go etswa ditloso e le gore re a bona gore go ntlafaditswe mokgwa wa tshebetso ka baka la go gokana gono le mafaphana a toka le gore PAC jwale e tseba go sebetsa ka baka la gore e be ofisi ya motlhatlhobemogolo e se reporta mane go paramente empa he setlhotlholong ke gore le ena motlhatlhobemogolo o se a ntlafatse ka gore o sa kentse marangrang ao dikgothaletso tsena tsa gae le tsa PAC jwalo ka kitse se tlo fetiwa molao di tla salwa morago ka marangrang bane jale di bangata gagolo jalo ka ga bona tlaleo tsena di le golo ga kana-kana jale o tla fumana gore go ne go dutla matsogo mono mo go etswang tshalo morago jale ke mona moo jale tlasa bontlafatso bona ba auditor generale o tlo tla kenya marangrang kapa metšhini eo e se goketse le mafapha le makala gore jale a report-e ka pele gore na go ntseng go phetiswa ko feng go ditaba tsena tsa gae tse a leng a di beya ka pela setšhaba mme tsa ba tsa etswa molao ke dintlafatso tse golo ka bogotshwanya letse di tlatla di etsa gore e be go ba le phetiso ditabeng tsena mpa ka go fetisa gape jalo ka mme mantletse a ile a tlhalosa diraporoto tsa auditor general se tlile di phatlhalatswa lefatshe ka bophara mme jale di se di etsa gore mekgatlo ya matšhaba le batsetedi ba batlang go tla nageng ya borona ba tsebe taba tsena mme jale ba botsa dipotso nako eo mmuso o etsang ditlamo tse itseng e ka ba go kadima ditšhelete e ka ba go batla dithuso ka mekgwa e fapane jale o tla bona gore ka baka la gore ba tseba gore jale batsetedi bao ba tlang ka ntle ba se ba na le tsebo bile ba botsa dipotso tsa gona a cheke empa ga le a loka jale ba tseba gore e tla etsa tshediso jale ka gona se ba batla ba fetoa mokgweng ka lebaka leno la mogolo e se re phatlhalatsa dikalo tsa rona ke a leboa ke utlwa e kare e batla e tshwere dintlha tsena di le nne gobane re bone jalo gore ntateleseding a tlile a bontsha gore dintho di fumanwe lack of experience kapa maiphitlhelo jalo jalo empa he ka lebaka lena la gore jale ditlaleo tsena se di phatlhalatswa ka mogolo sebile di fitlha paramenteng tshalomorago yone e se tla ba teng mme go tla hirwa ka mogone paitseng mono mafapheng a mmuso ke a leboa ntate ba tla ntla tsa baeso ntse ke le ka bodisheba
2: ka le botlile e setse kena ya gorena motlhomong tshebetso e nyena go ba itsanetse le makala afeng o bonela motlhomong tshebetso ya bona e ntlafetse
0: tšhe ntate re ka e tlhalosa ntate ka nnete ke ra ba gabe ya taba e gegeng re ka itlama gore lefapha le itseng re bone gore taba tsena ntse di fetoa ko go tla bona gore le monsena ke lefapha lena le tlhaile le sa etsa gantle ba nago gore hepu yona taba e tshwanang gantle e se e tsala lefapheng le leng jale e sale ntse le jalo ka nnete ga go nna le ka gageng ga le se o tlae ditabeng tsena tsa motlhatlhobi e mogolo e le gore lona le etsa tshebetso e ntle ka nnete gore nka e be a go tshwana ga kalo ntate ke ka lebala yane ya go tlaleya taba tsena tsa ka gola una e bile ya re fraud ke ntate fix ka semonkong gore na ga re di sheba e tlile taba tse ke taba ya go tlhoka boitlholo ka paki ke taba ya bobodu na wa tseba ofisi ena ya auditor general ke tla re thomo yane kgolo ke o tlaleya fela moo ofisi bonabonang ntho e kang letsukanyana le ka yang go ya tabeng tsa gore ka re ke bobodu e neletsa taba tse jalo mo nako o latelang merwana ya machaba go di ka seso

0: di standards tsa ho hlahloba o sa aneletsa mafapha a meyang jwalo ka lefapha la DCU hore ba qetetaba ba e fuputsa ntle bona e fela e le bobodu kapa jwang. Jwale ka hona ka nnete ke tla batla ke beya ka mokgotshwanyane hore re sitwa ho etsa qeto e feletseng hore e fela e le bobodu kapa jwang. Fela hore na re kgona ho e bona hore mona ha wa tsamauwa hantle ho latela meolwana kapa molawana o mogolo wa tsamaiswa ditšhelete o neng ore di sebetswe ka di. Ke a leboga.
1: Okay, ntate Thabile, ke a leboga. Ntate Shakes o ne a ile a botsa gore na ke mang a re hlahlobang, mme ke bontshe gore go latela molao wa rona wa the Audit Act 2016 o a bontsha gore lemo se seng le se seng lekala la ditšhelete le tla re batlela mohlahlobi a hlahlobang tshebediso ya rona ya ditšhelete. Mme ka mokgwa o tshwanang ke bontsha gore go fitlhetse ga jwale re submitile di-financial statement tsa rona to the Minister of Finance, mme ke ena a re thusang ka go fumanela mohlahlobi go rona re le di auditor general.
2: Na sedila ka a le fumanela yane?
1: And that ga jwale tjena ntse re so fuwe motho a tlotla a re hlahlobang ntate.
3: I am not a good person. Ke ne ke kopa gore ke a gona se ke fa ba mamedi kao fela, mme mantletse ga a na bontsha mo ditaba tsa rona di fumaneyang teng. O ile a sia nomoro ya mogala. Re na le nomoro ya mogala ya ofisi yeo ditaba tsotlhe ga motho a batla go fitlha go letsetsa ofising a ka letsetsa nomoro eno o tla rajwa a fetisetse motho a nepagetseng. Nateleseli gabe o batla go bua le nna ga a ka letsetsa nomoro eno, mme mantletse o tla mo fetisetsa go nna. Nomoro ya rona ya ofisi eo motho e mongwe le mongwe a ka e sebedisa gore letsetsa ke 5720213030 e leng 5720213030. Ke mogala wa ofisi ono o ditaba tsotlhe tsa ofisi di ka tsa fetisetswa mono, mme motho a batlang motho e mongwe o tla fetisetswa go motho a nepagetseng ka nako e nepagetseng. Ke a leboga. I will be able to get the ID.
4: Ne ke kopa ho botsa baeti ba rona ka mong. Ho latela section 111 withdrawals from consolidated fund or other public fund. Kukule babu ya katimana ya hori. Mpesa. Li ikone iko cash. Highly di ntote ili ili di company tse ikemetsi. Na accountability e tla ba teng di company tse ikemetsi. Tse sentsa mmuso pakeng tsa ditšhelete tsa mmuso. Ya bobe. Go latela section 115 ya mona wa motheo, remuneration of certain officers. Go na le batho bo go ntse tho ba etswa batho ba ne ba Home Affairs e tlile ga ba na boiphitlhelo. Go na le batho gona Home Affairs mono ba ntse ba patalwa e le dipoko na ebe ka gara report eo ebe ba teng. Ke tsaetsa motlhala ka nna ke motho yo mongwe ke ntse ke fumana moputso wa ka wa kgwedi le kgwedi gona mono Home Affairs.
2: Ga go etsa motlhala ka wena o ntse o fumana moputso Home Affairs fela o sa sebetse teng, o se o sa sebetse teng.
4: A ke sebetsa teng.
2: Oh, se betsa ding. A o bona go re di buku jo tsa mohlala ka.
4: Ya o katela. Go latela section 117. Ke bua ka yona o tsitsa general. Di tlale o tsena. Ta mohlatlhubi eno mo hola di buku. Di ketetse ne go thekwa ka hara go parlamente. A le tona ge ntse re itapisitse le molao ona wa motheo ebe ke a ukwa
2: motlakile ntate galeo.
4: Alleluia, alleluia.
2: Dikgomo ntate metsotso le mashome a mabedi a metso e mene ntate le bone ga le metsotso e mehlano fela pele re tswa ka kwano ka ona re kene ditebeng tsena tsa bontate ba bakae ba babedi ge gapelela lena diphuputso ke tsena tsa tlhatlhobo dime di bontsha bofokodi bo boholo tsamaisong ya ditšhelete le tlhokomelong ya kgakanyo ya ditšhelete mafapheng a mmuso. Se lokela go setle setswe ke sefe motlhomong go maatlafatsa tshebetso ya botlhanka.
0: Re a leboa ntate re thabile re leboe le basotho ba ntseng ba kena Radio Lesotho ba etsa dipotso tse re thusang gore re fetisetse molaetsa wa Auditor General setšhabeng ka kakaretso. Utso ya ntate Pita kapa ntate Pita. Ntate Pita. E re na di salary na di tsamaya go latela melao kapa molao wa go patala mane mo hane re bua taba tsa ntse ka Home Affairs. Ke hlalose fela gore mme manako o la hlalosa gore ntse tlhatlhoba ka moo. Ha ka diseletsa o bontshitse gore ba sebetsi bao ba nakwana ba ne ba sa hirwa go latela Public Service Act gore molawana o tsamaisang kgiro le dipatala tsa basebetsi ba mmuso mme e sentse ya kabile ne ba ha ba nepagala ba hirwa ka nepalo ga ba gole ka nepagalo o tlhalositse gore ba kena fela batswa fela jalo ka nnete ba bile ba sa fuile gore na melwane ya sebetso ke fe. Ha ke toboki ha e tsamaye go latela molao taba tsa patala tsa bona. Ntate molalele ka qacha o na bontsha withdrawal from consolidated account mane di ba bua ka di-account tsena tse butsweng ho bo Vodacom ho bo kore ditsi tsena tse fetisang tšhelete. Taba enana motlhatlhobi mogolo o ehlile o la a tlaleya ka yona a bontsha ga matlotlo ya mogolo gore o tlameile gore a e lokise ehlile molawane wa mogolo o le policy kapa meralo eo jale e tsamaisang ditšhelete ka gara lefapha le la ditšhelete ka mona ka tricharing ehlile ne e sa e soka e lokisa gore e kenyeletse ditsi tsena mme go ya ga baka kotlologo motlhatlhobi ya mogolo o se a supile taba e jalo gore e lokiswe o sa ntse kgothaletswe jalo e le gore ne e sa nepagala tateng la le.

0: is Thaba Saba Sotho. Section 115 remuneration of ghost employees ke ntate mlale ha papa bona ka qacha. Ntate mona ke ka re mohlatsopi mogolo o etsa mosebetsi a tsa shebile di ntatso hle ka kakaretso go kana ke tla be ka risky kapa a sotho re rena kotsi e kgolo e go kae tshe mona e le taba yone mona ya gore matso a hae le ka re lana ga hlalosa le montse re tsa mosebetsi ona wa phatlalatsa report wena gore kana go ha fitle le dibaka tse ding kana bakala gore tshe matso a ntse a foko fokola empa he hana go ntse ya ntse ya tabeno ya section 115 go na ebe tlhatlhobo ya dikotsi employees na se le ga etsa ka o fela ne ya male bano ba Home Affairs ka ne ntate ha ke so itse ka mogotlulwe ho sontse na le mosebetsi e meng yena ya mana le taba tsena tsa dikgetlhogo e se le matsogong a Auditor General mme ka nako e ka e kekeng a feta dikgwedi tse tharo ke dumela basotho ba tla fumana tlaleo e jwalo sentse re etsa tshebetso eno ya go sheba taba tsena tsa dikgetlhogo le dipatala mme ke tshepise setšhaba sa basotho gore re tlo tla re ba fa tlaleo e isang mono section 117 ya rona jwale ofisi ena Auditor General e qetetse neng ho etsa diteko ka pela letona kapa matona jwalo ka ha molaotheo o ile wa tšhentšhwa ka kgwediyane ya August selemo sa 2025 ke kgwedi ya borobedi ha ke neba ka lemoseng ho ile ha fetisiwa setlomatiso sane sa lesome ke sona se ne se fetola boemo bonana gore ofisi ya Auditor General jwale e se ka hlola e reporta kapa e etsa ditlaleo ho matona jwale se re etsa reporto kapa re isa reporto straighti kapa ka kotlologo paramenteng go tloa ka yona nako eno empa he jwalo ka ga re tseba gore molaotheo o o ntse ke tla e bitsa ka sengkgwetsa transition o ntse go lokisetswa gore ditsi tse ikarabelelang go tla bona gore diphetho tsene di a phethala ka go tlala e ntse e tswela pele ga ke batle gore ke teke tora ke hampe empa he lefapha la rona la boramolago le la re eletsa gore go ntse go sebesebetswa taba tse jalo for dikgwedi tse ka bang lesome le metso e robedi tseo ga re akanya di kana tsaya le mo setlang qalong gagolo ho ditsi tse jalo a se di teng tlile taba ene e tla tletiswe gagolo ga jwale ka nnete ntse re tataiswa tabeng tseno mme sentse re tswela pele re reporta paramenteng ka kotlologo ga kaka e bea jalo fela ke a leboa
1: tatese re phethela nako ebile e re shapile gorena yane a go qetela gorena yane ke neng ka botsa gona mohlomong boemong bona jwale na go ka etswa jo mo maatlafatsa tshebetso ya bahlanka jone ga tabeng e ya tlhokomelo ya tabeng ya tsamaiso ya ditšhelete le tlhokomelo ya dikganyang tsa ditšhelete
0: re a leboa ntate tabagolo ntate ga re kwala taba tsena tsa Auditor General ke go maatlafatsa ka boithuto kapa gona go rupela ba ikarabelong chief accounting officers ba le e leng babangwedi ba bagolo ke bapele ba gore ba etse ka gotlhe gore ba sala molao mogao gobane o tlhakile gagolo o ne wa tsamaisiwa ditšhelete ke ntlha ya pele ya bobedi ke gore ka nnete o thetsa ga go etsa mosebetsi o mogolo ga dikgothaletso tsa gae di ka salwa morago e tlile ntlafalo e tla ba teng jwale e le setlamo go na le mafapha a theilweng ka gaga makala ke fapha lena le o thweng ke internal audit le lefapha le o thweng ke risk management makala ao a maatlafatswe re bone go a fokola gagolo gobane bere re sebetsana le ona ga re kena ka mafapheng ka moe ga ka maatlafatswa gantle ntate ya ba a fua basebetsi bano ba re tla re ba ena le phitlelo mosebetsi one o tla phethagala gobane ba ntshetsa pele mosebetsi wa Auditor General wa go tlhatlhoba nako tsotlhe gobane jale ka ga ke tshole Auditor General o tla mane jale ebile le matsoo a keke a

0: mafapeng go hlompa bua le ha o ka sheba go latela mafapa ka ofela internal audit risk management bona ba teng ka le me ba ka tswela pele ba nna ba itsa dikatsetso tsena ke a le bontate ke taba tsa office of telecom
1: mamedi ke a re fisa pheletso
2: okay ne ke kopa go tlatsetsa ka ntlha e nyenyana fela ke bontsha gore tlalao tsena tsa mahlahlobi e moholo wa dibuka e dikarolwana ditharo ke kgole ke yone bohlokwa go fela re tlhalosetse ba mamedi gore na di tlhaloseya jwang karolo ya pele e leng part A ka gara yona ke moo mohlahlobi e moholo a faneng ka maikutlo a gae godima tlalao ya ramatlotlo ya mmuso yeo e bitswang audit certificate e maqapeng a qalang e be karolong ya bobedi ke moo ramatlotlo a faneng ka tlaleo ya gore na o sebedisitse ditšhelete tsena tsa setšhaba jwang mana moo mohlahlobi e moholo a faneng ka maikutlo a ne a rileng ra tlhalosa ga re qala ditaba tsa rona e be karolo ya boraro ya go qetela ke diphuputso tseo mohlahlobi a di entseng mme ga a tlhatlhoba ke moo a shebanang le melao le tsamaiso ya ditšheleto na e reng jwale a be a bontshe boemo bo a bo fumaneng mme a tlhalose gape na boemo bona bo ka bakela lekala le jwalo kotsi kapo tshitiso ya mofuta ofeng e be jwale o qetelela ka go etsa dikgothaletso go tlisetsa boemo bono bo nepagetseng ka gona ke a leboang
1: date mame bomme le ntate ge lebile sa bosalona ka go bega mamedi leseding ka ditaba tsena tsa mohlatlhobi e mogolo wa dibuka tsa motse mamedi ke ga fitlha pheletso yane la gona la ditaba la seupeng le fepetso kgaso ke maletlo a moteane botlhaising ba moselantša pheko gauta bopa ke ene a bone mogo kgokagano e ba yo o tlologileng bolaleleng ba lena lenaneo la ditaba la seupeng lebitso laka ke re thabile theko o fitlhela ka kopana gape nakong e tlang bomamedi tlebo bo monate ba mananeo a tlang go tlhatlhamaa sa lemona sa lesotho.

0: Paytax, mme di partner in a partnership ke bona bao ba nkang boikarabelo ba gore individually ba bone gore ba gafa. Mme taba botlhokwa mono ke gore
1: what government of Lesotho
0: partnership ha e gafe, does not pay tax. Mme di partner in a partnership ke bona bao ba nkang boikarabelo ba gore individually ba bone gore ba gafa. Mme taba botlhokwa mono ke gore
2: Mamamedi wa Radio Lesotho ke ya odumedisa hoseng hwa letsatsi la kajeno. Mabitso a ka ha felletse ke Phakiso Kokoropo, ke sebeletsa setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL, ke sebetsa ka ofising ya Client Education. Mohe, sepheo sa rona se seholo e leng ho fetisa thuto ka ditaba tsa lekgetho ka hara ho naha ya Lesotho dikolong le hohle moo e bang dikgwebo di teng ka hare ho naha ya Lesotho. Maloding, Mabalane, naha ya Lesotho re e cover-a kaofela ha yona kapa re e kenyeletsa kaofela ha yona hore re fihlise ditshebeletso tsa rona ho bona ka mokgwa wa ditshebeletso tsa rona tseo re fanang ka tsona tse ngata. Re fetisa thuto ka di-radio, dipampiri le tse ding tse ngata. Jwale tsatsing lena ke a o dumedisa he. O le momamedi wa Radio Lesotho. Ke o seng. Hwa le tsatsi la boraro. Dibekeng tse fetileng re ile ra tla ho wena re ho wena Mosotho. Re qadile nako ya ne re reng ke nako ya ho finyelletsa ditlaleho tsa rona tsa lekgetho. Re le Basotho ka bomong ka dikgwebo. Re bile re ntse re

di company tse sebetsang ka hare ho hona ya Lesotho re tlangwa ke molao wa Income Tax Act number 9 of 1993 ke wana he molao wo go sebedisang bakeng sa hore re bokelle lekgetho ka mehla ha ke qala ditaba tsa ka ke ye ke rate ho hlalosetsa mo mamedi wa lenane o lena kapa mo tahaseli ditabeng tsa lekgetho hore na setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho ha ile hantle mosebetsi wa sona o moholo na ke ofeng ka le setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho re fuwe ka molao ke mmuso wa Lesotho mosebetsi wa ho bokellela naha ya Lesotho lekgetho le ho etsa bonnete ba hore lekgetho leo ka le bokellang le sebediswa kapa le distributo hantle ka ho naha ya Lesotho. Ere ke re, re na le mesebetsi yeo re e etsang ka mafapha a mararo ao Revenue Services Lesotho e theuweng ka ona ka ho naha ya Lesotho. E leng lefapha la Income Tax, lefapha la VAT, le lefapha la Customs. Mona he, ke mo rereng. Ka sebeletsa Lesotho lena la habo rona hore re tsebe ho bokella lekgetho. E re ke qale ka madibohong. Ho bohlokwa haholo hore re o le Mosotho o lefe lekgetho madibohong. Ha ho hlokahala hore o etse jwalo, o rekile thepa ka ntle ho naha, o e kenya ka hare ho naha ya Lesotho. Moo he, ke mo rereng. Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho se fuwe mosebetsi o moholo wa ho bona hore thepa yohle e kenang ka hare ho naha ya Lesotho ke thepa e kenang ka molao e dumelletswe ka melao e tsamaisang naha ya Lesotho. Mona he ke moo rereng re sireletsa naha ya habo rona ya Lesotho ka hohle hohle kgahlanong le thepa e seng molaong e ka kenang ka hare ho naha Lesotho e le thepa eo mohlala e ka qetelletseng e amme maphelo a bana ba Basotho ka tsela eo e sa nepahalang e le hore social protection ke mandate wa rona. Re sireletsa Lesotho, re sireletsa Basotho, re sireletsa mobu wa Lesotho, dikokonyana, dimela hammoho le diphoofolo tsa Lesotho ka hohle hohle. Ka ho etsa jwang na, re kenya tshebetsong melao e tsamaisang ho kenya le ho thepa, ho kenya le ho tswa ha thepa ka hare ho naha ya Lesotho. Mme melao ye ke melao yeo re reng he yona e tswa mafapheng a fapaneng a mmuso a kenyang kapa ana le seabo ho keneng le ho tsweng ha thepa ka hare ho naha ya Lesotho. Jwale he, e re ke tle lefapheng lena leo tsatsing lena ke tlo tshetleya ditaba tsa lona ka botlalo. E le mane mo re reng he, mo ke mo re sebeletsang Lesotho hore mesebetsi yohle ya mmuso e tle e phethahale. Ke itse re nakong e kgolo ya ne o re ileng gare ho wena e qadile ka la pele Mmesa, mme e tla fela ha re fihla kgweding ya Phupjane ha e fihlile matsatsing a mashome a mararo e leng nako ya ne o re ileng gare he re finyelletsa ditlaleho tsa rona tsa lekgetho re le Basotho ka bomong le ka dikgwebo tsohle tse sebetsang ka rona a Lesotho. Jwale ka le setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho re tla ho wena o le momamedi wa seyalemoya sa Lesotho, o le Mosotho, o le mohwebi, o le motho ya sebetsang ka hare ho naha ya Lesotho hore re tlo tla re o hopotsa hore nako eo e se e tla fela, mme re na le kopo ho wena kapa re na le tebello ho wena o le Mosotho ho hore ya pele o tle o etse ditlaleho tsa hao tsa lekgetho tseo e bang o ile wa ba le monyetla wa hore tshebetsong ya hao o bokelle kapa o be le kuno ka ha Lesotho le lebelletse hore mosebetsi e mong le e mong ya sebetsang ka hare ho naha ya Lesotho mme a ena le kuno le mosebetsi

e mong le e mong ya sebetsang ka go hona ha Lesotho a tlisitse kapa a theile mosebetsi le yena ka mogotshwanang a etse ditlaleho tsa hae di company di sole traders e leng ba ho ba ikemetseng kapa ba ho bika bomong di partnerships e leng dikgwebo tsela tsegegeng di kopanetswe le tswana ka mogotshwanang ka lebelletse gore di etse tlaleho ya tswana kapa di fenyelletse ditlaleho tsa tswana tsa lekgetho la kuno e leng income tax ha e le hona jwale ka kgwedi tsena tse tharo tse o rereng he hona jwale tje re sentse re tla fihla nakong kapa qetellong ya nako e jwalo ke tebello ya rona ka le setsi sa ditshebeletso tsa rona tsa lekgetho RSL hore o boele hape-hape ho hore o tle o finyelletse ditlaleho tsa hao o le mosotho ka hare ho naha Lesotho kapa o le mosotho ya jakiteng kapa o le mosebetsi ka hare ho naha Lesotho hore o tle o ingodise le setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL e le hore ditlaleho tsa hao o tlo tsebe ho di fenyelletsa kana le di siu tseo ka tsona re lebelletseng hore o tle o etse ditlaleho tsa hao mme he re bua ka di siu tseo re reng ho tsona ha o ingodisitse ka ho tsona o tla ba le monyetla wa hore ha ipa ho na le makgetho a salletse morao o tle o lefe makgetho a jwalo ka hare ho ona kapa ka hare ho ditshitse jwalo mme re bua ka e-tax platform ke yona he yeo re lebelletseng hore ha o finyelletsa ditlaleho tsa ho tsa marangrang le ha eba o lefa makgetho a hao o tle o e sebedise re lebelletse hore o tle o sebedise sehlahiswa sa rona se setjha seo re se bitsang ka hore ke RSL Mobile Platform kapa Mobile App hore o tle o ingodise ka hare ho sona. Ho ingodisa e le hore o tle o fumane ya pele monyetla wa hore o be le ho re ho bitsang ka hore ke Taxpayer Identification Number. Mme he, sena he, ke seo re tla o tseba ka sona. Hore haiba o ingodisitse le setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho ha o kenya nomoro e ne re reng ke TIN kapa ka bokgutshwanyane kapa Taxpayer Identification Number ha e qala e re 20 le dipalo tse ding tse itseng jwale nomoro ena e tlabe e kgetheile e hlalosa phakiso kokoropo e le mosebedisi wa ditshebeletso tsa lekgetho RSL bakeng sa hore a finyelletse ditlaleho tsa hae a be a lefe makgetho a hae ka yona jwale TIN e bohlokwa haholo ka ha e o kgetholla o le motho ka bomong kapa o le kgwebo ka ha go setisa ditshebeletso tsa lekgetho hore o fela o ingodisitse mme lebitso leo leo le jereng le tsamaya le yona TIN eno jwale ho ingodisa ka lebelletse hore o tle o kene marangrang a rona a RSL. Moo he ting o tla kena ho www.rsl.org.ls ebe o ya ho e-services. Moo o tla o ingodisa hona ting. Empa ha o kene ka hare ho RSL app ting o tla kena moo ho thweng register for TIN. Ngotsi ka bokgutshwanyane jwalo mme moo he ke hona moo o tla ngodisa o ngodisetsa kgwebo ya hao kapa o ngodisa o le motho ka bomong jwale he e re ke hlalose hore na ke mang kapa ho lebelletswe ho tswa ho mang hore a etse tlaleho ya hae ya ditjhelete ke re sena he se etswa ke motho e mong le e mong ka hare ho naha Lesotho yeo e bang kgwedi le kgwedi o na le kuno
mo antseng a gola teng kapa a fumana ditsiane hona teng tseo boleleleng ba kgwedi kapa boleleleng ba selemo a gonang hore a iphedise ka hona ke batho botlhe kapa dikgwebo tsohle ka hare ho naha tseo re lebelletseng hore di etse ditlaleho tsa tsona e le dikgwebo tsane tseo ke itseng ke dikgwebo tse ikemetseng e leng di-sole proprietorships ke dikhampani ka hare ho naha ya Lesotho ke di-trusts di-partnerships e leng dikgwebo tsane tseo re reng di ka kopanelwa ke batho ba babedi kapa ba bararo le ho feta mono ebe ka ba le batho ba bane bao re reng he bana ke bao re reng ke di-individual taxpayers kapa batho ka bomong ba sebetsang ba sebetsa e le di-partnera kgwebong kapa ba hiruwe ke dikgwebo tse jwalo kapa batho bao ba tlabe ba sebetsa e le di-director tsa dikgwebo tse jwalo jwale mona he e le hore re bua ka basebetsi bohle bohle ka hare ho naha Lesotho ha se dikgwebo fela jwalo ka ha motho o ne o ka nahana hore ke tsona tse tlamehang kapa tse nang le tokelo ya hore di finyelletse ditlaleho tsa tsona tsa lekgetho ho setsi sena sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL empa he mona ho a hlaka hore Mosotho e mong le e mong ka hare ho naha ka mona ha eba fela a na le kuno le yena o tlameha hore a etse a kapa a finyelletse ditlaleho tsa hae tsa lekgetho ho etsa tlaleho e jwalo re lebelletse hore Mosotho kapa khampani e be le tse latelang ha eba e le kgwebo re lebelletse hore e be le di-income statements tsa yona ho na le dikgwebo tse hirang dikgwebo tse ding hore di tlo di etsetsa mosebetsi mme tsona e be di tlameha hore di patale ho re bitsang ka hore ke withholding tax dikgwebo tse jwalo tsona di tlameha hore di be le ho bitswang withholding certificates di be le proof of payment ho bontsha hore ho na le patala tse jwalo tseo ba ileng ba di etsa jwale makgetho a rona a ka hlaha ka diketso tse fapaneng e leng di-sources tse fapaneng tsa ho kenya kgwebo jwalo ka dikgwebo thepa le kgiro haeba o hiruwe ke haeba re o sebeletsa setsi sena jwalo ka ha ke le mosebeletsi wa sona jwale he makgetho a rona a ka hlaha ka tsona ditsela tseno tse jwalo mme he ke buile ka hore re ka ba le lekeno e le le hlahang kgwebong thepeng kgiro kapa e le bohlahising le bohwaying kapa dihwai le tsona ka mokgwa o tshwanang di ntse di lebelletse hore di etse ditlaleho tsa tsona re lebelletse hape hore le motho e mong le e mong yeo e bang o na le mo a ntseng a fumana lekeno e ba ke ka mokgwa wa gambling kapa tsohle tseo e bang motho o a di etsa ho fumana lekeno ka lebelletse hore motho ya jwalo a tlalehe kapa a etse ditlaleho tsa hae a finyelletse ditlaleho tsa hae tsa lekgetho ere ke tle ke o hopotse hore lenaneo le hlophisitswe ke setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL ho tswa ka lefapheng la thuto ka tsa lekgetho e leng Client Education lebitso la ka ke itse ke Phakiso Kokoropo ditaba tseo re ntseng re bua ka tsona tsa lekgetho ere ke supe hore lekgetho ka hara ho naha e nngwe le e nngwe ke ntho ya bohlokwa
me ho homo ahi e mong le e mong wa naha e jwalo jwalo ka naha ya Lesotho yao ke le mong ha yua yona ke le letswalo la Lesotho ke tlamehang hore ho latela molao wa ditlaleho tsa lekgetho kapa molao wa pokello ya lekgetho e leng income tax ke etse ditlaleho tsa ka ke tlangwa ke molao o jwalo hore ke etse tlaleho ya ka mme ke hloko ke o hlokomedise o le Mosotho hore ho bohlokwa haholo ho lefa lekgetho ka ha lekgetho leo leo le lefang le sebediswa haholo ho hore le tshehetse merero yohle kapa mesebetsi yohle ya mmuso. Ha re bua ka mesebetsi ya mmuso, re bua ka ditshebeletso tsa bophelo, e leng kgaho ya dipetlele, meriana, le tse ding tse tsamayang le tsona. Mme mona he, Mosotho o tla elellwa hore mmuso wa Lesotho o kenya letsoho haholo ho faneng ka ditshebeletso tsa bophelo bakeng sa Mosotho e mong le e mong ka ditjeho tse tlase mme lekgetho la hao ke lona he le etsang mosebetsi ono o moholo wa hore ebe mmuso o tla bona hore ditshebeletso tsa bophelo e ba tse ntlafetseng ha e se ka lekgetho la hao mmuso o ke ke wa ba le monyetla wa ho etsa jwalo. Mmuso o boetse o haha hape mebila ho etsa hore kgokahano ka hare ho naha re bua ka infrastructure ebe e buleileng e otlolohileng mme kgokahano ha e le ntle e buleile ka hare ho naha ho bolela hore batsetedi ba tla tloha dinaheng tsa bona kapa kgwebo le kgwebisano e tla ba e nolofetseng pakeng tsa Lesotho le dinaha tse ding le pakeng tsa ditereke tsohle tsa Lesotho ho bona hore thepa e fihla dibakeng tsohle e bolokehile e fihla ka nako e bile e ntse e le maemong ao a ka babalelang bophelo ba Mosotho ya sebedisang thepa e jwalo e le hore he infrastructure e ntseng e lokiswa kapa e hauwa ka hara naha ya Lesotho lekgetho la hao ke lona le etsang mosebetsi ono kaofela ha yona re na le ditsohadi le ditsohatsana ka hare ho naha Lesotho tseo kgwedi le kgwedi mmuso o ntso o etsa bonnete ba hore batho ba jwalo ba fumana meropotsonyana bakeng sa hore ba tle ba tsebe ho phela e le hore he ke ntse ke tiisa taba ya hore lekgetho la hao ke moputso ho motho e mong lekgetho la hao ke moputso ho nna ke le mosebetsi wa setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL e le hore he seo re se etsang ke hore re bone hore re tshehetsa mmuso wa Lesotho hore o tle o tsebe ho etsa ditshebeletso tsena tsa bohlokwa tseo re di etsang kapa o di etsang ke itse hore o tle o tsebe ho finyelletsa ditlaleho tsa hao tsa lekgetho o tlameha hore o ingodise le setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL. Mme o ingodise hore o tsebe ho fumana taxpayer identification number, o ingodise e le hore o tle o tsebe hore o finyelletse ditlaleho tsa hao tsa lekgetho selemo le selemo. Mme he, sena o tla se etsa ka hore o kene marangrang a rona a RSL ho www.rsl.org.ls mme teng he e be ho ya ho e-services moo o tlang ho fumana seo re se bitsang ka hore ke drop down menu moo o tla kena ho e-tax e be o ingodisa bakeng sa taxpayer identification number le hore o tle o tsebe hore o finyelletse ditlaleho tsa lekgetho selemo le selemo. O ka boela he wa ingodisa ho RSL app yeo yona e fumanehang difonong tsa Android hona jwale empa he le difonong tsa rona tseo e bang ke difono tse di seng tsa Android tse ka rang bo Huawei
ho ka ikgona go o download RSL app me ebe o ingodisa ka hona ka mo ho o tsebe ho fumana taxpayer identification number se tla iswa se sentse

Mamitle araba le bo heba no heba sitsi sa pokello ya le kgetho e leng RSL. Ka tsela e tshwanang ke le bo jalo le mogae so banna ga Thabile Theko ya bileng le wena o tla mane metseng e mashome a mararo ka morao ho hora ya bohlano hoseng. Mme ke bua madume go tlo mo mametseng o lona teng hoseng hona. Lebitso la ka ke Sepho wa Bizo Mabese. Ke molele ke le tebela ha ke ipate. Ke laboraro ka jeno la tharo go dikionane ya Phupjane selmo kete dipedi mashome a mabedi a metso e tsletseng ya maemo a lodimo etlile re utlwile gore etlile o tla tlotlo ba go benyana ga o sheba ka ntle ka mona ore a e kgona etlile go batla o santse o na le melatsitsinyana e bontshang gore etlile o tla tlotlo bata a tlotlo bata gagolo tlile le mane borenyana ya botshelela ka kwa sena sa tsatsing lena se fapana le sa matsatsi a mane fapana le sa matsatsi a mang a fetileng empa he ga ke seke ka alale le mephate golo jwang ga se ke ntse ditumediso jalo ke tsebe o bona gore naga tlo tla go tlhophetlhophela jwang sena tsa bolepi e ka setana le moruo moho le sephetephete bono ka neto ei ba ntse ba selaola ka makgethanana ga e sale bone a ke feta mono a ke ba feta tseleng mono borenyane ya botshelela a fetile jalo ka metsotso e mashome a mararo kao fela a bona gore ya bolexite manno se ntse o tsamatsamaya ka thatanyana tse se ntse o le sephetephete empa he ka ga je moshimane wa o dira ka ga je moshimane wa o dira ka nnete ke latlha ka dira ba ke atla gore ke tlo finyelela ka nako ka tsela e tshwanang le wena ke tsa go ipolokela o iphe bonyane gora go isa gora le metsotso e mashome a mararo go tlo fitlha toropong kwano ga o tlowa mo o tlwang teng seo se batla go tsamatsamaya ka thata ka aromasen makoloi ya mangata le ga e le go mafura a ntse a nyoloa jena a makoloi ya mangata gona wa e sala

tse mashume a mararu le kgolong wa pula monalemane ha morao. Ho na le monyetla o fokolang haholo wa ho kgetheha hwa lehlwa ka maluting a ka bophirima. Abiso. Ka maluting ka phirimana. Kamaluting ka phirimana. E le hore bosiu ba kajeno ho ka lebellwa hore ho kgethehe lehlwa. Jwale ka ona, sentse re tseba he. Ena yona ke nnete e sentse re e tseba kra sente ka baka re re iphapanyetsa yona o hanghanghang sentse re tseba gore ha o le tjena re lokela gore re qobe jwalo maeto. Lokela gore re qobe maeto a yang ka dithabeng. E ka setana la tlwang ka dithabeng a theowelang ka mabalane. Ha ho le jwang ha e le bosiu. Ha qala e ba shwalane fela. Jwale ka sentse re boleletse gore bosiu ba kajeno ho ka lebellwa taba tse kantseo. E le gore ke boikarabello taba ya ho qoba dikoduwa. Ke boikarabello ba mang le mang. Jwale wa ikwa ra e bua mmamedi sealemoyeng sa Lesotho kwano. Le dialemoyeng tse ding ke dumela hantle go ba ntse ba o fa taba yone ena. Mmogo le mane marangrang taba ena o ntse o e fumana. Fela o tlo bone o tla utlwa o sasa re tlabe re fumana hantle gore o na le ba bang bothong lehlwa le ba qabelletse go kae kae. O qetelela o sa ipotsa o le motho gore ga o banna. Taba ye ha e sa le e bua go tloa kwa o fitlhelela yona jwale ha e ka batho ba iphapanyetsa yona ha nte Basotho re batho ba jwang e le gore mofuta o thabelang go utlwa ka letlalo kapa go etsagala eng ka gona. Mamadi ela tlhoko gore ke na le Rudboy Pepper le nong ke ena he e ntse gore ntse re itlhile re tsamaisana tsela ena le yena jwale e ba moduba ntate ba moduba batate ba moduba mamedi. Ba moduba batho ba rona be ntseng re ne se re ntse ditlhophiso le bona mona gore ge tlotla re buisana le bona he ditabeng tsane tsa dipapadi jwale se re lokela gore re nne re feto-feto le mona le mane jwale ore a nne a ba tshwara a bone gona ebe ditaba di tla be di tsamatsamaye ka tsela ya mofuta ofeng. Ntumelele ke fetekeng ke jwalo bodiatsa mapefane ka mokamona mo marang dikgomo.

0: four nations ka mo di leng ka teng tlhopha sa rona sa mera ditwe e ka tsana hape hape le mokotsi wa tlhopha sa naga dikwena yena mokotsi bobina re tla be re bua le yena gobane bona santse ba letlile ba le kamane ka ola aforika borwa o tla gopola go papadi ya bona e gosane ke
1: lanenakeyesaeleng lan
0: papadi ya bona le kenya e gosane e nngwe tsa bakala supa bizo ka mo taba ditlileng di leng ka teng e nngwe gape gape bizo e teng tafoleng ke ditaba tse amanang jolo letlhopha sa matlama ka morago gore ba etseye press conference hey mo ne go la o tswa ditaba tse thata gagolo
1: dikilebitlagadedikilebitla
0: e le go ka morago gore a ne ya borobong tabe re le ka moga tlhopheng sa matlama mo teng he re tlatle re buisane le bona ba ikabelelang ditabeng tseno go tlo kua ka botlalo gona e behe ditaba di eme jwang ga o le tjena gobane ke a tseba bizo o la le ka matsapa otlhe ga go kopane le bane ba MCC e leng masepala empa he kaekae ya ba ditaba di a gitlhegitlhela e yang date waka
1: ee empa he cheka nnete ba keteletse ba go file tlhakore la bona re tla tshogo mo mamedi nako e re buang taba tseno rona ba itseng le ga e le gore ba itse ka nnete ga bane batla o bua fela he ba re taba tseo ke taba tse teng empa he ba ntse ba le dipuisanong ga na di fela ba ra le re beye moeng he
0: o lokilemamedi e re re fete ka metsotso e masome abedi a metso e mmedi ga ntse pele gorena ya borobotlhe go kopaneng jolo he le coach jamela ka mona ka megala ditweng jolo ka jemodisitse gore se ntse batlhile ba le mane boemafofaneng ka moo he taba dila teng coach jamza
1: ya coach go ya jwang tate ga bono ga uko ga e sentse le itlhophela jalo go namelanong yana tshepe jale re ga re o tla o tle re fete
2: kandetesebana beso bua lo fe
0: coach ntate wa ka o bobefe o fe basotho ka mo taba di tlileng di leng ka teng ntate wa ka na setlhopha sa gago se napaetse ntate
2: go latela ka moo o le ka teng kapere ke kalapele ka odumedisa ba mabedi le barati ba sasen le basanamoya sa sesotho samoya se segolo sa setšhaba ka re naga eo ya moswešwe ka nnete go araba potso wa gago ke batla go bela gore nna ke le mokwetlisi mona moo ke etetseng pele le baeso ba tshwaisa leng tshebetso le bona ge bata e re kgotsofetse go atela seo rona re atlaileng go se finyelela ka nako ena e re atlaile mo ditlhopha ka
0: yone na mogato o file nako e lekaneng mokwetlisi gore o kopanya dibapadi tsa gago kapa o se gokoloditse mola le mane fela mo o santse o bona gore a mona kangkang ka mola fela ke tsa tswela pele
2: go bua nnete ga ka bua ka nako e lekaneng e kile ka ke nako e lekaneng go latela nako eo invitation e fileng ka yone ka ga go tlhopha teaming gore e re ke e lekaneng e tlhoka nakonyana e batlang ele le mmalwanyana empa ka letlhono la moteapala ga se kgotlo la pele se re tlwaetse o sebetsa motlho motlasa maemo a kangana go tla gopola gore ditlhophesana ga kgopang le ditlhopheng tsa rona tsa letsatsi letsatsing ditlelabo mo re ketang nako e ngata le dibapadi re le mmogo empa tlhophesana ga ke ntho nakwana o tla fumana gore batla gona ke nako e kae e fumanyang ka nako eo ka bomadimabe ka jeno etlhe o tlaile nnyane gagolo empa ka nako eo e tlaileng ge e sebetsa nako eno e tlaileng ga molemo ka mokgoka gonang ka teng gona ke le bakwetlising sedi tsa gona gore se sometse dibapadi le setlhopha or performances e ka ntlafetseng ka nako e re nang le yo eseere senang ona eo re nang le
0: yoneeyaa coach o ateile o theola dibapadi tsa gago tse bapalang go la aforika borwa kapa o tsamaile ka home based players
2: go na le ba ateileng go baka go la rona bo le ka ditshwabana maloro o tswa go landela kapa mosomong ke ena fela motlhoka karee sebapadi se ka ntle se nang le sone ate bogolo ba bona ke bapadi tse se teng ga e mona go latela rona ke nako e feng ena ya selemo ka gopola ke nako e reng ka ditlhatlhobo ka nako ya rona mona bakeng sa di-college kapa di-tertiary le di-high school e le gore e fe bogolo wa dibapadi ke dibapadi tse ntse di involved motlhomongdinako sa go ditlhatlhobo gona jale ba tseng mona ke yo kereng ga se karolo ka ditlhatlhobo ga ka nako ena eo re tsamayang ka yone epepa
0: coach e nngwe gape-gape basotho e sa lebalela ka yona gwa nako e telelen tate ge keletse o bona galala a rona queen gale gagolo ka go setlhopha sa nagang tate e be

0: ha jwale boemo bo jwang na wa tile o mofumana ka bontso sa mofumana ente le poemo e tloeleleng ya gore o phathane sehlopheng sa gae.
1: Ka sonoletse ga motho o ba le monyetla wa gore o fiwe gore e tirise setlhopha ka pele ko na le dibapadi tse ka setlhong tse tlaleletseng pele ka kgala leo ya rona metumelo ga batlha, mme ya ba motho o kgona go fumana gore ena seavelability ya ba teng ka pochan go latela maemo a teng gona jale ga ba kagolo ka lebaka leno la gore a bo elemoile setlhopheng sa haimane ba setsa qala leke ya bona a beke tse o elemoile taba eo. Mme ka nako ile ga bobone o bapetse karolo ya bobedi e ketelelang papading eno ya bona ne ba qala mono bekeng ya go fetsa mona taba ene bolela gore ka nako e ne re azembozen timdel e tlhile ka baka motlhomong ka e bitsa gore ke inconvenience e itseng ata logistics mme ra bona gore motlhomong bakeng sa gona jale a sita go ba teng. Empa ke tshepisa gore motlhomong ga ba monyaka ntse lo teng ka moka mona wa tela ka mokgo ke bone ka teng ke tla ba sotho batla ketse ba bone bodimo la iponagatsa motlhomong sehlopheng sa naga ka ga motlhomong dintho tse nekomo ke tshita ke dumela e tla bapale ya maoba ka mokgwa ke bone ka teng.
2: Se ka nnete o tlakile kubeka o tlakile he coach ga ko utlwa he coach na ebe o ka re tshepisa eng re le basotho dipapading tse.
1: Nnete ke gore rilo kala mane ke kgolo ke eno ya gore re ikale le ditlhopha tse kgolo tse maatla tse neng di ithutisang tournament e kgolo ya Aforika mona e leng ya AFCON. Ke boetse gape ntho kgolo e go e etsa ko etsa expose talenta e re nang le yona mona kgatlhanong le batho bona ba empa ya boraro e kgolo ke gore ke leke ka tsela tsotlhe go leka go performa go performa ka leka gore di erien tsotlhe tsa papadi e leng ke leka gore ga re tshwere bolo le ga re sa tshwara bolo le ka di-moment tsa phapanye tsa tsa transition re leke gore ke batla gore di pele dinolwane ya gore performance wise ke leke gore setlhopha sa rona ebe setlhopha se batlang se le competitive ehile yo ba papadi tse monate gagolo tse mata mme re dumela gore ka khutla re go se ntho tse ngata gagolo moo mme ga o kgone o leka ga papadi ya bolo yona e sena ntho tweng ke therefore
2: coach ke leboa golotlhe mongaka sentse re katlao le matlhogonolo leetong la lona ka nnete le re tlele tlholo itle di-upset tseno re di lebeletse
1: ka nnete re lebile gagolotlhe bana beso ka nnete le ka monyetla o na le re fileng ona se re ikophela fela tshietso go basotho mme re a leboa.
2: Thank you coach
1: digo
2: a se mohe mamedi eo he kena coach Tjamela ke mongwe wa bakwetlisi ba sebeditseng gantle gagolo setlhopheng sa naga gana ke dipapading di feng ane ke re ke opola dipapadi na ene le dipapading di feng tsa la a re sebeletsa gantle bona bo
0: gaisanegana
2: ne le tournament e feng
0: yone no.
2: All right, yes. Nigeria's got to get to Fusa. Nigeria's got to get to Fusa matate. Le jwe le metse ene ntle metse tso le bile mane hore nyane ya bo robong. Ha ke potelo wa tate ke bona ona. Ke tla khutla ge se re hokahane le
0: Coach Bob.
2: Le Coach Bob go kwe ena hore na ebe taba tsa ena di mejwa.
0: Itso a tsa taba ena ya Queen ke gola ke ne ka ga bua ke a hopola le tate Mickey ya nne na profit a mona tate Mickey e tle se le e se le magetlo ka po se tle le nako e tle le ha holo wa le khala le na gona ga sa e bone ka ga go tsopa sa me hala ditwe e tla ba excuse yone eno e teng ya gore e tsopa sa hai o busy ka go pensa hai ha go no lokoloa le le beka e be tetelo motho so ipotsa e le gore di hlopha tse ding di golo fita national team go se le ka lengwe ke ipotse motho o ipotse e le gore ditlhopha tse ding ga di re ae go national team e tle di re no
2: wa tsana re qala kae wa tate nna ke gwane ke nagane le go tloa leveleng e nngwe e godimonyana ga ke sheba di-team tsa Europe

0: go bapalwa di-tournament tse dingwe tsa Aforika mona, nka bua ka etsa motlhala ka yona tournament ena e re reng ke yone e kgolo ya Aforika e leng AFCON, Africa Cup of Nations. Team tsa Europa di le sesitheo go lokolola dibapadi. Ke nnete ba ba lokolola fela o tla ukwa gore ai o na le mantswenyana a di salasalang morago, jale ka morago ebe go la e tsala tabagadiyane ya gore be go la tho ebile Senegalese ebile tlotswe ke ntho ke nyewe ka morago ebe Morocco enkile boipiletso. Ke gopola e mongwe wa di-coach ya re ke lejetsa metlha ena gore ntho eno a se tournament ke trash kore ke ntho kang ke matlakala fela a bua ntho eno kere ee a tsho balo ka baka la gore ka morago e beneng kefo ela ya tsa phatalatso ene gore a ka nnete a pills bot e re
1: jena
0: le jena coach nngwe ya bona Europa a re ke lejetsa metlha ena that is why o tlo fumana gore ke lokolola dibapadi tsaka ka pelo e botlhoko itlhe ka nnete ga ke thabe. So wa bona gore le bona sentse ba sa rate di-tournament tse kang tsa rona
1: Afrikajale
0: ka nnena o tlo fumana gore e Mamelodi Sundowns le yona e lokela go lokolola Queen ntate ba beya mabaka gana o fela
1: empa ke bone go ka kgweding ena Phupu o tla ba le teng ka rona ka kwano gobane o na le taba yane ya haiyanne wa gopola gore go la ba le taba yane ya
0: foundationyes
1: ke bone gore e tlabetlile e lontshiwa e bitswa boitumelo ga bale foundation jale e tlabetlile e le gardina ya yona kgweding ena ya Phupu ka la lesome le motso o mongwe e leng go tla ba le teng ka rona ga ka kwano ke go tla buisana le yena ge ke re utlwe nakong eno a
0: lentng
1: ela ka re fe gante ka golotso ntho e tsago go se ka bapala keng gobane jale o tsebe ga o shaena mane re lebeletse o tlo o shaena ka
0: go tlhopha sa naga
1: bafoto ba o lebeletse o tlo o bona ka go tlhopha sa naga o shaena ka teng re la lo jalo biso ge bona gona re gokagana jalo le
0: Bobujwang
1: bane ke utlwile gore gantle nako ene ene e re tlo motshwaakalo ke nako e session ya ga e tlamayang go kana e re tle go kwena ga mofumana
0: thank you.

0: Mamadi ke metsotso e tsletseng hantle re lebile mane hore nyane ya borobong. Ne re le ka ho kahana jwalo he le Coach Bob empa ga a khona monna bizo le pepper. E se re le ka haro session. Jwale ka nnete ha ke tlo hatleha hore ke bue empa ga ukwisisa ka nnete hore ke motho a sa lekana ka go mosebetsi ka ngo o lokela ho tsepamisa maikutlo wa tate jwale hana monyetla.
1: Jwale ntate wa. Empa he ke a tseba hore that didn't begin since it le buisa le lena.
0: Gore should go ka etsa hala ebe coach o sa qadile
1: o sa qadile
0: yes
1: e le ke nang ka we se leng ka tabe se leng ka
0: ene aha
1: what that
2: eh what that
1: that wa ka dumela o phela wa
2: ah ntse ke kela what that lona ntse le wa mbaula
1: ah that it's all sending tama hand and that ho jwang ka mo ka le le putswa that ho jwang ka mo ka o pese ya benya
2: ah what that eh hona tse mbe hona tse mbe mo lwana wa ka ke Tsere santsana ke le qalo mona moifo wa di hlopha go no tsama ile mmobana gona ga sa tsonyulo ana tsena bata.
1: Mhm. Watate boema ba hlopha bo joang ha jwale ndate ka mora hore mokotlisi Bob Mafoso a etse kgetho ya re mbana ha ke bona ba yang kwana ba lo bapala le na ha yana ya a Kenya ndate wa ka bo joang boema ba hlopha.
2: Hai ke le baba tate re go dumedisa ba soto ka thaba ka kutlwa lentswe la ntate bizo ka mora ga ka mo ka mora na go itile
0: eh ntate wa runa
2: eh wa tate
0: ho ya jwang
2: ai wi patile ntate sentse go bona maganga mona fe
0: ke tla etsa go ke hlaelle wa tate
2: ka ba bana ke tle re nyolwe lwana wa le wa tate ga ya ka saudi ka kwa
0: a ke nyolwe ntate ga ya ka saudi ka kwa
2: Ah, eu tava olhando, na revisão.
0: Tá aí, Watati.
2: Thank you, Watati. Ah, Watati, kannete maemo ane paitse, mholano wa ke jolo ka ola bona hore o holo ke tshidiba patse. E tseng tshaka mo.
1: Mhm.
2: Tsam go tlisisa ya tshwere. O imole mo ngata go khahla mo go tlisisa ntate o bana wa hopola hore ditaba boholo e tlile ke September mane mo qualifier tsane tsa AFCON e tlabe di qala gona teng mme mokotlisi o itse o sa ba kentse borene gagologolo bana ba batšha a bone gona motlhomong ba ka mo fang gobane ga nka bane ba bangata be re ba tsebang ba tlwaetseng ba teng ka go dikwena ka metlha le ka matsatsi ke palo e fokolang ka golo re ka bala bo difatlhego tse bo tsheletseng lekgetlong lena bo kareng ke batho ba tlwaedileng ba dulang ba le teng ka go dikwena empa he tsotlhe go fitlhela gana tsena ntse di tsamaya gantle wa tate jalo ka ga ne ntse le bua le mokotlisi gana tsena gore o ne a sa kena boikotlisong e tlabe le boikotliso ba bona ba pele ka mora gore ba fitlhe Aforika Borwa mona ba ile ba fitlha gantle maobane jale ba se ba kene boikotlisong le Kenya le yona ka mokgwa o tshwanang wa tate e fitlhile maobane le bona ba tla kena boikotlisong ka jeno jalo gore tsotlhe di motšheng wa tate tsa papadi tsotlhe di motšheng tate le ba letsa phala le botlhe ba tlong ka karolo e sentse ba le ka Aforika Borwa.
0: Watate ke a tseba gore

0: Ke ya leboa bijo mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka lefapha la teng le shebaneng le diphoofolo lahile ditoro diterekeng tsa mafeteng le mahalisuku tse tlang ho thusa dihwai tsa Fakalane le Seiboko hore disebo ya teng e le hore bo setshwe pele bo ka fetisetswa mebarakeng. Ofisiri ya dimmaraka seterekeng sa Bothabothe lefapheng la diphoofolo Monghadi Matia Dimo ore mohatona ke ho fihlela dipeelo tsa ngaka e le ho fokotsa menyetla phetisetsano ya lefu la tlhako le molomo. O itse ditoro tsena di tla kena tshebetsong hang ha di abetswe mangolo a tumelo ya tshebetso, mme ho fihlela ka nako eo thekiso ya boya naha ka bophara e ntse e kginnwe. Ho sa le jwalo, modulasetulo mokgatlong wa kgosana le rothodi wa tlhahiso ya dipheleu ore bahlahisi ba dipheleu ba Lesotho ba lokela ho hlahisa dipheleu tsa boleng ka bongata nakong ena eo ho kginnweng ho kena hwa diphoofolo ka hare ho naha ka lebaka la sewa sa lefu la tlhako le molomo. Monghadi Mpapa Mohale o re ho kginwa hona e lokela ho ba monyetla ho bahlahisi ho matlafatsa ditaba tsa tlhahiso. O bontshitse hore takatso ya bona e le mokgatlo ke hore madiboho a hle a kwale nako yohle. O itse ba etse hloko hore ho na le nako eo batlang ho hloka tlatsetso, empa ha dihwai di ka fumana tshehetso di ka ntlafatsa tlhahiso e le hore Lesotho le se itshetle ka Afrika Borwa. Ra phethela. Nakong ena eo ho lebeletsweng boemo bo batang haholo ba lehodimo bo kenyeletsang ho kgetha ha lehlwa ho tloha kajeno, lefapha la bolipe le re setjhaba se phelang dibakeng tse maloting se lokela ho itukisetsa boemo bona ho netefatsa polokeho ya sona. Boemo bona bo lebeletswe ho tloha kajeno bosiu ho fihlela ka labohlano ka tlhaloso e supang hore serame e tla ba se kenela masapong. Lefapha le eletsa setjhaba ho qoba maeto a malelele ao hangata se qetellang se qabetswe ka lebaka la ditsela tse rellang tse bileng di behang bophelo ba sona tlokotsing. Ha re boele re kopane hape ha morao horeng ya 10:50.
1: Dipapadi on your number one radio station.
2: Pepino, wa lehlama. Ebeza Angel. Wa kala bloki.
3: Mamela dipapadi sa lemo sa setjhaba na 3.3.
4: Ke hopole ndlenya mofusi khalo banna. Ha o lo batela jwale e ba ile fa lo kopana jwale.
1: Radio Less 93.3 FM Limitless.
5: Ai bo le bo motswalle ke eng ha o ntse o fokola tje o etsalang ka wena
6: hai manyo ke o jwetse ha o bobebe ho hang ke tswanga ke eng ha o mpona ke le jena ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression a tse ba ke sa tseba hore na ke tswaga kae ke tloela o kae ke imetswe
5: ai bo le bo o imetswe ke eng ha kana kana ke eng bothata
6: hai ke o jwetse motswalle ha isale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamae hantle ho hang o nkwalletse mamati ha ba tla bua le nna ho hang ha ke sa tseba hore na ke etse jwang fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena dintho tsa rona le di hantle ntho ena ke o jwetse ya nja
5: ao motswalle ke a yutlwa taba ena ya hao ha o so utlwele ka lenaneo la television a Lesotho le o thweng ke tshwarelo ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang.
6: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.

0: ha ho luwa morao wa tate ho hula huwa pe
1: ha ho luwa morao tse
0: tsoa ha ha ho luwa morao wa ke le bojalo mo media ntwa lo morusi ka ditwa tsa ka taoba la tsona tsa hora ya borubung me kwa no mahaleng ke se ritle re ho ka ne jwa le le ntate injecto o papashane me ena ka nnete o ntse a le ka hore a be se bakeng se sene pa itse matla tla hore ke tle re bue le yena jwa ga ha ga mo fena ko ke jwa le ka ka taoba tsho ga ho luwa ka
1: haoluwa mara
0: ho holo huya pe
1: ya hola ba bizo bo tle re leng hola teng ke taba ya le bala la Aston Flats hangata of it hanyeng ya ne ha botla ho pola bas den ha tsa ka ha kala dige re dire ka kala ho mo ta mo switu no bua se a le moye ona hangata ra tsa switu se mitu le
0: la Aston Flats e go tsa ga re ke dikela ka Aston Flats
1: re ke dikela ka Aston Flats
0: fa teng tse tele
1: that is the original name
0: ya Pizza Crown
1: ya Pizza Crown
0: yes
1: eh e tswa hona monno ho Aston Flats e kana go nno ho thonola le go le le bitswa Aston e ha o ta ketela ho se baka se bitswa
0: Aston Flats
1: ya ba le tata u kwa na la neno ma medika ena je to ba ke bona batho ba batse bang handle ka botlalo hona handle le bala le la Pizza Crown ho re tebe matla ma ile le sebedisa le sebedisa ka
0: boemo bo
1: feng ya ba ba le MCC ka bo masipala ya tla ho fumana lebala le o jwa
0: ho
1: tete le ka bela ho bona le ho na ntlo ena e ha hueng ka monne ena ya di ereng ke pitso ereng ke pitso crown di ho na ntlo ena ha tla ba e teng ka monne ena se sa hlokomela pitso
0: ha ya ha ya se komela ya ho hanga ha
1: ho hanga ndi ha sho pop stin tse ona ho itlela batho ba itlela
0: ba plan strategy
1: ba plan strategy ba dula ho na monne di tle ha ya hlokomela ho hanga le ma bulelo ho bona ha ho ile ka monne ho jwa empa nene motlase o ntse o le teng bana ke lebele masipala nene o tla batla o sebedisa motlase e tsaetsa so potso ko rona okay masipala ha ebele bala lena se le ikarabela wena gobaneng o le tloetse e le kgutsana le lebone matlama ha ebele bala le ikarabela wena gobaneng o le tloetse e le kgutsana le le jwalo ee ke ka pelenyana ga kae re tla bona o le matlama o le masipala le kopana gore lebala le o le lekiswa ha ebo bitso ntse o pola gona Pizza Crown e ne tshwara dipapadi
0: tse kgolo ga kae
1: e ka bongaakae
0: ntate
1: ha ebo ntse o pola gape kgolong ya gona ntse go la ka lebana ne re shebela dipapadi tse kgolo ka Pizza Crown go no tlala tswete
0: ba tsaba wa tate go na le tabanyana e ntshenya tshwenyang ka ona mabalano o sa ntse re bua ka yone ene ya lona lebala lene la Pizza Crown Aston Flats ke kgutsana e senang mangwe a e tswetelelang mme ra bona gore o sebilentse e senyega ke la ka e bona lebaleng lane la Pizza Crown e Thabatseka ke kgutsana e jwalo le yone le se fela go bapalelwa dipapadi tsena tsa bo di-playoffs bo ding di-tournament tsa bo di-streak di tshwarelwa mono ga o ka fitlha ntlong eo Pizza House eo no ha e gantle o gang ke ne be ke tloka le bontate Nthati bo mme Masopa ke re bua ka yona taba eno gore e hantlentle lebala le go bane le tloetso kore ntlo eno le tloetso ga o ka bona e jwang
1: ya mogotlong kele e ne se kapola etsa ya mogotlong ga ne re le mogotlong e ne se hantle o
0: ga a tsaya ke boneng ntse e batla e tshwaga ile hantle che mo kileng ka fitlha o tsone e ntse batla e batla e le beterenyana ntse e tshwaga ile hantle ke yana qasha snack ke bone ka nnete ntse e le hantle gagolo ka nnete papisong le tse di ntse kileng ka fitlha o tsone
1: e nngwe bitso ke ya gore ha ebe o ntse o pola Pizza Crown e ne le ka gare ga mabala a khosafa
0: yes
1: a na lokiswe ka nako a na khosafa
0: aha
1: ya ba kenywa bo di-trinage fatshe ke ya gopola ba kenywa botho tsa tsenosetsang gantle ebane la o ka fitlha ka mo o tlo di bona
0: ntse di le tengfatsemoo
1: tsela ke tsena ka mo o fofoleile o gotlhaile moo batho ba di bona ke tsena ntho tsa tsenosetsang ke di teng ntho tsenosetsang lebala lena ka mo then go la etsala bang ka moka moo maintenance wa lebala le ka moka gore le fa le lokise le be bo mo bo o ne paetse go la etsala wa go ebe ketela le boetse le tse hape
0: hai ke mathata oho na le papasane
2: ntate
0: ho ya jwang moholo wa ka
2: a ka beke ha ne se na so ke tlile ya holo ho bile ha ntse o tlongwe ha o le moye ke se ba di me di sa ba me ne ba go fela ka mo ka ka ba ke ne so
1: atama o so ntse
0: se ke le moye nye se ke le moye nye e tshaba o ka sa di me di sa ba me di he
2: ka di di me di sa ba mamedi bohle ba ka moka ba mametseng ka dilo sotho kapa ba mamedi ba ka dilo sotho
0: ee ya tate
2: ee ntate ke ka go motse o mogolo mona sipwa nke mona ha molomo wa mpi
0: aha
2: ndati
1: ka go ka motseng hantle wa le head that go khotso fela go we o tse ha o bua ka mo ka le kitchen hantle hantle thibella ha ga tsona hantle
2: ndati
0: na le papa jane taba ke ena ndati e hela ka tsa hore jalo ka mo ka ubere ka paqhoku o go tlotlo go tlollela yona le basotho kwano go dima sa le moya na nung lena la dipapadi ke taba ya ke taba ya le bala la lena le bitswa Pizzo Ground hore na le bala le nalane ya lona hantle e reng go bane ke mona jwala ga bona hore sehlopha sa matlama se le bala le na ene le la rona ya ba neng ka 94 le fuwa masipala jwale re se re bona masipala a se a re sekisetsa ka ona go kopa o tshidisa ha ke o tlogefe nalane ya lebala le nana ntate rona hantle lebala le go tloa sethathong e ne e le la mang hwetsala jwang
2: e ya ntate ke tla dia ke ga bokhutshwanyane bo ja hlaka empa bo o sa utlwang hantle o nno mpotsi taba ya lebala lena o tsena o a hlokomela kapa basotho ba tla hlokomela hore ka moka dipapadi tsena tsa bolo di bile di final tsena di bia tsa qala ka 1932 ka nako ya 1932 di ne di bapalla lebaleng la mahlama le ilare ha gore ha di fa ha khapo ena ha khapo e fihla kapa go qala di final ile ba Aston Flats mo ho ya tshe di papa di se kampa tsena tsa le sutuka fela ke kampa ga tsela di papa la mo la ba leng la la matlama ya le motho ya o ana ikagabella ka go drop ena ma se go wa le Nisman go no go tshe ke Aston ya ba ka ene le butla ga di ba hai ya ba le bala lena le bitswa Aston Flash jena la matlama gempe ge ikale mona ke tle ke hlakise hantle o a hlokomela hore thimi tse ka reng bo bantu ha di tlama di bua ka bantu bane ke yona ya pele ya nka sejala seno sa pele sa 1932 ha di tla mona ne sentse di na le mabala ha bo tsona di-practice le thimi tse ka reng bo dinare le thimi e ka reng matlama le yona e ne na le lebala e practice go athe lebala difinale ke a tshwa ka le ona lebaleng leo la matlama he la ge wa Aston Flash

0: phoenye ba palwa ka le bagala o fikelele le temo lo tsa maishong ya maponisa go le go tsike starang
1: aha
0: ya ba ka phoenye e donate wa ke na staga ka ka ba ile ba staga ga so go mira ngo re ka phu tshwane so go ile teng go re tshwana le tle le teng tsa ba palla gona le ba le lola matlama ke se di thu ya ba ka 1947 go tla motlotlei le sephumuna King George the Second o di hebelela iwa okay ha ke se go ba mo le dula hlindu ya ha ke re ba tleng mo nna ka pomaka ya ba ya ba kana go ene ha motlotle ya hla gwa fitla dira le bala le la mahlama gwa ba le mo a sechala sa ba sotlo se tlo tla mmonela gona ke gwa ka hare ho ntlo ena ya tsiwa ground ya ka wa sheba gona le nthonya le ka reng go ntla bolenyana ha re mona wa bona go ntla bolenyana
2: ke bo
0: ya ba sona se tsike sike seo King George ya na le teng le mofumadi Elizabeth ene tsantsane e le mogwetsana nyana ka nako eno ha ke tsela ba ke tsa phoso ha ke re mofumadi ile ba mogwetsa
2: ka ha ke na le phoso
0: impa he ba la ba tshela hona mono ha ba tsofe sa ba tsukusa ka ga ba bona wa utlwisisa hore ile le pila le balala mahlama a se flesh mo
2: e and that
0: Jwale wa utlwa hore le matlama ne sentse na le lebala pele go 32 yena eo ka 32 a oetsa di-final e le tshwaretseng di a tsa tshwarela lebaleng la matlama le ka moga le motse le tse tlatlamang ga e sa le rwalang di le tshwarela dipapadi tsa di-final go fitlhela go ua ka godimo ka mane mose le Cop Lesotho mo gole a ba le lebala mono gona a re sa le bašwanyana ne re re ke la Chapman Chapman e ne le go a le ne le okametse yena a re fika nako eno la teba ke ena eo a ile a etsala ka maatla gore stadiumo sang sa pele se notlho ke DNS ebe sila sa bateng sane se ne obile go matlhela le dibaesekele ka gare ee jale ke khukela mo re buang ka taba le bala ba mahlama mahlama e bapaletse e bile le bala ba mahlama go tloa ka pele go nako eno ya 32 he go fitlhela ka 95 ha ha ba ba ke a nepa hantle o tsebe go le nna dilemo tsena nne se ka nako eno ditaba tsena ga ntse di etsala tsena tsa ntate Masikizana ha a fitlha a tla mo a kopana le komiti ya matlama a bolela gore lebala lena la matlama e se e tlotla ba dintlafatso matlama a gutlele ka pele go mono mo thweng ke piso ground ha jwane gona gantlentle baka seno pele ba piso ground go ne go thwe ke Achieng wa utlwanta ee one king a ke a gokela pele ga eba ditaba tsa di santsane dipaballong gantle ntlo ena e ntse ke bua ka yone ena e kereng ke Achieng e tshwana le e ile a ba teng Swaziland le e ile a ba teng Botswana gono ke a utlwa gore ke ga motlotle yana a tlile nageng tsena tse tharo Achieng wa England matlo a nona a tshwanano ke sa tsile le lona le gona ba santsane ba bolokile a ntse a re boneng bono kapa ba se ba entse extension jolo ka mona lesotho mong jale ka moga mono fela matlama ya fuwa futanyana ke ena eo ka pele ele leng lebala yona lena leo re reng ke piso ground ha jwale e ne le sebaka fela sa thota mono go fitlhela godimo mane mo re ka gareng ke a zembi.

0: of God.
1: E le hore e ka nna ba matlama ha ena yona.
0: hobane le sike ke ya ba batho ba ba medika pa di megatlo nye medika.

0: dintho tse pedi tse ikemetseng.
1: Ee, ya ntate, go jwalo, ke belaela jwalo ge.
0: Ntate papashane, ke utlwe ka kannete mo o re fileng teng, o re file ka nnete mongakatle. Ke leboha go menagane ka gore ebe o ile wa mamela selo sa rona re kopa re fitlha re kokota menyakong ya gao a re bulela. Ke leboha gagolo ntate.
1: Le lona mo e bang le na le dipotso.
0: Ee, ntate.
1: E bang ga le a utlwa gantle kapa le batla go tlhakelwa.
0: Ee, ntate.
1: Le ka botsa gantle ntse ga tsena go yone.
0: Ya tate.
1: Le ya dipotso ka tseba gore ke tloe ke tlhakile mona.
0: Ke utlwe ka kannete ka moo di beileng ka teng di tlhakile.
1: E ntate.
0: Tanki ntate wa ka.
1: Kgotsofetse le nne le seng ga beba. Go na le tse tseo le bonang gore di a le gaelela ke tle ke tsebe go tsela teng.
0: Ge tla etsa jalo le tlama.
1: Ee, ya ntate.
0: Tanki ntate.
1: Ee, ntate.
0: Ha se mo he mmamedi eo he ke ena ntate Injecto papashane ke ka moa di beileng ka teng. Wa utlwa gona ebile lebala la matlama e sa le thota fela a fuwa matlama a fuwa moo go ya ka tlhaloso ya gae.
2: Ke gona dipotso tse tota di tlase di tlatla
0: o moporesidente.
2: O preso gona jwale dikgato tse batlo dinka go tloa mona mo ba leng gona teng ke difeng gobane press conferenceng e press ya buileng go yona o ne a bontshitse ga e le gore ge etsa motlhala ka Dudi.
0: Yes.
2: Dudi e la nna fitlha ya thuswa ka sebaka se seng
0: kaga e fana ka lebala le kaodiyabanefba fua lan le
2: kaaebafuaodsebaka
0: sa lona kesee
2: ta le thusa this and this and this ge letsetse lebala so ko gona a na matlama e bang masepala yare yes this is our land jole matlama ere go kopaga re fue sebaka se re le tswa lebala go sona nna teng thuso yolo
0: etsena
2: ka go fela bitso tata di aradiwa ke presete go kona e begela ka mora ditaba tse nnong le gore jole ka se re utlwile gore se ntse tlhe taba tse no sebetsiwa ga mmoo le mmasepala ko gona ebe di mothateng
0: mamedi ga potela ga lata presidente ntate Moeketsi go jane.

0: matlama jale re re
1: di ba ronda
0: e ya ntate ke o ke go kopa o ke o re fa ditaba tsena o fele mosotho ya mametseng haimane ditaba tsena ka o fela go bane go kwala a tlhopa sa matlama sitlile se le seboko ka hore jale ka nete masipala o nkile le balala bona jale tebello go re matlama e batla go e tshidiso ka hore e fuwe sebaka seo e tla a ha le bal kapa seo e tla ba le balala bona
1: o jwalo ntate
0: e ya press
1: ntate
0: ene re o go tlo o name ka taba yeo ntate wa ka.
1: Okay, ha go le bo hem ntate wa ka ka motsotso le sebaka so mphansona go ke name ka taba ena ntate. Previously a tseba go le bala la pizza grande ke le bala le di len la abelwa matlama na go ntse fitileng. Empa ha mo ga o tsena ka morao go theoele go tsa la Masego, Masego City Council ka 1991. Go bonagetse ka 1994 Masego City Council e se e fue lesi ntate.
0: Eya press.
1: Lebaleng leno leo leng la matlama. Go sena therisano ya letso. Fela e kaka go ile ga ba le ditumelano tseo ka tsona go bontshitsong go na e le mona Masego City Council e a boetse lebala lena ke bao motlhomong bana ba ikarabelela ka nako eo lebala lena Masego City Council le matlama ba tla sebetsa 50-50 go ka go lekana empa ga ba reng tsena ke bone taba tseno ka nnete di se di se ka tsela e jwalo gobane o shebetse matlama e se se na lentswe le ga di le lenyane ka gare go pizza ground masepala ga a batla o etsa dintho o di etsa fela le ka ntle le therisano eo a ka e tshwarisanang le botsamaisi ba matlama mme taba yona ena ke nngwe e ileng e sa district-e boikotloso ba setlhopha sa rona ke ka gona di-resulte di ileng tsa ketelela ka nako nngwe di se monate ga kalokalo empa jale taba e ntseng go jale getlhe re gole dieta gobane dipuisano di bile teng pele mme yaka re fumana tshepiso ga ore re tla fumana sebaka kae-kae ka nnete ga ba ga ba le tshepo yo golo empa ka nnete o fitlhela gona jale ga re bone nko go tswa le mina gobane matlama e ntse e sokola gona jale tsena ga di-game tsena di dilo felelela re fumane jale re etsetswa tshithuso e kgolo yeo ka yona jale go se go tupela mobu ka gage go lebala la pizza ground to an extent ya gore e be ge le matlama re kopa le fa kamane gore fa sebakanyana se ka thoko e le gore re be le boikwetliso gona teng dikubu tseno tsa mobu di tipuwe ka mono ka ntle o therisano ka mofuta ofe kapa ofe le botsamaisi ba matlama ke ka gona letsatsina maobane ge la gage ka nnete kore ga ntse re bua re ya diofising ge bona e ka taba di tla loka ke taba gore jale re etse le rata leo ka lona setšhaba sa matlama e sita le batho ba ratang timena matlama le ga e se matlama ka lokalo ba utlwa gore ka nnete re le botsamaisi go na le initiative e re nkang ke ka gona re ileng ga bitsa press conference letsatsi la maobane e le gore lesotho kao fela le tsebe gore ka nnete matlama ga e na lebala le gona jale tsena ga o ka mono ka pizza ground ke dikubu fela ebile go na le dipalo tseo basanyana bana ba gona ba ileng ba baba ba di foma gobane jale ba fumana gore dikubu tsena jale e tledi a ka lebaleng moo jale ge tla sitwa le go etsala a e sebakeng ka ga lebala la pizza ground ka gona ga gona le ntho e ngata e re e kopang go Masego City Council kapa ona mmuso gore ba abele matlama lebala le tla ba boemong ba matšhaba e le gore re fumane reinvestment ya lebala leno leo motlhomong

0: ke la rona le ha re sena dipampiri ha kalo ntate.
1: Mhm.
0: Ke a khona ke a khutshanyana ha kalo mo ka mediwa.
1: Jala ha kukwe he presi, o hlakile ha holo holo ile kukwa taba tsena tsa hao di tla di thatiseletsa ha monna te o dumatsa ntate papashane ya neng a re fana lane ya lebala lena. Na le selile la ngola masipala ka pa bona ho ba atamela hore hela ha ke re shebisane mbo emo ke bona ke bona jalo ho so tipelwa dikubu ha di tsamaye tsa mo buka lebaleng mohlomong di tiraka bile di kena le sehlophang tse se ikwetlisa ho sena le therisano ya letho. Na le ke lela ba atamela ka boemo bo lela hore le bona bo ba hore le bala lena o tloa sethathong ke sebaka sa rona re le matlama.
0: Ntate ha ga etsa ka mogamongolo fela.
1: Mhm.
0: Ke ile ga ba ga ya di office ntate.
1: Mhm.
0: Me ya ba re bontsha hore ha se be di kubutseo. Di lo qhalwa. Ka pele pele bekeng e sasabang gobane morero le sepheo gore lebala leno le be boemong ba go batalea hantle.
1: Mm-hmm.
0: Mme wa utlwa go ke ditshepiso taba tseo ntate.
1: Eya ntate.
0: Fela jale tseo di senantshwetso pele go hang le gona jale ga o so be ntho e jalo. Le mo ne re tshepisitse gona teng. Di kubu tse jwalo di ntse di tipetso gona ona ka moo. Mono o itse re tla lokisa lebala leno e le gore e tle ga gantse o lokisa lena la pitso ground e be le gore re ntse re tseba gore re tshware dipapadi tsa
1: rona.
0: Ga gona ntho e jwalo. A ka ba potswa gago ka bokhutshwanyane ntate ke mekutu eo re nkileng ntate. Mokgetho wa rona o ile a ba ba kena dipakeng ga ke ketela taba tsa ka ntate e be le gore o loisa taba tsena ka mane ka ka paramenteng. Mme ya ikarabela Masego City Council o ile a mo thiba gona taba tsena ga di se ka tsa wa di tlhagisa ka mane ka go paramente lebitsong la gobane jale re sentse re le di-preparation tseo ge e leng tsa go petela gore jale taba tsa matlama re di otlolle. Mme ya ba mokgethwa o sitwa gore a buya ka taba tseno ka paramente. Ga nka ka o bolelela gona jale tsena ntate ka 10 o'clock re tlo ba le Phuthego gona mane Masego City Council le letona le ena mokgetho wa rona ke tlebe ke le teng jale le Masego City Council e sitsa le batho re seme le bona ba tla ba le gona teng. Obana ke re go buwe ka hore sebaka seo nke seng ga se sebeditso sa obane ke ke monument. Ha re na le kgang le taba eno fela ke hore ke le ditaba di fitlhele mothato wa go matlana e be le lebala la yo. Ke yona taba ya gone ke phetheno ntate. Mekutu yona re entse yotlhe ka ofela ntate.
1: A se prese ka ba go batla ditaba o hlakile ntate wa rona ge le bo ha holo kana go ya ha.
0: How could the boy care more than me do work?
1: Thank you, Tama.
0: Thank you.
1: Asimo he mamedike na he President Mwekezi Nicholas Khojane, the Black President.
2: Bizo banda ba shapo ya magatse.
1: Itle ba iputi ka maga.
2: Ai muti ka tai sila yo.
1: Ka tai sila yo.
2: Eh, muti ka magatse ba ban. How so share ba tabo tabo na we kana ya ba. Ka maga mon. Che agile se se re sheba ka li kholena le be se re sheba ditaba na duwa.
1: Yeah.
2: E ka nna ba yes ba masipala ba la banka mo yetla ka gore ba le bona ba kene ka go lonyana le balo ba o ka tumelana ha be ke tumelana tsa
1: ya molomo
2: ka molomo ka la kwe. So masipala yona e fumane mo yetla okay fine ha be ho ntse tumelana
1: le ka molomo
2: tse ka molomo
1: e le gore ka ba pota ka nna
2: ka etsa di lease ka etsa tumolongwe
1: ka ba pota ka nna ba sa tsebe
2: ba sa tsebe le gore e ikarabele wa tshaga tsebe ska re masipala yentse wa
1: se fela re ke ntwe ka etsa
2: ke ntwe ka etsa ha la biso ke tla go tla go la masipala mo hla ba tetile njulo ka ha o ntse o sengwe na buisana le
1: meeting
2: le o ntse o tawa tseno ba ntse ba di sebetse eta hang ha di fedile then ba tla kutela.
1: Oh,
2: mo fa sala mo ya le ba tota ba bontsha ga ditaba ke tsena. Eh ya ntate. Empa he wa bona ga motho wa dinga teng. Nete a sala motho o ntse ya o lo mathaga mo ka stone flats o bana ke re o re sebedisa tsona di steps.
1: Di steps tseno tsa teng tseno ya o mane
2: o ke sa mkutlo ke ya matla. Ya di tlubutse no tse present tsa bua ga tsona e tle di teng.
1: O ya la mane bo di nyisa di base o ya la mane bo tsaka go nna la stop sa di base.

0: ha o botsa ga tsona le ke botsa bo stevo ke ba khotsi ba bona ba fetswa na ga ka masipala go nne demaile je le re ba botsa ba ga ha ntse di tle re to lokisa ge le masipala ho e tse bo ha re tshwere tlhusano tse mongwa tsa rona tse re tshwarang tsa bo masipala
1: tsa masipala
0: ya go eta ba ta ga sebaka se se tota se ba setlele ba la lebeletle ge tse bo ba bala volleyball ge tse bo basketball bo ne di bolo hona ka mona ka sebakeng se so motho no santana o lebeletse hore ha di taba tsena ke di tata di sebetsiwa ka pele ka potla go bana wa opola hore hatse le ena e ya ga bambatha e tsa ba ketele lokisitswe ka pointse lokisana o tsena ke ka bona ba ba masipala ha ba tswa thusa ba le le fighter selekane le bona hore ha ge tseng selekane sa hore ha ile batla go tswa thusa lo tsela tsa lona tsa ba ba tsa masipala ka mola ga bambatha then ge tse
1: tsela e be hantle
0: e tsela e be hantle go be tsena picking di be tsena go be tsena go be tsena ke ka hona la bona masipala a santsa maintain ka mo
1: 2 weeks ka mo ntate ke bona wa pivot le ena o tswa skontri mo na ke pigment fela o itsa go itswa le mabala ka mo
0: e di picking tota di ba teng
1: hantle I mean di picking yes
0: picking tota di ba teng di hantle mo ja go tlo patani fa ile sentse
1: e ya no ezile mo pela sekonte ke
0: ya o sebe
1: ya sekonte mo sentse wa ene mo
0: sentse wa se tswa ga patatse
1: ya ga o isi ya mona he mong a ka ke bokana
0: e ke bokana so e ka nna ba ithlo se ba ga se tla se meni ba hantle dijo ka mo ba tshudo ba lo ka teng ho go
1: ha e ke ka mo ba di beileng ka teng wa tate ha go kwa maikutlo a mo mamedi hona le ba bangata ba e ka nna ba batse ba taba ena ba ka kelang kwano ba kwa tabatsena ka bona mamedi go betse ditaba go tloa mane mo re tadileng pele re buisana jalo le coach Chamela ga re go hula coach Bobo a re ka nnete o sa le ka ra boikwetliso mme ga ke tetse re go kana le ntate Mikia ka morago ga re buisana jalo ntate Mikia re buisana jalo le ntate Papashane re boetse re buisana jalo ga buisana gape ka morago yena le ntate Gojane o utlwile ka mo ditaba di leng ka teng ga ke tsebe na o tla loma go kae ga di le jalo tabeng tse re buileng ka tsona tsatsing la kajeno nomoro ya mahala 2231 6429 mohole plus 2665 9933 ke hona mo ka kena ngwana teng lona ba ditsebang ba taba tsena lebele ditseba fela le emeletse mo ga o kwana mamedi dumela
2: bizo
1: ndato wa runa
2: le pepe re mo
0: wa tate
2: mutsela ga ke mokotso ba ka mele
1: ndade mokotso
0: e ltlama
2: no man aza rona le sothumo o ndata ka dipapa di ditlokotsing le sothumo Mm-hmm. Ba di tlokotse ha re shebentse ha ke se ke sa buile jolo ga le tsa ha re shebentse nna ya holela masego mona ke holela pito ground ke ditse peditso di sebetsa ena e ka stopong pela manonyane mo le a ne ka nkane ka tseleng ka 100 MP ga utlo di span ba le tsidi a ema mono ba ithia kalaka le bakala ka hare bona jwa le tsi le bala le nono ke iti go sebetsa e leng mo tsala le yona ka sona o bontsha gore le di terrorists le se le west off le bala le ola pito count ke le bala le neng le tshwara dipapa di international ba LBF ke la bapala international matches ka mong
1: mhm
2: ona jwale e ke se host le match wa di bii pito count so mona ke mpa ke bontsha fela gore na rena le tsamaise sa tsoteleng dipapa di hakae ka kakaretso go tloa boemong bona ba local government e leng MCC ha e ba e re lebala ke la yona ha e le tsotelele MCC bo baokamedi go na le lekala la parks and recreation parks e keng editse le mabala but ha o bone ba tsotelela pito ground obane ke ena e theohile bonong bono bo re buang ka bona e tlile go bona bo e leng go bona ka jenile so o tlo bona gore ha e tsotelele ha e tsotelele ha e ba matlamentse sebisa lebala ikwetlisetsa go lona na e ka re ha o lo tshela dikutso tsa mobuso o ditlosa motswa lokisa kapa mo batlang ho lokisa ebe ha o jetse batho ba ntse ba sebedisa lebala gore boemo ke bona re tlo tla re tshela mobu ka mona hlokomelang kapa tlohang ko o bisa o itsela ona fela na bo ntate re na le batho ba ratang dipapadi di ara nahae ko ho tloha local government ho ya mmusong ho tloha ntlong kgolotso ho ya ntlwaneng ha ona batho ba ratang dipapadi ka mona obane ga nalelo mo se fetang bohlano dikwena ba palla ka ntla o naha ke ne re tshepiswe le bala o tshe re tla getsa 60th anniversary ya bo ipuso mona re tla ka ba le bala le tsa bo 31,000 la capacity ha leyo ibile ha re sa tso ba teng obane se ya bona ke yini ona wa le tsene mme October 4 ha ina fitla ho so ntse le bala le re tsene ho bile ga photwa ka thefo fela mona ya ba iphetse so ihle ha ba rona batho ba ratang dipapadi re ntse re tswela pele re kgethe batho ba sa ratang dipapadi tsa maiso re tlo sokola bana ke re ma councilor ga kgethwa ke rona ba kgethwa ke rona tsa maiso a puso.

0: kgolo e kgethwa ke rona e leng executive. So ga ona batho ba ratang dipapadi mola bontate le sothomo re tlokotsing ena ya haesale in terms of sports infrastructure kore ga ke tsebe ka nka reng baokamedi gobane le yone MCC gore e lokise bambatha ko ba lelo fa itse re ke ra lekela sebedisa bambatha le sa lokise tsela lokisang tsela e tsang bambatha jaanong re tlatakela fa monyetsa wa re sebedise bambatha gotshwa gore go jaese ka taba eo fa ke ntse re sena tsela e yang lebaleng ge lo shebelela dipapadi go bontsha gore ga re tsotelelwe re le bale rati ba dipapadi ka gara nage icon ere ke ikgutlhe gona mona baokamedi
1: ke a lewaletlama ga leboa tanko mamedi dumela
2: fela motlhompei
1: nnate wa rune
2: a re ke dumese le pepere ka mo
3: eatanke
2: a sabang lesothumo dipapadi dinku a nyananyana je ke lenonyane
1: ee a lenonyane
2: ke batla ke pitse lenonyane ke motho ga ba mammona ke bapaletse manonyane ke bapala le matlama ka moile pele bonkgolo masepala a bana gape ke nkateng masepala a ba teng
1: ee a tate
2: le bolela gore banna ba bang masepala basadi ba masepala ba ka lebala leo ke la bona le ba lenkileng jwang
1: lese e tsho jalo tate lese e tsho jalo ere MCC
2: mamela ke ba ka ba utswitseng ditshata batho mo bana di dilise
1: ba bangata
2: jale a le lago masepala ke lesuru
1: temo ga re tsebe ka nnete
2: a rona re le batho ba matlama le manonyane re batho ba re ke matlhudu la ba ka ba gotla ba seke ba bapalela dipapadi bane dipapadi tsona di godisa bana ba rona di ba tlosa di-drade ke batlotlo ka tono le bo le bo motšhini ntate wa upa le bo ka mono go sena masepala bo ntate masepala ga ke utlwe gona ka je go lena masepala o sa tlhakane
1: eatate
2: ga e ba pepa le le bana ba lesotho mona le golela mona le masepala a le thola sentse le bo pepa ga go utlwe gorena masepala o fitlhile pele go wena jwa o sa bile a tlo owna lebala la matlama a le etsa la gae ko bane bo lesothomo ge sa tsebe go itseka ge re banna ba dipapadi e le ko bane jale ge re masepala babosi ba seke ba re sebedisa jalo ntate bone ga tseba ga batse dipapadi ba seke ba re etsa jalo bane re na le bana e ntse le bua ka boitumelo ke eno gona jalo gore ga le tsena gatlhe o baleng ke politiki ya bolong o sa tse gona masanta wana a utlwisisang ona ka ngwana wana ga ena ba bona ntse ba bapala ntse ba ba tlosa kwanana bananyana bane borefile jale ba ketse ba gokadidang tse le bare bapalela kwana ne ntse ba bapala ba bapala south africa baka bapala south africa go sa thole thoka bone go nagala gore re lesotho ke iswa morago kwa aaba na pepa ga se ke ra etswa jalo ke tena go isa odimo le tlase sele le gona go ikemela dipapadi gobane ke a ukwa le ikwena ke enono e tlo bapala south africa ba tsa re botlhoko ke le bolelele go tla bo nkuwa bana ba rona mona ka ntle mone dithimong tse ka thoko ka mona ga ba fitlha ka mono ba ntshiwa papadi ya lesotho e sale gale re llela taba ena kere ga o ko sebetse ka leitlho le e na le pona letso
1: o tlakile lenonyane ga lebo
2: ash e bana matlama se ka betwa bana aiko
1: ka leboa lenonyane
2: manonyane le matlama ke ntho e le nngwe le aka ba ratseka gatse ge dula ka ga toropo e le nngwe
1: le majasama
2: gantle re tla sese go lwane le banna bangwe nto yone ntse e buela e masekwala ntse e bua mongwe ga ka chechele mogao tlhe bana
1: hai ka leboa lenonyane
2: tanke motlhope
1: tanke
3: biso lenonyane le bua nnete golo letlhao ya ka dina ke le motho le ka ke bontshe metlhela a ke bua mona kere ke bontshe gore go bua ka
1: otenseeletswalelo
3: e undertwaka motho ga o kala go bulea matlho o tlaka gore o ne o bulea matlho o le ka gona ka mone ka pitso ground ke opela ne ke tsamaya ka bolo ya lecampae
1: ore ke mamedi ke ina mamedi kgotsa
0: diso
1: nnate wa rune
0: ntate mahindrala maskeng
1: ee a le ka ona
0: hai dintepedi

0: ke makatsang ka nnete ko ka yena na mona mo sa tsenye le le na ho le ka noa matlama yana ha ntse a hlalo tsa hore na ho ka itse na masipala ho fika di ma se se se se di tsale ba la le
1: mhm
0: o bona ntle na ya ho ko le se kuma na ke se di tsale di tloka matla ya ho ke na motho e mong a ka ho kgona ha kae a ka ho hlola kang ke bona bothata boteng kona yale masipala o sentile le bala le jelo ka ho mona se bana le lisi ba re ba jelo bala le ba jelo ba tla bala ho ha o so na le ntengwe motho a sina nyama ba jile mo tla ka ho ha ba matla ma ha ena lisi le bala le o bona la jetse tsa lisi ba ba tla lisi ba jetse tsa lisi ba tse ba ho ha bala le lisi ho na mo matla ma eta ya nteng go ba tse ba ho ha o so bua ma go tsena ke le ntho ba motho wa tse ba ho na le matla ho mo tlomong o ka ya ma go tleng o tsedi ha o bona le sokomo ga re motho a tlameha ho patala ho mokosa a ba o patala gente tšhelete e fetang ya tlamehang ho fa yona ebe ha o fi tšhelete eno lo e fa gente jale ke bona kaka masipala o etsa ntho jalo ba batlago jale ba tlo lwantshana ka lebala le matlama ha masipala o fitlha yona jale maobane bo ka dinyadising ba mmang fela matlama gale ba palela moo gale kwa lebala ke yang eo ke la masipala jang fela matlama e ne ba palela go rona pele masipala a ba teng ee nna ke tswalo ke tshwana le batho ba matlama ke re hae masipala ore lebala leno kela hae wa lesebedisi ga ba fe matlama lebala ba ba etsetse matlama wa lebala le e leng la yona he ba be ba ebe fie lefitlhe kabe lesese go o sane e sentse etsa e be e mongwe tlha ya kwa rate ko entshabelo ka masipala
1: e ya lekaota
0: ee yantate ka nnete ena ya go ebe gona eetsetsa go matlama thie e kalokalo ya gale ya kalokalo ebe o ntse e ntse sokola e ntse e sena mabala le o fitlhela gona jale ebe masipala ona o fitlha go nka moo fela gore ke ga yone masipala o fiwe ke mang moo ga matlamana a fiwe ke mang ke yona ntho e neng tate nontsa tshwantsa are o sa ba o tshwenya ka lesi banege ke batho ba ba kae ba nang le lesi tsa malapa moo se ba sa o fumana gore lesi na le batho ba bangata fela ke a leboang ta
1: ke a leboa le ka ope thank you go nna jale ke megala fela mone wa thate mamedi kgotso ntate wa runa
2: oamba okamedi
1: sapo uyang tleva
2: aloka baokamedi
1: sosole tlama
2: aa ke nna ka nnete ke kgotsofetse ka boetape ga le ka nnete kelao ga kona ee bala le letsafedise ke a gona ga re na lebala ga go a fitlha ka mono le nneng ba tsamaye tlafeso fatisa soso maspala osatlisetsua ka mono ha ona mo regimela ja empa ya ka nnete ke a leboba o kamedi ka gatsere re ntse ga tla wana o fitlheletse ge ntse ntho magalabala ka yone
1: a lwana o fitlhe molamo o ketela o
2: kgaoa tseba e tlatsedina le mo e practisa ga ona mo e practisang tate ga nka le kiwa ntse re practisetsa ka ramangwape ao empa ya ke lebule bitso ka moganako ele tate
1: a ke go tlile le tsama pepa o itse ka nnete go neng ke janaisa
2: a pepa ntate taba tsa gona ka ge ntse di lokang ntate
1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: tseba
1: ba me di mo endumela
4: dumela moedi wa rona biso
1: khotsa wa tate
4: o sha buet
1: moja moja
4: me di sala tamaleno ga mono e mli
1: sholtama sholtama
4: ai wa tsoa bonda di na ke batla huko ona ke manga hanang ga le balala matlama ke me di ntle wa le tama
1: tshe ha se me di ntle
4: le ntate magage wa le tama
1: tshe ha se ntate magage ha se me di ntle
4: le ntate tshache wa le tama wa meya
1: ah a ka nnete ha se yena ke MCC Maseru City Council
4: Akere batho ba ba ke buang ka bona ke bona ba bopileng MCC ntate.
1: Jwale ga ka ba qolla jwalo e se e ka jwale re motho ka bomong motho ka boyena segengwe a gola le MCC.
4: Ke
1: se ka re ke ena le mongaetse wa jwale gantle re re ke MCC wa tate.
4: Ebile ke a utlwa ka tsela e batho ba tšhaba sa matla mase kwatileng ka yona ga e se re ka bua ka motho ka bomong. Motho o keteletse se ba yona a ke a utlwisisa bontate taba ena e bonolo ena bontate ka nete ga go tlo phelang ka

0: jolo ka nnete ke bontsha gore nnete ya sala motho o buile le kelello o holela ka mono ka Aston Flats o tseba ele matlana
1: mmh
0: o tseba ele matlana ga motho ba le ba matlana le ntlo la so ntso hola o kelello e hlaka e sale go ntso go lojwa batho ba go ipata go thuso ka mono ntse tsentse gore tse no so bona okay ka naba ba le he le ta hlokongwe
1: ya
0: e ka le go motho no o no la hala gore le hlokongwelwa ke topa ba se go because ele le ka ha ga top understand
1: yes
0: but no no hore ka naba le ta sentse le bitswa ga ntse he ka mohela masego yo no go tsa fela okay ka naba MCC nka bo tlokomela le balena go bandwa le ile bona beng ba top so ba taba ba bona ntshongwe lengwe e tsa ma
1: ya o tlolo
0: e ka go top empa ba le bo bona mo na mo ditaba se mothadungola wa ha jwa le o bona ditaba se ho hla ho hlalo ha ngata bo le yo ho hla ho hlana ho ho ba kwa keng bani ke tshojela bizo hola ba ba tsetse di ba palantsa di meet tsa di midweek games tsa ta me ka u bere tsa makala tsa entsa eng ha ngata ka se isa bala le nngwe kona mo motho la tla u tshuta teng hore ke lo masipala ina le matlama ga ta futa matlama ga because matlama tsa betsa me ho ji
1: yeah
0: masipala be ga ba le na ga le se bitse ho fa tsi dira ho ba pala ba pa tsi na ga e matlama le o jimela go tsi nya le go le hona le go tsi ne go bolela go e khone mo e
1: khone ma
0: e le jimela mo nantsa le dintwa le ga ba pala mo nno go tsi ne ba thime go lontse ntse ba pala ga le bale tsa ga ke tibe go tla thwela ga bana so matlama e tsebentse ya go tsi nye nno e lo tshwara session nya na mo nno futlela ho ketwe ka mo go la motho la ka le tshuta ho oh e le hore masipala ona le matama go lofuta
1: matama ga le balile
0: e lo hante ho etsa lang ga bana
1: o
0: tsama nna se re botama tama banta ba halluxi le bala ke ba ga se la go
1: aha
0: re tlo ntsha ke tlo tsama go tlo be la ke tlo tsaka mo kwa la motho la kala go ya ba yo le go go bula ba tlo o matama ha e maintain le bala wa ba re ke la masipala ke la wa masipala e lo ha ba lukisa masipala ba tla ba tibela to
1: ba tibela nkile ka bona so pa sa matama si kwetlisa ka mo ya re na go ntse ba le ha ga session fela a bo fihla batho ba masipala ba re ba masipala ba ga matlama itetele boikotiso bone ba bona ba tlo bapala le team engwe ke sa rene le team ya stopo mane ne ya ba sana bana bo makeke bo buchi mono ba tlo bapala le team eno jwale ke ke tla bona gore ai kona something is wrong ona lo
0: le le ndo ba ba that meet
1: tsa ga be e ya bata kana de ba khaula bokutso ba matlama ba ga gatlaka ba sebedisa le bala go tlo bapala mona le setlhopha sena sa stopoma empa he ha re je mmamedi ke dumela gore ka nna ba ke ene ka nna ba ke tla ba o qeteleng mmamedi me
2: he ba le ba tsene ba le nya ga dine
1: e ya nka twa ru he
2: ra dinya ba tsa he dinya le ba khwele
1: khotso sodi
2: bana ha ka le nda de wena pena maishano wa ga biso le tsitlo ga mo
1: e ya maisan kwa sala mo kwa sala mo ya maisa
2: ke ga ntle ba ka go mo ke tsukwa
1: e tle se tlhaela ho lotle so di se setle
2: e ho ba bona di
1: a ke o ne pa itsona ja le Jesu e
2: na mo ke na bunda tsentse re tsere ke mo tsala fela ka tsentse tsa South Africa kwa ke wa mabala ke ke tsa mo tsala ka bo chipsi bo tsaya mabala ga se ka bo tsana no ja cha masala
1: e tle mabala a mangata Afrika borwa ke a masipala
2: e yanda ko na ma a le mona na masipala ena le bisi ba tsama e sena bisi ke go le bala ke lama
1: hey ke e tsha jira bo tso gona
2: la ma te e tsha go tla ba ma ma ba la pa le tsama mo re ja go go o tla na di fet mamma
1: mhm
2: a se ba le ba bala le bisi go ba le di tsaba le ho yo
1: ha ka se ka go putsa ha o re
2: ke ra ba la pa le bisi ai a go le tswa tswara ba botshelo se go sa sa go tswa mo wa.
1: Ke tlo di tsetsa mo riana maizani.
2: A go le tswa go le tswa ba botshelo ma mo di mo la ka tsala le tlo se dira la se dira. Ra di ka tsara ka tsara le fuya tsala se go la ba sutu.
1: Ke tlo tlala mo riana maizani.
2: Ai ya ka maizani. Ke le tlo maizani ke rena. Ma tsama ha ba pa le tswa mo ba botshelo le tswa ba tsena le tsie ma ba. Mhm. Ele ke ka dimo go lwa ma ke ke mhamola wa matlana.
1: Mhm.
2: Ke ke ba mamme tsona tse re nga tlo di di nna ha ma tsala ba tsene dimo go a fetse ma ala ke ke 32.
1: 32.
2: Ei. Ba nne ba su di go ba lisi kana go eo. Ma tsala ba tlo nga le bala le wa le tse lisi.
1: Hai, ke mo so itse is.
2: Ah, tsika nete go guta gore le bona ka nete. Go ba le ngatente masipala le yana bo so ding, go tlo di tsega ka ditse.

0: matsatsi ke ga bolela ka ga masego o le mola go tsa masepala ke bona matla a ma yona le bala e lefue ke mang ka melao e seng ke moa motho a fileng matlama matlama ko o bolelele bala le le saletse ka ke bone fo mosiisela le na yona fa ba le ditlhogo le bala ke la lona ga kgona duedikeane wena diso le ntho ka le moaisano wa ka ka moo bala le modisi ya teng e dio uanye ee ntse ba pala bala mo bona kena se tlo ga complex borolo ntse ba pala bala le tsentse ga bena odios badisena ke le kgoe e na le mosoko mo rolong ko nna ke rena matlama go tloa 1932 ka nnete masepala ba go fitlha e ntse ba palela moo ba sanke bogato ba otsetsa lebala leo le batshwaditaba ka mogobosetsananeng ka nnete bana tsela ba tshwana monyetla ko go sela babuisana le masepala ba ntlafatsedilong masepala le ena bala leno a seka etsala gae a seka le guma ke bala la setšhaba le eno long masepala ke kagolo ya setšhaba le jore ebiketse thaotsele ke sa monana
1: I don't know. Ba ke ba le tsa ba tsala mo bujalo bana ba ba tlokisa mo.
0: Ba ba tlokisa ba la leo.
1: Eh ya maisa.
0: Ma tla ba tabile ba buisana le ba la le luki. Ba tama ba pale le ba le le luki. Le ba la ha le luki ha tsala ba matana. Ke ka la le ma tsala ha ba buisana. Ke bona ke tsa mo tsala ke hona tsala bo bo SND bo Orlando.
1: Thank you. Nebilele na he a re fitisang pelotso. Ya la ka
2: je. Ho tso stress mabotani ke no bizo wa hlela mona o re tsotsi ha e batle ho nyokwa. E mula ka ta isela yona. Ke ho tso stress mabotani bizo. E bile ho tso ke ho pula hore and the ho tso ho tobisa le yena. That's not la sound bizo ta ho pula hore that stress ke ya no wa papa dzenza pa langa manga mahalusu
1: ka mahalusu ku ye ka manga ka mona ka tsana tsa ba ka batshwaruwe
2: ka batshwaruwe ke la ho tlhalosa ke buisana le yena ka mona ba sentse di batla di atametse e ha ho di papa dzenno tsa di tsantse nno tsa a mofuta a tsona wa pele wa ho rebe ho ho ba pala tsena e bile se tshaba se dungwa ho kena ka mona
1: ya
2: ka changane
1: ka changane ya mme ke ya bona ho di tlhopa tse tsletseng ka ofela tse tla be di bapala tournament
2: e le hoja he ba soka ba re fa tsona empa he ne di a sa ka nna la mohlano tla ga buisana le ena se se re tsebana ho tsela ba bizo ke tsona ditaba tse ne di tshwaretse ba medi tsa tsela ka jeno ka ofela tsela tse re kwalang ka tsona mme ka mehla le matsatsi re ha re bua kwano re ha se rona ba tsedi
1: ya
2: ha se rona ba hlodi
1: go fa taba o le momamedi o iketsetsa qeto o a ikahlolela re batlile mahlakore ka ofela
2: ne ke tsholo bitso go le le tlhako go hare leng ke ho ha
1: ho hang hang ha
2: e ba ne le tlhako go la ga fokolla ga ba rata ho lore ka batla nkuka
1: re batla nkuwe fele tseng go ba ne ka jo go lo komela go re bopila to gona ga itse ge hlapa matso ho pontseng go file ditaba masipala ka netola a bontsha ka nete ka molomo wa me dintle masala hore taba tse go tsantsa ga le dipuisano tsa tsona bizo le pepa hang fela ha di ke di fitletse qeto ke tlo gotlela o lona bjale he ge ye moyeng jwa le ke le jetse bona ge dumellane njwang ka pa ge hana ne jwang
2: thank you dad
1: aha ke mo go bang khutlo teng he mamedi lena la dipapadi ka jeno jwale ge tlotloela bo presenter ga jwale ge tlo ba di buhudi jwale ka mogamo.

0: Men kimi sozo yali shume le misi rubi di hanta refura le si jalo hora yani he ya le shume ni kufile jalo he Big Zulu atama jalo le shume tembazani baga mtulize atipe jana ni kufile jalo he Sidi Mutabane mani maring Echoes of Sankomota mtumele jalo kufe he di tibiso senati akaritang kibwe tiki huwama dugne hape ni umamete ngolo na teni libito laka kese po wabizo mabese. Mona ho tsebiso ba ho ebi ka pa ba emedi ba bona ba ngodisitseng di kgwebo se direkeng sa maseru tla ntshafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang e leng login rights hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a rona a di kgwebo ngodiso yona e ka etsala ka marangrang ho businessregistrations.gov e leng gov.ls kapa mona le ka leng la kgwebo bona ba lebeletswe ho tlaletse latelang bakeng sa bo itsebiso bo nakong ba naha e leng ID original le kapa bukana ya ho eta e leng passport e nakong original nako ena ke mahala e etswa hangwe fela ela tlhoko gore ditriki tse ding di tla latela bakeng sa ditlhakisetso letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 22 32 6647 ke a epeta o ka letsetsa nomoro ya 22 32 6647 bakeng sa ditlhakisetso. E nngwe re lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho botlhe ba thusiwang ke Social Development MCC le batho ba phelang le bokoa gore ba tla godiswa go tloa ka la pele go iswa ka la 4 June 2026 mme manane a godiso a eme tjena. Ka la pele June ho tla gola batho ba difane tsa A ho isa ho ME. Ebe ka la pedi ka ditho tsa June ho tla gola batho ba MO ba difane tsa MO ho ya ho NP. Ebe ka June di 3 e leng ka jeno ho tla gola batho ba fane ya e kalang ka S ho isa ho tse qalang ka Z. Ebe ka la botlhano la 5 kgweding yone e ne hodimo ebe e tla bo kgodiswa botlhe ba sa kang ba tle ya ho tla. Sebaka sa ho kgodisa ke dibakeng tsa Standard Lesotho Bank, Cathedral, City Branch, mmoho le Maseru Mall. Empa batho botlhe ba qale diofising tsa rona pele Memorial Hall Memorial ho ya ngodisa. Tsebiso ka ofisi ya diphatlalatso bakeng sa ditlhakisetso motho a ka letsetsa ofisi ya diphatlalatso nomorong ya 27 32 62 39 ke a epeta bakeng sa ditlhakisetso ka letsetsa nomorong ya 27 32 62 39. Lekala la puso ya dibaka le borena le tsebisa bakgethwa botlhe ba puso ya dibaka go tla tsebana le bookamedi bo botjha ba lekala le go tla kopana le motlhomphehi tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane. Motlhomphehi tonagolo Ntsokwane Sam Matekane o tla etsa puo ya setlhogo ka lona letsatsi leo. Kopano e tla baka la 10 Phupjane 2026 ka hora ya 10 hoseng sebaka ke Mantabiseng Convention Center. Ha ke tsebe wa tate ho wena mona ebe o tshwere di feng he ngwana mme ge tloetse bo presenter ga jwala ga
1: di bohudi Chief Legal Aid Counsel Lesotho Acric Bank Building first floor opposite Econet PO box 13552 Maseru telephone number 2237 62 Matumani Ntsuane wa Mazinot Halikgobanyane mona o kopiwa gore a itlale ofising ya legal aid hang ha fumana molaetsa ona. Tsebiso e tswa ke ofisi e se ke e boletse ka godimo kgate mona go thwe batho botlhe bao e saleng maintenance wa bona wa mining di emisa go tloa kgweding ya Lwetse e leng September 2025 le bona ka tsela e tshwanang ba kopiwa go itlalela ofising ya legal aid hang ha ba utlwa molaetsa ona e leng ofisi e ke e boletseng ya Chief Legal Aid Council bizo ke bontshitse e fumane mane Lesotho Acric Bank building first floor opposite Econet PO box 13 0800 552 552 Maseru 100 Lesotho. Empa he bakeng sa mohala a ka letsa nomorong tsa 22 32 3762. Ke tsona bitso tsene ke di tshwere ka tlhakorele.
0: Ho jalo wa tate ke metsotso e mashome a mabedi a metso e meraro ka morao hora ya leshome e le gore se gannela jalo ho ya mano re nyana le shome le motso o mong mo teng ba tla kopana jalo le ke senate ya ke senate mazulu
1: ke sidibeng
0: ke sidibeng
1: ka mora ditaba tsa ho ga leshome
0: ka mora ditaba tsa ho ga leshome le motso o mong
1: ka di ho mola tjeng mona tsa five one
0: o mona
1: ba motho o tla tla ba noko chakitela go tswa
0: mona re go chakitela go mona go
1: tswa mona go tswa mona go tswa mona ba bona le di bua le rapshin ke re ma rapshin ha re jwele ke phumole ba ke ke le shone aja ba tata ha ona go thata empa o tla ukwa lena ha o ke ta o nga le fie nno o tla ukwa mo sebetsi nteng
0: o hlulwe
1: o hlulwe ke re

0: teng ile wa tlolwele ya batata ka go tlolwetse Spain ba mme ke mo tsetsa jo ba ba di a metse mme ne ka mora hora ya le shumege bontsha go jala ditle ge tlo ga ga gannela ya mane o re nyenyu ya le shumele motso mo motla kopana jola hele ga itse da rona senate matsora mme ke hopola e ka ke la bararo a ke ga jeno
1: ke la bara
0: e go pleka ke tlame go be metsi ma shume ma raro ka mora hora ya le shume e be tla ba bane ba Nedbank Lesotho ka DJ Boots ba ipitsa the Green Caring Bank ke le ka hore ke shebe na ebe
1: o tla kena mola haibe ntse ba le teng
0: ale fifila banjo se je
1: haibe o tla kena mola e sa lo thimbutsi a to di otla tsentsa Nedbank go kwa di luni
0: ba ga isa dipokola
1: ba ke hopola ga bapala le bapala le bona ka ba re ha tle ke ba bana ka tabe ka ba ja wa ke ba hala
0: ba hana le ka dilo ka ba mbata
1: ba isa ke ba tonto ba tonto ba ba hala dilo ba lokile ba lokile ba isa o di mutase go lo go ya
0: o pele ona jalo ba tate go ba tla o le bima go ga se ga nne ding a ke sheba mo ruwe ona jwale ka ba kala mafura a e le gore a sa tsamaya ka thata jale a ntse a nyolola ditseo ntho engwe le nngwe ke bone ganyanaganyana le dintho tse dinyeloa di-price ntse dinyeloa ganyanaganyana
1: diso di-price ntse dinyeloa le gona batlhanka ba sebetsang ka thata re nyeletse ka 2 rand
0: a ke taolo ke taoge a ke sa opola nane be re ile kae re le lebaleng kae le wena motho yo mo a o goletsa ka lemo le mane hela Mr. 2%
1: tshe motho ga o ga ke monate ka economy jale ga o tsebe na moruo o shebiwa ka tsela
0: ebecauseum
1: ke nagana gore tse dingwe tsa ditaba o tlamaya o shebe ditse tse dingwe tse itseng ka gao tse o tsebang tlogo mona di mo ke khanteng ke le mmuso okay haibe ke sebetsa ka bahlanga kwana mo matlaka a leng
0: gona teng
1: le mo matlaka a leng gona teng ke le mmuso bahlangeng
0: ke tlameha
1: go matlaka ka mmolo ke bona gore dintho di tsamaya hantle a tsa ona le motho emong a ke ba ankhakang ka lebitso ya dimotse o nare ntho ya bahlanga nakong ya o feta e ne le di slave
0: itle hantle ntle jwalo lentse lena lona mohlanka ntle ke lentse le bolelang le goba
1: e ne le dislave ka nako eno ya go feta ka nako eno ya kgalegalegale ne dislave so lentse lena la lona lesesa la gore le bahlanka le tswa gona monno tabeng eno so o gopole o senka o tla ka yona gantle gore gantlentle ga se gore le ya gola kgwedi fela
0: le a lebua
1: ke tebo ya gore le sebeletsa naga la le bua le sebetsa naga e la le bua le sebetsa dintlafatso tsa naga ona ga e
0: ntlafatsalo
1: le o la le bua ga e le gantle
0: ande go na le ba bangwe ba sa lokelang gola ka molaka mo ke tlwang ka mone ke le teng mola bebele e re bona moputsi wa bona o le
1: odimoa
0: moputsi wa gona o le odimoso
1: tsona tseno bitso motho ga o se o sheba taba ya moruo e le o sheba okay batho bala ba itlileng e leng bona bothweng matla a pharego odimo a bona kapa matla a odimo a bona gore mosebetsi o etsegale naga e tswele pele ntlafale ke bona bo bona tlile taba tsa bona di se monate ga ba monate gore te mona se patue
0: no ga go goleshabaatlanka ga
1: goleshabaoaaamoe
0: tankileaoleshaaaamoso
1: taba tse kang tse nno jelo se o sheba economy jwang jwang ditse tse dingwe bitso ntse le kaola kagana ka o tlamakala o fitlha teng jelo le qoka le bona le dutse fatshe a ke go na nako e re mengwang remelwa ka title le biso ga omengwe o bane o
0: tholaleaa
1: omengwe o bane o tholola lemega fela oa ke biso le emane se etsa gedilo soto therefore e re a tleng
0: dinegomengwe
1: emeng dineng re mofe VIP a tle dineng so o tlo o kwa mokoko ga o tlokiwa batho ba bankwa letse ka ntle ka mokoko this people ba bua ka bua ya nyoko
0: levels
1: batho level ya bone tlee fapane gole le nne gabe nna o na boje ne ntse ke le o thawae ga ke tloa sebakeng se ke leng o sone ke tlo kgona gore motlho mongwe ga o tho ke eme gante ke tla kgona go kena monno monnyong fela monno mo ntsong yane monno kea ke tsong yana e gantenyana ke isetse bana gaeoba monate bona ba kena ditsintsantse mane.

0: Mamodi wa Salama sa Lesotho, dumela hle, ke a dumedisa hotlhe mo leng ona teng, lebitso la ka ke DJ Boots, ho tla ho the Green Caring Bank, ke a leboha bana beso mona, ke a utlwa bizo ntsa di otla mona le phepha mona ba otla taba tse matla mamedi mona, ba qoqa mona, vale, ke rata mona mo se ba re ho nna DJ, ko re vale o tlo akgele lounu mona vale ke re mamedi, ha ba ntse e bontate bana babedi ba le gore ka tloga fana ka lounu ona bale tsena fela, ka fitlha ka tlhaba ka e mong. Ka hlaba e mong 500,000 maloti mona mamedi jale o bone ka mokgwa o tlileng ke sebetsa ditaba tsa ka teng ke sebetsa jalo mamedi ke sebetsa ka mokgwa jalo mme nka letsenya nako he mamedi wa Salama sa Lesotho re tlo qoqa le wena re ke re shebe gore nabe ditaba tseo ke di tshwereng ke di feng empa ka godimodimo re tlo ba le moeti mona mamedi re tlotla re ba le moeti re tlo qoa le ena mana re bona ona be re tloga le bona ka mokgwa mputo ofeng jale ke tlhokometse mamedi gore o ko ele tlhokotlhe go na le baqhekanyetsi ba e leng gore ba ka gogela motlho mongwe ka menyetla o fumana gore ke menyetla ya ditšhelete kore nako ngwe o fumana gore di ka go kgatlha go marangrang mona ba tseba gore nako ena ke nako e le gore go batla go le boima golo mme ba ka bona gore o tlosa dintlha tse e le gore di botlhokwa matlho godimo seke wa amoela go nkiswa mehato e makatsang go fumana gore motho o sa go tshepisa gore o tla fumana tšhelete ko batlhe mamedi wa Salama sa Lesotho go ba letlhasipa la boqhekaketsi ya tšhelete yago ga kopa mamedi molaetsa ona ke molaetsa o tlhang jalo bankeng e tala jalo ke tse molemotlhe mamedi wa Salama sa Lesotho ko ba ka tsela tsotlhe gore o tlo o shebe baqhekanyetsi ba santse ba go ngwalelang mona ba santse ba go romelela di-SMS ba santse ba etseng ga re tlobeng batho ba modimo gore re tla jua bone tšhelete yona e tla jua mamedi tšhelete na gona yona ba tla eja ka setlhoo ka nnete he ke tse molemo mmem e ba motlho mongwe le lekgetlho la pele o qala go mamela jalo he the Nedbank Money Show gopola gore re tla go wena kwano Salama sa Lesotho la boraro le le leng ga nako e dutse mona mamedi go isa metsotso ka bang lesome le metso e metlhano pele gora ya lesome le motso o mongwe mme re tloka ntho e nngwe le nngwe ya manane jalo le banka e tala mme ke ntse ke tswela pele gore ke nne ke eleliswe gore mamedi wa Salama sa Lesotho ela tlhoko gore batho ba bangata o tla fumana ba re DJ re batho ba boithabiso rona rona re batho ba tsamayang boithabiso re batho ba tsamayang bo bosio mona ka nnete nako ena kaofela ra tsamaya mamedi re batla gore re bentse bophelo ba rona bo ntse bo tswela pele jale nako tseo re tsamayang ka tsona o fumana gore mabenkele a mang kapa dibaka tse di ntse re tsamaya go tsona ga di swipe gobane rona ke re le banka e tala mamedi re kgothaletsa gore o sebedise karete ya baholo o banke ka marangrang jale o tla fumana gore dibaka tse dingwe ga di banke ka marangrang jale o fumana o se o tlhoka gore o ka kena jalo ATM-ong wa bona gore o ntsha tšhelete ya gago gore bophelo ba bone bo tswela pele bosimo bo jale he dibaka tse ngang bo branch ba rona kapa lekala la rona ka mane ka bothabothe o ka ntsha le ona o tsela tšhelete mahala Tlotse branch Kingsway branch Maputswe branch Mafeteng branch Mahalosuku branch Pioneer Mall branch Teatane branch Nedbank Masego Mall wing jwale mamedi mola ke mpa ke lakatsa gore fela Lesotho ka bophara e ba mohlo mong o lakatsa gore o tle o ntshe tšhelete ya gago bosibu motlho mongwe o phethe mabaka a itseng se ka kgathatseya kena mabrancheng ao eo ke se ke buile ka ona taba e ngwe apeape yo o lokelang gore o ele tlhoko mamedi ke taba gore o nne o banke ka marangrang o bona ntho ya o banka ka marangrang e botlhokwa gagolo fela ke tlo o jwetsa taba ke eno ga o banka ka marangrang o tlo iphumana o balegile ditaba tse ngata tse e leng gore di ka o sedisa go tswela pele di ka sedisa tswela pele ga gore e etsagalo ka bomana ka nnete o tsamaya gantle bothabelele mamedi ga o banka ka marangrang empa ga o sa banke ka ona ke mane mo e leng gore o ka fumana o ntse o na le bothata jale ke batla gore ke tlo tlhoka mamedi le mosebetsi mmogo le nna e mo mona ke batla gore ke mabenkeleng mona ga ke kgutla mona re tla bona gona bem re tswela pele ka mokgwa mofuta ofe metsotso e masome a mabedi le metso e mmedi fela re lebile o rennyane ya lesome le motso o mongwe re ke e tshwara jalo gauta ka letsogo ke a kgutla alright re ke tsena mamedi hem ke tsena fela
1: jaloo o dula engine monana kapa o dula mofumadi wa gao dimo masetlhalesa ha karete ya ka ke ke kopa o eme ATM mo no tlheke ntshe
2: tšhelete ga ona kolo e tlo ema mona ke tshwere le dijalelelo tsa bana di tlo kebidi
3: le wena o ka patadisa ka pocket post ya Nedbank dintho di bepašaša etela lekala le e gaufi o fumana pocket post ka 500 sebakeng sa kgwebo ya gago e nyane kapa ditshebeletso le ditlhagiso tse o ithekisetsang tsona go na le melawana le dipegelo Nedbank Lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho Nedbank See money differently.
4: Unse umametse NetBank Money Show. See money differently.
0: Asaba ya mamedi wa Salama Sa Soto unse umametse the NetBank Money Show. See money differently. Ke a tshwere wena ke ka se le re lekela ho re tsama ka yona ena. Mamedi ke batla go fela hen ke tlo kopana jwa le manghadi mathabela mana ke tle ke utlo gona taba tsa itsama ka mokgomofito ofe mona re ke bone mona ntate mathabela tlo go dumedisa ba bamale ba Salama Sa Soto phela ba ngwana mme
5: ke a dumedisa ntate Butse le ba bamedi ba Radio Lesotho ntate letsatsing le letle le bata
0: na wa bata je ntate mathabela
5: ba tseba go phodiphodile ko etsera re Butse
0: kapo serere motlhomongtšhee ke maria se re tshaba serame ntate
5: ee teng ke a o bolela ntate empa e le taba ya maria fela ha ona le nnye kalo e ntšha.
0: Hey ntate go tlo ba le taba tse monate mona tse o re ntse re di bona di tsamaya marangrang a dikgokanyo tsa NetBank mona ntse ke tsamaya ke sheba-sheba mona ke beya ntho tse ngata bogeele mona ke a bona gore go tlo ba le taba tse monate monyako mona ka la leshome le mesome gago kgweding yo godimo mona motsemogolo masego mapatlelong a masego mona ntate na o ka boetsa momamedi wa Salama Sa Soto rona ebe tlabe le difeng taba tseo.
5: Ke a lebogana re Butse wa tseba ko retse ntate ka moqebelo ona wa leshome le metso emegago ntate NetBank Lesotho ntate e tlabe e entse monyako ntate e entse ntho re reng ke market ga e le gantle ga ke beye ka Sesotho ntate re re jalo ka mmarakeng ka mane ntate re tlabe re ntshitse bosebeletsi kago meago ya rona ya dibanka re bopeile mono masego moo re ntshitse ntate re fana ka bosebeletsi e tla bone o bapaditse makoloi o bapaditse ba meago go na le ba disola go na le ba di-insurance ntate ebile go na le ba tlotla ba thusa ka tala tsena tsa marangrang e le ka mokgwa o patang kore ntate re tlabe re beile bosebeletsi bona ka ntle re entse gore Mosotho a gabane a tla tlo boga a tla tlotla ithute a tle ntate a tlotla a nka se wa senkang ntate.
0: Jale ntate re shebile ke a bona gore o bua ka ditshebeletso mona o bua ka gore tla tlo ntse bafeng o etseng motho ya reng ke a utlwa gore jale DJ Butse wa futhumala ntate mathabela bale ba futhumala bale ba tla le eng o ithusa gore mohlomong a tla tsebe gore a tloya a sa palama eng kapa eng a e palamang kapa mohlomong a ka reka ntlo kapa reetsang ke e ntho e le gore momamedi kapa moji a kalakatsa o ka tla mo kgothaletsa gore a tla le yona letsatsing la motlhamonene.
5: Ke a lebogana re Butse batho ba letsatsing le enong ntate ntho o rereng momamedi a gabane a tle le yona ya pele e tla be le bopaki ba mokgwa lekeno la tšhelete la kgwedi le kgwedi e ka ba motho a hirweng tla be le motlhala bophesi kapa e ka ba motho wa kgwebo ntate o tla fumana go ba le dibuka ke tsona ntho tse tla be di re bontsha gore re tle re moshebe re re na ka thola bokae ya bobedi ntse le taba go a tle le boitsebiso ba gae e nngwe re e batla borago ebe taba bopaki ba bodulo sele re se re ratshe ke ntho tse re tlatlatla re di sebedisa tseno empa fele tsena tse pedi tse ka godimo ke tsona tse ntseng re ka thusa gore re tle re shebe re kae matse ba Butse ga re mosheba Butse re ka mofa bokanana e leng gore a tla bone na o reka ntlo reka koloi kapa o etsa e senya ditse ding tsa dintho tse tlabe re na le tsona mono letsatsing leno.
0: Taba tsena di tsa botlhokwa golo ntate jale wa tsa ona le motho yo mane ampotsaka DJ ke utlwe o bua ka bo pocket pos mane o bua ka na ntho tse kang tseo tshebeletso tse kang tseo motho nka di fumana moo kapa chee ge tlo tlokalwa fela kapo nka tloa se ke na le NetBank pocket pos yaka ke tloa moo.
5: Nna re Butse ntate solo ka ke tsentho ena ke mmaka ka ehle re tlo kenya dintho di gana o fela ntate pocket pos ke engwe ya dintho tse tlabe di le teng letsatsing leo kore ebile ga o tlhokela ntate wa nkgolotsa gobane yona pocket pos re boetse re ntse re rera gore ntate re bonena gantle re ke setse monyehliso ntate e le go ka nna ba le baji ba babedi ba bararo be o rereng atshe pocket pos ena e le mona o e ratile ebile o wa enka tsatsing lona le butle go nyehlisetse ka bokae ke le pocket pos e tlabe e le teng ntate ke a o bolelela dimpho tse ngata tsa nyagoswa di tlabe di le teng mono tse rereng atshe ntate Butse ga utlwa go mosebedisi wa NetBank ga bona ebile o na le o na le butle ke re o go fela mpho ke enana kapa o sebile ore a ebile ke nagana o nka koro ena tsatsinela ke bona ntokela ntate ke re ntate teng wa marketing ka mono o tla ntreka o tla so yaloto ntate ka tsetaga
0: o sa ntsane o buile ka makoloi tšhena ke a utlwa go bola wa futhu lele wa chasa bale re ya bofeleng wa chasa bale ntate mathabela ga re tlhoke gona na o na le motlhomong di-dealership tse bang di tlabe di teng ka moo tse o di memmeng ke di feng motho a tla nna ditlhophe bang walakatsa o ga tla ditlhophe
5: a ntate re ile ra tlhaga ba bae.

Pelaska Malema hey kena DJ Zaka he mamedi o fitlagabe hantle metsotsong e robong fela ga le bile mane horinyane ya buka ya se horinyane ya ya le shumela motsomong horinyane le shumela motsomong nete sale khetla be re tswa ka kwano tabe tle le a re tswa jolo ka kwano re le pepa re ga a tshwa gona mosebetsi re o yentse ka nnete tabe re tswa ya gona temare e gathile o tlo kopana jolo he le kgaitsedi ya ka Senate Masora ke yena tla onka jolo ka lenano le monnate nate la ne la sidibeng sidibeng hopola he ke mane mo ke tshuka metlhagire ke mo basadi he ba hleng ba thakelane malebela ka ditaba tsa bohlokwa tse ile hore di ya ba ama bophelong mona e ka ba ke ka malapeng ka bophelong ka kakaretso ka tsana le tabeng tsa bonoruo jolo gona hantlentle ba tentshana tshiya ka mofuta ofeng e le basadi taba yo e botlhokwa haholo e tsa bonnete ba gore ga o tlo fetwa jalo ke lenaneo leno mamedi ga se ka balabala go feta o angangang gobane o tlo iphumana go fetiwe ke taba tsa botlhokwa ka tsela e kgethegileng o iphumana go latlhetswe ke ditaba tsa botlhokwa ka tsela e kgethegileng o santse o utlwa ba bang sentse ba o qoqela kapa o santse o bile o kopa gore a bo ge ke leng qokeleng gore na gana moo go ile go a e tsala jwang kae go a e tsalang kae go a seke go a e tsala jwang jale molemong wa gore o tlo o seka iphumana go fetiwe ke taba tseo e tsa bonnete ba go dula o dutse jalo le sealemoya sao sa lesotho sealemoya sa mantlha ge se se ka metsotso e gobedi fela ge re fitlha mane goreng yane ya lesome le motsomong tumelele ke fete ke nke jalo ge Diamond Platinum tsa tsamaya jalo le chike ba re my baby o itselang jala yaka jale leziwa ko tala jale le ke bona ke bano ba se ba batla go tswa taolong ba batla go itsela taolo yake ntho tsa ka dinepa tse di lokela ba ka tselae.

power. Ma mele ha re tsepa re se bitse hantle o tla fitlhela mona mo re fitlang re a rwana na ting. Ke bala mo rosi u santsa e memiemo. Go tota ba balla jolo ha ditaba tsa ho raina le shumela motso le mo. Bitso la ka ke sepho wa bizo mabese. Ke molele ke le tebele. Ke mana wa fatse mo no a mantilane mo. Baba.

0: Hantle hodima hlooho ke hora le 11, sena ke Salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Molosi. Mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Nakong ena eo ho lebeletsweng boemo bo batang haholo ba lehodimo bo kenyeletsang kgetha wa lehlwa ho tloha kajeno, Lefapha la Bolipi le re setjhaba se phelang dibakeng tse maloting se lokela ho itukisetsa boemo bona ho netefatsa polokeho ya sona. Boemo bona bo lebeletse ho tloha kajeno bosiu ho fihlela ka Labohlano ka tlhaloso e supang hore serame e tla ba se kenela masapong. Lefapha le eletsa setjhaba ho qoba maeto a malelele ao hangata se qetelang se qabetswe ka lebaka la ditsela tse rellang tse bileng di behang bophelo ba sona tlokotsing. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka Lefapha la Teng la Diphoofolo le ahile ditoro diterekeng tsa Mafeteng le Malisuko tse tlang ho thusa dihwai tsa Farelane le Seiboko hore disebo ya teng e le hore bo tjheswe pele bo ka fetisetswa mebarakeng. Ofisira di mmaraka seterekeng sa Bothabothe Lefapheng la Diphoofolo Monghadi Matia Dimo hore mohato ona ke ho fihlela dipehelo tsa ngaka e le ho fokotsa menyetla phetisetsano ya lefu la tlhako le molomo. O itse ditoro tsena di tla kena sebetsong hang ha di abetswe mangolo a tumello ya tshebetso, mme ho fihlela ka nako eo thekiso ya boya e ntse e kginwe naha ka bophara. Ho sa le jwalo, modulasetulo mokgatlong wa Kgosana le Rothodi wa tlhahiso ya diphele o re bahlahisi ba dipheleu ba Lesotho ba lokela ho hlahisa dipheleu tsa boleng ka bongata nakong ena eo ho kginweng ho kena hwa diphoofolo ka rona ka lebaka la sewa sa lefu la tlhako le molomo. Monghadi Mpapa Mohale o re ho kginwa hona e lokela ho ba monyetla ho bahlahisi ho matlafatsa tlhahiso. O bontshitse hore takatso ya bona e le mokgatlo ke hore madibo a hle a kwale nako yohle. O itse ba etse hloko hore ho na le nako eo batlang ho hloka tlatsetso, empa ha dihwai di ka fumana tshehetso di ka atleha hore di ntlafatse tlhahiso e le hore Lesotho le se tshitlehe ka naha ya Afrika Borwa. Monghadi Mohale o supile hore bahlahisi ba dinaha tse ding ba na le ho rekisetsa dihwai dipheleu tsa boleng bo tlase, mme seo se senya leruo ha ba bang bona ba di fola ho ba ka ntahlelwa tjhelete e sebedisitsweng ho reka dipheleu. Tsena tsa hora ya 11 ditaba di fihla pheletsong mona. Fumana tse ding hamora horeng ya pele.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ho ngolla kapa ho ikopanya

0: Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo eo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading eo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang hwena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong, mona ke mo re tshotlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

dula fela metsotsong ya robong le Scott fela hantle ka mora hora ena ya leshome le motso le mong. Sa kgabola ha monate kwano salomeng sa Sotho letsatsing lena la kajeno e le laboraro mo kgwedi ena e tlholang fela jalo matsatsi a mararo ke kgwedi ya Phupjane ha e le selemo sona ke sa 2026. Ke a dumedisa e ka setana le hona ho hwehla letsatsing lena la kajeno momamedi wa salomeng sa Sotho hle. Ke re watamele o tlotla o dula le nna lenaneong lena la sedibeng lenaneong la bomme. Bo e leng hore re bua le bomme ka ditaba tsohle tse leng hore di a ba ama tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi ebile re ntse re sa lebale le diofising mo ba leng hona teng hore na e ka ba kopana le mathata ka setana le diqholotso difeng. Wa tseba Sesotho se bua ka mehla se re mosadi o tshwara thipa ka bohaleng empa re sitwa ho utlwisisa le hona ho ba nahanela hore na bohale boo e ka ba bo fihla jwang dipelong tsa bona. Mme letsatsing lena la kajeno ke sentse ke o hwehla ebile ko amohela medi wa salama sa Sotho ka lebitso ke Senate Matsoga re tloa rona mane horeng ya leshome le metsumedi letsatsing lena la kajeno.

0: ha ile nnete ka mantswe e leng hore a bueha hore bomme ba bohlokwa, bomme ba sebete, bomme ba atleha ho etsa tsohle ha fela menahano ya bona, kelello tsa bona ba di tsepamisitse nthong tsohle tse leng hore ba di hloka. Mme letsatsing lena la kajeno moeti wa rona ke mme Modieng Kgabo, ena ke e mong wa bomme ba sa le banyanyana haholo dilemong a keneng ka hare ho sedikadikwe sena sa dipolotiki. Mme re tlotla re sheba fela hore na dintle diqholotso kapa mathata e leng hore o kopana le ona e ka ba ke afeng e le mme ka hare ho sedikadikwe sena sa dipolotiki. Ebile re hotse ka sana le hona ho tseba hore hantle politiki e sale e etseditswe batho ba bontate, empa morao tjena o fumana hore lefatshe ka bophara bomme palo ya bona e batla e ntse e nyoloha hanyenyane hanyenyane ho tloha ka selemo sane sa 2024 ho fihlela selemo sane sa 2026, mo e le hore diperesente di batla ntse di nyolonyoloha hanyane hanyane. Empa he, ka letsatsi le leng re tla fihla mane sehlohlolong e tswe Roma e sa hawe ka letsatsi le le leng. Mme Modieng, ke a dumedisa selemo sa Sotho letsatsing lena la kajeno.
1: Ke a leboha nne. O re tswa mama di nao tsiang.
0: O hantle moratu?
1: I'm good.
0: Ke taba tse monate.
1: Dipolitiki mona ka tloa.
0: Ke re wa shine. Wa khatsima.
1: Ke rena dipolitiki a re etsa dimbokosha.
0: Amen. Ha o tsabe letho.
1: Annette Miss Nat.
0: Tsohle tsona di lokela hore di tsamaye hantle. Mme Modieng, hobane wa tseba re a tshaba re le bomme ho kena ka hare ho sedikadikwe sena sa dipolotiki. Wa ipotsa hore na ebe ke kgola ntho e tlang ka kelellong ha o le mme ore ebe ke tlatle. Ebe hobane re hotse re tseba hore bontate ke bona ba tla. Bontate ke bona ba e leng hore ke bona ba bang ka hodimo jwale. Re ipotsa hore na morao tje ha se re bona bomme ba le bangata hakanakana. A ko dumedise mamedi wa Selma sa Sotho, re tle re tsebe hore re kene ditabeng ka botlalo.
1: Ke a leboha Miss Nat, ke leboha monyetla ona o mphileng ona. Mabitso a ka ha feletse ke Modieng Kgabo, ha eso ke Mokgoto Madingwane. Motse o bitswang Hammei. Ke modula studio thaka ntsha mokgosetsa wa Sotho BNP, ke mopolitiki. Ya ba ha ke qeta ho kena mono ya ba ke etswa chairperson ya Young Women of Africa. Ebe Young Women of Africa e bona masadi ena strong because I am not shame or ke re I'm strong. Ebe nketsa mongodi wa region wa Young Women of Africa. SADC region ke nna mongodi wa yona ka ga Young Women of Africa. Ke leboha.
0: Re na le metsotso e leshomele metso e meraro fela le Scott hantle ka mora hora ena ya leshomele motso le mong. Momamedi wa Selma sa Sotho o tlo re tshwara nomorong ya 2231 6429 kapa plus 2665993 ho tlo botsa mme Modieng dipotso mabapi le ditaba tseo re tlotla re di nyakorela letsatsing lena la kajeno la boraro. A ko re bolelle fela hanyenyane jwalo ka o se o hlalositse hore o holetse mokgotlong. Keng e ntseng hore o ikutlwa hore o batla ho sebeletsa setjhaba?
1: Ene ke holetse ka hara sebaka se e leng hore basadi ke hona le lentswe malotho, mosadi ke ngwana. Ke holetse environment-eng eno e jwalo e mosadi.

0: mosebetsi wa rona ha ba re re batla di leader tsa basadi hobane ka hara bona
1: ho
0: fodisa bana ba upelo di bohloko le bana kere ka nna ba ka hara bona re na vetona golo and ha o sena motho a mo haipang
1: o tlowa
0: tona golo ya ne re hlokang e kae e felletse mono. So ya bohlokwa ke yona eno also hona le bana ba ke ba rutang ba di khutsana go bitswana mana bona ka hara le ka ga le ba tlanda de mafete le lona ntse ke thusiwe ke yena ntho mona gore ke la ka mokopa gore ke batla le haela di khutsana 1 2 3 ke motho Abdullah available ebe o nthusa ka le haile one of bana ba o baka ke top student mike na sekolo teng and last week ne ba ngolletse mangolo o bontsha hore ke bana ba ukwang hore ba moelele nebe ba thabile mohla ke ba iseditseng yena mohlomphey ke ba re we never fought hore re tla dule ka pela mohlomphey e go ka la matsatsi se thosa parliament go bontsha ho fa batho hope bana ba no from
1: ho ba le tshepo re batho ba ne ba hudimumola
0: ba ka lambaka ho
1: ba ka fihla mona ba tamela ba re ra le a moela
0: exactly
1: how ke ke mo mamedi mamedi dumela
2: Dumela ngwaneso
1: le. Eh mme.
2: Tshile mme. Tsuka mme modiei a ntlatsa ka matla ke ba sebete. Ne wa gona ge ba thoma lo dimona. Ke ntho se ngata nyana re sika o di fikela o bane neng. Ke ke bona e ka basadi ha ba na tokelo. Kona ke bona ka ga politiki ha o go wa sheba. O bona go bomme ba huela morao. Ke le ke elela hore e tsile ho se ratane ho teng ka ga bomme. Mme ho se ratane hono ho etsa hore ke se ke ka iphumana ka ga tsetsana. Kwa tsa le nthong tse nyenyane tsena tsa gona tsa megatena gona bo mpateteleng. Ha o ka wa kgetha o fumana hore ka pa wa la kgetha motho e mong ya sa ga dinki ba bang. Motho ma fumana le botsehetsi. Mme modie ke ngwaneso o ko ntle leeto. Ke bua ke le bana mantshonyane ke mme matlhadi. Pele o ko ntle leeto o go tsaya ke tsena sa gona bo mme ke ke ga moelane ke ke re tsoetsa monna motenya ke tlo tsoa fela mathata na ka ga malapa e tle ha o thuge bo ka tsaga di ka bo hale e be le ntse bona halang e tsare hang o tsaya ke o ratile ke ratene nlo ka tswa e gete ile ntse a tsilena ke a leboga bo mme te
1: ga leboga mme
2: e ya bo mme
1: thank you e o go mantshonyana 2231 6429 kapa plus 2665 9933 ho botsa mme modie dipotso kapa hona ho tlatsetsa ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona letsatsing lena la kajeno mo re fela re shebileng ditaba tsena tsa mamedi
3: dumelakgotso
1: ntate
3: ntate nna ke oka motho a sa didimo nkanete pisa mogana le abua ke sena gantle o na tlhila ene ka bo mme ebile o ntse di ke kgositse matele bo mme ke batho ba maatla empa fela ba sa tsiesane gana ke laosela ntate mogana le abua o ne ntse ntlafatso tsena tsae sale nna a sena tsagata mona gao ke e le bogantsi monono e se le dingolo fela e neng e le ditogo go isa dijo mono le di-fertilize boa matela mane ne go na le bofa matrele center kanete DNP ne se le ditse empa nna ke banang e ka go gona jalo tsena go nyamela gona wa yana go tlhoka ke tapele e maatla banene bo mme jalo ka ga buang jalo ga ba tsewang ke megalo ya mogana la bua jalo ba tswele pele ka yena a tla pholosa naga ena jalo ba mme
1: eye ntate 2231 6429 kapa plus 2665 9933 eya mme modieni ntse re bua ka taba ya gore o noisitse moetapele mono baneng ba dikgutsana ba e leng gore o a ba thusa e le gore mosebetsi wa ga o ne o kena ka gare go polotiki e ne le go bona o fetotse o fetola bophelo ba batho
0: le ditabagore dintho tse banana gore ga di fitlhele
1: di a fitlhelele
0: ee gona go gane ketsa motlhale eno ke ka ya mokgatho wa go boetswana ya gore ke laka mo kopa as a member of parliament gore ka sentse re sebetsa mmogo ga re le bona bana bana ba e leng gore ga bana batswadi ba latlhileng tshepo and they were so happy ke tla go sendela video ya e mongwe ne ge naana re batho fela ga ona motho a re tsotelelang kore ee le o tsale ke tla o invita ke gola program tsa rona di ba kgwedi le kgwedi.

0: the first thing how fihla ba lo qokela ka ntata mafete hore ona le teng gore they feel hore ntho tsona ha se ntho tse mohlolo ke tse mohlala le hore ka ha hane re hola re bona magu go kwa ka hare ba atamelo
1: e gore
0: o ba le ya bo masole ha wa bona gore ke ntho e tsalang ka dikelellong tsa bana ba bana e le gona jena ba hola ba nthongwe lengwe it's possible ha ba yetswa ke motho le fatshe go ne ke le ka ba bontsha fela hore batho ba ne ba fihlele le parliament le tla fihla when you need to hore le lo fihla ba e monye bidi wa bontsha na sa le ke batla ba mo parliament ba di jwale ke sa tsebe na ho etsuwa jwang
1: go bona ka pa motho o qala ho kae
0: ene lesson ya tsatsi le ne bile ne ba rutwa ke yena gore ha o bana smile ke bana ba 52 o kwana ba bangata
1: ba bangata
0: when you see smile ba neng ba ne ba ka slabeng ba babo 40 50 e gore ke o sobetlisitse phetho ngwaneng ya na tlo hola are mme mo di one day o na re ntho ena e possible
1: ntho ngwe lengwe e kaetsa
0: ha e kaetsa ha
1: ha le motho le mo ga
0: ya bohlokwa e ke ba ruta mehla ena ke hore o tsebena o mang o batlang o tswa kae ke mo gona ke reng dipolitiking ha se ke ra kena fela ba nngwe ho akenwa
1: the opportunities e ho shebue taba tsa mejo ho a jua vele ke tlotla ke rua ka politiki fela o sena le baka ba ka letsang hore o iphumane o kene ka hare ho lona mme mo dire tlo feta bothata bo joang re le bomme ba hore re lokela ho tshietsana re sekere dielana ho ba ne tabena o tla fumana hangata lena no lena la sidibeng bomme ba bangata ba bua ka yona hore re le bomme ha re tshietsane kore mme o sa hlalositse mona le tsitseng hore ho ka jwa mpate shele mane o tlo fumana hore ha o kgethuwe motho mmelong ha ba mo utlwisisi e hlile ba tlo mo hulela fatshe ba tlo mo hlokisa matla ba tlo mo seba bothata bo re tlo bo feta ka tsela mofuta o jwang le haebe le politiki mola ha le kenele le bomme ke taba e tsalang hobane jwale bontate ba hlokomela bofokodi ba lona ba bo sebedisa hore ba le arwanya meng ha ba le arwanya ba le fedisa matla ha hona mo ile hore dipersente ditlanyulwa tsa bomme ba kenang ka rapolitiki moloko ona o motjha wa banana ba atlang ba tlo ba le tshabo ya ho kena ka hare ho sedikadikwe sa dipolitiki hobane ba re ha re so bone ho etsala ntho e fapane ha re so bone hona le bonne ba etsang ho itseng ho kareng ke batla ho etsa tjena ke batla ho fetola bophelo ba basadi ba bang
0: other miss net into a challenge because ho bua nnete hle ke mogona ke la kare forefront ho beuwa bomme ha o how tlhokisa masadi mo seriti entretse ba o bua kere
1: haholo
0: so ke kgwa ntho re ka e etsang nthona e because nna ke tlo e bua ka the common sense but e hloka ditsebi wa re tla invite motho a ntsa etsa study sa yona sa masters sa hore na hantle basadi wae ba sa tshietsane yena o tla re thusa go emanolla ke motho a researchang ke motho a banang ke motho a kopanang le batho ka lehlonono se ke na le ena motho mme ebile ke mme ka lehlonono o ntse a etsa masters wa history ka hara topic tsa hae o etsa mona moo gore na wae basadi ba sa ba supportane mme motlhomo o tla re manollela gobane ka common sense ao ke tlo re basadi ke batho ba mona basadi ke batho ba tsena ke ikenyeletsa gore le nna ona le be ke sa ba tshietseng ha ntse ke bua ka ntho tsena ha ke itse
1: wa ikenyeletsa
0: le be nna ke sa ba tshietseng ka mabaka ka ba nneng ketelong ya letsatsi kere but I'm advocating gore basadi ba fuwe matla le bona but se ke sa tshietsa masadi yane nneng ke iphe ka ba hore kare she's not capable of on this but lena kae kae kere ba bang ha bantsietse so it needs but it's a hloka ditsebitse yone ba tloge manollela ho yona ho gana hantle ntle ho etsa la because that a time ne ba re as a natural thing but e ka controlea gore ho go nna kere
1: e ka laole
0: ba re ke ntle tshirale mo pelletse le basadi but e ka laole so me ke re tla mo mema methato ke a gola o tla tla refa ditabatsena
1: eh bo mme haile ntle bothata mo
0: ka re research tsa haile
1: ba tsa o tlo fumana ho bontate le bona ba tlang ka magahao bontate le bona ba o tsietsa ko go ipotsa gore na taba e ba kwa keng ke opola nakong e fetileng hona le ntate a kileng a kena mona re ntse re bua ka ditabatsa bo mme a re bo mme le hokae fela ditabatse e le tsa lona le kena le saletse hobane le tla tla mebe bele le a thola ha le lokela hore le tshietsane ke nana hore ke taba ya bohlokwa ha holo haebe ile e le taba e laoleyang
0: because ntetla o qabola o bona le megato wa bomme le ke bontate.
1: Ebele ha ha ta ba shake ke bontate.
0: Eh. Lida gate ke ntate. Ntho e possible jwa. Go go iselwa nna ntho e ipotsa go bana bontate ba bona gore. Rena le bothata. Kae kae o so hloka a comfort zone. O tlo itsetsa ka bontate bana because na go e bomme ba o hleka hlekang. Ba tlo o fa a comfort ba o tshidise then ba be ba o fele maele a hotswela pele gore na.
1: Mama di dumela?
2: Lela na le metu a ha.
1: Dumela mme.
2: Eh ya mme.
1: Eh ya mme. O buela fa. Eh ya mme.
2: Ya nete nna ntse ke re o mme ba skeba ba igotla ho le gataba ena ya mona le le. Bana ba ka ithuta gore fuma dipolitiki le ntho tsa batswadi ba gona le tsa kgaitsedi tsa gona le tsa eng. Fela party tse ngata tsa dipolitiki di le tsa senya go tloga gona mogaong ono. Mona ona ke ntho a kgale ke dile qetella. Ke ya le monghadi malema gore e hlile lefulu ya gore ke ntse ke makgowa hantle ntle. A se le gore o le jwang. Bona o bona gore basadi ba maAforika ba maatla ba jwang ba jwang. Jale ga o bone dikerekeng moo basadi ga ba ne ba samuele gore ka ba baruti fela ke bona ba tlalang ka kerekeng ke bona ba godisang bana. Ya yona tlhoa go se ba tla ruta bana le tsona di-histori ke go mosadi ya rokere o tse bagolo ka di-histori o tla kopela bana a ruti a itse a eng a itseng. Jale ke reseke be ba ikotlang ka mona e tlile mona bontate ba mona fela bampa ba tseba go sebaseba ntho tsa bona ke yona ka hatšhere a tlegoa. Ke se ka ke tsa rona ntse re dinka go bona mona re itlhokela fela thapelo ba tiise re tiiseng batho ba mogotlong go na le bomme ba teng ka mogotlong ka mono ga se ekeke ya bantu buya ka mme wa mogato ke mogatampi ke tiiseng bomme ra leboa.
1: Ra leboa mme. O qeta o e tlhalosa ga e utlwe bothata bona boteng.
0: Eh, because ntho eno a e buang ke nnete basadi ba maAforika ba strong kore ka gara di-continente tse tse re nang le tsone. Ga ona basadi ba maatla jalo ka bona. Look at President ya Namibia. Look at wa Tanzania. Sheba eno a nang le Malawi. Sheba mme Nkosazana Zuma. And ba lwantshiwe basadi bao o lo sheba history ya mme Nkosazana Zuma. Mosadi eno o lwantshiwe
1: fela o na eme
0: ke mogona kere it takes a strong woman
1: ho kena ka ga dipolotiki
0: as lenyalo le tla fela the relationship ba tla o hlala bashe
1: ana ba hlala sheba
0: ana ba mba mbisa ntrama queen ba ah mona o tsana la o jala le monne mo mosadi wa dipolitiki but e tla
1: o bana ha o hatellwe o na le lentswe
0: no really e mongwe na re a re le hona ha ho ke khombo o teacher ya history o mo politiki o leader batsha o leader ba sadi jowe hona hona anka sekgone but e ska ba ntse e ringa hamisang
1: a tsaba ke kenana ke taba ya a ihlile o bua nete bontate ba bangata ha ba bona mosadi a batla a ba tshaba
0: e go bana ba ngotse ba tse ba go mosadi tla mebe ngwana ke mo gona mo ke re mana mo mogana la bua la ga tlosa mola mone re begwe go thobasa di ke bana so mona mo segele teng e na le mo e ba tshosa but ho ntate a tsebang hantle na o batla can take masadi ya rwa hona ke masadi e senye mona hore wa tsana tlhekefetso hanga tabile e phame o bane. I remember I was representing ka taba tlhekefetso le gona why e le high especially le sotho le Malawi ne di hlaya di le hodimo ka in rural areas also le mawane re bua ka child marriage e nngwe ya ntho tseo ke ya hore basadi a ke re re tsere na le nthwana ya hore ke re nna e se ke rutu wa masadi ke ngwana. You know basadi ha ba ripote tlhekefetso ba manyalo kapa ha ke ta ho e ripota e be hore ke se ke tshwaretse monnaka monne wa ke go ntsa tlo mohlekefetsa wa pele e nngwe hape ke a kgola ke economy ena economy re tlamaya e bua hore e nngwe a challenge tsa basadi kena dipolitiki re tena re etsa ntho tsena tse ke buileng ka mojolo le he le go overpower wa gobaneng we don't have money. Dipolitiki ke tšhelete so mokgwa di-finances re tlameya o tlo rutana re le basadi in as much re kena ka ga dipolitiki gona o ikemela jang financial so that when you say no it should be
1: low. E utlwagale
0: because
1: le teng ga e thekesela e o isa mane ga o tsebe moyeneke
0: tlhoka motho
1: ela tlo nthusa ka ditšhelete empa kankena
0: ntena ha ke rate ke yana ntena re bua le ka le ntena ya bana ba rona ba nyalwang ba le banyana.

0: bo eta pele ba hao o le mosadi o tla bona ditaba tsa hao di tla tsamaya hantle ha o fa batho letsogo ka hare ke a o lebohela o santsane o tswere hantle o tla nna ke tla o tataisa nna ke se ke tataisa
1: mme modie nako ya rona e fedile moratuwa wa ka a kobolele dinomo tsa gago ka pele fela bakeng sa batho ba tla batla go kenya letsogo bakeng sa o thusa dikgutsana.
2: Okay, mme ke a leboa dinomoro tsa ka ke
1: 63 58 58 85 85 58. Ke kopa re tle re phete gape
2: 63 63 58 58 85 58. Tse dingwe ke 59 59 64 64 03 03 42 42. 59 59 64 64 03 03 42 42.
1: Okay,
2: ke teng WhatsApp-ong ka tseno tsa 63 le Facebook mabitso a ka ke Modieng Kgabo.
1: Wa tseba mme Modie, ke leboela seabo sa gao kwano Salmon sa Sotho lenaneo la Sedibeng.
2: Galewa Miss Nat, re kopa bookamedi bo re fe 3 hours. Eo ne ke a bua
1: shang. Eo wa bua se, o tsande re na ditoro tse ngata jwa.
2: Ama ditšhaga a bua but we needed hore re mpe re fuwe 3 hours.
1: Amen. Bomedi wa Semane sa Sotho tlhe re ntse letsatsing lena la kajeno lenaneo lena la Sedibeng. Moifa o ne o tlhophiseditse ga kana o fitlhela nna le wena ge kopana gape nakong e tlang tlhe setšhaba sa Moshweshwe. Ke santse ke re ga e be e tshweu go.

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o se thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botšae ke ka ona naga ena e na le mantlong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pe go sa bona ga le mo ya mane mo o re mone o tlwetse botona o le letona a enta te tlaele ke a tseba ke tlaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlee ke lona lebaka lona leno bane kara a ditsa dipoloti go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re yang democracy ga ke na sena ke ore ndadi lefano nnete a ka salosa lentswe democracy ke nake ga re na go fitela dumelela ga o soka tseba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya onke go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go gona wa re ke 2% ga ke dumele a sa ila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
2: go ba leua ke setho se ileng ka re batho ba palamenteng mo ntate waka le letlhokomelo bati ebeta ke tla ba eyageile ka nnete a bata bana ke nna elelelwa nna kere ke gelente diikeretse se le lekgotlala eedi kopana setšhaba oge gora seba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka re batoa se le tare maara bontate nna ke gelelo ikeretsa kempa ke rera era ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua meseretsi mane go na le batho ba ka tswang ba iphetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke rera ela ontate kgwere ka nna bataba eteng empa ya ntate ke tsama go tla bona a kedi tsedi kempa ke re fela ba sebedise re ntse re la gore dipoloting ya gona se ga tsamokelelang

0: mamedi ere rwela tabing re wela gabong le tsiareng le nametse tsa rona ke na ditlo re shumela botsego bedi re fogela tse go rena ya le shume le metse medi la kana la bophelo le re le tshwenyehile ke dipalo tse phahameng tsa batho ba kenang ditsing tsa kokelo ka kalbaka ka pa le o se sosa sa hlaloswa ndwalo ile taba ya go qhalwa ke mago kalbaka la bogatlhane bona bo sa ne kwa le kana le re taba ina e qetelle e tlama maemo a qosang he hore ebe ka golo e nngwe ya setšhaba e ameha gona ditabeng tseno e ka ba ke taba motlhomong ya go bona go ba le mafu ka bona boemo bona bo tlisiwang ke bogatšhane bona bo sage gwang bele batho ba le ka mawala a gore bele ba pata ditaba tsena ba ketelele ba ya ditsing tsane tse e sa bolokegang ka tsona ditaba tsena tsa go qhaba ke mago nakong e e fetileng mananeong a rona lena la rotlolola taba re lebile le boemedi ba tse ding tsa dipetlele mo baneng ba lla ka gore dipetlele di ba le dipalo tse godimo gagolo tsa basadi le banana ba yang ditsing tse jalo mme ba senyegetswe mo go neng go na le pelelo ya gore karolo e golo ya bona e ntse e le gore ke taba yane ya gore taba tsena di tswa ka boikemisetso he mosotho e motle gobane fela o sa batlo e taba ena ya bogatšhane mabaka a ka ba mmalwa a susumetsang yona taba eno he empa re tla utlwa ka botebo go ya ka diphuputso tsa mokgatlho wa matšhaba wa kgolo ya setšhaba e leng UNFPA naga ya Lesotho e boemong ba dinoko tse 60.6 ya basadi le banana bao e bang bagatšhane ba sa rera mme ditaba tsena ge mosotho e motle ke dipalo tse e supiwang jalo ke UNFPA ka kwano ka matlong a gaso re na le Dr. Matshidiso Mahapi ena ke setsebi ditabeng tsa bophelo go tswa leka lena la bophelo o teng ka kwano go tlotla go tlolola ditaba tsena le ena ge mosotho e motle go utlwe gorena gantle lekala le tshwenyegile ke taba le tshwenngwa ke eng mabapi le ditaba tsena ge mosotho e motle Dr. Mahapi ke wa mohela sermeng sa Lesotho re thabela go ba lwena le tsheyagang lena mme
1: ke a leba ntate le ba memedi ba gago ka nnete
0: ge lelekeleletse ditaba tsa rona ka ditaba tsena tse botlhokwa ga kana-kana tse ebileng di kang tsa nyago sa le batho go tlwa gona ga ya Lesotho na dipalo tse e phagameng tsa boemo bona ba batho ba ka nna nyaba ba tlhokala ba bangwe ka teko ya gore ba fedisa bogatšhane gobane le bogatšhane bo sa regwang ka maemo a fapakaneng ge ke re utlwe mme ko go tlhalosetse gorena gantle ditaba tse le boithuto ba lekala gorena di tswa kae di bakwa keng ke eng sesosa sa ditaba tse jalo ka re utlwa mokgatlho ona gore e ka nna ba motlhomo bana ba dilemo di šomele metso e mene go ya lešomele metso e gobong ba bonagalang dipalo di phagame tsa bogatšhane bona bo sa gegwang le go ntsha le go qhala ke mago
1: ee ntate ke a leboa ke bontsha gore ka nnete re lekala bophelo re tshwenyeile gagolo gobane o tla fumana gore ward ena ya gaine e re bitsang gore ke ward ya mafu a basadi o tla fumana motlhomong ga ba reetsa motlhala ka botshepong mono Queen Mama Heart Memorial Hospital motlhomong ba kgone gore ba admite bomme ba ka bang 20 ba tla ka mafu a bone a fapaneng fela re tla o tla fumana gore bommeng bao hobe ho o tla fumana gore lesome le metso e tsheletseng ke yone e leng gore e tlile ka ditaba tsa gore jwale ba na le bogatšhane bo eno bo e leng gore bo se bo qhaleile mme ga re sheba batsena tla fumana gore ke bana ba ntseng ba le dilemo tse magareng bogolo ba bona bana ba ntse ba le tertiary ebe o tla fumana gore ba bangwe ba bona ke bomme bana ba le dilemo tse magareng jwale ga o oka le bona ganyana e mongwe o tla tlhatlho gore ka nnete ke ne ke le ka o leka ke le ka go qhala kemaro enana mabaka ka motlhomong e tlabe le gore a tshwantse ke le ngwana sekolo jale ga ke bone ka re ke tla kgona bogatšhane le go ya sekolong e mong ena motlhankananka ka nnete o na dumetse taba tsena tsa bogatšhane ke eno o samphopile bole ga ke tsena ke tsa bang e mong ena ka nnete batswadi ba ga ke a ba tshaba nka se kgone e mong ena ke meanyetsweng o tla ba bolela ka gore motlhomong gatlhamisitse ngwana gae a le monnyane ga kere e mong ena o tla bontsha gore ngwana enanang ga ke tsebe gantle gore na ke ngwana wa sebane-bane kapa wa mang jale mabakano kao fela a mangata gagolo mme a etsa gore bomme ba keteletse ba qhala ke maro jale ntho engwe gape e botlhoko e fetisang ke gore rona re reka la bophelo tshwenyeile gobane dipidisi tsena tse qhalang ke maro di bonagala di fumanega ga bobebo go mo na Lesotho ko o ketse mohlala fela mo so tho tla fumana hore mona Facebook o na le motho a tla fihlang wa le nomoro tsa hae hore ha o batla ho khala ka ma ha o batla ho qhala ke maro o bo so ntshwara abangwa le nomoro tsa hae mono ho tshong hore re tsa hore di be bobebe le ngwana fela a bonana le mathata wa santsa tse ba hora e ka nne thakina mahata fela ka ikela Facebook mane ka letsa nomoro nomoro na fumana me re tshongela ho lo rena ha ile mo le sothole re abortion it's illegal fela vale dintho tseng on the ground ha di bontse hore abortion it's illegal ge bona dintho tse supportang taba tsa abortion me re tshongela ha ho lo ka nnete bana bana mana ba lahlelwa ke bophelo o tla fumana motho a sa kena a lahletswe ke madi a mangata hona hona hona tshone re ntse re hopotsa ho kana ka tsedeng o tla batla ho mothusa ha kere empa ha se hore o tla fumana madi a sehlopha sa hae a le teng tshwele ebe re tla bentse re letsa hae dipetlele ba sendo se fa le re thuse le na le sehlopha sa madi o fumana hore ga sokola motho wa ba ka tsela hletswe ke bophelo
0: ditaba tsena ke ditaba tse bona halang di le teng tlo ka ha le supile letsatsi le letsatsi ho bapaditse hore kopana le mamang o tla o thusa e ho qhala ke maro dipilisi jwalo di teng jwalo ka ha o supile gena ha ya bo kresti naha ya lesotho e hlaloswang e le naha ya bo kresti ke dipetlele tsa kereke ha di dumele le ho kgothaletsa batho ka ditaba tsena tsa ke maro empa dipalo tsona di ntse di phahame taba ye e reng na e re re lokela re ke re hlahlobe mekgwa ya rona ya ho phela na la ka kgothaletsa hore mohlomong le ditsebi ditabeng tsa bophelo ha ile mona taba ena e etswa ka mokgwa o seng molaong na e ka ba hantle jwale e hle e etswe ka molao e le hore jwale ba tle ba tsebe ho etsa ba bolokehile mohlomong re ithuta le dinaheng tse dingwe ka re Afrika Borwa ntse na le bolokolohi ba hore motho o na le bolokolohi ba hore ha maemo a sa dumele a ba o emisa kema kapa o qala kemaro na mohlomong a re bapisa le naha ya Afrika Borwa dipalo tsa teng di a theoha tsa batho ba hlokahalang mohlomong ka ba leka ho ntsha ho emisa bona bokgatshane kore ge ba pisa le dinaga tse di nna le ka kgothaletsa le le lekala gore atšhe kore hlehletswe ka molao bakeng sa go bolokega
1: a se re shebile taba ena ya gore jwale ka nnete ga ke gane gore re naga ya bo crest fela ba le jwale ka se re bontshitse gore ga ke re lesotho mo ga re dume ditatse tsa abortion fela jwale dintho tse etsagalang tse fatshe mona di a e supporta motlhala fela eno ya Facebook jwale kutlwisiwa ka kore mohlomong ha lekalene lekala bua pele re ka fitlhang dintabeng tseno tsa gore re keteletse re ntse gore abortion e be legal taba ena ya tshebediso ya di-contraceptives ke taba e kgolo bomme ba bangata ga ba rate go sebedisa di-contraceptives o tla ya setse mane mohlomong a fitlha fumane kapa a ye chemisting a reke pedisi tsa di rekileng jwale o tla fumana go chemisting male a ke re ga se setseng ha ba nako ya gore ba dule le motho ba mo beye fatshe gore o ka fumana mahata a tsena motlhala fela o ka kereletse o se ntse o sporta mona le mane o ka bona madinyana ntse a re thotho painting matsenanyana kwa utlwa sa ba botlhoko nenne o ka bona o se tswa sefatlhong sa gago magopana o sa tlwaelang ga ba buile bona taba tseno gore ga nte tsena di ka etsagala re kopa o tlo bona nao jang ge le o tla re tšhentšhela mofuteng o mongwe ga ke re ga o sa mamelele ditlamorago tsa dipidisi jale mme a balo le ga nna ntse a lekile gore a ema le chemisting e le o thea bogatshane bo sa rerwang ga a sa kopana le mathata a nana o sa decide-a fela gore atšheke ga ke tlo kgona ka nnete go nyekelwa ke pele o seng le mantsi bua ke gore ke tlogelele go nwa ntho tsena bogatshane bo sa rerang ke mane mo fitlhang e be bale ke mane masabile a sa boqhala gobaneng disebediswa tse supportang gore abortion e be teng di a fumane a lesotho mone ene ga bobebe jwale e mong yena o tla ba ikela chemisting a loge ka dipidisi mane ditshebetsong tsa lekala la bophelo go a tlhaloswa gore pidisi tsanang o tlametse o dinenengneng ke tsa motlhala fela o tla fumana gore batla gore motho wa rona e be bonyane o ile matsatsing ga a qala o nwa dipidisi tsena gobane ga a tseba gore ga a dinwa letsatsi la pele a ile matsatsing kapo ga a nwa dipidisi matsi a matlhano nakong eo diphirote di ntse di teng bonyane motho ona e tlang ga a fitlha letsatsing la bo 7 o tla ba sa le safe jale e mongwe o tlo fitlha a itsamaela fela a ikela chemisting beke se bile e fetile matsi a sa bile a fedile ga ka tana pidise pedi fela o sa checkela boyfriend ya hae o utlwisisa gore a e ka nnete ka ga bole ke sentse ke na le dipidisi nna ke safe ke hantle se nka etsa eng kapo eng ga ba na kutlwisiso le tsebo jale ba di sebedisa hampe go hloka tsebo ebe motho a balo le yena o tla fumana re se a mogatshane ka ha ona sa ga mogatshane bo a bila lekile go tsa nthong thuwe thusa ke mana me leng ho o tla tsa ma santse a betsa ba bang hore di santse ba di apuka ha di sebetse lo sebetsa ebe motho a balo le yena o ya Facebook mfela o khala ke maro jwale bothata ba bo jwale ha ba se ba qhadile ke maro enana ha ba tle ka nako mona ditsing kutlwiso ko ya gola motho eno nang a ba rekisetsang o tla ba hlalosetsa gore ga o bona madi ke yona letshwao le letle o nono dule gape motlhomong o se ka ya hanghang gobane ga ke go tla fumana o sa itse dipidisi tse kentsweng ka mo ka lesotho jalo o emele go pidisi ya e qeto gobane ga o ka ba ya ka nako ba lothola bopaki bona ba pidisi ka mane bale o tla re kenya ka gare jale ebe ke ngwana le mo di 17 ga emane o dutse o ntse latlhelwa ke madi a mangata fela ka nako tse dingwe o sa bile ankga dikokwana tsa lesotho sa be di nyoloile ko gore di kene ka gara popelo ka mona di entse ntho e ngata fela ka nako tse dingwe o fumana kokwanatlhoko tseno dikeretse di tlala mmele ona kao fela jale motho ane ga a fitlha spetlele mane e be sele matlhomola fela ka nako tse dingwe a ba qeteletsa latlhetswe ke bophelo jale e tlhile ke ntho tse ngala tse ka tlisang ntho tsena tsa di-abotion e mongwe o tla fitlha ka nako e be re le ka

0: mohlomong ho moisa theater ke re madimong re le ke ho lontsha ntho tseo jwale re a sheba hore na kgetsa jwang re aya kapo hare ko rawe ya ho fumana hore mong ha rena chance re le ka ho safea bophelo ka nako tse di motho a ba hlokalle theater tafoleng re le ka hore ne re mo thusa fela ba lo fumana hore aowa ha ga tleya jwale ka nnete ke utlwe ka ga ke nako e leng gore gana bale jena re tlametse re tlwele go iphapanyetsa maemo a na a teng ha e ba leka la bophelo la dula fatshe ha e ba bomaparamente a kena tabena nang e tlhebe e kobanela go kopana na tabena gobane e tlhile ke bothata bo bodule fatshe go bapisa gore na dinaga tse dintse re bone kara di sebetsa bang gobane nna go ya ka nako utlwe ka ga ga motho a na ka dumelelwa gore ache ga o se o le mogatšhane he ka nnete ha e bo batla go ya mane ditshebeletsong o lo tlhala ke maro o dungwelelwe gobane bonyane e tla etsa gore batho ba rona ba fitlhe ka nako re kgona gore ba re ba manage ka nako e le gore le maphelo a bona a tseba o bolokega a le mangata fela ka godimo go tsotlhe ke tla nka lakatsa ha tabena di-contraceptives e ka kenya tshebeletsong gagolo go feta tse dingwe gobane tlhile ke bothata bo bogolo bono
1: Need more data for less? Say hello to unstoppable browsing with 3 gigabytes of weekly data. That's 1.5 gig anytime data and 1.5 gig night data. Stream your favorite shows, scroll social media, and stay connected anytime, anywhere. All this for just 35 Maluti. Yes, 3 gigabytes of data for only 35 Maluti. Don't get left behind. Dial *100#. Use EcoCash or Mboy on WhatsApp. 66100100 to buy. More data means more life. Inspired to change your world. T's and C's apply.
2: Ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona
3: a se mohe mabedi re gotlile jalo ka mabenkeleng re hatele pele jalo ka ha o bontshitse ditaba tsena tsa na di bakwa ke Dr. Mhapi ge ke re shebe hore dikolomane o sontso ona le thuto eo batswadi le bona ka bo bona bana ba sentse ba sa e thabile ena di life skills tsa bona ho rutwa bana ditaba tsa bophelo tsa bothobalano sentse ba sa e thabile dikereke le tsona ka mogodi rutang ka teng taba tsa di thibela pele baneng ha se dintho tse kgothaletswang gobane thobalano ke ya batho ba ka gare go lenyalo e seng ba ka thoko go lenyalo empa jale bothata ke bona bote motlhomo le ditlwaelo tsa rona re le batho ba basotho fela ka gare go malapa ntate motlhomongwe ga a dumelelane le taba tsa di thibela pelei gore ga o sebedisa di thibela pelei ko gona o le mme o thibela kgatlhano le athe modimo o itsereng a teng a tafale ebile e ka nna ya ba o di sebedisa jalo gobane o ile gobala le bo mamang ka ntle ka kwana ntle le nna ditaba tsena kao fela di etsa gore batho ba balege o sebedisa di thibela pelei jale ke bona bothata boteng go ka e tswa jwang na thuto e lekane go ka fanwa ka thuto e lekaneng gantle ga ko re thuse gona re na le moetlo re na le dikereke jale dikolomane le batswadi le bona ga ba dumelelane le yona thuto ne sentse e fanwa go bana fela gore ba tlhokomele bophelo ba bona le dipheto tse bang teng mmeleng wa bona ba tse bang tse bong ka gatelo batswadi ba setse ba sa e thabeleng teng ebe re ka e tsa jwang motlhola bothata
0: wa tseba ya batswadi ba sa thabeleng ga ditaba tse di boeya e batla ile bohloko gobane ka lehlonono ke motho a ka tšhakelang bo dikolong mona ka bua le bana ba banyenyananyana ka ditaba tsena ke utlwa gore na ba ga kae batho bano ba ruteile go feta ka mokgwa batswadi ba ka naganang ka teng ebile bohloko ba bona o tla fumana gore e mong o tseba le ditaba tse e leng gore ga se dinnete ke dintho tse e leng gore ba ntse ba rutana maneneng tse e leng gore ga se dinnete go ga motlhala fela e mongwe o tla ba sa itse a le mo di 13 boyfriend ya ka invite hore ha ke swa ba le na madi a ka tloema ke tlohlanya a tlo mathala bokong e ha o betsa nthweno o bona motho ona o betsa nthweno no ka se fahlo se hlileng le motho ona nthweno o e khotse e le hore ntho ya sa yemetse fela go re na monyetlo wa galo ga ba le motho lo hae go feng jole wa utlwa ha ile mo batswadi ba sa batle ha ditaba tseo di buea ha ona mohlamba na ba bona ba tla ba le lesedile na ba etsela ditaba tsena hape ge tle re hopola hore se ke ga bapisa mehleng e fetileng le mehleng e gana jale bana ba hana ba letsena ba bala di face ba bala di internet ba khona go ba ipalentsa na namba ba ipanela tsona hona le taba tsa bo di TV ba sheba le sekolo mane ne ba rutwa jwale ho bale ya hore ba tsebe nnete nna ke utlwa re etsa phoso ba ne ha motho a tseba se ne baitseng bonyane o tletsa nthone baitseng ho feta motho a tsebe nga etsa dintho ka lefifi jwale ha re shata ba sentsa culture culture le taba tsa bo kireke jwalo di kireke hana ba tsena diteng re le batho re dumela dintho tse fapaneng ho boela modimo nnete ga bona ho le rona ga feila hobane ha ba re bua ka hore bana ba bileng ba ntsona diphuthong tsona tsa kireke tsona tsena tsa supporting di contraceptives re ba bona ba kena ba se ba ntse di abortion jwale e ka re kenyetsa metsi ka moedi athi ha ne ka ga ema ga tshwana ka matso hore we la ile mo nana re bona go bohata ke bona bona di bana e ba ba gatshana ha ke re ga bona hore le ke re ke ha re se ha re dumele tshebetso di contraceptives empa nna go utlwa ka hore in passing fela motho la ha ka jwetswa hore di contraceptives di teng ha ba utlwa ka wena ha o sa tla gona hobane nnete ke hore bana bana ba etsa thobalano ho sa khathetsa rona o tswa kirekeng efeng e supportang kapa sa supporting di contraceptives bana bana ba kena spitle mane ba entse di abortion ho sa khathetsa rona o tswa kirekeng efeng e sa supporting di taba tsena ge ba kresti ka se kresti ha ona mo kresta ka batlang hore abortion e be wa e support empa ke se re ho latela hore bana go bana bana ba lahlana ke bophelo sotho mona ge tlametse ge facing reality ge tshwaraneng ka matso hore na ge le ba ruti ge le matitshere ge le batswadi ge le mapamente ge le minister of health kobo ye ge tshwara jwang hore re sha hore na bothata bana ga bo solve jwang ha rena na kwa go be nentse re supana hore nna ke mo kreste wena o mo culture wena o mo minister ha bothata boteng and ha re sa etse re tshwara bothata bo bana ba tloshwa
3: ibe boemo bo boteng mohlomong re ka ukwana bo amana ha ya le sotho ka tsela efe
0: bo mana ha le sotho hobane ka tsela ke nana ha ebe hana ba le tshege tla be re na le bana ba banana ba bangata ba tle ba tloa dikolo mmale e le bana ba tshesiari motho a tsamaya ya sepetlele jwale ngwana jwalo o misa di class tsa hae mane ke ngwana na sponsor wa ke Manpower ha ke ngwana na bohlale e leng ho ka moso e ka ba accountant ya naha ka moso e ka ba minister jwale ke yana bokamoso ba hae ba senya hobane mo tla fumana hore ka mora mono mohlomong metswalle ya hae setse ba gore ona qhala ke mao ho so le ditlhong ho ralo feisa bakgotsi ba mosebane sekolong jwale ebe haebe ke ngwana a dulang malaineng monana batswadi ba bo maputso kwana o sa tshaba ho ya sekolong hobane bale o sana le stigma ho ena mono jwale ngwana ba lo bokamoso ba hae ba senyeya ho tjho hore Child Element Power le yona e senyehile ngwana ene ne re tshepetse hore naha e tlo tla e benefita ho ena a bohlale a jwang naha e lahlelwa ke bana ba bohlale ntle le mono fela ha ba ke mme a sebetsang hobane ha ke itse taba tsa di-abortion ha di ame bana ba sekolo fela le bo mme ba le modi ba gareng ba bonagala ba qhala kemaga ka re itentse phagame ha fela sa sa rera bogashane bone mme e ne tlebe le mme a sebetsang ma a sebetsang teng ha sa le seyo mosebetsing motlhomong a lofilong tsha go tshwana ka le kgwedi kapa dibeke tse tharo mosebetsi wa haewetswa ke mang ofising male o imetsa bana ba bang e le go taba tsa workforce le productivity di ameya ha e ba go lebeletse go hwetswe dikipa tse 20 difemeng male ena o sa satla difemeng o swantse dikipa tse 15 obane bale o setisitse tshebetso bane mosebetsing so re bua ka tšhelete mono gore ka nnete wa ko ga ba dikipa tse 15 di tla feta ga re ne re lebetse go feta dikipa tse 20 tšhelete ya productivity ya matšhelete jwale re shebile le gore ha a kene sepetlele male o tlo fumana gore a kere boholo ba bona batla ba sentse ba na le di-complications ga ntse re swasa taba tsa madi o dule nako e telele sepetlele o ja dijo tsa sepetlele o occupile better sepetlele o sa isa dipidisi tsa sepetlele nako e telele taba tseo kao fela ke taba tsa ditšhelete ka nako tse dingwe o tla fumana gore boholo ba bona ba kereletse ba ile ka mane ka madimong go sebediswa dintho ga ba tsobiswa ga kere dithepa tse ntse sebisana tsona ka mono di batla di senya ka penyana ga di sebetsa gangata gagolo di tlhoka replacement ka mora nako e kgutshwanyane jo ditaba tsene ka ofela di bela tšhelete go tshwang gore naga e spender tšhelete e ngata go supporta di-services tsa di-complications tsa abortion e le mmane mo ntsela teng hore ge duleng fatshe re bua hore na tabena re thibelang jwang hobane ha e ba tshote engata a spitle le tla metso re stoke dipiselo tla di sebediswa hore motho ya nang di anti

0: matrix ha lola a lola di fumana ha sa ntse di abortion a sa le a sa a nyotsi ke gona hloko ke tsha den tweno tsha den ga bere ke di nthotse di ntse a spetlele ba jwele re tlametse hore stoke di antibiotics ka bongata ba sentse re tsa hore mathata a teng di pilisi mirana etse bitsa le na tlametse stoke ka bongata ba sentse re tsa hore mathata a teng ntle le mono fela motho e mong o tla ba abetse date mohlomong ke go tswa qatsha mohlomong ho rurutla ntsha popelo ka mabaka ha e a bophelo ha a fitla tshepo mane wa utlwa o nkile mohlomong ke o nkile mazinya na mosebetsi mo kupilo ga ke kopa o tsamaya ke a mane ke lo etsa operation ha a fitla monana already o santsa misitse taba tsa ha etsa mosebetsi o santsa imeditse bana ba banka mosebetsi ha a fitla mana tshepo ntso tefela a di betse ditletse mme o kopa o tla be kenyetlang na kona ka ofela na o dilantsa inconvenience batho ba no mosebetsi inza matata tsa productivity jele ka ba ka la ho re di betse tsa tshepo mane di occupied di betse tsa queen to gain ward di occupied ke batho bana ba qhalang ke maro
1: ke taba tse boima mamedi metsotso ke ena kile ya go e mashome a mabedi re fitlha gorenyane ya pele re na le boemo ke bona mo taba ya progalo ya mesebetsi le yona re kekeng ra iphapanyetsa yona o ile wa e ama gagolo ga shebile taba ya ka nako nngwe bjalo batho ba ka kena ditabeng tsa dikamano tsena tse sa sireletseyang motlhomong gobane fela a na le motho ya nang le tšhelete e be a sa batleng go sebedisa le tsona di thibela pelei tsena ka lebaka la tlala ba sa dumela ntho nngwe le nngwe bjale ditaba tsane di ba teng tsa mokgatšhana bo sa rewang re boetse re na le batswadi ba siang bana bomme ba siang bana ka baka la go a ba fata metsuntshunyana motlhomo nna henyane ya baelane bana bana ba tla be ba setse le ntate mme o thata gore ntate a ka qoqa le ngwana wa gae wa ngwanana ka lelapeng ka mone ya bontsha ga a sebedisa dithibela pele ngwanaka e tsa jena ipoloke jena ditaba tsa thari le thobalano go ntate le o ngwana wa gae ga se taba tse bonolo ebe di ka fetwa jwang ditaba tse
0: wa tsa ditaba tse di ka ba bonolo motlhomo ga re ka metse le metsaneng aba re fana ka thuto gore le ha e le mo e se bonolo bontate ba ka fetola ditlwaelo tseno go ntse gona le ba bangwe ba ntse ba kgona gore motho a be magadi a gae fatshe a molwetse gore hela mang eo ditaba ke tsena gagolo motlhomong ga o ka ba le motho e leng gore o latlhelwa ke bothata motseng o tla fumane mongwe a sanka chance a sa beya mo mogadi fatshe gore wa tseba ditaba tse tsa mang eo di ka tlhela wena ga e le mona di tlhaetse mogadi a mang eo ake jale go na le bo di-adolescent corner ntate a ka betsa ngwana gae gore a ka o tšhakele mang di-adolescent corneng o kolo o bua le bo mme ka mono ka ditaba tsena tsa bana ba ba le bana ba le banyenyana ke gore go ntho dingata le ga ba e sena fela ka etsang a ka ba le motlhomo mamane le ena gagadi wa ngwanana a ka bua le gagadi o e letlhe ga ke sa bona ditaba tsa ga mona kapo o ko rute motho ena ka ditaba tsena gantle a tseba go kgona gore a be le tsebo
1: mamedi re metsotsonye e lesome le metso e robedi re lo fitlha gorenyane ya pele re re tle go meme ga re meme mo mamedi tle re rwale ditsebana tseo he Dr Mahapi re tle re tsebe go bua ba mamedi mamedi nomoro ya mogala ke 2231 6429 kapa 59933 bakeng sa dipotso tsa gago he o tle o botse Dr Mahapi ka kwane o kenang le ena re tlotlwa ka ditaba tsena ke setsebi sa ditaba tsa bophelo go tswala ka le lena la bophelo mme re tlotla le ena ka taba ena e tshwenyang lekala ga e tshwenye lekala fela e tshwenya mmuso wa Lesotho dipalo di bonagala di phagama tsa basadi kapa barwetsana ba qhalang ke maro mme dipalo tsena di a nyagosa ka lebaka la gobane jale di qetelela di a kae di amane mo gobane le mafu motlhomo motho wa bane a sa thusega ka nako ntle o mono ke taba ya gobane motho a ile a tshaba gore he go tlo thwe ke kopana kae le taba tse motlhomong batswadi ba ka ke badumedi ga o se o thwe ngwana a mamma ke ngwana a mamma nkanete ke na le ke bile ngwana ka thoko golonyelo ke tlo tlotlolola batswadi ba ka ke mane ba nkang mehato jale ya gona ebe ke tlo emisa ditaba tse jwang e ka nna ba ke kena sekolo sa kereke kapa ke kena sekolo mane mo hutsweng taba tsa bogatšhane ga ka ra fumana le mogatšhane fela tseba gore sekolo se a fela ke o nka qeto yona eno jale ke bona mo o tlhaloswang ere ditaba tsena di bonagala di le ngata yona mekgwa e jale ya go kgala ke mago e bonagala e jale ga ntse e le tlholo ya molao jalo e se e etsagala ka segatlha se e phagameng gagolo ke tsone ditaba tse e bonagalang di le teng e mosotho emotle ke ka gona lekala le rena le tshwenyeile ka nnete ke ditaba tsena tse e tswalwang ka nqanere mehato ile a e tswa nakong tse e fetileng dithibela pele dithuto tsa ba teng ga rutiwa ka taba tsa dithibela pele o sebedisiwe dithibela pele fela jale bile di rutwa go batho bao gotwe magatlhelo a pele ke gore ba ka thoko ho

0: seke ba kena ditabeng tsa thobalano. Taba ya nthu ke abstain. Go ba ditaba tsa thobalano. Mamele ke a wamohela kgotso.
1: Mamele o teng dumela.
2: Hallo?
0: Ntate?
2: Wa nkutlwa ntate Mosala.
0: Ke a utlwa ntate wa ka.
2: O bua le ntate Tafita a mokganyane.
0: Ntate Tafita ke a leboha hle ntate ke a wamohela.
2: Thank you ntate wa ka. Ntate wa ka ke mametse ngaka. Ke mametse ngaka hantle.
0: Eya ntate.
2: Potso ya ka ke ena ho ngaka. Na e le dingaka kampo e le basebeletsi dipetlele moo ba bona e kare ba ntse ba tshwere ditshebeletso ho fana ka ditshebeletso hantle. Ke botsa potso ena tjena. Tshebeletso tse ba re fang tsona re le setjhaba ha ba sa romanye kampo ba sa bontshe ho teneha. Ditshebeletso tse ba re fang tsona ke tlhopha boroko e re e fumanang ke le setjhaba. Jwale ke ne ke tla tabeng e ke reng ha e le mona ba se ba bontsha ba ka nka thuto e nngwe e tlo re ruta hore re bue jwang le ho tshwara bana jwang. Ke bona e kare ba ya mosebetsing o e seng wa bona. Le ena e leng hore o bontsha hore naha ena e sa dumele di-abortion, jwale o tlo ba le tshusumetso ya hore di-abortion e tle shejwe le ho dumelwa hobane mathata ke ao a ditlamorao. Ha nkgodise e kare mane moo ba etsang mosebetsi wa bona ba o etsa ka ho lekana ka dintlha tse seng ke di amme. Jwale ke ne ke re ho yena ha be pelo e nolo ba be focus tshebetsong ya bona. Re na le babusi ba naha ena ba elang hloko e leng beng ba hae dintlha tseo. Bona ha ba tlale ka mokgwa o lekaneng ba seka ba batla ho tlo re etsisa dintho tse neng tse re di etsa tse seng re sa di etse ka lebaka la demokrasi. Tsena tsohle ke ditholwana tsa demokrasi. Ha ba stikelle ditshebetsong tsa bona tsona tse bohlaswa tseo ha ba di etse ka bokgabane babusi ba ntse ba di ela hloko ka nako di tla fihla ho tla fihla mo molaong mo tla etsa ha seka ba tlohela tshebetso ba tlo ho ruta hore re tshware bana jwang. Ha eba ke hlakile ke a leboha ntate.
0: Ke lebile ntate, ke lebile, ke lebile ntate Tafita ka dintlha tseo tse o di hlahisitseng. Mamedi ke re ke tle ke nke mamedi e mong re na le ntate Tafita ka mare ka mokgadinyana re tle re fumane mamedi wa bobedi wa boraro o tla re lebisa dikarabong ka mokgahlelo ona wa pele o re leng ho ona ha jwale. Ke yona nomoro ya mohala o kenang kana 2231642 le yane ya 59933. Ke tsona dinomoro tsa mahala tseo he re kenang ka tsona bakeng sa dipotso tsa hao, di bohlokwa ditaba tseo he Motsotho e motle. Mme re tle bo meme ka dinomoro tsena tse pedi tseo o kenang ka tsona. Mme re lebeletse he hore re tle ho nke o botse dipotso tsa hao tse sa feteng boraro hle mamedi wa kahle re tsebong ka ba lehlomana. Ke a tshepa o timo ke butse phenyenya ka mona 2231642 le 59933. Ke tsona dinomoro tsena tse pedi he tse o kenang ka tsona bakeng sa dipotso tsa hao hore o tle re utlwe kapa moo re sa thetsang teng le wena o tle o tshwaele ho tsona. Re bua ka ditaba tse bohlokwa mona ha jwale ka lekala lena la bophelo le tshwenyehileng kapa le ngongorehileng ke dipalo tsena tse phahameng tsa ho qhala ke maroka ha rona ha ena ya Lesotho le ha mekgwa ebile ya ba teng nakong e fetileng le dithuto tsa ba teng nakong e fetileng tsa ho hlola boemo bona bo bonahalang boetsahala ha jwale ka tshebediso ya dithibela pelehi ho bonahala bothata bona bo ntse bo le teng. Jwale ko ona ho tsuye ka lefelekgalo he Mosotho e motle tse ding tse ntseng o inahanela tsona kapa tseo ba kgothaletsa mohlomong ke nako ya hore le tsona ditaba tsana tsa hore jwale ho ko hlahlojwe molao jwale ditaba tsenoa di tle di etswe ka mokgwa o bolokehileng e leng wa hore jwale melao e

0: dumelle taba ena ya ho khala kemaro e le hore ba tle ba etse ka mokgwa o bolokile. Fela ke hore na jwale ha e tlotla e bula ge ya hape hape na ya hore jwale mafu ana a tshwaetsanang jwale le ona a tlotla a phahama jwale ha e le mona batho ba etsa thobalano e sa sireletsehang ge o kaya jwale ka boemo bo Dr. Mhapi, ke kopa tle re kene ditabe tsa ntate Tafita. Mohlomong jwale re tle re bolele ditaba tsena tsa bokgatjhane bo sa rerwang le ho qhala kemaro ke hore ho hlakile hore thobalano e sa sireletseha. Mohlomong mafu a tshwaetsanang ka taba ya thobalano jwale a tlotla a phahama haholo ho feta jwale hobane jwale ha o se o sa itshireletsa ge o kae ka boemo bona.
1: Eya ntate, ke a leboha. Mafu ona a tshwaetsanang ka mokgwa wa thobalano a bonahala a ntse a eketseha. Ko re bolela di sexual transmitted diseases, gonorrhea, chlamydia, jwalo jwalo. E hlile di teng dipalopalo tse tshwanang jwalo. Ntle le mono ra tseba le hore mme motho wa mme ha qala ntsa a etsa thobalano sa tshireletsehang, mohlomong a bile a tshentsha di-partner, o e beha tlokotsing ya hore a ka eketsa menyetla hae ya hore a tla qetetse a ba le mofetshe wa molomo wa popelo. Ntle le mono re bua ka ditaba tsa bo HIV, ene re sentse re bona hore di new infections tsa HIV ntse di ba teng, ho bolela hore ehlile batho bana ba letjena thobalano sa tshireletsang ba etsa. Le ha e le mona batho ba ntse ba fana ka thuto e ngata ko hore dipetlele mona ba ntse ba fana ka thuto hore we kgohlopo-kgohlopo kgafetsa, empa ntho e re e bonang e phelo hana tje le ntho e kgothaletswang ha se dintho tse e leng hore di bonaa di metšha. Re shebile rona outcome ya bakudi ba rona ba tlang mane ba tlo fumana di-service tsa rona na ke ba feng.
0: Re kene dipotsong tsa ntate Tafita.
1: Potso ya pele ntate Tafita ke hore batho ba omana ha ba lo bona ha ba lo bofana ka
0: sebeletsi bo seng bo
1: ka nete le nna mono ke tla dumela le yena hore di studies fela di a super hore di attitude tsa rona re le bafani ba tsa bophelo ha di dimpe di etsa hore batho ba seke batlanga ke fela ha se hore ka nete ho hle mayang a ke yena dula ho fuwa gore ene yena ke go banela. O ka ikela ho mafese mono ya ba o fitla o fumana motho a kwatileng. O ka ikela itshireletso mo ikelang Vodacom ya ba motho o topoletse mono. Kore ena yena ke kobanela ha se taba ya tsalaka la bophelo fela. Ebile ke batla ho hatella hona mono hore ka ha ke ntate ebile le na re iseng point. Bo ntate ba na le tendency ya ho tlanga ke late. Ene a manga mabaka a bona ke eno hore di attitudes tsa di health personnel di mpe. But motho a tla tlhokomela hore ha dia ho tlangakeng ka baka la attitude ya motho e leng hore ha se nako ena kaofela a tla fumana motho a la morofa maobane. E etsa hore a tlangakeng lefu le se le moimetse. Jwale re ntse re kgothaletsa hore o ehle ha e bola kopana le motho a sa o buisang hantle maobane. Ha o bolele hore kgweding e tlang o tla kopana le motho a sa o buisang hantle. E nngwe ya bohlokwa hape ntse le hore le rona ha re le bakudi ha ra ditshwetsong tsa bophelo re be le mamello. O tla fumana hore motho e mong yena o sa kwata ho a buisa menese kapo mang hampe. Re ntse re hopotse batho bana ke batho le bona. Jwale taba ena di attitude e be a both way thing. Mokudi le ena a utlwisise le ena le motho a fanang ka ditshebeletso a utlwisise mahlakore a mabedi a tsebe ho nepa. Jwale a bua ka e nngwe ya hore thuto ha se mosebetsi wa rona. Jwale mono ke a mo hanetsa. O wena mona nang healthy mona re etsa nthotong ke health education. Wese nna hobane ke public health specialist, ehlile mosebetsi wa ka moholo ke ho ruta batho metseng le metsaneng. Ke ho fana ka thuto hore batho ba tse ka taba tsa bona. So ehlile mosebetsi wa fana ka thuto baneng bathong ba baholo ke mosebetsi wa rona re di health personnel. O no kwa rona ehlile ra o fana ra o etsa ebile re ntse re o etsa ka kgothaletsa hore le batswadi le bona mo ba kgonang hore ba re thuse teng ka taba ya bokgatlhane bo sa rerwang ba nne ba e hatelle hobane batho ba ameyang ke bana ba rona bohle. O le mosebetsi wa sepetlele kapa o le mosebetsi wa kae bana bana e ba bakgatjhane ene ba hloka thuto. Bana bana ba qhala ka maro ene ba kena tshepong ba kena Queen Mama hato mono ba kena hohle dikotsi o St Joseph lefatshe ka bopha ba kena ka ditaba tsa di abortion ene ha re tlo iphapanyetsa boemo bono bana ba hloka thuto ene thuto e tla itswa ke rona sepetlele le motswadi hae a etswellise le matitjhere mane re lebeletse go di bona bane ba fana ka thuto enana. Ya ba ye mo bua ka taba ena ya ho support taba tsa di abortion. Ho

0: mo taba tsa abortion di tsa support-u ha se ntho e tsuwang fela e se etsuwe hoseng e hlile ke struggle hobane ho tla bontsha ditho taba tseno tsa bo culture ho shebe taba tsano thobo tsa bo religion ha ke re ha se ntho e bonolo ha se qeto e tsuwang fela hoseng empa re re rona re le balekala bophelo mohlomong ha ka sha option eno ha se hore ke yone re reng ke ya rona ya number one rona ntho re e batlang ke hore re fenye bothata bone ge sebedise di-contraceptives but ra bona gore bo mme le bana ba banyanyana ba na le bothata di-adolescent ba na ba thešagen mona ga ba sese dithibana pelei empa thobalanana ba e etsa gobane ga ba bona ba rona ga ba thusa so ra mmona motho wa teng ga sa fitlhaise le mogatšhane a sa qhadile ke maro so ntho tsena ga re di etse re inaganela ke ntho tse leng ra di bona jale ke mokgona re reng rona di-interventions tsa rona di papise le rona re bona eng ka pela matlho a rona jale ka nnete taba eno ya abortion gore tle keteletse e legalisitswe ke ntho e leng gore e ka bueya e be e dialogue go utlwa rona re reng go batho se gore rona se re fela ka nnete ga o etsweng abortion lesotho a ga re tsho jalo gore e ke be dialogue mmuso ko dule fatshe minister wa health a ka dule fatshe dikereke ke dibitso di dule fatshe kogore e be ntho e tsiwang collectively ke batho botlhe gore na le bone ka re fosa kae ge ka e tsang jwang jale ditlha ka ofa di-intervention ka ofa di-listiwe e yona le reng e yona le reng e ya o dikelesa abortion yona le reng ge tse o bona gore na re ga kae
1: ke a leboga ditlhogo tsa dinaga le mebuso di shebile gore ka selemo sane sa 2030 go bo o fitlhetswe taba ya bophelo bo botle ke molwana wa bogago ga ke gopola gantle mme e tshireletswang le kapa e atolosiwang ka go bona gore motlhomong go fokotseya taba yane ya bo o tlhokala ya mma le lesea nakong ya pelegi o tlhokagala ga masea nna le bone ka lege le naga ya lesotho ge tla di fitlhela molwaneo
0: ka mokgwa di tsaba di tsamayang ka teng wa tseba gana je batho ba lekala la bophelo ba leka ka nnete gore ba emetseng le metsane mmane motlhala fela eno ya gore mma le lesea o tla ba sa tlhokaetse a kere ba utlwa yona e ya bogatšhane bo sa rewang gobane motho o sa batle go sesa di-contraceptives kapa a na le di-myths tsa go sesa di-contraceptives o tla fumana gore bogatšhane bo bo jalo motho o tlo bopata ha sa bo patidi ha tlo atle go ya tliniking ene o tla fumana go hona le mafelong gore motho ba lona ka baka la bogatšhane bo o mo hlala fela ha e blate bogatšhaneng ene ya bola go bane e ka ba ba haholo ho e ka bakelang mme le ngwana mathata jwale ebe motho a jalo ke a no dutse ha imane ha di tshebeletso ho tsho re maternal deaths mafu a mme le ngwana a tlo eketseya e nngwe gape kena motho e leng gore ga se sa di-contraceptives ke ngwana eno wa ka ntse ke mmona gore eno yena ka nnete o etsa ntho tse ngata ga ke mo beye fatshe ka mobetsa kare a o sitlhe gampe re tshwarane ka matso re bona gore na re fumaa ditao tse sa di-contraceptives jwang gobane ka nnete ke a bona gore mathata a teng ga e se e le mogatšhane ngwane o motlhomong ke re o dula kae kae kapa wena o mme wa south africa a sebetsa ngwane wa gago o mosile mona e ba mogatšhane ga a tlobetsa batho ngwana balo ga a tlo attenda tliliniki go gang and o santse o utlwa gore ga a sa attenda tliliniki fela kapa o tla attenda tliliniki o tla motlha motlhomong buileng le ena ga o tswa ka yona legalo kgweding e tla tlametse be o ya tliliniking ya gae gantle ga a tlo tla tliliniking eno gantle go gang mme mathata a bogatšhane a ka tlhaga nako otlhe bogatšhaneng ga o boele gore ga o la ya tliliniking gana je ga o qala yaba o misa visit ya gao ya bobedi motlhomong mono mo misitseng teng e ke ba phekile gore mathata a teng e le gore ntho o le yone e etsa gore maternal death di be hae jale ka nnete ga ntse re tshwere ka yona tsela yonae ge ntse re na ge le basotho ba sa utlwisitseng gore di-contraceptives di teng re tshwanetse go di sebedisa e le go preventa unwanted pregnancies tsena tse leng gore di bega mme le ngwana tlokotsing ya go rata ketetsa go kgela ka maro e be wa tlhokala processeng eo ke mang ya re tlabe ntse re kgibela empa ga re ikeleditse re tswelang pele re tshwaranang ka matsogo re le setšhaba e tlhilene goal eno yona re tla e fitlhela
1: Dr. Mhapi wa tswa re leboga seabo sa gago ka nete ke ya re tlhapheletsong ya ditaba tsa rona ga leboga
0: ka leboga ntate
1: mamedi e re ga go le jena he re ya gona le setsibi ditabeng tsa bophelo Dr. Matshidiso Mhapi ke ene ne re qoqa le ena mme re beya ditaba tsa rona gotlo mona le ena re tle re suthela ba lefapha la ditaba tlo go bala ditaba tsa go raya pele re tle re tswele pele le yona ka mora ditaba tseo tsa go raya pele
2: ebimbaka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhagisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ha re thusaneng ka matsoho otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya tlhaga, mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le.

seyalemoya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molayeng Tladi, momamedi ke o dumedisa. Letona la ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa ka ntle Mohlomphehi Dimpho Tau le moemedi wa naha ya Afrika Borwa Lesotho, Mohlomphehi Constance Sobe Sengwe, ba tiisitse boitlamo ba ho matlafatsa tshebedisano le ho ntshetsa pele maano a tshebetso a dinaha tse pedi. Tsena di hlahelletse kopanong ya bona moo ba neng ba tshohla ditaba tse amang dinaha tsena tse pedi ho ikgopotsana lane botjhaba le ditaba tsa moruo tse kopanyang Lesotho le Afrika Borwa. Bobedi bo bontshitse bohlokwa ba dipuisano kgafetsa le tshebedisano ka sepheo sa ho arabela diqholotso tsa dinaha tsena tse pedi. Ditabeng tse di mongodi e moholo wa lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng, Dr. Kgothatso Tshwana o re mmuso o ntse o tiisa boitlamo ba ona ba ho kgothaletsa boqapi, ntshetsopele ya moshwelella le bokgoni ba ho mamella ditholwana tse bosula tsa phetoho ya boemo ba lehodimo kgwebong ya lebese ho netefatsa kgolo ya yona ya nako e telele. Dr. Tshwana o buile sena kopanong ya morero wa tlhatlhobo ya leano la kgwebo ya lebese la Lesotho e tshwaretsweng Maseru ka jeno. O re morero ona o tla kopanya mmuso, bahlahisi ba lebese, balekane ba Lesotho ntshetsopeleng le makala a ikemetseng kapa mafapha a ikemetseng molemong wa ho rala leano la ntshetsopele ya kgwebo ya lebese le tla ntlafatsa tlhahiso, ho hodisa matsete le ho hlahisa menyetla molemong wa basadi le batjha. Ho sa le jwalo, Monghadi Dai Harvey wa Royal Jersey Agricultural and Horticultural Society wa re morero ona o tla sebedisa mokgwa o akaretsang ho tshehetsa Lesotho boitekong ba lona ba ho tsosolosa kgwebo ya lebese ka ho rarolla diqholotso tse kenyeletsang polokeho ya lebese, tsamaiso le marangrang tse setisang tswelopele ya lekala lena le ho kenya tshebetsong leano la naha la ntshetsopele ya kgwebo ya lebese. Komiti e sebetsanang le ditaba tsa naha tsa boemo ba phetoho ya lehodimo NCCC e tshwaretse mekgatlo ya batjha ba naha thupelo ya matsatsi a mararo hodima methati eo ba ka e latelang ho fumana tshehetso ya ditjhelete letloleng la boitshematlelo. Modulasetulo wa NCCC, Monghadi Mofihli Phaqane, o re sepheo sa thupelo ke ho ruta Basotho, haholo batjha, ho ngola dikopo tsa merero e mabapi le boemo ba phetoho ya lehodimo. O re dithuso ke tsa tahlehelo kapa tshenyehelo e bakilweng ke boemo ba phetoho ya lehodimo. Monghadi Kanono Ntaopane, e leng e mong wa batjha ba bileng thupelong ena, o re ka mora thupelo ena, batjha ba tlo ruwa tsebo ya ho etsa dikopo tsa ditjhelete ho NCCC. Re phethela ka ho lekola ditaba tsa dipapadi. Setlhopha sa naha sa basadi Mehala Didwe se tswile ka hare ho naha ho ya ba le seabo tlhodisanong ya dihlopha tse nne e tlo tshwarelwa Zambia lebaleng la Levi Mwanas Wasa. Mokwetlisi wa nakwana wa Mehala Didwe, Monghadi Tjamela Tjamela, o re ba kgotsofetse ke boitlhopho bo ba bileng le bona pele ho dipapadi tsena. A re sehlopha se tlwaetse ho sebetsa tlasa kgatello ka ha ho sebetsa le sehlopha sa naha ho fuwa nako e nyenyane ya ho itukisa. Monghadi Tjamela o re qholotso e kgolo eo ba tobane le yona ke dipapadi tse siyo ka lebaka la dihlahlobo tsa ditsi tsa dithuto tsa thuto e phahameng. A re ke sebapadi se le seng fela se bapalang ka ntle ho naha, e leng ditshewane maloro eo e leng karolo ya sehlopha sena. O re ka tlhodisano ena ba tlo ikala le ho pepesa talenta ya banana ba Basotho ka ho qothisana lehlokwa le dihlopha tse

0: kwa haya lacha fela jire na kile mo beta bona au sana ke baba uto ya motho ya tsipane ya seo a tsumela o le ha ba tsumelo ya ka ke uto ya tsi ya tsana ka tsaba ke le le wa tsi ke lo tsena go kolla go ke nyolo hele go di mo tsa yo tsana ulai tsila taba yeso.
1: Ha se mo mamedi re khutla jwalo he re tlotla re tswela pele ka mogahlelo wa bobedi ho lena la re tlolla taba me re baletse ditaba ha mana a teke mmola entla di ya re baletse ditaba tseo tsa Sesotho tla tla ga balla tsona ka senyesimane metsotsong ye mashome a magago ka morago ho ga ena ya pele ka labohlano sesole sa Lesotho se tla tshwara mokete wa ho hlwisetsa bahlankana le bagwetsana ba phetetseng kwetliso ya sesole ho ba hlwisetsa boemong ba ho ba diporaefete. Mokete ona o tla ba diahelong tsa sesole ka mane ka makwanyane. Re tla buisana le Lieutenant Mabuipelo Fonane ho utlwa hore na tshebetso e tla ba ka sebopeho sefe le hore a behe Basotho leseding hore na ke bo mang ba lebeletsweng hore ba tle ba be le seabo moketeng ona he ya Mosotho e motho. Ka hopola he hore kwetliso ena ya sesole e tla jwalo ka mogake gore ka nna ba dilemo tse tharo ka morago go be le kwetliso ya ba kenang se tsebagala morago tje haholoholo selemo le selemo kapa habedi ka selemo go ba le bahlankana le bagwetsana bane ba mabootcamp ba tla be ba ya ka sesoleng sa Lesotho ba ntse ba fua dithupelo jalo ba kwetlisa jalo bona ha dikolo di phomola jale ba nkuwa ba isiwa moo empa he ka kotloo bana tlile ke bana ba gorekang he jale ba hlwisetswa mogatlhelongwane wa go ba diporaefete mme ke mokete o tlatlhe go tshwarwe ka mafelo ana beke ka labohlano ge buisana jalo ka jalo ka kile ka supa le Lieutenant Mabuipelo Fonane o sale teng kwano mogaleng ke a oamogela me re thabela go ba lwena ka jeno Lieutenant
2: ke a lebogantate.
1: Ka labohlano e tla ba mokete wa go chesa mophato ka moo ka makwanyane moo he bahlankana le bagwetsana ba ne ba ileng ba bitsetswa kwetlisong ka nete ba chesa mophato a ko tlhoge hlalosetse ka botebo ditaba tsa mokete ona gore na di qala ka nako mang ke bo mang ba lebeletsweng go ba sebakeng seo.
2: Ke o lebohe ntate ke dumedise ba mamedi ba radio Lesotho ka mora gore e be lekala la tshireletso le ile la etsa phatlalatso moo teng le neng le mema bahlankana le bagwetsana ba Basotho go tla kwala dikgeo ka gare go sesole sa Lesotho, re phatlalatsa monana re lesole sa Lesotho re kwetliso e jalo e tla fihlela pheletso ka labohlano lona lena le re tlang le dibile mane makwanyane moo teng dikeiti tsa teng di tla bulwa ka gora ya botshelela mme goreng eo ya botshelela go mo mamedi motlhomong ya tlowang ka ntle go toropo ya Masego ha palame dikoloi a tlhowa makwanyane primary go na le bese ya sesole moo e tlabesentse shatamane e emetse gore e tle enke bao ba motlhomong ga bana dikoloi go ba isa lebaleng moo tshebeletso e tla tshwarelwa teng ba bese eno e tla tsamaya go tloa ka gora ya botshelela go fitlheletse ka gora ya borobong date mme ka morago go gora ya borobong go tla sebeletswa gore e be go ba le phokotso ya dikoloi tse tsamayang ka gare go tsela e le gobane bahlomphei ba tla be ba qalella go kena ka gare go makwanyana mme go batho ba lebeletsweng go ba teng go tlotlisa mokete o mohlomphei tonagolo ebile le ena moeti wa bohlokwa ka odimodimo o tla ba teng date.
1: Ke a leboga ga re qale ka gore ena ya botshelela mona mo bese e nkang batho mona makwanyana primary ke bo mang ba lokelang gore ba tle ba nkuwe moo ba tla tsebagala jwang gore ba tlile ke ba tlang ka moketeng na ke e molemong ya dumeletsweng kapa go nna le memo eo motho a tla e tlaisa jela a kene ka beseng go kena ka moo
2: ntate ka ga bahlankana le bagwetsana bana ba ile ba fua dimemo tseo ba ileng ba di isa go batswadi mme ngwana ka mong kapa mohlankana kapa mogwetsana ka mong o ile a fua.

0: emo ya batho ba babedi e leng batswadi ba babedi mohlomong ke re ha eba o ntsana le mme le ntate e tla ba mme le ntate ha eba empa ba fuwe memo ya batho ba babedi gore ke bona ba tlang motho ka mong ntate eya ntate e le gore re tlabe re lebeleletse gore motho yo mongwe le mongwe a theowa monono o santse a tseba go tloa tsatsing la kajeno mme kapa ntate a tlang moketeng gore bcea e tlabe eme mo ya masole ka ba masole a tla ba santse a le teng mono mohomong go fumana tsona ditaba tseno le go ba tataisa gona go tloa mono ba tla tsamaya jang
1: ge tla tabeng ya dipalo he ba ile ba kena ge gopotse gore na hana ba kene neng ba nkile nako e kae ba kene ba le kae ba phethela kotliso ba le ba kae
0: ntate ba ile ba kena ka di 1 tsa November selemong sona sena se fetileng sa 2025 mme ba ka kakaretso ya bona ha jwale ke 547 ke bahlankana ba 363 le ba go etsana ba 184
1: ke le boha me ho feta mo ge ntlha yongwe hape hape ke ho utlwa hore na hona le ba sa qetang kwetliso ba ileng ba tswa ka lehare ke palo e kae ha o re hopotsa ha e ba di ha o filwe na dipalo tseo
0: ntate ha ke tlo se ka gholela ba mamedi ditaba tsa mokete sealemoyeng ge tle re ba gholele ka ha le wena ke a tseba o tla bo le teng go ba phatlhaletsa life ka gola ba tle ba tle ba utlwe tseno letsatsing la mokete tle se ke ga ba gholela letsatsing la kajeno
1: re tseba hantle gore kapa re hopola ka hloko ka nnete gore ditaba tsena tsa go tsheswa ga mophato re ne re ile ra bona ditiletile tsa bahlankana le ba go etsana nakong yaanong o thwe go etswa dikopo ka mono kapa ba bitsetswa dipotsong e ne le palo e ngata-ngata bona bo ga e sale gagolo-golo ge mona masegolo yone e tswa diterekeng tse dingwe mme ne le parako e batho ba ileng ba re ka nnete go bona la tlhokagalo ya mesebetsi e tlile e phagame gagolo na re ka re see palo e ngata-ngata eo ile ya ketelela e susumetsa motlhomong sesole sa Lesotho go nka palo e batlang e phagame go feta ka moo go tlwaeleileng ka teng ka lebaka la tlhokagalo e ne bonagala e le ngata ka nako eo
0: ke a leboga ntate ke a gola ka ga tlhophisetso ya giwa ya bone e etswa ke lekala mme lekala le fa bolaodi ba sesole gore na le tlhophile gore le tlang ka bahlankana le ba go itsana ba bakae mme sesole sa Lesotho se ile sa tlameha gore se dule palong eo lekala le ne le fane ka yona ntate
1: kwetliso e dikgwedi tse tseo e dinkileng go tloa ka pudungwanangwagola go tla fitlha ga jwale ka kgwedi ya botshelela nna ke nako e ntseng e lekane le dikwetliso tsa nako e e fetileng
0: go jalo ntate ntse le nako e ntseng e lekana le dikwetlisong tse fetileng
1: ge shebe gape taba e nngwe ya gore jwale ga e ba ga ke fose gantle ke sa re ke go tloa ka selemo sane sa 2019 ha ho se ho fetolwa mohlomong sekolo sena sa kwetliso kapa kwetliso mmona jwale se bitswa Military Training Institute ka mo he ileng ya tsebagala ka teng phapano le nako yane e e fetileng na go na le mokgwa o fetileng wa kwetlisa ha e le mo o seiswa boemong ba matšhaba ka nako eno thwe se phagamisetswa boemong ba kwetliso ya matšhaba jalo ka ga re tseba gore ka nnete Lesotho ga e sa le motsana go na le ditho tsa sesole sa Lesotho tse tla ya dinageng tse dingwe go a boloka kgotso jalo-jalo jalo ka ga o ka ba le tse dingwe tse e ka tlwang dinageng tse dingwe tsa tla nageng ya Lesotho go fapanyetsana le ka taba ya dithuto kutlwisiso kore le kwetliso le yona jale e ile boemong ba ne ba matšhaba go a bona gore ditaba tsena sesole sa Lesotho se ba boemong ba matšhaba na go na le kwetliso e kgetheileng e ntsweng phapanong leela ya nako e e fetileng
0: ke a leboga ntate ke a gola ehlile o nepileng ntate pele sekolo se ne se bitswa training wing empa dilemong tsena tseo seng o di boletse se ile sa fetolwa ya ba Military Training Institute mme gono gore go Mosotho boemo ba kwetliso bo se bo batla le bona bo fetoga ha re ya moimo.

0: boemong ba institution e leng hore ke mo re reng le rona ga le maswale re se re kotlisetswa boemong ba matjhaba hore ha re kopana le bomphato wa rona ka ntle ka kwana re tle se ke ra iphumana re ntse re setse ka saletse morao ka ha lefatshe le ntse le fetoha mekgweng e ya ditshebediswa tsa dithepa le mesebetsi tshebedisong ya dibetsa mohlomong kapa le tshebedisong ya dintwa tsa morao rao ha re sa le mekgweng yane ya morao empa ha jwale ehlile re tlile boemong boo le rona re reng ka nnete re ka ema le bomphato wa rona ba matjhaba re se re le boemong boo re phahamisitseng haholo ka nnete mme hona ho bolela hore le bona bahlankana ba le bakwetsana ba boemong boo le ha jwale ha o ka wa thwe ba boemong ba ho tswela ka ntle ho na ba tla be ba le boemong bo phahameng haholo.
1: Ke dumela ho na le bahlankana le barwetsana jwalo ka ha re bone le nako tse fetileng ho ba le ba ipabolang na ho ko etsahale hore ha ba ntse ba le kwetliso moo ba ntse ba ipabola mohlomong ya ba ha batswa ga ke re mo tla thopasitse ka dinaledi kapa e mong ha apasitse ka dinaledi ebe o sa le boemong bo ka hodimo ho feta ba ba bang na ke taba e etsahale kapa batswa ba ntse ba le boemong bo tshwanang kaofela.
0: Eya ntate a mohlomphe itona kgolo ha ba phahamisa ntate tsatsing la bohlano o tla ba ba phahamisetsa boemong bo tshwanang kaofela ha hona eo a tlang ho tloha boemong bo ka hodimo ho boo ba bang ba tle ba le ho bona.
1: Re shebe ntlha e nngwe gapeape ke a kgola tšhetla ba ya go ketela pele re tlotla re futsa go balelwa ditaba re tlatla re bema bamamedi ba ba ka bang bararo fela ba tlatla tseletsa ka ditaba tsena. Mohlomong re ke re shebe gore kapa ena ke tla e botsa gamogaonyana re ke re e tlwelele o tlhalositse gore na go mengwe mohlomong e ka nna ba batswadi kapa bagodisi ba bona ba babedi jela re tle re kene moketeng go tlo etsagala jwang ka gora ya borobong ile a re mohlomong motsamao go na le nako o tla dumelelwa dikoloi tsa bahlomphei matona le ba boholo kapa baeti e kapa ke boemedi ba dinaga ka gona ga ena ya Lesotho le bona ba ba teng mole bahlomphei matona jalo-jalo ka o latela gona tlhatlhamano e reng mokete ona o tla boqala ka nako mang go lebeletse gore mokete o tsamaye jwang go na le ditaba tsa go natefisa direretse gore di tle di tsamaye ka nako e kae motlhomong go fa setshwantsho fela sa gore motlhomong tebelelwa ke gore ka nako e itseng jwale go be go phethetswe na setšhaba se e sa bo dithabaneng mo bogaleqele na se ka le ga e ba motlhomong ba sena dikarete otwe mokete ka nnete a o ntse mokete ba bangwe le ga o ba memme go na le ba bangwe ba samengwang fela ba ka thabelang gore ba be teng na ba ka dumelelang ge qale ka ene ya mokete go na o tla kala ka nako mang go etsagale jwang di-entertainment kaofela o re beeleseding ka tsone.
0: Oe ntate ke a leboa ka hora ya 10:00 le mong ke ha mokete o tla bo o qala menyakoe ntate wa tseba masole re batho ba go kobisa legole mme re tshepisa basotho gore ka nnete batswadi mo ba leng teng ba tle ba lokisitse ditshwedi le medidietsane gobane letsatsing lenono motswadi o tla ba sa tsebe wa hae mohlomong ha e ba o mo qetetse ga ntse a le mosehlana o tla mmona a le fetogile a le ka sebopego se seng ba tla be ba tshwana kaofela mme ka nnete ehlile ka tshepisa motswadi lapeng mono gore ga ka nnete menyako e tla ba metle gagolo ka gare go lebala la makwanyane ntate ka letsatsi leno. Ke a gola ntlheng ya setšhaba se re potapotileng sa masegukwano ga go bonolo ka nnete go hanela motho o tla moketeng empa jwale ge batho ba sa tsebeng go timana ke a gola re tena re etsa lenane lena le tjena gobane ehlile ge batho ba sa tsebeng go se tlhomphe motho ga a tlile moketeng wa rona jale ke a gola letswalonyele le teng ke la gore e tlhile tlhophiso tsa rona ke tsa batswadi ba babedi re se re tla swaba gore motho a ka gutla sa sa thola letho ka nnete a tlile moketeng jale ka nnete e tlhile ge ke ke ka ba hanela ntate go kena dikeiting mpa ka nnete tlhophiso tse entsweng ke tsa batswadi ba babedi ka ngwana ka

0: Ke a leboga. Tlhokopa re tlotla re futsa ganyenyane fela, re tlotla re balola ditaba. Re tlabe se re nka ba mamedi ka morago go moo kanete re qetela ditaba tsa rona, ba ka bang ba gago fela ke tla gokela go wena.
1: Ke a leboga ntate.
0: Mamedi e re ga re le mothating wa jwale he, re tle re re kgefutse re ya gogana jwalo le Lieutenant Maboipelo Funane, ke ene re ntseng re buisana mona le ena. Ka mokete ona o tlo tshwarwa ka labohlano lona lena le la bekinego leng go yona, e le mokete o tla tlhogaswe ka kotlologo ka yona nako e ohe Mosotho e motlego fa ona e le kgaso e otlologileng go tswa ka ona ka moka makwanyane tsa go tswa kapa go chesa mophato go ha bahlankana le bagwetsana bao ba ileng ba kena ngwagola ka kgwediane ya lesome le motso o le mong. Ga jwale he re tlotla re suthela ba lefapha la ditaba molaentla di tlo balela tsona ka senyesemane, re tle re kopane ka morago go mo nna le wena.
2: Mososanane le motho yoore goa fela go na le kuno e fumanang oaketela ntse taba tse dig, mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlong akale ka lobane ka molao ya fanang le ya moena ke tshe ba tshwana molaong ke ditlwaledi ya molao ba le babedi.
3: Ke mongwe ba tlabele mo thetang, mo phapanyetsa seo le se etseng.

0: for R76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy two for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite Get price. So much more.
1: Ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ikese ka mono botate ke ka ona naga ena e na le matsoni ya makanakana e ntse e futlane yago ya se go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona
2: tseo a re baletseng tsona ka bogabane mme re gatela pele re kene mogatlheleng wa boraro kwa mapomelo jalo ona go keneng go ona mme re tla gokela jalo go Lieutenant Mmabuipelo Fonane le yena he yo rileng ra qoqa le yena ka moketuna o reyang go lebile wa labotlhano ka mane ka di-idon tsa sesole ka mane ka makwanyane mo go tla ba le menyako ga o cheswa mophato he mosotho e motle mme o utlwile na o dibeile jwang sentse ke o mema le wena ka mogala go tlo o botse dipotso he ga jwale nomoro ya mogala e tla kena ka yona ke yane ya 59933 bakeng sa dipotso tsa gago ga ntse re tloka le wena jena ke o lebeletse he mamedi sentse ke gokagane ka katlego he le Lieutenant Mmabuipelo Fonane go santse re teng kwano mogaleng le wena mamedi ke ao amogela tle o be teng bakeng sa dipotso tsa gago ke o amogetse mme Fonane ka nnete re thabela go gokagana le wena gape mokgatlhele ona wa go qetela wa ditaba tsa rona
3: ke a lebogang date
2: ge ntse re mema bamamedi le bona batle ba be le dipotso ge ke go utlwe gona go tla etsa jang ke gola ntlha e nngwe eo re ka lakatsang go e tseba na go na le motlhomong baeti ba tswang gole bana ba bangwe ga bo bona ke mogotlong ba bantse bo qatšha sneke ka nna ba go tlowa qatšha sneke ka ka nako eno motlhomo ba tlotla ba fitlha masego pele go qalwa leletsa go sebetse jwang ditabeng tsa mafuta o nna se sole se ka gatha batswadi ba babedi ngwana ka mo motlhomong ge ka ba fa mokgwa wa boroko jele ba tle ba tswe ba se batla moketeng moo
3: ke a lebogang tate wa tseba ga jale ka nnete ka pele go nna ga ke na tlhophisetso e jalo empa ga ebe e ka ba teng ga beng ba ka bantse ba mpha nkeke ke ba leke go gokela go wena ntate gore ke kope gore sealemoya se re etsetse tiriso e jalo ya gore batswadi ba ka fumana mokgwa wa gore na ba tle ke ba phomole ka empa ga jalo ka nnetisi ga ke na tlhophisetso e jalo ka pele go nna ntate
2: ga ba se ba jale ba se ba phatlaladitswe jale he ba se ba nyoleletse boemong bono ka moga kwetliso e ga na go itsegala jwa na ba se ba lokololwa ba ya gae kapa go na le letsatsi leo ba tla lokololwa ka lona kapa ba se ba tsamaya le batswadi ga ka nete se le tla itlalega ka moga nako e itseng
3: ntate batswadi ba tla ba sia kwano batswadi ba tla ba sia ntse e se e le masole jale e le go bolela gore ba tla kena karolong e nngwe e fapaneng eo baneng ba le go yona jale ba tla tswa ba ntse ba le ka gare go sesole pele ba ka lokolelwa gore ba ke ba ile bona gae
2: na go na le nako e re re kareng matlhala a gae le mona ba chesa mophato ka kgwedi ene ya botshelela tebelelwa ke gore motlhomong go tla ba le ba bangwe ba tla kena ka mora selemo kapa ka mora dilemo tse pedi ga na go sebetswa brandwa le tabeng eo
3: ntate jalo ka ga ke le ka tlhalosa gore ditlhophiso tse amanang le kgiro di etswa ke lekala la tshireletso e le gore ga e ba lekala le tlhophile gore go tla ba le ba tla kena ka mora bana e ba ke selemong se e tlang kapo ka mora lemo tse tlhano jalo ka ga bana ba tlile ba latela ba ndeng ba ke kwa le montse hlano tse fitile ho ntse ho tla tswa ho le kala ntate
2: mamedi metso tsa rona ke ena e dutse jwalo ho e dula ho e mashume a mabedi re tlo fihla ho reng ena ya rona ya bobedi mo go tlobe ha khutlo le nala gona la rotlo la taba ka jeno re ntse re buisana jalo ka ho tsheswa ha mphato wa bahlankana le bagwetsana bana ba ileng ba kena ka mane ka sesoleng ke thabo e kgolo go batswadi ha e le mona ka nnete ba phethile kapa ba phethetse kwetliso ena le bona ke a dumela mo baleng teng ba motlotlo re re tle go nke mmamedi go utlwe seabo sa gao le wena ditabeng tsena ke wa mohela mmamedi kgotso kgotso ntate
4: eya ntate ke ntate tafita
2: ntate tafita
4: ke tšhake gona ke toro ke bua ke botsaya ka toro fela e amanang le taba tsena ke ne ke botsa motlhompei gore na ka ra kwetliso ya sesole re ka ba le na go kenelela mohlala jalo ka ka bo bongaka bo ditshebeletso tse ding tsa setšhaba ke botsa kena o seng gona nne re mametse mohlatlhobi wa dibuka tsa ditšhelete tsa setšhaba jale go utlwa segola se sa fetoeng se nkang ditšhelete tsa naga ena mokgwa o senang phetoo jale ga ke re ke toro ke ne ke botsa gore na dikwetliso tsa mofuta ono ka ra kwetliso ya sesole e le batlhokomedi ba thepa ya setšhaba di a kenelela ke etsa mohlala fela ke se ke re ka go tshwarisana matsogo a setšhaba le lona le mafapha otlhe re se re etsa gatelelo ya gore go suspendwe mofuta ono o tshwarang thepa ya setšhaba jalo o suspend go suspenda se o leleka go ba swaelela ka thoko gore dintho di ya botsitsong and-e jale mono ke bone ga o nkwa gate jalo batho ba kwalang segeo e ba sesole jale ke ne ke botsa gore na ga o soka ga naga le sotho se ka fitlhelela boemo boo na ba malalala o tse o lokae ke a le boa ntate mosalatlha ya ba ke tlhakile tle botlhompheng
2: ke le boileng tate tafita ke lebileng tato aka ge tla nka mmamedi wa bobedi ga re dilile o ja ke bona nako ena e se mathaka lebelo le lekana-kana nomoka mogala ke 59933 mmamedi wa ka yo o tla kena ka yona bakeng sa dipotso tsa gago ena ya thoto 31649 yona ka nnete ga o no tseba o ba le gona ka lebaka la gobane moeti wa gona go ntse a tshwere ka go yona ka mono jale seo se itsang ko go tlo kena ka ena ya 59933 mme fonate ga re kene ditabeng tsa ntate tafita
3: ka mokhutshwanyana kore ga jwale sesole sa lesotho se sentse se na le dingaka tse mmalwa kapo tse mmalwa ka nnete tsa sesole bao e leng masole bao ke a gola motho o bonang ka dinako tsotlhe ba entse ba etsa tlatsetso gotlhe mafapheng moo ba tlhokagalang gore ba ka sebetsa ba ka thusana teng ke etsa mohlala fela setlhopha sena sa naga se tsamaya le sa bolo se tsamaya le ngaka ya sesole dipetleleng mona tse teng ka gare go naga lesotho go na le dingaka le batho bana ba gothweng ke di-physiotherapist bana ba sedilang ba sesole ba teng ba ntseng ba thusana go ntshetsa pele kapo go thusa setšhaba sa basotho ntate jale e file sesole sa lesotho se ikwetlisetsa dingaka tse e leng sa tsona fela ga e se ka gare go sesole empa go ntshwa masole go ya kwetlisong ka ntle gore e be dingaka ntate
2: ka nete ra leboatlhe ge le boe nako ya gago le seabo sao se o bileng le gona lenaneo lena la rotlolola taba ga e ba go na le dintlha tse pedi tse thago tse o ka lakatsang ge go tlo fega ditaba tsa rona ka tsona ko fa monyetla o jalo
3: ke a lebogang date ke a gola ke tle ke etse phatlhalatso monana e tobileng baphatlhalatsi le batho ba nang le bokoa gore bona ba tla fua ditlankana tse ikgethang gore ka ga dibaka tsa go paka makoloi di tlabe di fapane bona ba tle ba be gaufinyane
5: le mo

0: tswang teng mme ke gola ba phatseletsi ba ditaba ba tla kopwa gore ba tle ba hlaise boitsebiso ba bona go bontshang gore ke ba phatseletsi ba ditaba go tswa di koperasi tsa ditaba ntate ke a gola go tloga mono ke gore batho ba dulang tikologong eo ya Haletlele ba ka ba batse ba di mekgwa ya go kena ka gare go sebaka sa makwanyane ka dikeiti tse dingwe tseo ba di tsebang mme re kopa go etsa tlhokomediso ya gore dikeiti tse jalo di tlabe di sa sebetse go tla sebetsa fela keiti tse pedi e leng eno ye makwanyane primary le mohlomi ya ga o qeta go potela mohlomi mono keiti yone e kenang makwanyane ka nnete ke tsona ditaba tsa ka tsa go qetela ntate ke a leboga
1: ba baphatlhalatsi go na le bana ba marangrang bana bo mpho mosala o sa gatshe le nna ke na le leqephela ka la Facebook mona nka gatlhwa ke go tla gasa ditaba tsena tsa sesole le ba tlhokang ba jalo
0: ntate ke tshepa gore ke tlabe ke ntse ke le gaufinyane go tataisa gobane molemong wa batho ba tla sitwa ba tlabe ba le teng mo oketsa motlhala re thusiwa ke lefapha lena la rona la military police e le gore lefapha leo le lebeleletse gore le tla fumana tokomane e tlhagisang motho gore ke mophatlhalatsi empa ka ga rona re sebetsa le bona letsatsi le e tšhabang le dikelang le bona ba di Facebook re a ba tseba ke tla etsa gore ke nne ke le gaufinyane le gore le bona re tla re ba tataise ka mokgwa o nepagetseng date
1: ka nete re le wa seabo sa gaotlhe letshege le monate
0: ntate ke lebule gagolo
1: ga e be kgotso mamedi ke Lieutenant Maboipelo Funane yo re neng re buisana le ena he ga jwale go tswa ka sesoleng sa Lesotho a re tlhalosetsa ka moketona o reyang go o lebile ka labotlhano ka mane ka makwanyane taba tsena ya Mosotho e motle di tla gaswa ka kotlolo kwano selemeng sa Lesotho le dietsala tseo ka kotlolo ka o fela re tlabe go fa tsona ka kotlologo mo namogelong gona teng ga jale re ketle ke le tipatipe re ga utlwa le maobane le nakong e e fetileng ba bolepi ba re hela e kare letlhwa le tla kgetheya go tloga ka laborago bosiu go ya labotlhano kgetheya ga letlhwa go lebeleletswe mme bane ba lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa le bona ba etsa phatlhalatso ba tsebisa setšhaba go se ele tlhoko boemo bone go qoba go tsamaya digoreng tsa bosiu le ka meso le nako e o sa bolokegang ka ga tsela motlhomong ya thelela ba sebedisang makoloi le ba tsamayang ka maoto le bona ba qobe go tsamaya dibaka tse e telele tse ba qetelelang ba ba tlokotsing ke boemo bone e tswa boipaballo bone mo le bo feta setlhare ke le tipa-tipa ke ya ka mane ka thotamodi ge gokagane jalo le ba bolepi ba re begele seding go rona ebe re ka lebelelang ka jeno he Mosotho e motle le letsatsi la go sesane le matsatsi ana a tla tlhatlhama rona re lebelele ditaba difeng tse amanang jalo le boemo ba legodimo ge gokagane le pusetsong ketsa ke ne re gokaganang le ena mona he Mosotho e motle a re behele seding ka ditaba tseo tsa boemo ba legodimo ga re feta go yena mono go tlabe re ferile tsa rona ka jeno tsena tsa lenaneo lena la rotlolola taba he Mosotho e motle re tlabe se re qetile tsa rona tsa lenaneo ka jeno e le laborago jena se re tla kopana letsatsing la go sesane mme re gokagana le yena jalo pusetso jela re tle re utlwe ka botebo ditaba tsa boemo ba legodimo re gokagane le ena jwalo ka kotlolo ya Mosotho e motle re bona gona go kopana jwang le ena taba tsa boemo ba legodimo di bohlokwa gore re utlwe le wena ga o nka kgato ga e ba re re hela moketekuna ka labotlhano ka mafelo a beke moketekuna kore re utlwe fela gona ditaba di tlabe di tsamaya jwang tlabe o apere jwang ba tlogang go le ba mametseng selemoya sa Lesotho le bona ba bele seding gore hela re tlotla re ke na leeto mona re lokela re sebetse jwang a boemo ba legodimo e le bontse otho batho ba sekente ba tsamaya bosibu ba lebe meketo banna re tla o fitlhela jwang ka moo ka makwanyane o wa go tswa ga batlhankana ba le bagwetsana ba tshitiso e tla ba efe ebe re tla etsa jwang kore tle re fitlhe go sa ganya ka labone re tle re tsamaya go sa ganya tle re tla tsamaya go sa ganya le gona ka labotlhano go qoba taba ya go tsamaya bosibu na motsamao ona go tlhatlhobe teng ke ka sealemoya fela he Mosotho e motle le ditsitsedi tsa phatlhalatso tseo ka bang le seding.

0: hore na ho tla ba jwang boemo ba lehodimo e tla ba jwang. Ke taba e bohlokwa eno hobane ka nako tse ding batho ba bang ba qetelle jwale ba se ba fosisa batho hela ho thwe ka mona o tla ba jina o tla ba jina e le mafosisa fela. Athe ditsi tsa kgaso tse tlileng di sebetsang ka kotlolohe o be ha Basotho le seding tse sebetsang jwalo ka ditaba tse molemong wa setjhaba e se o jala ka diana kapa ho fetisa dithahaselo tse ding tse itseng, ke tsona tse tla lokela hore o imatahanye le tsona o ne utlwe hore na ho etsahala jwang. Mme re hokahane jwalo le pusetso sa le teng kwano mohaleng re kopanele. Pusetso ngwaneso, re ko amohele hle o re behe leseding ka hore na re lebelle eng ho tloha ka jeno le matsatsi a hlahlamang ditabeng tsa boemo ba lehodimo. Ke a omela ngwaneso.
1: Ha ko lebohle ngwana mme, ke dumedise Basotho, ke bontshe fela hore ke tlo fana ka boemo ba lehodimo bo ka lebellang ho tloha ka jeno ho fihlelletse letsatsing lane la bohlano, mme ke qale ka maemo a renang pele ke bala ho tsona ngwana mmehle, ke qale ka tlhokomediso, ke bontshe fela hore ho ka lebellwa hore lehlwa le kgethehe dibakeng tse phahameng ho tloha bosiung ba ka jeno ho isa la bohlano la hlano kgweding ena ya Phupjane, mme serame se kenellang masapong se ka lebellwa ho tloha hosane e leng la bone la lanne ho isa la bohlano. Mme ha ke wela ho tsona ngwana mme, ke bontshe fela hore lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho mahareng ho isa ho phodile, empa go a bata dibakeng tse ding ka maloting ka moya o fokang o le bobebe ho isa ba mahareng ho hlaha le ba bophirima, mme o ka lebellwa ho foka ka matla ka nako tse ding. Go na le monyetla wa pula mona le mona e ka kgamang le diaduma ha morao, monyetla o jalo e ka ba dintlha tse 30 legolong, mme ha re sheba bosiu re ka lebella hore lehodimo le kwaele ka ho kgetha dibaka ho isa le sibathele ho bate ho isa ho bata haholo ka moya o fokang le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho na le monyetla wa pula dibakeng tse ngata le ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng, monyetla o jwalo e ka ba dintlha tse 40 legolong, mme ha re sheba boemo ba mohatsela bosiung ba kajeno re ka lebella hore mohatsela o theohele dintlheng tse tsheletseng bereya, re lebelele dintlha tse tsheletseng hape-hape masteng, re lebelele dintlha tse hlano dibakeng tse kang Maseru, Mohalesupu, Qutsi mmoho le Leribe, bothabothe re lebelele dintlha tse nne mmoho le Moshoashoane, re boele re lebelele ntlha e le nngwe Thabatseka mmoho le Qetshasenyake, mokgotlong re lebelele ha o letho ha Semonkonteng re ka lebella hore mohatsela o theohele ho o ntlha e le nngwe ka tlase ho hao letho. Ha e le letsatsing lane la hosane teng re ka lebella hore lehodimo le kwaele boholo ba dibaka ho bate ho isa ho batla haholo ka moya o fokang le bobebe ho isa ba mahareng ho hlaha le boya bophirima. Teng ho na le monyetla wa pula e itjadileng ho isa ho e akaretsang e ka kgemang monyetla wa pula e itjadileng ho isa e akaretsang, monyetla o jwalo e ka ba dintlha tse 60 legolong, mme re ka boela ra lebella ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse phahameng. Mme ha re sheba ba motjheso teng re ka lebella ho nulele dintlheng tse 18 dibakeng tse kang Bereya, Leribe mmoho le Bothabothe, re lebella dintlha tse 14 dibakeng tse kang Qetshasenyake le Mokgotlo, Maseru dintlha tse 9 mmoho le Moshoashoane, Oxford teng re lebella dintlha tse 8 dihakalo fela hlahe ngwana mmetso ke ne ke tlhotse tse Basotho ka jeno dikgomo.
0: Ke a leboha ngwaneso.
1: Ngwana
0: mme. Mamedi ha ditaba di le tjena ka nnete se le ha hlile tlaleho ena ya boemo ba lehodimo e le yona e neng e re fihlisa pheletsong ya lenaneo lena la ona la re otlolla taba mona moo he ka kotlolohe re hlile re di qoqileng tje. Dintlha tseo re bileng le tsona ha re hetla morao fela ke ditaba tse amanang jwalo le taba ya ho qhala kemaro le bokgatjhane bo sa rerwang ka lakalalane

0: la bophelo mme re dira bisana jwa lo le Dr. Matshidiso Mahapi ile yena he e o meneng go bisana le yena mo a re be ha re sedi ka ditaba tse go re kala le tshonyeile e mo se re so tlo tshonyeile ke ditaba tsena tse bona hala ndi tsa hala mme di etsa batsi ile ho bane ka go tseleng ntse e thibetswe ka molao taba yona e na fela ho bona hala se kgahla se phahame haholo sena se itsa halang sa ho emiswa ha bo khatshane ka mogwa o o sa bonke hang la di di sebediswa tsa di thibela pele di ntse di di teng empa ho bona le dipalo di ntse di phahama re ile ra buisana le yena jwalo he mosotho e motle lo be ha le seding o rena hantle dithuto na di lokela di tle di tshwarwe gafetsa ho buisanwe le bahlankana le bagwetsana basadi ka re o malapa ho qoqwe ka tsona ditaba tsena ho etsa ditaba tseo he mosotho e motle ga ba ga boela ba le taba e nngwe hape eo re ileng ra qoqa ka yona ena ya ho tshesa mophato ha bahlankana le bagwetsana ka mane ka sesoding sa Lesotho letsatsi la anela la bahlano ga ba le tlaleho ya boemo ba lehodimo mme ho ena ya ho tswa ha sesole ya ho tswa ha makolwane ka mona ka sesoding sa Lesotho re ile ga buisana jalo le Lieutenant Mabuipelo Fodane ke ene o ileng ga buisana le yena tswa ka sesoding sa Lesotho ga ba le tlaleho ena ya boemo ba lehodimo ke ya go fitlha peletsong ya lenaneo lena la rona bohlophisi ke Melida Pinda Rangwajane Mosotho e motle ha go kopane ho sesane ha bikgotso.
1: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya ho ithuta bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho a tshwara ditefelo a tshwara ditefelo tse amanang le naha ya esita le sada o tla ba a le thuta ena ya Soweto no no to another development for SADC another development for Lesotho a leka ho nonya maikutlo a dieki tsa naha ena gore naga go nepageng e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa hantle jwang moruo botlhabeng kgotsotlhe ga le gere o e tsapile ba hai ha bo ka ba ba tumelwa gore bo bona hale o ba ntse le go lo ya hai ba go go tsa hara go tsa tsa e fa ba ni ka ba tsena tsara se se tla go bona wa ka se mo se se sa nai se be se o na ba le le kwa a itswa tsa le le ka se tsonya se tsone a le le kwa a ya la ja fela ke re a ke le mo ke ka bona a go tsana le baba putso ya go tsaya dipane ya tseo a tsumela gore ha e ba tsumelo ya ka ke putso ya dipane ya tsaba ka tsaba ke le le re wa tse ke lo tsena go tsola go ke nyo lo hele go di mo tsa yo tsana u la e tsila taba yeso me ba bona ha a e sa go re nne kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mahota nta fa a se tsene se a se tsile tsi ha se le ka ba di community council ke o nang le tsona ka tsela e

arshame zuri metse mi ka fela tjane e miraro re fraletse horra ya bobedi. Dumela wena morati le motshetsi wa ena tshebeletso ya Radio Lesotho gotlhe mo mmetseng gona teng ka jeno, mme ka lebitso ke nkgodise tshedisang ke roletsa kwa lone motlhankato goreng yena bedu ya goreng yane ya boraro, mme ga se se ga bona ka tsela mofuta o ke o amoele ka dinge ka a tlatse mofothu nenanone legolo nanong la basotho kgwebong. Ke nanolo ka kotlolo le tse ditsong o le tshetsa dikgwebong ka go fapana ne gotlhe beleng gona teng, ka ba dikgwebo tse nnyane, ka ba dikgwebo tse magareng, le go fana ka lo etsa bonnete ba gore go ba leseding lo ba leseding ka diphetong tsene di ba teng ka gago dikgwebo, lo go maatlafatsa dikgwebong tseo ka kotlole ka bang di teng tseo ka le ka bang o na le kgatlhego go kena ka gare o tsona. Ke nanao le sebitsang ka kotlolo gore re fetole moruo wa naga ya Lesotho, re fetole moruo wa malapa wa rone, re fetole moruo wa metse le metsaneng moo re phelang teng, re nke karolo gagolo twantshong ya tlhokalo ya mosebetsi yeo re e bona. Mme o bolela gore ga dikgwebo tsa rona di batla di sebetsa gantle, dikgwebo tsa rona di batla di le teng, e bolela go tla ba le pheto yo kgolo ntlheng ya mesebetsi. Mme a ke sebile nako le motsotso ke tsatsile ka jeno ke shebena go tlo botloka ka eng. Ke na le moeti ka jeno, mme ke ena ke Lekanyane. Ke mo rena Lekanyane ke tlo bua ditlotlo ka le tsatsile ka jeno, mme ena ntlhakgolo yo go tlo shebana le ena Nyamatsana se Lekanyane Ndolensa. Ke Nyamatsana go tswa ka mane ka Leribe, mme go tlo sheba ka kotlolo fela gore o santa ke ne ka ara projeke kgolo ya go shoota di-movie mpapele go mono pene ka kotlolo fela. Ke ithutile gore ka mane ka Leribe go na le sekolo se bitswang Mokoroto College. Ke tlo qoka ka sona ke utlwa rena Mokoroto College ke eng, e tswa ya kae, mme e nngwe ntlha tsa botlhokwa rona lengolo le le fumanang ka mone ke lengwe la mofuta ofe nna e ngodisitswe semolao. Gobane jale re na le kolo tse ngata ke gopola e mong gaufinyane kwano ya go ka ba ne ntse re bua ba bua ka ena le maobane fene e leng a qetelela a tshwerwe a ntse a bontsha ka kotlo gore go na le sekolo se itseng se itseng a ntse a ja batho ka tsela mofuta one. Empa Nyamatsana o tetsa tsele ja go tlo qoka le ena go feta mono fela. Ke tlo boela ke tlo qoka le wena ke gola dintlha tsa botlhokwa tse ke shebana le tsona ke gorena bese ga o na le kgwebo o e rekisa ka tsela mofuta ofeng, o hwela bareki ka tsela ya mofuta ofeng, o e tlhokomela ka tsela ya mofuta ofeng. Ta go fa dintlha tseno ka go fena tsatsela ka jeno, mme ntle le o senyana go fena ke tlabese ke matha ke mathela ka mane ka Leribe. Ke ena motlo qala ka ena ke batla go qala ka mane nyamatsana ke tle ke utlwe rena ena ntho tsa dime ka tsela le mofuta ofeng, ke ena e tlo qala ka ena.

0: 山さんな、キャラもジョーナーズがジェネットシュマーホーノ、ダマヤ、ダモクロとコレジ、ホトコケノナスコロゴジキニツワカヤカイ、エンバヤヤマナヤコトロ、アレマパティパティ、キヤタウタペレ、ミヤマザン。
1: ウンダリ。
0: ウジョモノナク。
1: ウヨシャポウワ。
0: アイコーナ、ホビアホーノ、ホビアサトレイ。
1: ウビアウワナイドスモカクライゼ。
0: エゲイ。
1: Mpa
0: hei erika la pele ka udmili sa mohola na ka jeno Me otoko fea kakotlo fea la koko juwe za rukbwa ka khanyapa Italo senta te orna khanyapa ki mangozo akai Hau italo sa onring
1: Oge ya wana waniso Nage gire kinyamata na yama sama hono Moshana hoke na kati wana wapa genza mafiga hao jata ingina juwe Sevele vele si priye wana masaba wale mpua Panna bare ya tapa yone sa madibo khanya ke mo kwadi ke motolo di mara di tlo nya matana ke pofola mi di swale bagata ni kole mara e swale lo pella ndo tlo pat thaga di a sitse ke tadi a kwata mafika lo mo di a gatela e ke nga ka matetela ke gotla ke nte ke simple seng ga kae ha wena gona ha ne seng ga kae ke nare ngwana mme ke mo shana wa matike mona fela wa le ke phera mona hotse mona
0: e ha bo nna go pula yana
1: ha bo nna go pula yana e bile re a shata ka mona e sa ke taba yi
0: a go ntse mo lona ka pele ke kana tabeng tsa rone ke tutile ntate le ho utwa hore o ntso tshwere ka boima o ntso shoota bioscope ntho re bitsa ye movie ntate ka po ke movie ka po ke series ka po ke eng a ke
1: tse film ke film
0: e the film
1: the short film
0: the short film yeah it's a short film film ya ha bitso eng me instant na go ka ntso e shoota re lebellaneng
1: film ena ya ka kapo ke tlhokega ke project ya bana ba sekolo sa mokoto e leng the revenge me film ena e tadi hore e shoota maobane me o palangwe haholo holo bana ga lebelletse go di ena ha e fela at least ge be re qetile go e shoota ga batla e fela mona at least it lenke 40 to 50 minutes
0: 40
1: to
0: 50
1: Tsela pele. Ee ya da. Ya ga
0: mo tapo. Ke go tbona di trailer jwa ntate, go tbona di trailer neng re gona ba ga tani film ntate, hlegetse hlegile ga le malala o tsenga ta bona di trailer yana neng sentse di mathama rrrrrm.
1: Wa tsiba ya pele ke ya hore fela ha re se re khathile trailer. Hang hang le go tla letse ba page yana ya ka nya matsana movement o ga trailer ga se khathwe jwa le ya film ene ntse shutwa bitwa revenge.
0: Aha.
1: Ee ya tate e le hore le pele fela trailer ya yana e tlatswa. E bile o tlatswa teaser in fact, o tlatswa teaser in fact. Trailer ya tla re ntsha ha e ka tao fela. E le hore teaser le yona e tle sentse le pontso ya yona go ila. Ba ji bona go tla tsala tsina, go tla tsala tsina.
0: Ke le bomona naka. Empa he ya se re fitie mo taba tseno ne ke re ba se re ba ikutlela hore ntso tshwere ka boima wa bana ya nne ke bona o maphate phate. O ba ikutlela rona ntso tshwere eng ka mona ha hona nna le wena go tlo bua ka taba ya Mokoroto College tsa tele ka jeno. Ha go
1: go kokela College of Creative Technology.
0: Okay. Ha go go kokela ka yona hore nna ha go bua ka Mokoroto Creative of Technology re bua ka eng ke sekolo se se tsana le eng made in khatse teng ka hore sona itsa mofuta ofeng.
1: Okay. Ha le tle tla o sekuisa o e bitsa o sa etlwaela.
0: Eke.
1: Ke Mokoroto College of Creative Technology. O bua na re di tsaba ke le ga itla tsina ke na re di.
0: Technology.
1: Technology. Mokoroto College of Creative Technology ke sekolo. Se tla sa data iso tsa TVD. Ke a pele yo motho a tla menga etsebe yeno. E le hore ke sekolo se se bileng se sebetsanang le information technology graphic design.

0: design mohole film studies me ha o bona re sentse re shoota film tsena ke bontse hore film yeno ke engwe ya ke di project tsa bana ba ka ba sekolo ka bo ka kotlo he ba sentse matswela pele ho bana ke ngwana o tla ruta ntate na go nyeitseng a rutwa rutwe ya le re qetelle ba le re tlamea re bona seo se rutwe nna re bona se phethala na me ka nnete ke sena ka go ho film yona ina jwale ka sentse re bua ka yona mo kotlo college of creative technology ba ntle ya ntle di taba tsentse ya mana le taba ya tsela film yona ina ge tlo bona ge bona batho ba baholo ntate ha holo le ba bimba malapa ntate le ba hlomphehang ka go filimi ha ke batle ke ukupulele ba ke batla ge tle ge ba mule ka nthlaya ka nyeo ka mpho ya nyago tsela imbo ya nyago so fela gona ke tla ba bomang batho ba tlang ho kena ka mono ka filimi ka mono no e lo re ke lebelletse gore yona filimi e tshwanang e jara ka go bontsha gore it's a revenge mono re bona boiphetetso ba ngwana ya latlhuweng ke batswadi ba gae
1: a ke gotea go gotele mo ke batla ge re tobe ka kotlo kare ho wane yena ya filimi ke a tsi ya ga tabua ga tsa ke tse re tla koka ka yona nako se o tlo e qeta o tla ntswetsa ke a tsema ke ntho tsa batšha tseno ke tla tlhopha le moifo wana mo dikong wa batšha mantle re bona re tla tlhopha jwang gore ke go tla utlwa ditlha tse ka kotlo fela ke batla gore
0: nake
1: batla gore ga o le mona megereng gona teng gona jwale o na le sekolo se teng mme ke batla go ntswetse ka wena nyamatsano na wena o qadile kae o fitlhetse jwang go fitlhela o qadile sekolo sena na o na le mo ithutetseng tsona taba tsenana jalo ka diyunibesity kapa kae kapa o qadile kae go kgobe e bebe e teng kapa business ya mofuta o ya sekolo e teng
0: tanki ntate ntate ere ke bontshe fela ntate gore ge ka le ka gobane business eo ke ke etsa dikgose kao fela ke ketelong ya latsatsi
1: ee
0: aye ba wentse sekolo se sa batho sa nyeo sa dikgose tse bo 15 ebe bona aye o dimotse kao fela fela kete ke bontshe fela gore motho o la wa qala ya ba jwale ka bana ba bang ya ba o ya sekolong Florence School of Design e teng ke sekolo se fumaneyang mane Italy o tle o se sebe ke mo ke neng ke tsa my graphic design hona teng ke etsa Bachelor of Arts in Design ho yona
1: ke ka ona ntse nkomanya ntse ka poster ka ntse ha e hla ke ntate e beng taste ntate ke a utla la ba
0: ka a ke lo ha ke mo dua wa ya graphic design ka ntate ba la ha ke bona poster ga mo batho ba dilo ba creative industry ya ba tloa fela they critique jwale especially ha tlo tla hlaha ditabeng tseng tsa mofutono kwalo o tlo keteletse asa a ipotsa ona mona handlentle la go itsala wa eya ntate mme kete ke bontsha gore hanyane go na le sekolo sene se bitswa BL skills mo motho o la ithuta ntho tsena tsa information technology gona teng jwale jwale e le go ka o tswanana ke ha di le tsa di le pedi motho o ile wa kopetsa a kere jwale go tloga gona mono he ya ba motho e na filimi e qadile e le talenta pele acting e le talenta pele mona mo motho o ile wa qala le gona di-high school tsa gago o ntse o ya jwalo le go tloga monono ke mona mo e le go kopana le batho bana di-producer-a director-a batho ba e le go ba sentse ba tswelela pele he ka industry ena ya difilimi motho o ketelele le wena gore a ka nnete a ko etse enroll le dikolo tse dingwe e be ketelong ya letsatsi le wena o ba motle gagologolo o se o ntse o tseba go duma information e o nang le yone ge bontse ape gore ke sebeditse le mafapha a mangata gagolo dikompone tse dingwe tse ngata di-production company tse ngata go producer tsona difilimi mme le di-workshop ke o bone jale ka retebe re na difilimi tse lengwe ntse di wina di etsang ge tlebe sentse re mmulwa ka taba tsa di-workshop wa kere ntate o tlaua dikele tlase ba go ba monate e leng dintho tse e leng go he di tlebe di thusa gagologolo go bona gore na motho o

0: phahame ho le ho kae.
1: E re te ke teng thenye ngwe ke ne ha yole. Ga ke kolo se se re buang ka sona mokorotlo. Class ya ka bogutshwanyane se ngo di sitso se molao. Ke nthapele mme certificate ka po se ke se fumanang ka mong ke se sebedisa ka tsela mofuta wa fengi se sebedisa e le se academic kapo e le se jwang
0: ta ke se wa ka ha ba o khule ka go e ke tlhalosa mokorotlo College of Creative Technology re bontsi tso wa da di e hlene se tla sa tata iso ya TVD
1: eke
0: e ya ntate e lo ho ka bogutshwanyane ha e le jwalo e re TVD e tota ndi batla go fitisa ere motho o tlamea a tsebe hore a ithute hore a itse mosebetsi o tla mo phidisa a kere two certificate se o tla go se fumana ha ntate o ka se sebedisa hohle a kere jwale ke sa Ministry of Education
1: eke
0: e ya ntate
1: ke batla hore re na le tsona ntse le waleta sa tse o tla fumana gore ke be ka tseba gore nka apply-ela ka mane ka motlhala fela ka goma ka mane se ke batla lo etsa taba tse amanang le creative ka sa nthusa kapa ka apply-ela bo Limpopong ne ke batla go kona boemong bo nna certificate se jwa gore ka tla go se sebedisa go ntsha dithuto tsa gona pele na
0: Kangi that ai bonola ba yona ke bona hona le ha ke ra ka bana ka go TVD ka bona hona le mo o ka sebetsang o ka fihla ngwa apply taba tsa hao e le o le company ha o so di apply le o le company tsene ke tsire mfela o ka sebetsa o le motheno a ka teng a go itseng ke na ke ntse ke re mahali mana bona tsena pa nya ntshala sewa a ke ra ho register ka mane neng o ka fitla wa register o le company a ke re imba mona e hlane e sebeditse ka tsela yena e reng o tlamea o deliver a di curriculum tsa hao ntlo ngwe le ngwe e le hore yena ere taba yena ha o ya sekolo e ka ba o ya Limpopong kwini o ya kae e ka o dumela go tswelle pele because ke ntwe e sentseng e amana le taba ya education ile yona e seng taba ya training fela kwa lekae ya dikhampani ha ba utlwisitse ye nngwe e ntse re sebetsa ka yona ke ya gore dikolo tseno ge ntse re sebetsa ka thata go bona gore ga tlo tla re etsa selekana le tsona gore a ka nnete bana ba rona ga ba tloa mona ha e ba ngwana rona o tla ba entse certificate mo nang kile selemo ha a fitlha mane pele mane e be e bridge go yena ha a fitlha pele mane motlhomong a kena lemong sa bobedi ha e ba o entse diploma motlhomong a ka le selemong sa bagago a tseba go tswelela a tseba go fumana degree tsa gae e le gore our responsibility ke yona ene yo go sentseng re sebetsa le tsona e le gore ge batlang gona gore curriculum ya gona ge bona ga ntse re sheba na e amana le yaneneng ya bona ka tsela mofuta o feng ka level e feng jwalo jwalo ana jena ke certificate diploma ding ka lemo se ka banthago
1: eke
0: e ana jena ke batho ba ntse ba kena ke batho ba levela certificate e le hore ba diploma ha ba fihla le bona o tla tswella pele
1: re nka na go kae
0: diploma ding ka lemo se dago certificate se nka se le
1: se nka se le
0: yena
1: me ka ga selemo se moithuti ka mong gobane o buile ka graphic design o buile ka filimi gana o buile ka eng gape e re ofagang
0: information technology
1: moithuti wa kgetha moo kapa o di akareletsa ka go fela di le jwalo
0: a ka ikuelo ga botlhoko ga a ka bare wa dimogo fela o tla ikuelwa ga e bare e le nngwe fela e tlebeng ka selemo e le gore motho ya jwalo o sa ntse a tlhophetse gona di-credit hours na di eme ka tsela mofuta ofeng e le gore o tlo ingwela botlhoko ebile ga o tlotla ba o bebe gore ntho tsene ke ntho tse ka gona o ka di etsa e le gore ka bogutshwanyane moithuti ga fitlha wa kgetha
1: mme ke batla go tla boemong bona ga moithuti le mona a kgetha gorena ke re nka batho ba mofuta ofeng re nka batho ba ntseng grade 12 kapa re nka masutho ba o ka go tobanang le kgatlhego temeng tsa difilimi
0: oho ntate wa tseba le moitho le motho ga a fitlhile standard 7 o kgona go ankuwe go na le di-level monana a kere go na le di-level bo di-level 1 bo di-level

0: level 1 2 11 man ka ka ka o fapana elo ga ke tse mohlala ha e bana tsena o tsile o entse standard 7 ha o tlo tla o kena ka classing ka boka ka se hlophele motho ya entse grade 11 mhm elo hore le ntse lo fumana certificate ya sena ha se ngola mane se tota se ngola ka tsela e fapane o yona kwa level 4 ka po 3 ka po mang yona kwa level 1 2 ka o fapana fela ntse le certificate 11 elo ha ba tlo tla ba kena ka se hlophele se le seng le member wa diploma yona strictly e hlakile o etla maybe a itse grade 11
1: mhm
0: yena
1: e ke re mo molana ka ke batla tlhile go tsetse hona jole ge se re tlo bana go ya phomolo mo batswa di bareng bana ba rone ha re tsebe na ba to dilaba etsang hona jwale ke ina go etile ba to phomona ntwe ka nkhodi tsepedi ka ofela me ba re hey motswadi motlaka e ka neng ka mo fumanela monyetla hore ane a ithute ho itseng ka nako nyana ne e khutshwanyane na ntho tse jole di tinga hare ho mokorotlo
0: e di short courses
1: e ke
0: e di denda di short courses tse motho kana go a phumola ka tlang ga ke tse mohlala fela ka taba ya film studies motho yo maga ga nna ke batla go fihla bono no ke tlotla ke etsa directing fela ka go tlotla ke etsa acting fela e le go na le short course ya acting fela a ke go tlisa ya le hobele ya editing mara nna ke batla go tla ke tswa o edita ke sebise the Premiere Pro After Effects di software tse se di tsang o edita film ya nna ke batla go tla ke tsa cinematography e le yona le jwalo because ka hare ho yona entel e ke ngene ditse taba tsa di module ka ho fapana
1: mhm
0: eh ya sa
1: e leng gore ke batla ke khutele bana yena ke botsetsa batswadi mo bana ba bona ba ntse bane e leng gore ha ebe motswa ena na le kgatlhego a ka tla a tlo batlela ngwana ga information ka mono rena ngwanaka o na le kgatlhego tebeng ke itseng le itseng mme o etsa grade 10 kapo o etsa grade 9 ne ke mmatela monyetlanyana wa ga ntse a phomotse
0: yese waka
1: ke le wanta o tla fa nomoro tsa o ja gona tabe ne segile ba se joeng sa batswadi empa ha ke rete ke khutla hape ke khutlele bo mba rona ge re bua ka creative ka creative skills mona hona jwa le ona
0: po creative
1: le batho ba etsa ha re bua ho ithuta ka creative skills ke di phosa mo foot ofeng
0: di o re di ntse kholo
1: phoso e khono yo batho ba etsang ha ba ithuta creative skills ke efe
0: ka po ho setting
1: ka po perception ntate
0: o nwe phoso e kgolo e o batho ba inyetsang
1: eh ha ba ithuta creative skills na ke efeng kana go nka batla ya perception fela go latela ona go thweng ha o bua ka yana ka ntle ka mane
0: o ja di fapana ke wa le ka creative creative ya yo wa creative technology ene re bua ka taba ya film re bua ka graphic design ya le information ya le tama e sa yona le mo mbono no perception ke tla ke bua ka yona ke ipabiseng le mo tsona a di jwalo hobane e ke tlo tse brote di
1: ka kana go ngwe tse mo hlala bonolo motho mo tla o jetsa go hai taba tsena tsa acting mo hlala fela ga go na ha le sotho ha dina mo sebetse ha o hloka le hore o ntse o itena ka tsona go se ke tla mo hlala mo bonolo fela
0: oho ha dadi o ka ta o hlaka elo ga bo khutswa ya repose yo kholo ke ya hoge ha ngata ha o sheba system yo ya thuto ka rona ya rona o tlo fumana hore kgetlebere ge rupella hore ha ngata ka po ha nyane o fe ha golo fetanyane ge lo hiwa ke ha ba ke tsa film e tebele film jwa ke tsoa ha ke tlo amana ke ya film straight ile ba lo fela e lo go without film ha ke tlo tla ke ketella ke phetse ho no actor mane neng ho no ba cinematographer film ye director ile ha ke tlo dake sebetsa ile hore phoso e kgolo ke yona ene ya go kenya ka go kelello re a go ka se kgone go ka phele ya ka film bona ha o so o tsebile tshebediso ka bo di module tse ntse o tla beng o di go tlile yo wena yours is to conceptualize o ke ka module o nka gona nga fetola bophelo ba ka tla mputa ofeng ha ke etse mo tlala fela ha e ba bona tsela nang ke bua ka fela ka taba ya kataba ya 18 ha re bua ka taba ya 18 ke dilo nyana tsa di you going to know how to act a ke ka pele ho batho wa ke ke dilo nyana tsa jale ebe hona le level ka pole nna go ira o tlo fumana okay jale ke tlameha ho ya ke ka emo ke tata ke actor

0: iba mohlomo ke tlame ke fumane chelete wa qala o dula fatso okay mafumane batho ba ya batho ba ya ba tloka o tshiditswa so tsela eo nka ba tsisang ka yona ke efeng ke ya gore ke le o performa ka tsela yeno mane ka tsela eno e related mane ebe ka tsela eno o tla kgona go fumana tšhelete e le go first of all you build your brand ka gore jwale batho ba nne ba o bone ba nne ba o tsebe ebe ke tlileng ya tsatsi seno ya going to perform ditaba tseno ka tsela yeo di related le gona hantlente ka nako e nna go e tsala jwang ga re bue ka taba ya nyeng ya cinematographer ke motho a ka tseba go jwale ga o le kena ke le o shutela le manyalo fele manyalo ke le o shuta manyalo ke lo futa mekete ya mefuta ofeng kapa ofeng e ka bang teng kogo dintho tseno fela a ka fitlha phela ka yona taba eno fela ya o tseba o shuta o sebedisa dicamera a tseba le yona o edita one ga o kata o futa manyala o tlameya o tseba o edita then ebe yone wa delifera ka tsela yona eno o tseba gore ke dintho tse ngata o ka tsa di-slide show le gona mafumona le nalane ya batho ba bagolo ka mona ka gona o a ya go ena mono goe motlhompeitonagolo ka nnete ke tlo tla ke o etsetsa nalane ke tlo kopa go etsetsa nalane ya bophelo ba gago go etsagala kena o jesa lejamane nama ga o le jalo ee ke ntho ke kenyang ka go kelelelo ke gore batho ba batšha ba nke go hirwa e le ntho e seo jale out of seo re ba fang sona jale ba qala gore okay ge tlameya ge fetole maphelo a rona ge tlameya ge phele rona e be batho ba ka hirang batho ba bangwe ke seo re ba fang sona
1: e re o ka bogotshwanyen le re ke nako ya gore ke retse fetole dikelelo ge tlwele go kenela sekolo fela go lebelela gore na puso o tla tlaisa diphousining e be re a hirwa e be gona ge tsitse mo geleteng ga re nagana gore na re ka tseba go thusana jwang go fetola bophelo ba batho ba pela gone le go fetola moruo wa naga lesotho
0: wa tsebang date we otlile botsekeng ka nnete ge ke ga iphapanyetsa taba gore taba ene ya tlhokego ya mosebetsi ka go naya gone ya lesotho ka nnete ke phagele ke mathata mme ga re ka yare ka nnete ge lebeletse gore hirwe ke mane mo go tlo dulanako na ka go fela ge nyonya botsamaise ge nyonya mmuso ge etsang gobane fela ga re batlo gore re inagane ka go kelelelo tsa gona ntho e ka ba fitlhang ka ba hold account mo le ka yona e ka ba taba ya gore a bo mmele bo ntate ka nnete re kopa re thuso re kgone gore re ikalele mesebetsi ge le fokoletse batho ba teng ba batla go hiwa re kopa go be jwane
1: mosebetsi o motle le o etsang ka monong ya matsana nnete ya tabatlhe bathong e re ke fete ke go fetele potsong yaka nngwe ke gorena bokamoso ba creative ba
0: nade wa tseba motho o fitwa gore o fitwa gore o supe because creative industry ga o tlo etsa o le mongwe mme ga e ba ga o tlotla o etsa o le mongwe o tlotla o etsa le batho o ntse o lebeleletse gore go be le thuso molemong wa o bona gore bana ba basotho ba tswelela pele ka di-talente tsa bona talente tsa bona mme ge tlo bona e ka ya tswela pele dilemong tse tlhano kapo tse lesome e tlo tswela pele ga fela ka nnete batšha ba ka tsietswa ga gore ke boeta pele bona ba rona bo ditulong ga bana batšha ga ba ka tsietswa gore ba ikalele mesebetsi ka nnete ka terenyana fela o ka bona phapang e le golo gagolo empa ga go le ka tsela elang futhwana o jena lekanyane mona e tla ba go phela le diretsana e mo le mongwe o tlameya a ipone gore okay ga e le mona nang ke ile mane mokorotlo mane ke lo ithuta di-filling ke tlo phela ka tsela ke ena ke tla tshwarana le ba mokorotlo go wa mona mo ke leng ngwana teng go fitlhelela pele gobane sepeo sa gona se ka godimodimo ke o bona gore bana ba gona ba ba le ka tsela eo ba ka kgona gore ba ka iphedisa ka yona ga re bontshe fela gore go tlo bona gore efile tabeng ena ya film industry efile re tshwere ka thata ge na le bana ba ka bang mashome a ka bang mararo mona bao re ba sponsorileng gore ba tlotla ba ithuta film mahala bana ba ka bang sete ka go fela gore ba tlo ithuta film mahala gore le bona batle ba kgone gore le bona abo bana ba na le talente ya batho bana ba dula ba tla nako na ka go fela batho bana ya matsala.

0: kopa o itlo eh re kopa o acta lwana re kopa o etsa lwana ke la tsena ka ofela ba ga ga nete o go le tlele fika ya level nya o ka nete le tla acta lena ka nete tla mele bele go petse lena le ditsebo tse itseng e loge ke brand ka bonna so ha ke a tlamea ke ke sa e hohle
1: eke
0: e jwale ke ba fa that thing so ke ntse tlete ya ka e ka ba 216,000 ho bona go ba cha ba ba sotho ba tlotla ba iphuta skill le monana
1: ke le bo monana ka ha ke batla ka tletele taba ya gona rona kgoeletso ya rona ya ha o ho matsha bana ha ya le sotho kgoeletso ya ha o mmuso wa naha ya le sotho ga tshibile taba ya creative industry ke ya mo ke mo futa ofeng
0: ke a lebo kgoeletso ya ka ho batjha ba naha ya le sotho ke go a ka nnete bana beso ka talenta ha o tlotla o dula fatshe mamono mo o leng ngwana teng leka gobane moketa go tsoswa o itekang leka o tshwara ka naka ga o kata go nagana ntho gobane tendency ya rona ka le bana ba basotho ke gore re nagane re be le menagano e metle bona bo gaesale but implementation e be bothata practical e be bothata jale ke nna ke re go batšha se ka balanyana because motho o tlame a dule fatshe ga a shwele fela motho o tlame a dula fatshe ga a shwele fela e le a tlame a tshware ka thata go bona gore bophelo ba gae bo a fetoga le bophelo ba bana ba bang e be bo a fetoga ge se ke ra ikwalela jale go mmuso wa lesotho kgoeletso ya ka ke na ke a gore a ka nnete mmuso wa ka boetapele ba ka bo ke bo ratang bo kgabane ke le kopa mona ke re a ka nnete ke ya kopatle ge kopa ga lebe la re regisa dintho la re regisa gore le tla re etsetsa eng le tla re thusa gore tlhago ya mosebetsi e be teng ge kopa le etse jwalo e se ka ya ba seori gobane ka nnete gangata babusi gangata ba sebetsa ka seori fela go convince batšha ba basotho fela gore re ka etsa ntho itseng e be bothata ke go phethatsa taba e na mofuta ono jwalo re se re tseba le ga ba etsa taba tsentsa mofuta ono jwalo ge a bona re se re bona e le gore kopo ya ka ke ya gore ka nnete ga ba phethatsa ga e bana kena ba bua ka taba ya tlhokego ya mesebetsi go batšha e le komatsi ka nnete ga ba e phethatse ka tsela eo ba sebisitseng gore a ka nnete ge tla le bulela mesebetsi ka tsela ke ena le lona letle le kgona gore he letlebele le mo theong theowang le tsamaye le ipone se ka tla le re duba ka morago ntho ke enka e kopang ka kotloloo he ngwana mme ke yona eng
1: ke a leboa nyamatsana motswalela ka tlhe bathong re tle re fute fela batho ba ka lakatsang go tlhoka lwena le go ba utlwise taba tsena ka ona tsona ba be le sedi le lekaneng tate ba kopana le wena kae ba bua le ena go kae marangrang dinomoro
0: okay ke a leboa se ba ka mfumana ho nyamatsana movement ho nyamatsana movement ba followa nyamatsana movement le ona o ka tseba gona hantle tsentseng di etsana ke difeng jwale straightforward ha batho ba bono ha batla ho etsa communicate le nna ba tlameha ba letsetse dinomorong tsa ka because ha o kena ka mane ka inbox ka mane
1: o tsaya fa nya mazao o tsaya fa o tsaya nge kire fela khotso
2: mo ra pitwa
1: ha mna pitwa ndati
2: ndati ha tshingile le le di se ka jara ka bona ha le di hanne
1: ndati
2: ke ka tsaya ka mane go pankele le di se ka jara mo ka bona go khale se hanne
1: o re sa hlaya hanne
0: ke tsa WhatsApp tse Facebook mane ke nyamatsana movement ba kena o nyamatsana movement
1: nyamatsana motswalla ka ke lebile ka tlo mahlono mo sebetse o motle ntse o etsa ka nnete o fetola bophelo ba bana ha ho le tlhako le ne ke le tshebileng ke tla bua ka le ribe wa nake a tseba ha se sa le ribe fela ke sa le sotho ka ofela empa ntla bo tlhonga ga tseba le ribe le lokela go supporta le bana ba teng mo phelo wa bona bo lokela go fetwa ka tlo mahlono no le ba tshabano ba ka mono le botle bana le gahle o tabeng ya industry ena ya creativity nda
0: ke a le bo ha se wa
1: ka ha ga tabona go kopana hape na go tla molona
0: Hi, baby.

o ikutletse he ke ena nyamatsana ne tlhoka le yona re na le kgolotso e kgolo nna jana kgolotso e go buang kana kgolotso ya mesebetsi ke yona ntho e ka godimodimo ga o bona Aforika Borwa ntse lwana baagi ba Aforika baona ba ntse ba lwana go ntse e tsalang le ga ebe ke mesebetsi o ka otomakeng ba e sebetsa empa ntlha ya botlhokwa ke gore ba sireletse mesebetsi e batlang e le teng ka ga rona ga bo bona ga ona motho a gang batho bana ba etsa gantle empa qetong e taba ke gore naga ya Aforika Borwa le ena ka bogotshwanyane fela e ntse ingwelwa ke setšhaba naga ya Aforika Borwa ntse ingwelwa ke setšhaba ganyane ganyane ingwelwa ke setšhaba mme rone re dutse ga gona letho leo re letsang e bolela gore e tsa gatelo e kgolo gagolo go naga ntse ka mo Aforika Borwa na tse batlang tse di iphitlhetse se tla gatelo e kgolo go tsona go latela gore batho ba bangata ba tla tswa ka ra dinaga tsa bo bona re shebile ona magolo a matala Aforika Borwa ke nako ka gone gona re qale re le batšha ba naga ena gore na le gona re qala go kae re yang go kae go tloa gona jwang.

0: re ke fete ka gona maki ba tlo feta ke tlo sheba ntla tse ding kgotso kgotso
1: nega
0: nda nega nda
1: wa di di tebo o tso ke fana sa
0: nda di tebo
1: e nda di ke le di tse ma pile me nda tele sona no montsi
0: nda tele sona no
1: montsi
0: nda tele sona no montsi
1: e ka no mo go ina sa sa go ke amanga hai
0: Mona ke tshebeletso ke radio Lesotho ntate ke radio Lesotho kwa mo letseng re bile re moyeng ngwana jwa lentate
1: oh
0: eh ntate
1: yona o ke ntate ke lebo
0: thank you ntate thank you eh ya ya le botle ya ntshwarele mo ngaka ke bile ke mo re moyeng ha re bua le ena hona jwa ha re bua le ena re moyeng me ke o ke ona ntate botloka ne re bua ka ena ka jeno hore re ke di kgobetsa rone me ke nako ya hore e hle o bua nete nyamatsana hare muso rona lo ke la otwa le tsholo ho tsitsa batho ba rona le rona ge le batho ga lo ke la ho bontsha mo ithugobetso le maikemiso ke na ka di kgwema o bona yimwe inya hamisang ka ofitisa ke tlwaelo ye re nang le yona ke bua mehleno gore re na le tlwaelo e le nngwe ga o thwe go tshietswa dikgobo tse itseng ka ditšhelete wa pele re o etsang a tšhelete tse jalo di qeta go kene diakoro diakhaontong tsa rone ke go reka dikoloi tse tenya ke go reka dikoloi tse tenya eno yone ga re e lebale ga dikoloi tse tenya e be ga petetsa batho ke yona ntlha pele eo reketolo o tla fumana gore re sebedisa yona jwang kapa jwang ke nako ya go le gone re eme ka manto gore re shebe rona re ka tloa mona go ya pelege ge yang ka tsela mofuta ofeng bana ba borona ke bana Aforika Borwa mane ga o monate Aforika Borwa wa lwana Aforika Borwa maAforika Borwa a lwana a lwantsha melata ha se patu yore re melata le rona Aforika Borwa re na le bora gate ye re arotseng e re mona ke Aforika Borwa mona ke Lesotho ha re maAforika Borwa ge lokela go sebeletsa gore bana ba borona le bona ba gotle ba tlo sebetsa ka rona ga yona ha se ntho e go tlo e fitlhela go sesane kapa le monsetang empa go lokela wa le meralo e nepaetseng ebile e hlakileng gore na reng batla Lesotho le yang go kae go tloa mona ya pele Hawaii Aforika Borwa ya fitlha fela mo melting America ya fitlha fela China ke ene epiteditse naga ya America Cameroon a ya fitlha fela China mo e tlile ka meralo ya nako e telele ebile e na le ponaletso yeo bule ba tsema ona re tlo fitlhela dintlha tseno ka tsela mofuta ofeng ke one gore na re batla go qala kapa re batla ka metlha le matsatsi ge be karolo ya batho ba ntse ba lekiso Aforika Borwa nako ena kaofena

rona tse ntse di kgwebo tse ka bang ka nnete o nka di nka le ho di qala ka tjhelete e monyane ke re tjhelete pakeng tsa 500 maluti le 5000 maluti ke di feng dikgwebo tse ka di qalang. Ha re sheba fela kgwebo e kang ya dikuku le makwenya le tee, ke kgwebo e batlang e le bono jana haholo, e sa hlokeng e capital ya di 100,000, 200,000. Ke kgwebo e ntse batla e laoleile, mme ke kgwebo e ka e qalang ka 800,000 ya 2,000. Mme o tla gopola gore hoseng ho nong la go fitlha taxi renkeng la fitlha kae, o tla bona batho ba ntse ba tshwere tee haholo maria tjena ho jua makwenya. Dikolong mane pele bana ba kene tlelaseng ba ja snekenyana sa makwenya. Mme o tla e bona ke profit ya teng ntle, profit ya teng, phaello ya teng e ntle haholo. Bogolo ba nako o tla fumana gore ntse tsa mamoa 50%, 40%, 60% profit ya moo dikuku le makwenya. Diofisi mona ga o kena go na le ofisi tsa ga o kena ka maso ka mona wa tsema gore ke ya ofising e itseng le itseng le itseng, ke ya mokatong itseng le itseng itseng, ke isa dikuku di tee go seng gono go gong ka moo. O tla gopola ko gore ntho ke buang kane bonolo, o itlhokela fela oli, o itlhokela phofu, o tlhoka gase. Mosebetsi o qadile, mosebetsi o qadile ya kejalo. Kore ne ke batla gore ke etsetse ntho e bonolo fela gore tse dintsi tsa dintho di bonolo ka tsamotho feng, o tlatswa diaparo. Batho ba bangwe ba enka e le taba ya bofuma gore o ka qala pele wa tlatswa diaparo ka matso wa gago, wa kena montlo le ntlo wa re nna mosebetsi wa ka go tlatswa diaparo. Ge qala mono gore o tlo tsebo o fumana metšhini eno o tla fumana metšhini ya teng, o tla fumana ntse tsamaya mono ma 2,000, 4,000 metšhini fela gona mo qalang teng gore o ahe kgwebo ya gago, o ahe profile ya se o se batlang. O hlobola pride o e beelela kwana, o tlisa bowena le toro tsa gago ka gare kgwebo yeo o e labalabelang go kena ka gare yona. Ga se o re na batho ba tlo reng, ke o re na toro ya gago eo nka e o lebisa go kae, o batla go qala go kae. Toro ya gago nka e o lebisa kae, o batla go qala go kae. Gobane bogolo ba nako ge laolwa ke maikutlo a batho, ge laolwa ke ditlhong tsa gore na batho ba tlo reng ga go lokela go qala. O ka iphuthela laundry e nyenyane fela o tla go bula laundry eno go na le se o tla bo saile, o tla bo ga ile ntho bitsang ye profile, o na le batho ba gago ba ko o tlo o sebetsa le bona. E re o etse ntho e le nngwe, wa bona rate yo tlhalano di leng godimo ka yona nakonnye. Batho ba banna se batho ba ratang washene, wa tseba gore lapeng lane ga ntate yane le mane le mane le mane le mane, ga mme yane le yane le yane le yane, bomme bana ba busy mesebetsing gona jwale, ke tsa washene. Tšhelete o ntse e bokeletsa mono go sane o tla bo rekile motšhini o ka go tlotlo bo se o phutha taba tseno, kapa mosebetsi wa ka ko o tlhatswana le diteki. Ke batla go wena fela ga se taba gona mang o nagana o ikutlwa bang. E re ke fitela mosebetsi e nngwe ya dikgwebo tse ka ditlang tse senyane gore tse nyenyane typing CV scanning o tlo fumana e tlhokela fela budget ya bo 2,500. Ha bona lo topo ke mosebetsi wa gago thepa di-CV e tsa nthongwe lengwe fela. And-e CV ka bongwe gona jale CV and-e CV e profile. Ke ne ke kagetsela ka itumelele nako e fete monana a profile fela o charge 100 maluti ka profile, go haela CV eno 100 maluti wa type mono ke kgwebo e feleletse. Mo da bona.

lekela fela laptop le printer. Printer nyane fela ya sekenente ntho di ntho di tswela pele. Ke ke ne ke bua ka dikgobo tsena ho bana ke re ge lokela ho ela hloko gore na re bomang ge batla ho ya kae ka go dikgwebo. Ditlhong tsa rona ne re sile ho kae. Boholo ba nako mo re leng hona teng batho ba bangata re mo re leng hona teng hobane re na le tshwabo ya ditoro tsa rona. Re batla ho thabisa lefatshe ka ditoro tsa rona. Ga batla ho ithaisa ka beterenyana, kgahlano le toro tsa rona. Re thabise batho. Ha ona motho motho batho ba tlang ho bua. Re tle ke fete ke di kgobatsinyane, me ka re boela re shebe hore na e nngwe ntlha tsa bohlokwa ha re bua ka batho ba se bana di kgobo na. Ke ka tsana mofuta ofeng ka tsa hore o re itse kgobo ya hao le o re tse bahale. Re na le mekgwa e mengata ya ho rekisa. Ho latela matla a rona ka ho fapana, ho latela matla a dikgobo tsa rona ka ho fapana. WhatsApp status. Ke nngwe ya mekgwa e mengata o ka tsamayang ho e sebedisa ho rekisa kgwebo ya hao letsatsi le letsatsi. Mme o tla hlokomela hore batho bao boholo ba batho bo ka re WhatsApp mono ba bonang status sa hao ke batho bao o ba tsamayang ka mehla le matsatsi, o ka tsamayang ho ba sebedisa hore ba be teng hore be baji bao ka kgwebo ya hao tsatsi le tjhabang le dikelang. Ke batho ba tshepanang, ke batho ba le utlwanang le bona, ke batho bao ba tsebang. Mme ha o beile WhatsApp status o tla bona hore batho bona le bona WhatsApp-ong 80% ba batla ba bone status tsa hao. Sebedisa phone ya hao ho etsa ho rekisa ditlhahiso tse ka bang wa di rekisa. Facebook o tla e bona le wena. Ke batho ba bakae ba bonang ha o postile ntho e itseng. Ke mosebetsi wa tsatsi le tjhabang le dikelang hore o bona hore o rekisa kgwebo ya hao e jwalo. Ke ya pele. Ya bobedi, e bitswa ntho e re bitsang referral system. Kore ke ntho o mona hore Doleza ke moreki wa ka. Me Doleza ha o katla le motswalle ha e mong a tlo reka thepa ya ka. Ke tsa mohlala fela. Ka go dula o le o se ke a tseba o customer ya ka. Ke tlo tholana ka 10% discount nako e tlang. Ke bua ka mekgwa ya go hohela bareki. Ka go nkgwa go rekisa kgwebo ya gago. Moreki ha tlisa motswalle wa hae, moreki ha tlisa customer-a o re e re wena Doleza ke o fe discount ya 10%, wena e atlileng Doleza ke o fe 5%. Ke mokgwa pa batho, ke mokgwa o rekisa kgwebo ya hao. Ya bobedi ke e re hlolang ka ho fetisisa mme e re qabanyang re le baso. Ya boraro, ge le Basotho, ke ho kopanya dikgwebo. E re ke re fela ha eba o rekisa dikuku, mohlala fela, o ka kopa motho ya rekisang tee kapa kofi gore le rekise mmoho le arole diphelelano. Ha eba ho na le seo o nang le sona gona jwale wa shebore ya nna ke boemong bo re sentse ke rekisa dikuku gona jwale, ha ke etse tee. Fela nka bitsa monna eno a tee a tla monana ka tlo kopana le kgwebo ena le ena, ra tseba go rekisa mmoho. E le o tla le bareki ba hae ba tee wena, o tla le bareki ba hao ba dikuku ba makwenya le fihla le kopana le kgwebo. Se le gwaetse bareki ba bangata haholo. Ena ya khomboa ke batlo bua ka yona, ke a tseba gore batho bangata ga utlwisisa. Ina ya khombo ke a tseba batho bangata re a utlwisisa. E re ke fete. Ke batla ke nekeletsa ke etsa mohlala ka taba ya thekiso ya dikuku. Ke etsa mohlala fela o tlong tsho ntshwarele.

ma tlhatsa botlhokwa gore ke ne ka re kgwebo ke o ela tlhoko le go ithuta kgwebo ya gago gore na ke eng e rekisiwang kapo e rekwang gagolo ka go fetisa ka re kgwebo ya gago, mme e rekwa ka nako efe. E ne e tla go thusa gore o kgaotse go rekisa se sa rekisegeng. O fumana gore o na le thepa e ngata e bokelelaneng ka re kgwebo ya gago empa e sa tsamaye. O lokela go tseba gona ke eng e ke tsebang tlogo ya tsamaya kana e mona nako di a fapana. Go na le se o tsebang se ya tsamaya moseng, go na le se o tsebang se ya tsamaya motshegare, go na le se o tsebang se ya tsamaya mantsiboa, go na le se o tsebang se ya tsamaya tlhabula, go na le se o tsebang se ya tsamaya mariga. Ntlha tseno kaofela o lokela go o ithile tsona o na le tsebo ya tsona ka re kgwebo ya gago.

e nngwe tlhatlhobo ke ne ka ntse ke bua kere o ka nka dinepe tse ntle mahala wa di kenya mane dikopong tse ngata, ditlhopheng tse ngata tsa Facebook mane. Ga na tlhopha tse ngata tse rekisang mono, o ka di nka wa di latlhela gore ke leribe, ke mogotlong, ke iqotheng, ke maseru, ke kae, wa di latlhela ka mono. It's a free advertisement. How on amigo? Re ke wena ha qetela tsa tsela jang jere. Ho molemo ho qala ka chinchinyana yo ona le yona. Ho qala kgwebo. Ho feta wa emela ntho re bitsa nye perfect shop, a perfect business. Ya le mo setlang. Kapo yo sa tsamaeng tsa fihla. Se o nang le sona, gore o qale ka sona, se o nang le sona. Go molemo go emela nako e tlang yo sa tsamaeng gore ke batla business ya mofuta o ne ye bomong bo itseng, o sa tsamaeng nako eno e tlo fitlhaneng. Ke ntlha pele eno. Qala ka se o nang le sona. Ya bobedi, bua ka makgabane dikgwebo o lokelang go ba le ona jwale. Gabane go moreki tshwara bareki ba gago jolo ka ke di chief executive officer ba tshwara jolo ka galase o tla o tlisetsa ba wa bona o tshwere moreki o leng mo tshwara hantle o tla tseba go tlisetsa bareki ba bang mo tshwara jolo ka ke CEO ska e kakasa. Ke tlo etsa mohlalo bona fela ke batla go tela mahae mane me re nang le ntshopo tsenana. Ha hona ntho tenang le ka ke lokela go hweletsa ka hao ka mane. Ke tlo reka. Ke tlo reka. Ha hona ntho tenang le go boga ka tseleno. O tle go mfele ka go itlosa bodutu. Go ba ha se ntho ya mofuta ono batho ba le ba tenwa ke ntho tsenyenyane. E ke hopola kana go nngwe ke fitla kae kae. Me ne ke fika ke qala go fitla mono ka ba tsikitsa makilo reka mahae. Ha ke fela ye ka mahe ka fumana half dozen ene ke

ikemetseng molemong wa go rala le ano la ntshetsopele ya kgwebo ya lebese le tla ntlafatsa tlhagiso le go godisa matsete e ka sitana le go tlhagisa menyetla molemong wa basadi le batjha. Go sa le jwalo, Monghadi Dai, boitekong ba lona ba go tsosolosa kgwebo ya lebese ka go rarolola diqholotso tse e kenyeletsang polokego ya lebese, tsamaiso e ka setana le marangrang tse e setisang tswelopele ya lefapha lena le go kenya tshebetsong le ano la naga la ntshetsopele ya kgwebo ya lebese. Ke a phethela. Komiti e sebetsanang le ditaba tsa naga tsa boemo ba phetoho ya legodimo NCCC e tshwaretse mekgatlho le batjha ba naga thupelo ya matsatsi a mararo godima methati eo ba ka e latelang go fumana ditshegetso tsa ditšhelete letloleng la boitshematlelo. Modulasetulo wa NCCC, Monghadi Mofihli Phaqane, o re sepheo sa thupelo ena ke go ruta Basotho, gagolo batjha, go ngwala dikopo tsa merero e mabapi le boemo ba phetoho ya legodimo. O re dithuso tse tla fanwa di tlaleha di tshwarelo, o re dithuso ke tsa tahlehelo kapa tshenyehelo e bakilweng ke boemo ba phetoho ya legodimo. Ditaba tsa hora ya boraro di felela mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bohlano.

Bati ni bosom. Arrestando same a moitene. Nyilindile.

0: Rap chin.
1: Chap vede, chap vede.
0: Chap ouze de bade.
1: Ya mounati.
0: Easy, easy. Sentse ka mafelong a beke wana monna re utlo rena. Ebe ho ntse ho etsa labang ka mono he ka tafleng ya dipapadi setseng lena la ka tshe.
1: Itharasu. Hai, re nna wana mme ke di ntse mme ya sama sala sotho ka nnete ke bontsha hore he. Le ka tsina la ka tshe e ke mane mo re hlokometseng ka nnete hore sehlopha sa rona sa naha sa basadi sa mehala dipe ka nnete se fihlile tropong yane ya Ndola Ndola nahinyane ya Zambia. O tla hopola hore ke papalinyane ba lo bapala jwalo dipapadi tsane tsa Four Nations Tournament nahinyane ya Zambia. Mme ao sheba ka nnete ka hlokometse hore ke dipapadi tse ke dinaha tse nne fela tse tla ba mono e leng naha ya Zimbabwe ya Lesotho le Kenya le naha yane ya Zambia ngwana mme. Mme ka nnete re lebeletse hore na ebe barwetsana ba rona ba tla re tlela le tlholo ka tsela e jwang. Ke taba e leng ka nnete e tsaetse re tlhokometse ha ba fihla naheng eno ya Zambia. Mme ngwana mme ha o sheba ka nnete nakong ene o re leng ho yona ho tloka ka hora yane ya bobedi ya fetile ka metsotso e 30 ke mane mo e leng ka nnete sehlopha kapa batho ba Basotho haholo ke di kwe sena sa dipapadi ka nnete ba kgobokane mane Mountain Convention Center mo ka nnete ke teko ya bophelo ba monga ditshediso Frisco Khumare ka nnete le Memorial Service on o jwalo mo e leng gore tla gopola ka nnete gore monga dikgomare ke ba bang bo e leng gore ka nnete ke diqhopu papading ene ya bolo ya maoto mo e leng ka nnete o bapetse jalo a bapala dihlopha tse kang School Boys Matlama le Bantulu Rufus mo ebileng e le karolo ya naha ya team. Mme o tla gopola gore ga ratse ditsaneng ya diketso ya gae ka nnete monga dikgomare e la boela ya e ba jalo a sebetsa e le karolo ya lefa ka ra executive committee ka nnete e le vice president mme taba tseno ka nnete di re sedikadikue sa dipapadi se lokela gore ebe se ya motlotla letsatsing lena ka jeno tla gopola gore o tla bolokwa letsatsing lane la moqebelo mo tshebeletsong tsa hae tsa lepato tsa lefu di tla tshwarelwa ka mane ka Bambatha Sports Arena. Mme ao sheba ngwana mme taba e nngwe e ntseng e le teng ke ya gore ka nnete sehlopha sane sa Bafana Bafana ka nnete se qadile jwalo boitlhophiso ba sona ka nnete nahenyane ya Mexico mo e leng gore ka nnete ba sentse ba tswela pele boikwetliso bono ba bona ba sentse ba tswela boikwetliso pele bono ba bona ka nnete mme wa ithuta gore ditaba tsa bona sentse le maemong ke hlokometse gore ka mora go nna ba sokodisana le taba tsane tsa bona tsa di-visa ka nnete wa ithuta gore mokwetlisi bontsi tura maemo a bona e kare a tseleng a maemong a nepaetseng maemo a bona a maemong a nepaetseng ka nnete. Mme o ka hlokomela ngwana mme gore boikwetliso bo bojalo bo ntse bo tswela pele ka ga dinaga tse lengwe tsa mogope wa lefatshe tse tla ba karolo moo rejoe jalo re ne di tswele pele ka boikwetliso ka dintho tse re ditsang friendly international friendly mme gore ka nnete re hlokometse gore letsatsi na la mabane naga ya Haiti e bapetse jalo le naga ya New Zealand mme leng naga ya Haiti e hlotse New Zealand ka ntlha tse nne wa letho ya bawales e bapala ka go lekana le sehlopha sane sa Ghana ka ntlha e le nngwe tla gopola gore Ghana ke ya tseleng tsa dinaga tse rengwe kwano Africa e ka gara mogope ono wa lefatshe o tla qala ka la 10 o mong kgweding yane e re leng go yone. Mme Georgia ka nnete e bapetse ka ntlha go lekana le naga ya Romania le ba Morocco ka nnete e shapa jalo Madagascar ka ntlha tse nne go gao letho. Croatia ya sasarwa jalo ke Belgium ka ntlha tse pedi go gao letho. Canada e bapetse ka nnete ka ntlha tse pedi e tlhola jalo Uzbekistan mo e leng gore ka nnete lona letsatsing leo Colombia e la boela ya tlhola jalo Costa Rica ka ntlha tse tharo go e le nngwe. Mme ngwana mme o tla hlokomela gore kgantse re bona ditaba tsena tsa mogote wa lefatshe ka nnete re hlokometse tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore o le motho ithutile tsona tse ntšha tse o neng tse o sa di bone ke hlokometse ka nnete gore mokwetlisi wa naga yane ya Ghana e lebile le mokwetlisi go hlaga nageng yane ya Portuguese monga di Carlos Grosso ka nnete e hlaeletse gore e tla be le mogope wa gae wa botlhano a o bapala wona wa World Cup 2026 o fatapetse jalo ka nnete a bapalela naga yane ya Portugal e le karolo ya naga yane ya Portugal ka selemo sane sa 2010 a ba ka nnete ka selemo sane sa 2014 2018 le 2022 e ntse e le mokwetlisi wa naga yane ya Iran. Ke ka tsenong ka ditaba tse e leng gore ka nnete di maaka ditsebatho tse tse dingwe tse kwana. Mme ga o sheba gore nngwe ya ditaba na hape ka ba ntse re ofela e tla ye le tsireng ho ka nete di tla be di tsala go ba karolo e nngwe ya mohato wa lefatshe ke hlokometse di tiene tsona na hape jalo ke na hae ka Cabo Verde Curacao ke Jordan ke use the Kistan ke na hape ka nete ka be le mohato wa tsona wa pele ba ba karolo ya mohato wa lefatshe mohlomong le gona ntse na le tsapora le na ha le sotho ka le ba ka itumana ga le ka roe jalo mme ha o sheba ngwana mme jalo ka di ba partie ka Leo Messi Cristiano Ronaldo le Gimelo Ochoa ka nete ka be le mohato wa bona wa botshelela e ba karolo ya mohato wa lefatshe le di ba tsene ngwe di ntse di le teng di hlela rena e bi mohato wa lefatshe o tla botshire batho ka tsela e jwa mme ngwana mme ha o sheba kwano le sutu yo nne tsa batseng ya ne hore mama dian di abule ya 42 re dikene ditse mme ke hlokometse hore se pa sa di ja batho ka mora hore ka nnete mo kwetlisi ya tshiwa tibane ile mong ha di blessi mze a rwana le sehlopha ka mora hore ka nnete contract ya hae e fele ya ba ha ntsha fatso ka nnete o khone le ga itukolle ka pa na go ha ne se se se di ka nnete mme mme ya tsa hore ntsha fatso e bona etse e fokola e sa ntshafatse ya mme ka nnete e nngwe ditwatse go di hlokometseng ke gore sehlopha se jalo se boetse se na le motlhomo ntho re kareng ka nnete ba fumane mokwetlisi a ka bang motsho e leng gore ka nnete kwa dithibathibane e leng gore o reretse gore ka nnete a tle e be karolo ya sehlopha se jalo go tla re utlwa go utlwa gore na a le tshwana di tla ba ka tsela e jang go tlile gore ba bua le mokwetlisi wa sethibathibane sa di le kipara ho tloa sehlophengsana sa matlama mme re ka utlwa rona taba tse jalo di ka tsela e jwang ka tla utlwa rona e ditaba tse jalo di ka tsela e jwang hobane ka nnete re hlokometse gore mong ha di sem ke tsekile ka nnete o menyetleng ya gore ke yena a ka nnang a iphumana a le karolo ya sehlopha seno sa dija batho e le o se thusa gore ka nnete se tle se senyelele mohopeng wane wa CAF mo e leng ka nnete meraro ya bona jalo ka re ile ra bontsha gore sehlopha sa dija batho se bontshitse ka nnete gore se ipatla selepele haholo se ipatla selepele haholo mme se be se be karolo ya dihlopha tse fokolang ka hare ho dikwano tse ding tse ka tsa senyelela mohopong wa wa CAF ho ya le di-group staging le ho fetela pele mme re a tshepa ka nnete hore ba iponatsa le bona hore ba batla ho ya pelenyana ba batla ho iphumana e le karolo ya dihlopha tse leng hore ka nnete ba sebetsa hantle mme ha o sheba ngwana mme taba e nngwe ke yana hore mohlankana ya neneng Mohapi e leng setjhaba Mohapi ka nnete wa a sehlopha tsa sehlopha sane sa dipodi ka nnete ka hlokometse hore o entse qeto ka nnete kapa o ekene tumellano le sehlopha sane sa Dihudu Football Club ka nnete hore ae matlama e ka nna ba e na le thasello mohlankana ya jwalo matlama e ka nna ba e na le thasello mohlankana ya jwalo mme a sheba yo nngwe ya ditaba tse teng kwano ka nnete ke hore sehlopha sa matlama se bona etse ka nnete le sona se na le thasello ho sebapadi se leng ka nnete a ka nna le ba hona sehlopheng sa matlama Football Club mohlankana ena re bua ka makune thiletsane a tloa sehlopheng sane sa majanta sehlopheng sa majanta mme di ntse di etsala jwalo tseno tsa ka hara window period di ngata mme re ka nne re bone re tle re utlwe gorena di ntse di etsahala ka tsela e jwang re tle re utlwe gorena ngwana mme di etsala ka tsela e jwang mme e nngwe ya ditaba tse re buone ka nnete ko dihlopha di naga kaofela di ntse di fana jalo ka disquate tsa tsona di ntse di bontsha gore ae ka nnete ba lebeletse go ba bapale ka tsela e jena bo sehlopha sane sa naga ya England le sona re hlokometse.

0: ditaba tsa sona e di ntse di tsamaya hantle re tla utlwa rona ka nnete ebe ditaba ka botlalo di ntse di tsamaya jwa mme ke ke tshepise ya nnete gore ditaba tsena tse re kareng ke ditaba tse o leng gore o le motho gore ke tse dintsa merero e tla etsagale re bonang di ntse di etsagala ka gara melao le melawana ya FIFA re tla nne re bue ka yona go fitlhela ka nnete dipapadi tse jalo di etsagala gobane e mengata re bone le mesolonyana e lereng ka nnete di ya papadi ena ya World Cup FIFA 2026 le yona ka nnete ka tla ke re bone gore na ebe re ntse re e phetapheta hangata re bontsha hangata gore na tse ding tse mo maleng a neng a sa di tsebe e etsagalang ka gara FIFA ka mona e tla ba di seng re ngwana mme ga re le mono ka nnete re tle re re ae kgetsi ya rona e ne e phuthetse ya ka le go fitlhela re kopana gape letsatsi nang la gosane.
1: Tanki wa tate, tanki tato waka, tanki tato waka, tanki tato waka.
0: Monate.
1: Monate, monate, monate, monate, twa. Watseba. Utwa na bare, utwa na bare. Utwa na bare nga pshe ne batho bana ba lefatshe. Utwa na bare, utwa na bare, utwa na bare nga pshe ne batho bana. Utwa na bare mbatho bana. Bare.

0: Number one radio station at best DJ Matt DJ Let's in there 18 ga da tsinga lena la ga jeno hle ma metsi masala sotho e me ka metsi utso e le shome fela ntle monate ge a le bile hore nga jane bo ga ga bile hore nga jane ya bo hlano mo gahlelo kwa bo ka e bana kwa bobedi wa lena na o lena la modikong wa batsa e le la boraro tsinga lena la ga jeno ke a tseba he bo hlemolana nating le monate ka tsela kgethile ngo bane DJ Let's o na le lo
1: na ke re mamela
0: okay ngwana
1: motho a foswa ka circumcision
0: ei
1: go fitlhela ba boemong ba go o latlhegelwa ke dikagolo tsa gae tsa botho wa utlwa
0: what
1: ka phoso ya sepetlele
0: ee
1: a tlameha o qeteletswe gore bophelo ba gae bo bolokege a sesotho se reng
0: a buseletswe a tshedisw
1: a mamela a qetetse a tlositswe kapo ga kere
0: botlositswe botho
1: botlositswe botho ba gae
0: ay lona
1: e be sepetlele se molefa 4 million. O tla ka jima tshiriso ya lekane.
0: Hebe, hai, thuso wa phela ke efe mo.
1: Ke e hona le chalete letse.
0: O tla etsang ka?
1: O tla isha.
0: Ah, jwang.
1: How? Let's see. Wa ka di phahlo. Wa shopping wa ka di jo wa itabisa.
0: Mme le hlamana. Wa ka tshidisa.
1: How? Botata botete.
0: Ona tsena bele wa ka tshidisa. Mona wa ka tshidisa mwana eso.
1: Ke
0: tshele tengata. Eh, ke tshele tengata. E tloetsang. O so tsena maemo a. Atsa, ke na. Banna ba e re go hlalosetsa gaitsire ka. Banna ba phelela basadi, basadi ba phelela banna. It's as simple as that.
1: Ah, gona bo mme ke nana ga ka phela.
0: Hm?
1: Ke fuwe 4 million.

0: kana ba ah ah
1: eya
0: e tshe
1: ka wena go ka o ka sephile o le motho ntate e le go go bona ntate ba ka sephile ka bona tshiliswa 4 million fela go bana botho ba bona botlisitse ach ke go pala tse pina mono re o renya o tla ke bona ha eng qaqa
0: ngone swi ba empa ke nnete tabe
1: ahachi Skip okay. Gona ho thusa ngo ba le tools. How le broke?
0: Eh?
1: Ho thusa ngo ba le di tools o le broke.
0: Ah, khona
1: mme. O tsaba bohlokwa ke.
0: O ntse o le tshepo ya ho tla yetsa.
1: O tla yetsa. Hona tsena ha di le siko o fua 4 million. O tsaba ntse o ka wa phela ha monate ka di million tse nneletse. Di million tse nne.
0: Ai, nna ba nna di mphete. Ke sna le tho.
1: Di tools le thusa ka eng?
0: Ka bophelo.
1: Okay, bophelo ke di tools. In short. Ke kopa tsa taba ha.
0: Ka nnete bophelo ke tsona fela.
1: Okay.
0: Bophe. La ki.
1: Wena.
0: Wena. Fe.
1: Eh.
0: Impa batho.
1: Eh.
0: Impa

0: Never.
1: Never. Soze ra.
0: Soze.
1: Uh-uh. Ka ho ka nya bohlano.
0: Eh.
1: Yeah. Mm.

Taba tsena tsa hora ya bohlano o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le qadile dipuisano tsa setjhaba le bahwebi ba makoloi a baeti le thepa. Le ntlafatso e le ho ntlafatsa molao wa dipalangwang wa 1981 o tlalehwang o sa arabele ditlhoko tsohle tsa setjhaba. Lekala le re ka mora ho phethela pokello ya maikutlo ana le tla ba le setshwantsho se hlakileng sa dintlha tse lokelang ho fetolwa kapa ho kenyeletswa ka hara molao ona o qetetsweng ho hlomathisa ka 2001. Dipuisano tsena tse qadileng Thaba Tseka tebello ke hore di tla anela ditereke tsohle tsa naha. Ditabeng tse ding, lekala la tikoloho le meru le tshwere kopano le setjhaba sa CBD ya Berea ho itukisetsa ketekelo ya matjhaba ya makgulo le badisana hammoho le tumellano ya matjhaba a kopaneng ya ho lwantsha bohwatata tse tla tshwarwa ka la 17 Phupjane. Mohokahanyi wa setereke Monghadi Tankiso Letshopa o re tshebedisano o re tshebeletso ena e lebeletswe ho theha menyetla ya mebaraka bakeng sa baahi le ho fana ka ditshebeletso tsa tlhatlhobo ya mobu ho ntlafatsa tlhahiso ya temo. Baahi ba re merero ya tsosoloso ya mobu e thusitse ho ntlafatsa boleng ba mobu le ho eketsa tlhahiso ya dijalo. Ho sa le jwalo, letsatsi la matjhaba la tikoloho lona le tla ketekwa lefatsheng ka bophara ka la 5 Phupjane ka sepheo sa ho phahamisa

0: lento elokuyikhala kulensizwe
1: kulensizwe
0: khona lento elokuyikhalisa amaji akhona lento elokuyihlanisa
1: uma system
0: khona le
1: khona le
0: khona le akhona lento elokuyikhala kulensizwe
1: kulensizwe
0: khona lento elokuyihlanisa
1: amaji
0: akhona lento elokuyikhalisa
1: uma system sambe kanje
0: khona le
1: asa
0: khona le
1: asa
0: khona lento elokuyikhala
1: kulensizwe
0: khona lento elokuyikhalisa
1: amaji
2: mamero sa masalsotho e mashome a mabedi metsotso re furaletse hora ya bohlano mokgatlhele kwa qetela wa modikong wa batšha letsatsing la kajeno mme re mathetse ka tswane tsa boemo ba sepedipedi go tlo gona e be di ntse di tsamaya jwang gagolo jwang ga manaka a sa supile ka malapeng sa ntse ke tshwere jalo sergeant peko kwano go tlo gona o di beya jwang ka manaka main north one sedumela.
3: Hello.
2: Kgotsa se.
3: Eh ke a leboga excited. Ka nnete se teng ka bongata haholo sepedipedi ba Sotho ba tswa mesebetsing, ba tswa mabakeng, bana ba dikolo ba tswa dikolong, basebedisi ba bona ba tsela kaofela. Empa ya ka nnete sekolo sa se teng ho bona hore se nkile taolo hore se ba ho ba ho fihla hae ba bolokehile ho sena kamelo ya thepa la maphelo. Ke bontse fela hore na bona ho na taba ya sepedipedi a ntse a sebetsa hantle. Kholo tsong dire man DLM a ntse a sa sebetse empa gona sebakeng sona seno gape DLM mono kapa gaufi le teng go na le sepolesa mono go kopa ba sebetse mmogo le bona ditaso tsa gona dingata gaolo bana ba dikolo ba tswa dikolong bo mme le bontate batlhankana le bagwetsana ba tswa mesebetsing mabakeng ka go fapana ka nnete sege go kopa mo ba tshelang teng basedisi ba gona ba tsela bathui ba gona ba ba ele tlhoko gore ba tshela ba bolokeile le bona ke ke re ke a tse bona le ba mametseng ba sa tlong ba tlwang teng ha ba le ke ga ba tsela mebile ya rona ba tsela di bakeng tse bolokeleng ke se mohlaba di baka tse bulileng di robotong di patlo ka o fikisisa mo sepule sa selong ona ke ke mo sele jwa ngwana o mogolo gore ba tshidise gore le bona ba boloke le o tawa ona o kholo ke poloke le maphelo a bona tse se go ba sentsa mo mo le bona ha go lo fela ke a leboa nne mantsi a mathe mhaka
2: ka tsamaya se a go utlwa gore jalo ka ga go utlwile ka go lebeletse go kgethiwa wa lefa ebe ke di fidi taba tse gore ka tlamela
3: se taba yone eno ya go ya le kgethegeng ke maeto re a tseba re thuma ya malelele motho a hlokomele gore ka nnete ma teng o bolokile se ga tsamaya fela e tlhola ke maga mantsi ka go tswanya ka go fela ba sotho a se ka ba ile hloko taba ena ya go ya le motho mo le mo a itukise

0: ge wela gabong
1: ma bere se masal suthu mashima mabedi a metsi mine metsotso re fraletse hore a bohlano ga se ge le ho lansa Jean Paul o sitsa tlhaka jeno ka manika airport road go tlo kana ebedi me
0: e dimela dimela nne
1: o phela hantle se
0: ah ka mohau
1: ha go tlo kana ebedi me jwang ka mo leng ka teng
0: sa mo ya sa suthu ona mo sutsa iso ka go tlo pa ma se go ri sport sa suthu sa palo ya speed bit le sa la tsela ri kuri tla go tsane e me dipepa wana mo sutsa iso se se re di tle mo thamo tsela ga go pa ona mo sutsa iso ya ke ba bone ka mo le go tlo di ga se tlo tsi tsi mo wana mo sutsa iso a po sa tsa mo ka sa ka mo na mo sutsa iso mo di di a go ana nteng ko na mo re di hula nteng wana mo sutsa iso se bona go fitse ba se ka na ko mahai wena mosaitsi le bule ile le banga go etswana ile banga dile mo e tlona e bule ile o bona palo se di o ke re go bona mosaitsi ha se le mo no di ile mo mono e ba go sa tie mbono ana mosaitsi o fuka sa khatsa sa di koti ka bose ba tsaya la o ha ka o nka taolo o tlo o ona na mosaitsi se ne ntse la ruta mo re wa le tema bona a tse le tema bona sa dia ga di tsela fela ana mosaitsi ha ka sa le tema bona ha o se tse vera a sa dia di tsela ka po pili di tsela yena Rozo ya tema bona bona ba ba sa boni ga ntle ga mo tsaiso. Kuri ka mo le ga timo bona mo tsaiso ha o se le go dira ba ile le e re saela bona mo tsaiso. Go se fuma se go tsaya se ga go itse solo ke tlo ga gatila. Ba ka ba se ga tsaya ba ga tsama. Ba ya mo sentsi. La o le mo tsaiso o fela ha yale. Ka e dire ntse re tse gabo.
1: Ke le bile ha holo se.
0: A re go motse.
1: Ke tanke.

Ka se mofumane.

0: re sema sa sotho e mashima mabedi a metsi supile metsotso re ya re lebile horeng ya botshelela ka tlokoka se khutlane sala gato le ne restormani hle hore na hona pahetse hore ha o se o se itikama nontsa le gato le makeup ntate wa bana ba hao ebe motho ka bo motho wa hao o poster dinepe tsa bana ba lona marangrang a mocha motho wa hao anyo let's
1: hey
0: ama news ebe o poster di photo tsa bana ba lona mane marangrang mme mohlomong e bile le hlakogeng la emo ya sa duleng le bana a hanela go bona bana ha re tlo du ka mamelo sa masala sotho

Number one radio station. The best DJ. Azishema. Yeah. Okay.

0: mamre sa masal so tlhelele shimele metse robong metsotso re re libile horeng ya botshelelo jelo ka gele ga tshwa ga tlo qoqa le ntata sithomana se khutlwana sa legato re bua ka taba ena gore na ebe e hle e fe taba ya hore ge se re se dikamanong tsa ka pomela bana
1: e ke good medise e tu good medise DJ let's give medise mama medi wa se khutlwana sa legato ho modikong wa batsha ho hle mama metseng a la hona ding le bitswa la ka ke moeketse stomane ke mahlabulli ho hlaha bogabang ka tsona e le tswana di sebediswa hantle tse o tla fumana ho dikamano tsa bona ha ho le boima ha ho le thata o sonka ngwana o nne ya ka pele hore hona jwale ha e tsetse bana eng hona jwale e ka nna ba bophelo bona ka ofela ngwana enwa hoja ntata eo ne le ntata a nang le kelello ha e sebenyaneng ha e sebenyaneng ebe o fumana hore tse ding tsa tsona dintho tsena ha di ntse di bua di fihla mothong eo e ka nnang ya ba maemong a mang ehlile o ntse a leka hore a ikamahanya o ntse a leka hore a kenye letsoho fela jwale ebe o thibwa kapa o tshwere matsoho ko wena o le itumeleng gobane hore batho ba tla tlameha hore ba bona hore yena ehlile ke ntate a senang boikarabelelo ebile o nnepile ha o hlalane le yena ebile o nnepile ka gore ebe o montshitse bophelong ba gago jwale ebe o fumana e ka godimodimo ya dikholotso tsena e le gore jwale ha a qeta go ganelwa ke ngwana jalo ka ngwana jalo dikamano tsa gae le ngwana di a thuntshetsega ngwana a ka qetelela kweke ka motlhomong tate wa gae ga a mo rate kapa motlhomong tate wa gae ga a ka ba a iphumana

0: fa monyetla ke jolo ka ha di photo tsena tsa bona tsa social media e hlile re di beya hohle re fumana wa di photo tsona tseno selemo le selemo di a mo hopotsa hore bjale nna ke le ntatae ha ke na di photo tse bjale le yena fela bjale tloha karolo yaneneng ya ditaba tseo re tla re ngwana ha kgutlela morao ha hetla morao tla re ehlile motho ya neng a le teng ke enwa ho feta yana bophelong ba ka bjale e qetelle e sa thunthetsa dikamano tsa hao fela le yena ntata ngwana e boetse thunthetse dikamano tsa ngwana le ntatae e boetse thunthetse dikamano tsa rona ka ofela bjale nna ke le ntata ngwana wena o le mme wa ngwana mohlomong le nna le ngwana ka kotloloho.
1: Tsumane ge ntse re le ho tsona tseno ke a utlwa bale gore ehlile e hlaisa ntate enwa e le motho wa mme wa ka nako eno e le yena jwale a se kae kare o boikarabellonyana jena ga re shebile ke batla ke utlwe gape gore na bele boemong bono ntate Tsumane bana banana ba wana le nna ba sentse ba bona dintho mohlomong kare kelello e se e le teng mme o reng go bana ba ga qetelela bele a sa antse a poster le ntate lwa le bana
0: ha ke re ka nako ene ga nako e ntse ya bogolo ba nako re tiisa gore nna ke le motsadi ke godisa ngwana ka tsela e itseng mme ga ngwana a mpona a bile a bona motho enwa ya gaufinyane e le nna a ka bona a ba ithuta gore e tlhile motho ya nang le kelelelo motho ya mo ratang motho ya mo tsotelelang ke go na le dintho tse ngata gagolo tse e tla tlhaga re shebelela dithelebišene re shebelela difilimi re shebelelang tse re rutang gore maemong a mang motho ya teng motho ya o tsotelelang ke a tlhileng a leng teng bophelong ba gago gagologolo ke batla go etsa mohlala fela ka baesekope o kareng o e shebeleletse ebe wa bona gore ngwana ke enwa uya di-game tse itseng bjale ga ya ile go bapela di-game tse itseng go teng ntate wa gae go teng mme wa gae ka tsela eo gong go etsagale ka teng difilimin mane bjale ntate wa gae boteng ba gae kapa ntate wa gae bosiwe ba gae e be ngwana o qetelela a bona gore bo ama motho eno yo wa mo shebeleletseng ka tsela e itseng bjale e be taba ena o e amaganya le ena gore le nna ntate wa ka o ntse a phela o ntse a le teng fela ntate wa ka ga a be teng dinthong tsena tsa mofutone empa motho ya teng ke yane e le gore motho ya tlileng a ntsotelelang gagologolo a ka bonagala e le yane neng e seng enwa eo e leng ntate wa ka eo ke tlabe ke tseba gore ke yena ya neng a lokela go ba teng ke yena ya tlamegang go ba teng gobane bjale ke ngwana wa gae e be o qetelela utlwa ke ka mohlomong bjale taba ena etlile e se e dupa kapa e supa gore ga e sebenyaneng yena ke yena ya phoso ngwana a ka ikatlhola ngwana a ka qetelela utlwa ke ka mohlomong ntate ga a rate yena ka kotlologo a sa tsebe gore na le ga e ba o ne a ntse a tseba tla nako yane gore mme enwa mohlomong bathwana ba kwana gobane tlhile ba tlamego ya kwana mohlomong o ne a ntse a bona gore mme o na le ka sekopeo se itseng fela bele ka ga kgolong ya gae o sa bona a bile a utlwa motho enwa a leng teng nako le nako e le yena ya teng a ka qetelela bele a sea ebile a yamagantsitse a bile a itse etlhile e tla ba gore motho ya ne a ka nkane motho ya neneng ya se ke amaganye motho yane ya sa keneng dikamanong motho ya ne ke sa mmoneng etlhile go tlhakile go gona ntse a sa nkate e le go jaana e tseke ka wa nkate ka nako eo go ne ntse re phela mmogo
2: le nna re setogomane motho enana ka nako ngwe tlhile wabsent baneng bana ande motlhomong ge go na le ba bangwe ka theko ba ne bona ba fa attention the moment a bonang enwa motho wa gago a fa bana the fatherly love and affection e ba e tlhokang mme a bantsha a ba poster e be e amogitla na ke entse phoso mo go alawa bana ba ka a chance at love at fatherly love ya motho yo e seng tato wa bona ka madi fela a ba fa lerato le tlhokagalang
0: wa tseba o ka se utlwe e le phoso ke a kgola ebile re ka se re o entse phoso gobane maemong ana a o buileng ka ona e tlile e tla be tlile e supa gore motho eno ga nke karolo le go jantse a ka kgetha kapa a ntse a le teng moo re tla e qala teng ke gore maemong a mangwe jelo ka ga kile ka tlhoo re tlwaetse gore ge lwane re sebedisa bana e le disebediswa tsa ntwa ya rona ngwana a bona gore nna ke le ntata.

0: morata ho feta wena o le mme wa hae hobane ha ke dira ka kopana le yena ka pa ke le kopana le yena ke tla ke rekile diyo tsa KFC mohla ke tlile mme ngwanenwa ya sa tlwaelang ho ja KFC ngwanenwa ya sa tlwaelang ho ja diyo tsa mane le mane le mane a tlwaetseng ho ja papa ka moroho le moro wa dinawa ka tlung ka mane mahla ke tlileng le dijo tsena tseo a tla bona ke kare ditlile di a makgatlha ka utlwa ke kare lerato le itseng le tlhaa go nna gobane bele ke nna a sebedisang ngwana go lwana ntwa yaneneng eo go buang ka yona mme le boemong bo tshwanang mane moo jale wena o le itumeleng goreng ae DJ letse ga ke mo dumelele gore a kopana le bana ga ke mo dumelele go interacta le bana bana ba hae ke a hana go hanghanghanghang ka bana fela ga ke qeta go hana ka bana ebe kere motho ye mong a ka nqane ha nka difoto le bana motho ye mong a ka nqane ha posta e posta le bana jwale boemong bona na taba ena na e shebana ka tsela mofuta ofeng teng boemong bono bele ke mane moo ke tla tshwe kere ka qetelela e bakile dikgotlhano dipakeng empa boemong bo ntate a leng ka kotlologareng e tlile ga ikamaganye ke bile re bona gore wena o ntse o mo dumelela o ntse ebile o batla go ka nna le karolo ya bana fela jale ha a ile a tla fitlha kopana le bana ga ona nako eo o bonang yena a etsetsa bana nako ga ona nako eo o bonang yena ka bo yena a itlama kapa a batla gore a fumane ditokelo tsa gae baneng then boemong bono ke a tseba gore kapa ke dumela gore le ka sepolesa kapa ka molao taba ena e tlile ke tlolo ya molao but ke ne ke batla gore le boemong bona bononong jale ga di se dilong kua ke step fada ka nqane ga di se dilong kua ke step mada ka nqane se le yena di beyang le go jang tsa motswadi wa samannete yang tsa handelwa ka bana then taba enonong e se qetelela e fetoa qholotso yane ka isang gore jale ngwana a ka qetelela utlwa ke karantatae le go jana ntse a le teng o na le seo yala e batla kgotlhano ena yo ka jeno re neng re bua ka yona
1: tomane gore motho re re ke ntate ke gobaneng because qetelong ya letsatsi okay pele re ya go yeno go na le batho ba mana ba o tlo fumana gore ga ba rate peace ya batho ba bona ba metlheng ke tla botsetsa motlhala nere se tomane motho eno ga a na taba le bana bana all along o ignorile bana bana but then again ha a bona gore okay you have found love and happiness and o fumane motho a thabisang bana ba gago a batle go gutla fela a ka bake morusu ka nnete ha o lentsetsa gore motho sadi a seka ba protecta bana ba a ba fe chance at ntate wa ntse a tlo nyamela gape ga ka bona motho o wa suthile
0: ga ke tshobalo ebile le nna ke tlabeng ka fosang ka kare ketlhele o dumelele gore ntate ya ntseng a sa ikamaganye go hang le bana ya sa ikamaganyeng ya sa itseng setswalle le bana kapa ya sabeng teng bakeng sa bana nako ena kaofela ya emetseng motlha wena o iphumanang e kaka go na le moleketsane wa thabo ebe o tla tlhaga jale a o bontshe ka mokgwao yena a batlang go godisa bana ba ga ka teng boemong bono re bua ka motho ya fapaneng ebile nka se tiise ka ema kae kapa kae kara jale motho e nonong a dumelelwe kapa a ganelwe ga se nna ya tla etsa qeto ya mofuta ono seo ke se buang ke gore maemong ao ntata ngwana kapa ntata bana a batlang gore e le karolo ya maphelo a bana jale ga a batla gore e le karolo ya bophelo bona ba bana bana ba gae ebe wena o le motswadi wa gae wa motswadi wa bana wa mme wa gana gore ntate enwa e be karolo ya bophelo ba bana ba gae boemong bono jale re se re bua ntho e fapaneng leyaneneng yo wena o neng o e tlaile gore jale gona jale ntate enwa go gang ka dilemo tsena e sale a ntse a leka gore e be karolo ya bophelo fela jale a bona gore dikamano tsa gae le wena di thuntetseile mme di keke tsa atlega go gang empa dikamano tsa gae le bana tsona ya ba o ntse a tswela phelo ka nna di boloke jale wena o le motsadi o ganela motho enwa gore a be le katamelo go bana boemong bono jale ke mane mo o kereng ke dumela gantle gore le molao ga o ka fitlha o amanang le taba tsa bana o ka qetelela o nka wena ka letlhoba o siang tatenwa yo o ntseng o utlwa ke kare motlho mongwe le mosetsa boemong bono empa gape-gape e ntse e tla laolwa kapa e tla ipapisa le gore na melao e teng e amanang le bana le gore na maemo a teng a isang gore e bejale go qetelela go amuwa motho eno bana kapa amuwa katamelo go bana na ke a mofuta ofeng seo wena o se tlaisang ke gore ka gara nako ena eo re buang ka yona e tlile kamano e ne sentse sentle di pakeng tsa haele bana jwale o sa kwatetse fela hore hona jwale o sa bona hore itumeleng wa muga one jwale ha batlo o muga one ka bophelo ba hao batla hore o no dula o ntse o le teng o ntse o le available le hore a tla tseba hore neng le neng ha batla access ho bana a ba fumane kapa a fumane access ka tsela e itseng ebileng jwale e seng e tlola access ho yena ya bana e seng e tla ho wena ka kotloloho.
1: Nna so manehle re le buile haholo molemong wa nako re kopa o tlo fane ka dinomoro tsa rona batho ba ka o fumana hokae.
0: Ke ntate Setorumane ho Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok, mo marangrang ohle mo mamedia ka mphumana hona teng. Re na le maqephe a rona Jabari International le Bokgabane Counseling Services a fumanehang ho marangrang a Facebook le Instagram. Mme mo mamedia a ka fumana hona teng ke etswe ka mehla le matsatsi hore leqepheng lana la rona la Facebook la Bokgabane Counseling Services ho na le dinomoro tse mo mamedia a ka buang le rona ka tsona. A re letsetsa kapa re etsetsa molaetsa tsa go tsona ke dinomoro tsa
1: 53309714 53309714. Tse se tse matsohong wena mamiri aso masala sotuhle ke tse bonnete ba hore ke tswa ka mona ke o file tsane tsa boemo ba lehodimo letsatsing lena la ka jeno me ha re di sheba mamiri aso masala sotuhle ho thi tlhokomediso le hlwadi bakeng tse ding tse phahameng le ka lebelo ho tloha bosiu ba ka jeno la boraro la la tharo ho isa la bohlano la la hlano me sera me se kenela masapong a se ka lebelo ka la bonela la nne le la bohlano la la hlano. Ha re sheba tsa boemo ba lehodimo letsatsing lena la kajeno bosiu ho ka lebelelwa gore kwa ele ka go kgetha dibaka ho isa ho sithabela bosiu go bata ho isa ho bata haholo ka moya fokangwa le bobebe ho isa ho ba mahareng ohlao le boya bophirima mme o na le monyetla wa 40% wa pula dibakeng tse ngata le wa go kgetha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng. Ha tsatsing la lelosane o ka lebelelwa gore kwa ele ka go kgetha dibaka ho bata ho isa ho bata haholo mme moya o ka lebelelwa foka le bobebe ho isa ho ba mahareng ohlao le boya bophirima. Ho na le monyetla wa 60% wa pula dibakeng tse ngata ho isa ho ya karetsang ho betse ho na le monyetla wa go kgetha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng. Ya mamiri aso masala sotuhle ke tsona tsa boemo ba lehodimo letsatsing lena la kajeno. Ha re etsa tjena re phuthi ya rona mehasana ka tswa le mo re keneng le teng sentse re tla obile ho tlo ba lona fela go kopana nakong e tlang e tshegotso. Bye bye.
2: Ha re tsamaye rona
1: sozara
2: sheba
1: nang lalela nyahamba
2: nyalalala
1: mina anfun kulalala nyahamba nya
2: ni lalala
1: nanki yetse joala
2: ni lalala
1: nakia
2: araba isi mamela sema sala sotle ho bile mona to balona patsinza ga satsa tsena ka tseno fetse go bona hape na go etlanga bo mamedi haibe bo mona te ba manana o tla tla tla sena sala mo ya o tsa honna thapelo mo le dipholo a ke tsa tsena ke a betse ya ke ha suma ka uteng baba nalo ena ga tlo bona na neng hana tsatsing la o sane same place same time MOB number 1 of radio station
3: honest
2: ya fela na go ka ga mona fe ga mona fe
1: ga bizi aga
2: ga mona fe ga mona fe go fe go fe go fe

0: Mamedi ha re sebella ka thoko jwa lo silele ke la re hlere kena kgabong ka ntla pele go fpa re seng yona e me yona ere le kala la timo ka ne tswa di jwa lephepo ene pa hetseng le ntse phatlalatso mo le hlokomisana dihwai le se tshaba ka kagetso ka thekiso ya dipeo le menontsa tsa temo ya mariha polelo ena e toboketse hore mmuso o tla tswela pele go rekisa tsa dihwai peo le menontsa ka ditheko tse ngehlisitsweng mo dipeo di tlang ho tshehetswa mo dipeo tlang ho tshehetswa ka dinoko tse mashope a supreng legolong ha menontsha e tla tshehetswa ka dinoko tse mashome a maro a robedi legolong. Polelo e boetse ya supa hore lekala le bile le qholotso go fumana peo ya koro mme hang ha e le teng dihwai di tla tsebiswa. Ho sa le jalo, dipehelo tsa lekala ke hore thekiso ya menontsha e tla tswela pele ho dihwai tse jalang hanghang eseng dihwai tse tlo boloka peo bakeng sa nako e tlang. Re buisana le ka diphatlhatso wa lekala la temo kanetswa jwa lephepo e nepahetseng monghadi Lereko Masopha go refa ka botebo dikateng tsa polelo ena. Mme re sentse re gokagane le ena ka katego. Ntate Masopha, ke o amogele ke le bonako ya gago lenaneo la go tlatelo ya mosetsa nthapeng ya ka jeno.
1: Sena seo ke se tswang go dumedisa ntate, ke dumedisa bookamedi ba sea le moya le bamamedi gotlhe mo mametse ma le gona teng, ke a leboga.
0: Ntate, re eleletswe phatlhalatso kapa polelo ya lekala la heno mo teng e bontshang ga dipeo le menontsha se di fumanegang ntate. A ko o name ka yona ntate gore na dikateng tse fupereng ke polelo ena ke di feng?
1: Ke lebile gagolo ntate. Kempe ke bontsha fela ntate gore jalo ka ga seo o bolela ke taba tse jalo ntate sedi jalo nka rate mone ditsitse polelo e bontshang gore dihwai le setšhaba sa basotho ka kakaretso ba ka tseba gore ba fumane menontsha ditsing tsa rona tsa lekala la temo mane ditorekeng le mokwano mona ntlogong. E re tshwanetseng re tle re e thabisana te tle tlhake ke ya gore la ke sa keitse dihwai jalo le setšhaba ka kakaretso ka kotlolo wa batho e re buang le bona ke ba lemang temo ya mariha. Temo ya mariha mona Lesotho mona e lengwa mabalane le mesikong ya dithaba fela, mme ke lebeletse gore batho ba yang temong eo ebile bona ba tla reka monontsha. Ke be ke supe ntate go monontsha o se o fetisetse gona direke mane moo dihwadilengwana teng go batle ba o reke, empa ke boele ke gutlhe ke tlhalose gape gore ga e le peo ya mariha e tlwaeleng e re tlwetse go le ka e fumana ya erekisi e ka seale ya koko yona e ntse se le teng ntate, empa ga mothating moo e tla re hanghang ga e fitlha ga dikgopiso di se di haletse pele gagolo ke tla boetse re tlhalela gape gape gore e ya fumanega pele re ke re tseba gore re ya masimong ka sebopego sona seno ntate. Jele ke be ke bontshe gape gore mmuso o ntse tswela pele ka kgatlhametso yane e kanya temo ya selemo sena se felang ya letlhabula moo o neng ore o tla patala karolo ya masome a robedi legolo bakeng sa monontsha 80% segwai sona se patale karolo ya masome a mabedi e leng 20%. Ga re tla ka mona ka dipeong ka teng e tla ba 70% e ntshwang ke mmuso e lengwe ke karolo ya masome a supileng legolong ga segwai sona se tla patala karolo ya masome a mararo fela. Ga e ba e ne e le legolo ga ba reka peo mane segwai se tla patala masome a mararo a malothi ga mmuso ona o tla se patalela masome a supileng ka mokgwa o tshwanang le monontsheng mona segwai se tla patala masome a mabedi legolong mme masome ana a robedi di a patalwa ke mmuso je ka mokgwa o leng ka teng ntate ga ona phapang le mosebetsi o nontse o entse nakong tsena tsa go feta. Jale ka tsoko o mono ntate ka ga kgomo ga dikae batho ba bangata ditleleka la temontse di ikileditse ntate ke nnete go mona le mona la ga fumana dikgolotso mabapi le mokgwa o re sebetsang ka ona otlheng o tlotlisang setšhaba empa jale ka ga thepo ena ntate ntse sa fumanee ka bongata bane jalo ka gela ga bontsha gore nako e fitlhileng o sitwa go fumana monontsha o mongata ka mokgwa o re batlang ka teng gobane jale dintho tse etsang molong tsa ona di tshwanana le tsang dilwana tsa bo Russia le Ukraine. Jwale rona mona re reka ho Afrika Borwa eo re lemang ka nako e tshwanang, dijalo tse tshwanang le bona ka mokgwa o tshwanang, ba leka ho ba kgotsofatse dihwai tsa bona pele ebebele le rona re tlatla re fumana, mme ka nnete ha re fumane ka mokgolo o motshwana ka lebelela gagele ke mokgwa o motle haholo, mme ha o bonolo haholo hore di fumanege. Jwale ke be ke bontshe hore gape bi go na le dipehelo ntate gona monontse mononong boholong ba hectara ke diekere tse pedi tsa sekgowa ya 70x70, ekere ke 70x70 meters. Jwale hectara ke diekere tse pedi le halofo. Motho a nang le hectara e le nngwe o tla fana mekotla e mehlano fela, ya nang le tse lesome ka mokgwa o tshwanang o tla fumana mekotla e 50. A nang le tse 20 di-hectara belo ka re tswa go se re na le bo mme le bontate ba lemang ka mokgwa ona wa temamogo e leng mablock o tla fumana tse lekgolo, empa ba nang le di-hectara tse 40 kapa 40 ba tla fumana mekotla e 200 motho ka moo. Mme ke be ke bontsha go na le ba bang dikgwai tsa rona tse lemang go feta monomong, mme rona motho e mong le mong a tla lema go feta di-hectara tsenono tse 40 kapa 40 o tla nna a fumane mekotla e 200 e le gore ga ona motho a tla reka mekotla e fetang 200. Tsena re sentse e le gobane re ipapisitse le mothamo o re nang le ona belo wa gore ga re ka raketeletse re rekisetsa batho ba motho a le montho tse ngata go qetelong ya letsatsi re tlabeletse re ba le bothata bo mona ba gore ebe go na le batho ba sa fumaneng, jalo ka ga ka tseba gore dihwai tse ntse di thuthua di ne di tsa ba le seboko sa phomela sa gore go bonagala thepa ena ya mmuso ena e tlile e shebane gagolo le batho ba nang le mokgwa wa go lema e le dihwai tsena tse di sebetse seng di gatetse pele. Ke a kgola ntate ke bokhutshwanyane bo bokalo ba taba tsena tsa rona. Jale e nngwe gape-gape ntse le taba tsale tsa rona ntse di se morago tsa lengwalo la boitsibiso ga motho a le rekisa ga keta a ba tswa setsing sa lekala la temo la gagabo sa gagabo, mme a bile a bontsha le bogolo ba tshimo ya lo e lema kapa masimo a lo a lema. Bopaki bo be teng gape-gape gona dinaga ntse go sena peo ka nnete, empa go na le batho ba bangwe ba ne se ba itse bona ba na le peo kele gere motho a nang le peo ka nnete a thusa ntate molemong wa gore sera ga keteletse re mo fetisitse go lema ka nako. Ka mokgwa o tshwanang gape-gape go ntse re kgothaletsa le bomme le bontate gore batho ba ya mono ba lokise mobu e le gore ga a lo reka ba sa le ba masimo mane a lo lema, gobane itlhe peo ena le monong tsena di leletse go seletsa fela bakeng sa temo ya mariga. Ke mokgona re sa tlo rekisetsa mang kapa mang a reng o tlo e beela temo ya letlhabula kapa nako e tlang, itlhe re kopa basotho le dihwai tsa eso ka kakaretso ka ranaka molao tle ka lebaka la gae la gore ka nnete kgomo a ditla ya batho re bangata thepa e teng e tle e ye masimong ka kotlolong. Ke a kgola ntate ke gakalo ga ke tsebe go nao ka ipotso.
0: Re masopa temo ke mokokotlo wa naga mme ke ka yona moruo wa naga o ka fetogang. Ke bua tsena ke shebile taba ena ya gore re bontsha mona go ntse le na le qholotso le lekala bakeng sa peo ya koro le erekisi, mme re shebile le nako ntate e be qholotso e bakuwe keng gaololo?
1: Gantlantle ntate yona ka go fetisisa e bakuwe ke mokgwa wa rona wa go reka, go na le ntho tse di tswang ka go ke di-procurement procedures mona ka golekala dimo methadi e tlameya go e latela go e rekwe. Jale gape-gape e nngwe ya botlhokwa ntlha ke ya go fumana thepa ena dikhamphaneng tse sebetsanang le dipeo go lane la Aforika Borwa ntate. Empa ke bua le wena tjena ka nnete go ne o se o ntse ditaba di phethetswe, re se re emetse fela gore batho ba neng ba fuwe mosebetsi onono ba tle ba deliver-e thepa e kene jele tletse ba gore e fetele mane dihwaing, mme re tlhokometse gore jale ka ga go na le dihwai tse ne se ntse di re tsona di na le pego ga re ka remela gore peo ena e fitlhe nako e se tlhe re gatile maqote ga botlhoko ke mokgona re keteletse re se teng se fumanegang se se ne se tswe se lebe sethabeng.
0: Mamele metso e lesome le metso e robedi re fokaletse gora ya botshelela e nngwe ne le masopha taba ena ya mokgwa wa go reka ye procurement ka senyesemane ha se selemo sa pele kapo le lekala le a tseba gore go na le methati e tsenana e tla ba teng le temo ya tlhabula e ntse e tla sentse le tseba methati eno gore e tla ba teng ke eng e leng se goketsaneng tate se e tsang gore e tlile go tsamaiwe ka lenama le tee fela re tseba gore nako ya temo yona ga e re emele
1: ka nnelate taba ena gantle-gantle e bakwang ya tieiso jalo ka ga ke se ke tlhalositse go na le dintho tse ngatanyana jalo ka ke tlhalositse tse tsang gore die gona ka gona ka lekaleng la gona la teng empa ke batla ke bontshe gore taba ena ya subsidy ngate ke mafapha a mangata a keneletseng monono go bona gore thepo ena mmuso e a tlhokomelega le gore e sebetswa gantle mme ga o ka sheba taba tse ntse jalong tate go na le batho ba tsae ba bona gore thepo eno ya mofutong o jalo e a rekwa mme ke bona ba patalang jalo-jalo le batho bana ba gereng ke ba procurement jale ka thoko o monong tate taba ena e boetse ke di-ministry tse ding jalo ka ga re tsewa go taba tsa ditšhelete di ikarabela lekaleng la ditšhelete mane mme e nngwe ya dintho tsa mantlhabelo ka ga o noetswe taba ena ya decentralization ya gore ditshebeletso dikedi ya ditereneng kwana go thusa batho re ne re lekileng tate ka tsela tsotlhe gore ditshebeletso tsena di tle di etswe ditereneng kwana ka kotlhobogo empa o le go bonala go na le challenge yone eno ya bo gore batho ba fuweng boikarabelelo ba bo go tekena le boeng ba tla be ba le ntlokgolo mona maseo le o fumana gore maa le ditirekeng ga ona batho ba boemo bone ba ka tsewang gore ba etse mosebetsi ono ba le bang go sena leitlho le ntseng le ba shebile la ba okamedi ba bona jalo ka ga re tseba gore ntlokgolo di masego mona fela ka neteng date taba eno ga e bonolo ka tsela efe kapo efe re e lekile empa go bonagala ka ntlong tse o na le dikholotso mane le mane e nngwe gatate e ne re ya ga e kopa ke ya gore gompe be le mokgwa wa gore ga re ya re shebana le mesebetsi e na temo ka ga e sebetsa ka nako ge be le mokgwa wa gore ge fumantshe ditshebeletso tse ikgethang o fapana le makala a mangwe nka tsho jalo le gampa o tla fumana le makala a mangwe le ona ka mo go tshwanang a tsona le ditlhoko tsa bone empa o le o tla fumana gore taba tsa ditšhelete tsa mmuso le mokgwa o di tsamaisang ka tsona di tswela gong jale le mokgwa wa gore o le reka mane go ke ba bosotho felang ka tšhelete ena mona o mathele mane mapolaseng e ntse tlameya gore e tswe go ipapisitse le gore na melao le melawana e tsamaisana ga ena ya rona na e reng mme ke e nngwe ya dintho tse tsa go ka nneteng date o fumana gore go batla gore nka nako ga ketse motlhala ana jena ga batho ba keta go ya mono go shebe gona motho a fumaneng kapo a ka tsebang gore a supply ko ofeng ke ofisi ya rona ya procurement o tla ukobele go na le bo cooling off period mo o tlamehang go kwa engwe nako e itseng go engwelwe gore be ba motlho mongwe ba ka ba le ditletlebo ba tle ba tlaise ditletlebo tsa bona gore na motlho mongwe kabo eno e ntswe ka toka kapa tšhe mme tseno ke tse dintsa dintho tse go setswang gore re dikole gobane ke melao le melawana e tsamaisang mmuso go bona gore thepa ya mmuso ya babalega e tsamaya ka mokgwa mmuso o lebeletseng ka teng
0: mamedi metse masome a mabedi a metswe medi re foraletse hora ya botshelela mme bang sa tswa bulela go ntse mametse lenane go la ditaba go tlwatela e metshetshane mme ga re le moito ya rona ke monghadi le re ko masopa ena ke re diphatlhela tswa lekala la temo ka netswa le jwale phepo e nepaetseng a ntse a re fa ka dikateng tsa polelo eo lekala le ntshitseng mabapi le dithekiso tsa menontsha le dipeo tsa mariga ga re phetelang tate masopha go na lekala le boetseng la kgothaletsa gore dihwai di ikopanye e le gore tabeng ya go le mammogo motlhomongwe ka nako ya kotulo e le gore motšhini o tlo tsebe go motlhomong o se o fumana masimo a gaufinyane taba eo e botlhokagakakang golo o kaeng tate
1: ke lekuta gaolong tate ke tlhe ke bontshe boikopanyo bo

0: tsela leno ka go botlhalosa empa ke botlale gape le mokgweng wa go reka e nngwe ya dintho tse re ne re ile ra di bua e le go bana rere go batho ba phelang diterekeng tse thoko kwana kapa go nne le dibaka tseo ba rekang go tsona go ne go fumaneya gore ga ba karata go reka thepo ena go ba boima gagolo go bona gore ba e laele dikoloing tsa baeti go bana le diphoofolo tse kang bo 20 go dipega di le gole gagolo go di tsang ka tabe mme ba ne ba lela ka gore ga ba fumane molemo wa nyetlhisetso ena ya mmuso mme lekala labe le itlama ka gore ga batho bano ba jalo sebakeng sa bona kapo ditukulong tsa bona mo ba phelang teng ba ka ba ikopanya ba reka mmogo thepo ebelo e ka tseba go e atametse pele ya bona gagolo ka teraka ya mmuso motlhomongwe setsing sa lekala la temo mo batho ba sebeletswang teng kapo dibakeng tseo ba ka ikgethelang tsona mo ba ka tsewago ba fumane empa na le taba eno le yona e re baketse kolo tse kgolo gagolo gobane jale taba tsa ditšhelete tsa go reka batho ba reke le go le o tla fola motho o mongwe tati ena o sa dia batla go jala jale batho ba bangwe ga ntse re emetse lenane la gore ba bangwe batho ba reke ba isetswe ba bangwe sebile ba ikiseditse tsona mane mme taba eno e bonaetse e se sa re sebeletse gantle ntate ga ke tsho jalo jale e nngwe ya bobedi ke gore batho ba lemang re na le dihwai tsa rona ke nnete go sena le tsenang le metšhini le ga e fokola ka palo boolo ba metšhini e helang koo e ntse le yone e na lekala la teng mme metšhini eno e jalo ntate ke metšhini e ka senyang ga bobebe gagolo e batlang ditsela tse ntle le dibaka tse bataletseng gape-gape re leka le gore e tsamaye nako e kgutshwanyane go tloa tshimong e nngwe go ya go e nngwe mme ga o ka sheba ka sebopego sena se ntse se sengwa sa mabloko go batho ba nang le maatla ba se ba lema masimo a mangata taba eno tlie e tsala ka sebopego seno ntate sa gore motšhini e re ga o ile sebakeng se itseng o sebetse ga o tswa tshimong e nngwe o kene nngwe ke mokgona ga kgothaletsang bo mme le bontate le gore le be bangwe ba ntse ba le makae kae ba ka buisana ntse le batho ba motso gela ka mona ka setlabeng ka mona ga nke re tlhagiseng koko ga ba le sebaka se ka tsebang go tsamaya ga bonolo ntate taba eno e thusa ka yena ntho eno ya gore motšhini ya rona ga e gobee ga bonolo gape-gape ga o senye nako e telele o ntse o ja mafura go tloa tshimong e nngwe go ya go e nngwe gona tsena ga o ka sheba nako e ne fte eng tate ke bjale kgolotso e kgolo gagolo gagolo nakong ena eo re kotulang o tla fona gore ke nako eo lesotho mona re bang le dipula tsa ditlwebelele tse ngata gagolo mme jalo ka selemo sena ga pula e le a bangata motšhini ono o setwa gore o kene tshimong hang-hang go tlameya gore o one gore o tlo tseba gore o sebetse jalo o fona gore pula e ntse dula ena gangata masimo a rona a mang gape-gape o fapana le mobu o mofana gore ke mobu wa selokwe ke mobu o tshwarang mongobo o mongata golo o diyang go tswa ka moka nako e tee jale ebe re sita gore re mosebetsi wa rona o phethelwe ka nako o boketelele dikogo tsa rona di sentse dimela kapa gona go bolela gona male masimong
1: mamedi metsotso e 26 re fokaletse gora ya botshelela go ka kena hela nomoro ya mogala ke +26659933 le wena wa tshwaela kapa gona go botsa moeti wa rona e le monghadi le re ko masopa botso godima ditaba tsena tseo a seng a di tlhalositse kena he mamedi o tshwaele kapa gona go botsa mo e ka bang ga o a tlakelwa teng he mamedi nomoro ya mogala ke +26659933 mamedi kgotso mamedi khutla ge re tshwarele e ka re makhubu a o latlhile ona nka mohala ke +26659933 le wena o botse ntate masopa potso kapa gona go tshwaela mo e bang ditaba tsena tsa gae ga oa di utlwisisa ka mo a seng a di beile ka teng mme o di tlhalositse mamedi kgotso ntate masilo ndade
2: ke mame zenda ke ga ne ga tsela ke tsa empa a ka ra tsela sa e ine ka ka ba tlhano tse se bona ke go se tsa bua ka tsona o ya ka ka se ke ya malu wa le wa ne ma pagane
1: nare masilo o buela morao fono e tle ha ha ha ha ha ntle ka mona ka hona ka
2: ke ne ke re ntate taba tsa hae ga ya empa e ne ka ka batlakisise gante tlhalo jalo ka ga a ne a supa gore dipeo ne a dile ditseretseng difeng gobane gana kera go sege mametse tshebeletso tse botlha se sa tsamayeng gantle jale re ba le kgwaonyana ga a sa tlakisi ditaba gona dipeo tse dile bakeng dife

0: jabo be di tlo tsena di ya o fikana to aka se taba ye le tse mwe e re la ka yona ya go di di se ka na bona jena ne re tlo me go kele teng a ta ka lo ya muse e la se le fela wa ya se ka le yona ka le ta ona go e bo ka ne ba ke di ka na go ya le bona
1: na na masina mamela mamedi lo yena ke na hemi tsungi le mashu mamedi a metsi robedi ge fela tse hora ya botshelela mamedi gotso gotso mamedi mamedi a etle ha go a utla ha le ka kwano mamedi no mo ga mana plus 266 ko ene o mamedi gotso a etle o gawile mamedi wampato ha re rekise re khutle mamedi re a rekisa dela masopa ontso tshwere jalo re rekise fela re khutle ndate
2: more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Cornflakes Cereal 1 kg for 76.99 and Ellis Brown Coffee Creamer 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price. So much more.
3: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kotile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta. E le hore ka tsela eo rona re tsitsang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go
1: mamedi metsotso e mashome a mararo ge a re lebile goreng ya bosupa mme re ile mo papatsong ge ntse reng ka megala o ka kena le wena nomoro ya mogala plus 266 599 33 le wena o botsa potso kapa gona go tlatsetsa moo ntate masopa a seng a buile ditabeng tsena tseo lekala la gabo la temo kanetso jwa diphepo e nepagetseng le ntshitseng phatlhalatso mo le tlhokomedisang dihwai le setšhaba ka thekiso ya dipeo le menontsha tsa mariga mme ha a le siwang pato re re fe ntate masopa a kene go ntate mamedi ntate mokolo ka mogae ntate mokolo ntate mokolo phela jwang
4: e na ke tla ga thata mona sa le moya se ya tswa se ya kena se ya tswa se ya kena le ha o le jalo ke mametse ntate masopa ke tsebe ha ya kukule hantle ho na e lo re le kala la ditšhelete ka pa le tona la ditšhelete ke lona le di hisang di tsebeletso hore di fihle setšhabeng na o le ka o bolela jalo ka pa hore ke melao e teng e diehisang hore ditshebeletso jwalo ka dipeo le menontsha moo go tlhokagalang gore mmuso o di atametse pela setšhaba na ke gobane e file taba ye e le phagela go o leng phagela ke lekala la ditšhelete kapo ke melao yeo ye tsamaisang taba yeo ya theko le thekiso ya thepa ya mmuso na
1: ntate mokolo mamedi lo wena he kena o lwa qetela re tsebe go fanda te masopa gore a arabe mokgatlhong ona wa pele wa dipotso mme ka bokateng re tla bona na nako e tla go dumelela gore re nke mokgatlhelo wa bopedi mamedi kgotso nkgono mo matangi nkgono matangi a ko tsamaye maoto a mabedi a magago o ya pele kapa o ya mogago utlwa nkgono e tlile e ka go tsamaya tswela pele tswela pele nkgono go jalo mme
5: ke ga re ya ka tla ka tla ke re ai ka go jere ka tshe tsa mishi ke mo na ka tla ka go le mera ke ja ke a nna ntse ka le ka ai ke tsa ka ntlo

0: Dade ma sopa.
1: Allô dade.
0: Ah dade. Momedi ki ba on dade ke ntate Masilo ke ntate Mokolo leng gore matangi.
1: Ke a le bana dade go botsa ke se le ka lokodisa mabitso a bona tla ke mametse ka soko tsa batsa go bona. La ke sa u kwa bona ngkhono matangi yena e tshwe o re.
0: Ah ke tla go fanda dade.
1: E tshwe no sa u kwa. Ke khona na be putsonya pele ne le yena ya taba tsa go re ne tefatse go dimba minontsa ona e ile go ka minontsa ne tsa rete. Ke tla ke bontsha ona to lo ka di bontsitse go di baka tsa ona di a fapana ka maemo a motshiso le segame jwa lojwa. Ke bontsitse gore di direke tsa tsa rona le ha boholo ba tsona di na le lote. Empa temo ya Maria e etswa di bakeng tsa mabalane le mesikong ya dithaba. Le ha o le jalo ntate ke ntse re gomeletse monontsha eno ya rona didirekeng tsotlhe tsa rona tsa lesone gore batho be ba makatsi ba go kena mona dibakeng tsa bo bona temong ena ya Maria ba be le mokgwa wa go fumana, mme re ntse re sheba le gore na didireke tse tlhaisang gagolo na ke dife mohomo mo re ka shebang gore batho ba ngateng ke ba tlhaisang ka mokgwa o mogolo jele ebe thepo ena e gomela teng ka bongata. Empa ga ke le ke go bontsha go ntate ehlile di le teng didireke maletseng tsa rona tsa lekala la temo jelo ka ga o ntse o sebetswa ba tseba gona di fumanwa jwang ka dibaka tsa rona ka go fapana ehlile di teng ntate di gometse gona teng. Ya bobedi potso kutlwe ka ke eneng e botsa ka taba ena gore na lekala la ditšhelete ke yona le e leng bothata kapa bothata ke melao le melawana e e tsamaisang ditaba tsa ditšhelete tsa mmuso mona ntate ke la ka bontsha ke a kgola ga ke sa tsaa ga dikala o bua mona gore ke nnete re ntse re na le dikgotletlane tse re fetisang le gona ka gare rona ka monaka le lekala la teng empa bogolo ba dikoloto tse go thulelang le tsona ka ntla yo tsane tsa gore re reka dipego la Aforika Borwa moo re rekang le batho ba teng bao re lemang dijalo tse tshwanang ka nako tse tshwanang jale ebe dikhamphani tse ntsa ka monono ga o fitlha re lo batla dipego ka mane le monontsha ba bontsha go santse o na le megatlo ya gona dihwai tsa Aforika Borwa e re ba supply-ang ka thepa ena mofuta o ne o tse mme ba keke ba regisetsa pele ba bona gore ba kgotsofatsa mmaraka ono wa bona o Aforika Borwa. Jale ga re tla ka rona ka mona tlheke dikgoketsaleng date tse e tsang gore tšhelete tsa mmuso di sebetse ka tshwanelo le ka toka ebile di baballeile gore batho ba seke ba fumana ba kenya letswalwane o se o na le mokgwa gore go na le batho ba ikgapelang go na le melao le melawane e re tsamaisang e nka nna gona jena ga o bua mona go kala go bua go a etswa kgetho ya gore na mokgwa wa gore batho be ba motlho mong ba ka kena mono ba tla thuso ke ba kenang ka sebopego se feng na mme ga ba se ba getse dintho tsa bona mono go boetse go ba le nako e be wa ntate ya gore ka moka nako e kana bonyane motho a tlotla reka go beuwe nako e kana gore pele dintho di etswa e re le ga o santse o kgethiwe motho ape gape e bang re bona e le ena a qualifyang ka diofisi tse fapaneng tsa rona tsa lekala la temo jelo ka dibontse go eno ke ya procurement motho a santse a fue apeape le ena a boele a fue matsatsi a mang gape-gape yo o thweng a ke a eme jelo go fue bana ba neng ba sebetsa le ena monyetla wa gore ga e ba gona le mo baukwae kare ba abelaela dintho a di a tsamayantle di tle di lokiswe e sa le pele mme taba tseno ka go fela tseno ntate le gona jelo ka makala a mang a mmuso re ntse re tsamatla sa tsona diphephetso tseno ke tse ding tsa dikoloto tseo tleng ke reng re na le tsona ka gona ntate bothata ga se lekala la ditšhelete
0: ga re fetele go yang gore matangkeng ntate Masopa ka lebaka la

0: ka botlalo.
1: Okay, net. Ke phatlalatso ke gola taba e kgolo e ntlhakisang koro go na le sefuba se teng se iponagatsang ka matshwao a mogathala go gotlhela le tlhogo go ba bang e ka ba mohlomolo go tlhoka takatso ya dijo empa e le ke sefuba jalo ka difuba tse dingwe mme se ka iponatsa ka tsela tse fapaneng ka motho ka bomong go latela sesole sa motho kapo gona motho o kwenne ha kae. Jwale ke a gola phatlalatso e ntsweng ke lekala taba kgolo ko gore lekala le eleletswe taba ena mme go latela diterekeng tse seng di boletswe jalo ka thabatseka bothabothe le mafeteng go santse go na le dipatliso tse batlang di batla di thibile ka ga dibakeng tse ding go na le menyenyetsi kapo diboko tse golo feta tse re neng re di utlwe ka mehla. Jwale lekala le hlile le kentse dinala mobung gore le fumane gore na e be sefuba sena ke sefuba sa mofuta ofeng na se fapane le difuba tseo re ntseng re di bona ka mehla le mehla mme se sentse se tswile malala a o tshwanetsa dipatlisiso tse tibileng mme tumelo ya ka kore hang ha gona le letho leo le fumanweng le reka la re fang gore na go na le letho le fapaneng le sefuba seo re ntseng re ba le sona ka mehla ke bothata ke bofeng.
0: E nngwe ntate mogase re ka lakatsang go e tseba ke gore ke nako ya Maria mme ne se ntse re tseba gore nako ena ke nako eo re tla bona ona mafu e kareng sefuba jalo ntate. Ebe ke eng e tshwentseng lekala ga kalokalo na e ka ba ke dipalo tse bonang di phame gagolo diterekeng tse papisong motlho mongwe le dinako tse fetileng.
1: Okay, ntate. Ke a gola taba e batlang e tshwentse lekala gagolo ke taba ya gore e tlile mokgwa oo ge fumanang menyenyetsi ka teng ke gore nthwena sefuba sena se batla se itshema mo re bonang e ka ba motlhomong dikolong gagolo moo e bonagalang taba ena e ama taba ya boithuto e ama boithuto ba bana le goreng gape ke gola ge lekala le na le mekgwa ya tshebetso e batlang e se batla e fetule kapo e le gatelo pele go fapana le dinako tsa go feta ka gore go na le di ke kopa o tshwara ka o kenya lentswe lena la segoa kapo ke tsena ka Sesotho ke tla reng but ke di-programme tseo lekala le seng le
0: dimananeo
1: tanking that ke a lebo mananeo eo lekala le a kentseng tshebetsong ao go ya ka tsebo ya ka e ne ntse e le mananeo a na ntse a le sio kapa a batla a fokola gagolo gale moo re neng re re mo setšhaba gona ba le tsena se seng se rutiwe kapo baetapele ka go ditšhaba ka go setšhaba e ka ba marena e ka ba batho ba ba amanang le temo bana bo tla ukwarere ke ba supisi ka dinako tse di ka ba makanselara e ka ba baruti e ka ba baetapele ba dikolo go la ba le di ntate
0: a ntate tswela pele.
1: Okay, go la ba le dithupelo tseo ba di etsetswang mo ba neng ba rutwa ka ditaba tseo re reng ke menyenyetsi gore na ke ditaba di feng tseo re lebeleletseng gore re le lekala ba re tlhabe malotsana ka tsona ga di etsagala ka go metse kapo moo ba fuweng mekobobo gona teng e le gore dintho re seke ka di bona di se di jele setsi se bile motlhomong go na le batho ba mmalwa ba tlhokaetseng kapo batho ba se ba le diphateng ka thata e ka ba motlhomong ke tloetsa motlhala fela yona batho ba fetang bonngwe ba bonagalang ba na le matshwao.

0: a tshwanang a bukudi e ka ba mohlomong metsi e o rentse ga tlo etse le metsi a masui iba a tshintshile mabala kapo ke ka ba ka ntshabo kapo tshuo ka ro se tshaba kapo tse re bona e ka di ka ba ka tlokotsi mohlomong bo diiponi tse re bona di sedi ko ke di ntho tseo le ba ileng ba gutwa ka tsona tseo tibelelweni ntse le hore ba tle ba re hlabe ba malotsana ka tsona ga di hlaya jwale tse ding tsa dintho tsena o tlo bona go ke dintho tse nentseng di sa etsagale ka nako e nngwe ke batla go etsa mohlala fela tsona tsena tsa difuba leng kao fela ke dintho tse o tla fumana gona bale tsena re di bona marangrang ao e nentse le dintho tse nentse di sa tlwaelega pele e ka ba dintho tseo di neng di tholwa kapo di ka tsamaya ka methati e batlang ele e diega go feta gona bale tsena so lebaka le legologolo ko gore re le lekala go se ile ba le dithupelo tse etsalang mme re lebeleletse gona ba letsena batho ba fetise ditaba mme le goreng gape setšhaba sa rona sese se batla se na le mekgwa e batlang e potlakile ya gore re tsebe mme ga setšhaba sese se buile kapo go na le ntho tseo ba re tlhabileng malotsana ka tsone re keke ra thola fela gobane re ile ra ya go setšhaba pele ya ba re kopa gore ga o ba le dintho tse tsena setšhaba se re tlhabe malotsana mme tebelelo le go bona kore ga sese se ba re tlhabile malotsana re tlameya re ye re sebetsane re iphute re batlisise batho ba be ba tlhokomelwe ke tlo etsa mohlala ka sona taba ena ya sefuba le ga re ntse re etsa dipatlisiso gakalo go na le tlhokomelo e sentse e fuwa bano ba nang le matshwao gore mohlomong ba fuwe meriana ba fuwe gore ba be ba fuwe le thuto ya gona ba itlhokomela jwang gore ba se fetisetse go ba bangwe mohlomong e ka ba ditlhopheng ga e ba ke bana ba sekolo batho bao ba sebetsang le bona ga e ba ke batho ba bagolo kapo ba bangwe ba lelapa ga mo ba dulang le bone e le goreng lekala le sentse le tswile letsholo kapo le ne sentse le tshwenyo ya lona ko goreng le tlameya le ye go setšhaba e le go thusana gore re bone gore ba kulang ba phekolwa lefu le seke la tswela pele go feta ka mokgwa le sentse le le ka teng le gore re be re ithute gore na ke mofuta o feng wa sefuba e le gore ga e ba le thibelo ya teng e fapane le tselo e re ne ntse re thibela difuba tseo re kileng ra ba le tsone ke tlo etsa motlhala balo ka lefulang la covid le re kile ra ba le lone e ne le ntho re ne re sa etsebo gona e tsamayabang re ntse re ithuta yona botšha mme le ka difuba tsena tse dingwe kao fela tse tla nne di tlae re ntse re etsa ka tsela e tshwana gore re fumane gorena ke mofuta o feng wa se wa o bakueng ke kokwanatlhoko ya mofuta o feng mme go ya ka dingodilweng go tla bo go thwena se fetisetsana bang mohlomong se fitlha ka segatlha bathong ba mefuta e feng jalo ka sona sene se go se bona gore baneng ba bannyane kapo bathong baneng ba dilemo di ka tlase go botlhano kapo mohlomong batho ba seng ba le dilemong tsa bona tsa bokgeku mohlomong ba nang le mafu a nako e telele ba phelang le ona jalo ka mohlomong mafu a tswekere kapo phalo e godimo ga ke wa e bona etlare tlameya re ithuta gona ke batho ba feng ba tlokotsing e le gore le ga e ba go na le mokgwa ya ditlhare kapo kalafo e be dintho tseo di tla isa go batho bana be re tlabeng re ba tlokotsing go feta ba ba mme le segatlha a e fitlha ga mafu ana a fitlha go bona se ba ka mokgwa godimo go gokang kang bophelo kapo gwa ba diafatshe go feta bana ba ba so tshwenyeo e kgolo ya lekala ko gore ge le lekala re tlhoka gore ga re tlotla re sheba fela ga setšhaba se re se tlhabile matlotsana re tlhoka gore re ye re go bona re ithute re ba phekole re be re
1: thibele ke kgona taba e nngwe ntate ga se ke gore na motlhomong ba sonkabeng ba tshwaetswa he boeletsi ga nakong ena go ntseng go emetse diphuputso gorena di tla sebolola se sosa e leng boeletsi ka bofeng gore na setšhaba se itlhokomele jwang nakong e
0: ke a lebang ntate e ka godimodimo e ntse le gore moo re bonang ditaba tsena ga re seke ra dulang ga re seke ra dulang ga re ripoteleng go na le basebeletsi ka gare go metse ya rona ga re ripoteleng basebeletsi ba tla etsa gore la re sitwa go fitlha ditsedi tsa rona tsa bophelo ditaba tse tsa rona di tle di fitlhe le e le gore ga bokgwao le teng re gatlhametswe empa moo re kgonang gore re le setšhaba re itlale ditsing tsa bophelo re kgothaletswa gore re itlale ditsing tsa bophelo mona e se e le gore motlhomong ga se re bona ntho re bile re batla go phekolwa butabagolo e ntse e le gore ga motho a se a alafua kapo a fua pheko ke o bolela gore le matshwao a ba a tla batla a fokotse ya ka segatlha e le gore ba seke ba fetisetsa kokwanatlhoko e bang teng e bakang bokodi bona go ba bang e nngwe gape-gape e ntse e le gore ga re itlhokomeleng ka gore moo re dulang teng e ka ba dibakeng tse o tla fumana gore gogwane re le bangata re etse gore

0: moya o tsamaya re seke ra ikwalla ke nnete ke mari yona vele ke ne o tla fumana gore ka go dihlopha motlhomong le dikerekeng diphutheong tsa rona kae re a kwala gobane re le ka o bokeletsa mofuthu empa kgothaletse kore re nne re bule ganyane e le gore go be le phallo ya moya e le gore ona o ka go rona o ka ga go mo rileng teng o feile ga o hema le ga e ba o na le dikokwanatlhoko di tswe go kene o mongwe o batlang o hlapolile o kene ka go nne o hlapololo ona e le gore le o go hemang o seka wa ba le dikokwanatlhoko tse ngata go dikara bakelang bokudi gobane hangata le ha dikokwanatlhoko di baka bokudi o ka fumana gore ke ka segatlha se itseng di ka bakang bokudi empa ga di hlapoloile diketleng tsa baka bokudi kapa segatlha sa go baka bokudi se batla se theoa se ba senyanyane mme kgothalotse e nngwe e golo ko gore re a tseba nakong yane ya smonk ya COVID-19 re ile re ne re sebedisa dimonkwana mme nne re dutse re thusa gore mo re nang le batho ba sentse ba gotlhela le ga ba ntse ba gotlhela re seke ra hema motlhomong dimokwana tsena di re thuse go sesefa dikokwanatlhoko di seke tsa kena go rona ga bobebe re tlhoka go ipoloka re le re futhumetse e le gore re a tseba gore sesuba tswana ntse se tla tla go rona ga re gatsela empa fele go tla tswa rona ke mofuta o feng o teng o ka nnang wang ka monyetlela ga e ne e ba motho o ne ntse e be sesuba fela fela fale ka go ba kokwanatlhoko ena e tla be le teng e tlo fitlha e gatelela taba ya e tla bontse o se o gatsetse jale e seng ka monyetla e ba sa gatlha tse godimo e le go taba golo kore re itlhokomele re etse gore mo o releng teng go be le go dikadika ga moya e le gore re seke ra dula ka mo go kwetseng nako e telele ga re rwaleng dinna kgothaletso e golo kentse le gore ga re rwaleng dimongkwana obane ga tse ba dikile ke tsa re thusa nakong yane ya COVID-19 ga ke re ke COVID-19 empa ke re le yona ka obane e ntse e le sefuba re ntse re seng ka moyeng motlhomong ka baka la marothodi eo batho ba se ba kula ba gotlhetse bale a kena go rona e tla re thusa gore dimongkwana tsena tsa rona di tla re thusa gore re seke ra hema ka segatlha dikokwanatlhoko tsene tse tswang go bona e nngwe gape-ape re tlape matsogo ra tseba re le batho gangata re tlwaetse go gotlhela gwane gwa mehleng ya gale ke cheke tla tshwalo ba nne le tlwaelo ya gale kwana gore obe o beya letsogo molomong kena pela o kata o beya letsogo molomong kena gangata ga re tlape re tshwara diloko re tshwara dijana re tshwara eng moo ba bangwe ba tla nne ba tshware mme ga ba tshwara le bona ba tlo bale e le gore boetse re kgothaletsa gore re tlape matsogo gangata
1: ka lebaka la nako ntate mogase a ke bone kare ka bone mongetla go nka le ga e le a le mofela mamedi mme sena ke gobanetlhe go ne o le botlhokwa gore o tle o fane ka thuto ditabeng tsenana tsa bophelo mme ga jalo re ka kopa mantswe a o ka fegang ka ona ntate.
0: Okay, let. Ke ka nnete re le lekala la bophelo re le boa monyetla ona o go fueng wa gore mohlomong re hlae setšhaba lesedi ka se ntseng se etsagala mme ke a kgola go boetse re kgoba setšhaba matshwafo gape-gape ke gore nnete ke gore sefuba sena se bonala e kae ka re se batla se otla ka segatlha go feta dinako tse fetileng fela boithutong ba rona ke gore ga re se re sheba dipalopalo tsa rona go latela le rona dinakong tse fetileng go bile jwang motlhomong ke nka go tloa le lemong se fedileng e tlile nakong ena eo maria a qalang go kena go tloa ka kgwedi ya bone gagologolo ga re kena ka re go ena ya botlhano e tlile dipalopalo di a nyoloha kapo segatlha se a nyoloha sa sefuba empa e le gore ke a gola ka baka la gore etlilebelo ka ke boletse o sena le maneneo a re thusang go fumana dintlha tsena ka nepo but tebelelo entse le gore ga maria a boetse a loela se tla batla se theotheoa gobane jale ke nako e le mmele ya rona e le kang go bale e tlwaele maemo a mofuthu kapo a segane jale re ntse re ipiletsa ka nnete gore setšhaba ga se nne se tswele pele gore tlhaba malotsana mo e bang jale ba ntse ba bona mathata a magolo eo bang ga re a bone ga re seke ra dulang gae ka nako tse dingya ba rere ke sefuba fela ga re itlhokomeleng re sekebe ra tshwaetsang ba bang ga re kula ga re gotlheleng ka nepo re ise setsweng go gotlhele e le gore re seke ra tshwaetsa ba bang ke a leboga
1: ka leboga ntate mogase re leboga seabo sa ontate lenaneo la go tlwatelo ya metšhatšhane thabemang ka jono re tla go kana le wena nakong eo ditlhopha tseo tsentse tse diphuputso tse di fumane na motlhomong sesosa ke sefe mamedi ke metsotso.

Hantle di mahloho ga ke ya bosupa sena ke sala mo ya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedike o dumedisa. Ntlo ya senate e fetisetsa setlhomathiso sa setshwantsho sa molao wa tshireletso ya bana wa 2023 tulong ya kajeno. Hate ka setshwantsho sena, letona la tekano, batjha le ntshetsopele ya setšhaba Mohlomphe Bitso Lesawana o boletse gore setlhomathiso sena se reretswe go rarolola mathata a kenyeletsang lenyalo la bana le haketseng ka dithabeng mmogo le go fetola tumelelano ya The Hague ditabeng tsa botswadi le kgodiso ya bana ba dinaga tse ding gore e sebetse Lesotho. Setho sa ntlo Mofumahadi Magodu Moshweshwe o tobokeditse bohlokwa ba molao ona ka ga o reretswe go sireletsa ditokelo tsa bana kgatlhanong le tshebediso le bogoba, a re bana ba lokela go kena sekolo e seng go sebetsa. Setsebi ditabeng tsa bophelo Dr. Matshidiso Mohapi o re lekala la bophelo le tshwentswe ke dipalo tse e phagameng tsa go qhala kemaro ka gare go naga. Puisano le sealemo ya sa Lesotho ka jeno, Dr. Mohapi o re taba e nngwe e phagamisang dipalo ke batho ba bonagalang ba rekisa dipidisi tse qhelang kemaro go marangrang, a re dipidisi tsena di bega bophelo ba banana le basadi tlokotsing ebile di baka mafu a sa rerwang ka go a ipiletsa go batho ba jalo go emisa ka ga go ebile letlolo ya molao. O re lekala le botlhe bana le seabo ditabeng tsa bophelo ba lokela go sebetsa ka maatla go ruta setšhaba ka tshebediso ya dithibela pelegi go thusa banana go qoba bogatšhane bo sa rerwang ka ga go qhala kemaro go etswa ke banana ba dikolo le basadi ba dilemo di magareng, a re seo se thefula moruo ka ga tšhelete e ka sebedisetswang dintlafatso e sebedisetswa go ba alafa. Ditabeng tse ding ga diphatlhalatso lekaleng la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng Monghadi Lereko Masopa o re mmuso o gatlhameditse dihwai ka menontsha ka dinoko tse magolo a robedi legolong le peo ya dijothollo ka dinoko tse 70 legolong, maipiletsa go dihwai go lema ka nako molemong wa tlhagiso e atlegileng. Puisanong le Monghadi Masopa o re peo ya dijothollo ga e so fumanege ha jwale go teng ke menontsha, ka go dihwai di sebedise menontsha go lokisa mobu gore gang ga dipeo di fitlha ba tle ba jale. Monghadi Masopa a re nako e ntse e le teng go dihwai tsa mapalane le mesikong ya dithaba go lokisa mobu molemo.

re leng go yona ke ane ya Phuptjane selemong sa 2020 a metso e tshele ya o dumedisang ka thabo le monyaka tse bidulo hang hantle o tswa botebong ba pelo ke ntate di eketseng ke metša e dikwapa ka odima mahetla e mesetlele o tlasa mahala o tlotsamaya le wena a re le babedi nna le wena

thabile ha ka lo fela pelo ya ka itletse ya tshologa ha ke bona hore le wena o thabile jwalo ka ha ke thabile are tsamaye ka thabo e Bare le baka ko bare bone mo hau ma songa ha e le baka ko bare bone mo hau Tony storo mo Ne hare hau he tsitse na Ke tabo fela Ke ke ra dumela re ke ke ra fetola mo hau wa go dimole fela

tswaro fra letse hora ya bo sibo ba re tle go fetela na na lwena re tlo sebetsa jwang ka patibello go re na lwena re tla re sebetse jwang wa fitla mane hore nya bo robo ke leng hora ya ona lwena re tlang go aruhana ja masong wetse jani o pushe ngwana mme le ha le hlwa le kgethe ya je wetse jani o bone hore o wala mabana ba ha masong wetse jani yo nyana se o masona ha di alame tse

gore o tla fumana jalo ditsebiso tsa mafu. Jang ka mora ditsebiso tsa mafu ho tla latela tsane tse akaretsa. Aina masondo ke wentseng jani. Ba re bophelo mona ha o so bodo na holo ngwana mme. Ke ka mo hlaule mo. Ha o le monna o le mosadi ngwana mme ka kgona o. Ke se ho etsa halang ho bona hore dintho di hlile di a loka hobane ho loka. Ke ho matlafala ho bophelo ba ha ho matsonga. O tsare mona o tloele mo. O subela o subule. Salebale gore tsia ya mantla ga ntse re subiela re subula go tsaba Jehova ra tswa ra iphumana jale se re tlotse melao ya lesego ba ga motho a ga yona e le lesome jwalo o sa setse ka o le momfela a sa o tlole a setse ka o le momfela o seke wa bolaya a o banna

moya wa ka o qhashoha ka hare ho nna matsatsi a ho hlokofatswa a mphihletse ke lala ke tshobelwa ke masapo bosiu bohloko bong kokonanga ha bomphe sebaka matla a bohloko ba ka a senya a parotsaka a nkgama jwalo ka molala wa hempe ya ka modimo o nkgaketse ka hare ke se ke ka tshwana le lerole le ha e le ona molora ke ka maswabi le kutlwelo botlhoko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang lefu la Habashane Raditabo ya hlokaeletseng a sepetlele tshepong ka la 20 Motsheanong mofu Rabashane o tla bolokwa tshenola ka la 6 Phupjane selemong se hodimo ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke mama Gaola Tshilo lefu la dirontsho Tshabedi ya hlokaetseng ka la 5 Motsheanong mofu madirontsho o tla bolokwa matshwareng ha matela ka la 6 Phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Lepheane Tshabedi lefu la matshotleho Elizabeth Mamohlolo Mashwai ya hlokaeletseng Nyakosuba ka la 14 Motsheanong o tla bolokwa mantshonyane ha makopoi ka la 6 Phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Mamuila Mashwai lefu la motsamai Manase Mphana ya hlokaeletseng difalajaneng ha se tlolela ka la 13 Motsheanong mofu o tla bolokwa difajaneng ka la 6 Phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Matala Mphana lefu la mampho Mamolaetsa Eliza Moneti ya hlokaeletseng ha hlalele ka la 7 Motsheanong mofu mampho o tla bolokwa ha hlalele ha mosamo ka la 6 Phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Dineo Moneti lefu la Maletele Mantswaki Pauline Sello ya hlokaeletseng Rothe Harantulela ka la 6 Motsheanong mofu Mme Maletele o tla bolokwa ka la 6 Phupjane o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Diaba Sello lefu la Masellwane Raletshela ya hlokaeletseng tlo utle hampiti ka la 16 Motsheanong o tla bolokwa tlo utle hampiti ka la 6 Phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Mphonyane Raletshela.

0: mamelwa modimo wa rona mamelwa maemo a dumela le ha sa dilo ka go bane ena ke modimo o sa pose modimo ya tsebanga botswale ba rona ke modimo ya tsebanga ho sane wa rona mere keke ra ipapanyetsa ho mo mamela ho bane o wa re tseba ho tseba le se o re se hloka
1: mamela
0: le ha sa o amuhile jwalo moratuwa yena wa hawo o mafelo ana beke o tlang ho moboloka o lelaletse mahlo a hawo dithabeng o kolelaletse mahlo a hawo ho yena o motadime ka meyoko ke modimo ya utlwanga mme o tla o ara mamela me ha mamele fela.

etsetsa ka hore le ka hore. Wa shaba ibile o tseba le hona ho tlamela. Mayemo le ha le bududu. Tuare ke tla mamela jwang a taba e tse ke sa e kgolwe ke sa e dumo. Fa modimo sebaka a etse mosebetsi. Yelwa o ntse o kgutsitse. Ke modimo ya buang. Modimo ya tla o bontsha tsela. Modimo ya itse nkeke ka o lahla, nkeke ka o tlohela. Taba le wena le ha o feta. Fetwa kgohlong ya moriti wa leng. Wa tseba na hobaneng ka jeno a o amohile enwa morati wa bang. Di tshwenye ka letho se kgathatseng. Itumelle ho dula maotong a ngwe. Modimo ya tlo o bontsha tsela. Ha o bona e kae ka re o se lebaletswe ha gona le mo o tswang teng. O tlo fodisa pelo eo ya gagwe. Mamelwa Modimo wa rona le maemong.

0: metsotso e mashome a mararo re furaletse jwa lego rena ya rona ya bosupa ka moo tabadileng ka teng e re ke tla ke efe sena sefolo ke sefe ya nang le koba bogadi a tle a thale fela godumo a sealemoya sa lesotho ka moo a lokelang gore go etsa le ka teng ke be ke mo dumedisa ke re helele wa morene motho
1: medieketseng
0: o gantle mogamo
1: ke gantle mogamo re ebile ge lekane
0: ga ga le babedi wa go aboga go senya ditaba
1: banna ka fitlha ka nako e phoso mme ka ukwa gore o bua le monga bophelo
0: ga monate banga ke abe bophelo
1: mo letsogong la gae jere gore batho ba tsebang ka gore kore ba boneng mogau matlhong a gae re nakong yeo leng gore o bua ka ena go ba le mahlaba kore re ba le batla ga re kgone o tsitsa ke jale moya wa re ganna
0: Moya
1: wa re ganne wa re kuku wa re kuku
0: le fela ya tshihunya
1: ke na go ile go re ka nnete go bana ke rena che ha re singile data re bua le yena ha re singile time ya re bua le yena
0: o tsene re le tsena re le maganta a hlo ke le go re tla re itlatse o re ke
1: Ke o tla boela re tisa ditaba tseo re hlole re di bua ka mehla. Lebitso la ka ke Montsi Magele, ke mohlakwana ka Seboko. Ke motho wa Maletsunyane, motho ke hantsha seleso, motseng o thweng Hamaduke. Ke streaming sa Maletsuki hle ke le jantsha ha ke ipate. Ka molaka maseru nna ha ke atla moroho. Moroho mo ngata e sokwana dithuteng tseno ka podino ono ke nka mono ka ha iso ka kwano. Ihle ke tle tsheleteng ka kwano ka maseru ha ke atla moroho. Nete ya sala rona ba ha bo bulete gantse re bua ditaba e tshwanang fela yeo re sale re bua dilemo tsena ka ofela le ka jeno gantse re bua godima sealemoya se segolo sa radio Lesotho sentse re tshwere re bulete e ntse le teng ebile bulete e tla dula e le teng nako ye telele ebile e tla ba teng nako yotlhe bulete ke nna ke ile ka tshoka re tlo gopotsa setšhaba sa Basotho re tlo gopotsa jalo baamedi ba radio Lesotho ntho e ke e ratang ke ya gore ka nnete ka mehla ga o sobe nako e reng ga ke tswa kwano godima sealemoya sena sa Lesotho ebe ke ba le pelaelo ka Basotho ba buang le nna e ka ba ba buang le nna ka mekgwa ena e fapakaneng e ka ba mokgwa wa go letsa e ka ba mokgwa wa di-WhatsApp ka nnete ba bua e le gobane ke tshwa gobane ke re taba ena ke e bontshang gore Basotho ba utlwile ka mehla ke bua le bona godima redio ena e kgolo gore na ke ebe ntse ke reng go bona ke bua ka bulete bulete ke moriana o entsweng ka lero la ditlama o ile wa tswakwa ka botsibi botlhe bo hodimo ya raoketa o tswakwa ya ba hoiswa mane ditikong mme wa fitlha wa dipasa wa netefatswa ke ba neng ba etsa ditiko le ba nang le botsibi gore moriana ono wa bulete o nepaetse mmeleng ga ona kotsi ga ona ditlamorago ebile wa ba wa tiiswa gore ke ona mme o ka sebetsa disiki tseo ke tla di bolela kwano kapo tseo ka mehla motho o di bolele letsatsi le tšhabang le dikelang ga o le kwano godima radio Lesotho la bobedi le leng le leng bulete e phekola cancer cancer ka mefuta yotlhe ya yona e ka ba o se o le staging sefeng kapa sefeng cancer eno ha fela o sebedisa bulete o e sebedisa ka tsela eo re tlabe go file le ka ditekanyo tseo re tlabe

o boleletse ka pore di ngotse ka po di ngotswe ka temono e cancer e tla fela batho ba bangata ba se ba ile ba ema ba bulela ba ba buba ba paka mme ba bangata ba se ba bina se fela se secha ka mora go ba sebedise jwalo bullet hona le batho ba ne se bile ba tetse ba se bile ba tsho ba re hona ke leqeba laka le leng hore ke tlameha hore ke le mamelle empa bullet itse a e fihla ya ba le bona ya ba phekola mme bullet e tla o ntsha ha fela o na le bothata bofeng ba cancer e ka ba o staging sa mofuta ofeng kapa ofeng re batla hore dingaka di se di netefaditse hore o na le cancer ebile dingaka di se hlile di upeile jwalo tlasa leitlho le ntshotsho la hore o mokudi nnete ya sala ha o ka re fa monyetla wa sebedisa jwalo bullet o tla tla o ema mona jwalo ka ba bang ba paki hodima sealemoya sena se segolo sa lesotho gore ba fodile mme ba fodisitswe jwalo ke bullet ga o na le bothata ba hlala ka metlhagetso re re hlala e kotsi haholo ho mosotho e kotsi haholo ho motho wa mme hlala e ka o thibela kapo ya o hlodisa hore le wena o be le ngwana kapo o be le thotofana ka hare ho ntlo ya hao ka nako tse ding e le gore lelapa le batla o tle jwalo kapo o be le ngwana mme taba eno e o bakele bodutu bona bo tshabeyang ka nako nngwe hlala e ka o kenya le tlasa dithipa ha o ya mane shopong kapo o ya mane ho lo reka ena ngwana mme taba eno e ka etsa gore ka nako mo hlala ka o tlisetsa bokudi e se se ditabentseno tsa go bala ngwana fela bokudi mme ka rako tseleng ge bone bo mme ba tla qeteletse ba se ba itlamme ka lebaka la bothata ba hlala jwale ge re hlala ke bo setsengane ba gwele ha o fihla ka hare ho ba habo bullet sebedisa bullet o tle o tsebo o bona ha hlala e o tswa melengono wa hao ntho mona tike ya hore o tla hlo o iutlwe e bile kana ko eng o tla hlo o bone dinama tseno di tswa ha mona ti o sina le nako e o tla re utlwa peini kapo utlwa eng empa qetellong di tlo qetelletse di fedile mme ke sentse ke tshwe ke re basotho ba batle ha re sebediseng bullet molemong wa hlala ha re sebediseng bullet molemong wa phekola cancer mme bullet e tabela hape you thusa ka taba ya potulo ya madi taba ena ya circulation madi a tlameha gore a tsamaye mme a gopole gore madi ke yona a etsang gore system kapo mmele o phele hantle ha fela a potoloa ka tsela e nepaetseng a potoloa ka tsela e tshwanelang gore a potoloe ka teng e tlo etsa gore madi a gago ha e ba a matha ka sekgatlha se godimo ke mane mo tla utlwa le wena gore pelo ya gago ya otla e otla gagolo ebile e otla ka sekgatlha sena se tshabeyang mme ntho eno ga ya tlameya gore e be jwalo jwale bullet e tlo etsa gore madi a gago a tsamaye ka tsela e nepaetseng mme a tsamaye ka tsela e hantle methapong ya gago e tla ra e fitlha mmeleng wa gago mono e tla matha e fitlha e kene mo o nang le mahlwele taba ena ba e bitsa di-clot e tla ga e fitlha ona mono e tla tshwatla mahlwele ana gobane e ka ba ona a ka bakang gore potologa ya gago ya madi ebe e tsamaye butle ka nako e nngwe e seke ya fitlha mo e tlameyang wa fitlha ona teng mme gopola gore mosotho e motle ke etswe ke re e ka o bakela stroke ga fela diklote di diteng mading a gago kapo methapong ya gago mono jwale e entse gore e be madi ga a fitlhe gantle mo wa tlameyang wa fitlha ona teng a ka o bakela stroke ka gore e be a tlo qetelela a sa fitlha mo wa tlameyang wa fitlha ona teng kapo a ka o bakela jwalo go šwa letlhakoro kapo go šwa gwa setho se seng se itseng mmeleng wa gago ka nako e nngwe o ka keteletse o se o sa bone ka nako e nngwe o ka keteletse letsogo le se le sa sebetse ka nako e nngwe o ka keteletse o šwa bohatsu nako e kgolo le e nyane wa tseba o sa tsebe le o rena bothata bo kae o dule o šwa bohatsu o eme o šwa bohatsu o ntse o tsamaya o šwa bohatsu le ga o dutse fela o iphumane o šwa bohatsu taba eno kore go bonala go na le mo madi a seng a sa fitlhelele teng gantle e le gobane e le taba ya go jwale taba yane ya di-clot kapo ona mahlwele a sa eme a ikentse lefika ka gare o methapo ya gago mme bullet e tla fitlha e phekola ditaba tseno ka o fela ga tsona e di latlhele kwana e be madi a gago a tsamaya gantle le gona go phalela ka tsela e nepaetseng ke yona ntho e rereng re tlhoka gore go tlo go be jwalo ka gare o mmele wa gago mme mmele wa gago ga fela madi a teng a potoloa gantle gono ke o bontsha gore bophelo ba gago bo tla ba gantle gobane madi a ke ona a tshwere bophelo madi ke ona a etsang gore e be re ntse re phela ka tsela ena e go ntseng re phela ka teng e re phelang hantle mme e nngwe ya bobedi mamedi ke ya gore bullet e tla go thusa gagolo tabeng tsane tsa diphio e bolaya jwalo majwe ano kapo majwana

0: a teng dipheo mono mme dipheo tsa gago le tsona di kgone go sebetsa gantle gobane dipheo ke tsona tse tlatswa madi a rona kapo metsi di tlatswa metsi mme wa tsebagala gore metsi ke ona a phušang le ona go ganna gore madi a rona a kgone go tsamaya gantle a etsa le gore tshilo ya rona e be gantle mme ke sentse ke tsho ke re sebedisa bulete e le gore ga e ba o na le bothata ba dipheo e le gore dipheo tsena tsa gago di se di sa sebetse gantle di se di sa perfome gantle mme bulete e tla qetelletse e ntse mosebetsi o motle wa gore e tlo di bula e tlo bola jalo majwana ano he mo mamedi e motle taba nngwe ke yane ya gore bontate ba na le bothata ka mane ka malapeng ka tlung mo e leng gore kgotso e se e fokola go na le bontate bo e leng gore o tla bona gore ba se ba tšhakela malapeng a bona ba se ba tšhakela malapeng a bona ga ba sa dula ka lapeng ka lebaka la gobane jale ba se ba itshoa le gore e ka ba jale bothata bo se bo le teng taba eno ke bosesanyane ba gwele ga o sebedisa jalo bulete o le motho wa ntate o na le nako o tla fumana gore mosese wa gago o le ntate o tswa ga bohloko o tswa jalo o le bohloko bona bo ga e sale ka nako engwe le ga o se bohloko fela o utlwe gore o a kapitsa o le motho wa ntate mme taba eno ga tseba gore go bata o chesa ka tlung teng kgotso e tla fokola jalo ka ke tsho ke re o na le bontate ba bangwe ba iphang mosebetsi mane mo ba sebetsang teng o fumana a fitlha ka tlung a e ntse gang ena e tshabeyang a ntse a re he mosadi yaka kapo he molekano wa ka ka nnete ntho ene ya gore be ke a sebetsa mosebetsi mane batho bana ba mphagelela mosebetsi ke chaisa ka 12 ka lebaka la gobane jale ba mphagelela mosebetsi e le gale a chaisitse kwana ka bo 3 ka bo 2 ka bo 4 kwana e le gale a qetile mosebetsi ka lebaka fela la gore o tshaba gore o tla tlontlolleya kapo gona o tshaba gore ga a fitlha ka tlung ka mane thabo yane legato lane le molekano wa ya le tlhokang o iphumana jale a se a sena lona o tla bapala dikarete kapo a bapale di-game ka ga computer kapo ka gare o motšhini ono wa mosebetsing gore a tla fitlhe mane go se o galeuwe mme ka nnete ke bosengane ba gwele ga o sebedisa jalo bulete mosese o tswang ga bohloko bontate ba sebetsang ka go ganna nako e kgolo le e nyane o tla fana mosese o na o se o tswa butle kapo o tswa ga bohloko sebedisa bulete gobane ka nako e nngwe e ka ba matshwao a cancer ka nako e nngwe e ka ba matshwao ona a bothata ba dipheo o na le bontate ba gannang dintorontoro re a tseba gore ba dula ba dutse ebile ba dula nako e telele ka nako e nngwe ebile ba sa kgone le go phomola gobane mmele o batla gore o nne o phomole sebedisa bulete mamedi e motle mme ke batla go tiisa mona gore bulete bakeng sa boroko yona ka nnete batho ba bangata ba epaka bakeng sa gore e be o dula o sa kgathala ko go dula o le setlhatlho o le morolo go se motshega le mantsi bua ka nnete batho botlhe ba epaka ka bulete godima ditaba tseno tseo ke buang ka tsona taba nngwe ke batlang gore re tle re bolele gapele ke keta ke ya gore bulete ke sejotlatsetso re bua jalo ka gore ke supplement e le gore yona ga e fitlha mmeleng wa gago e tsosa sesole sena sa mmele gore se kgone go itwanela mafung a mafung otlhe a ka o tlhaselang e le gore mafu ga a batla go tla go wena a re a tlo o lwantsha kapo a tlo o tlhasela nka nnete ga bulete e se e le teng a ke ke a etsa jalo gobane sesole sa mmele se tla be se dutse se le malala a laotswe se emetse siki efeng kapa efeng jale se tsebe gore a tlhasele siki eno e le gore bophelo ba gago bona bo nne bo be gantle ga o sebedisa bulete ba o tseba gantle gore nako tsa maria ka nnete wa gatsela a ka nnete ke bosetsangane ba kgwele o tla bona taba eo e se e sa etsa ga lobane sesole sa mmele se tla be se le maemong a nepaetseng mamedi ditaba tseo bulete di etsang di ngata gagolo re ka bua letsheage lena kao fela empa ka lebaka la gobane jale dintho di ngata ka gago sea le moya e re ke tle ke gaotse ga kana ke tle ke re nka dinomoro tsa bo bulete ke tsena o tle o di letsetse mme ga o di letseditse o tla re fumana mono tsena ke tsa Dr. Nkala e leng ena e leng gore ke ena motlhaisi wa ga bo bulete mme nomoro tsa gae ke 56991481 56991481 mono o ka etsa WhatsApp o ka moletsetsa ka direct call le ka yona WhatsApp call ka nnete re a di amoela re a di araba ge a tseba hore ke mogwa o ha o mogutshwanyane kapo o haufinyane ha jwale bakeng sa hore re ka o sebedisa jwale ne ke re wena mamedi motle iketsetse molemo o sebedise bullet o tle o phele re re ha bo bullet mona re buitse dintho tseng a taholo le ha e ba o batla hore o tle e sebedisa o e rekisa e le hore tle o behele bohobeta fuleng kopana le rona re letsetse dinomorong tseno tse seng ke file tsona jwale wena ha o so letsitse ebe re a buisana hore na o fumane ya hokae jwale ha se re fumane hore na o fumane ya hokae jwale re tletse bo hore wena ge o jwetse hore na bullet o tla e
1: ka di bio le nyoko
0: jwang ka nnete ke sentse ke tshokere madume e re ko fe nomoro ya o ketela ya Dr. Gala nomoro tsa hetsa o ketela ke
2: 63 28 29 00 00
0: Kanedi ke le bula ho le medi e ketse hle nna tsa ka ke
2: 6280 6815 6815
0: ke le bua mme
2: ba o letsetse ba batle bullet
0: ba batle bullet jwa le getse bo ha ba fihla ha fihla mmeleng wa bona e ya khaka e mo nna ti bona bo haisale
2: ya khaka
0: ke le bula ho le
2: jwa le haise di ya ka motebang e motle hle motho a maila mongwathelo o re wanta tebe tsama ka pizza
0: hey wa tsiba go jwetse tabela e bohlokwa a hono ga itsedi ya ke
2: re go e re go
1: bulati fitla e khaka maemo ano e be go bile ha monate batho ba nang le majwana ka dipio le nyokong bulati e khaka tsogo batho ba nang le botata ba di period pain bulati ha nao di bona
2: ya le metse se dira hantle fela ke se ba ene metse me hlano hantle o di mahloho ke nako ya ne ya hore re kere ka ba le ka palo nya buka ka magabelo moradi ang kopela ke motho o nka seboko ke phofolo e golo ya Stiva letsatsi a ke etsa je ke a se je thuwa sena se maratsana a se khwele

Salosotho ke a o dumedisa palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke mmagauhelong Kopele. Buka o re ntseng re e bala ke bana ba kgomotsa batho ka mme Mmabasia Mahalefele. Re ile ra kwana le wena nako e fetileng moo Lefilo Malefilo Morongwe le Mohau ba ntseng ba bua ha a tlisitse kgomo ya Masadi yo ho Malomae. Mme re ile ra arohana le wena moo Mohau a seng a tsamaya a reng ke tla kgutla malome le hona e seng kgale. Re phetla leqephe, re kena leqepheng la 49 sebae sa bosupa pono ya pele. Ponong ena ya pele ke ha kgongwana Mohau o dutse le mmae ka tlung. Mohau, mme o e moratuwa wa ka, Mamohau. Wa mpisa ha monajana tje e be taba ke dife. Mohau, mme ngwaneso e hlile ke taba hadi. Hape ke lekunutu hadi hle mme. Ke na le mathata a batlang thuso ya hao e potlakileng fela o mpe o be le sefuba sa ho e boloka. Mamohau, ka ho tshoha. Ebe ke njwa le Mohau, bua hle, se ke wa ntshosa. Mohau, ke na le mathata a batlang wena qha o le motswadi wa ka. O se ke be wa leka wa bolella ntate hle mme. Mamohau, ka ho tshoha. Ebe ke njwa le Mohau, bua hle. Se ke wa ntshosa. Mohau, ke na le mathata a batlang wena qha o le motswadi wa ka. O se ke be wa leka wa bolella ntate hle mme. Mamohau, ka o tshoha hape. Bua hle Mohau, se ke wa ntshelekisa bo keng. Mohau, mme se ke wa feha matshwafo hle. Ntho eo ke e kopang ha se mohlolo, ke tokelo, ke tshwanelo ya ka ha ke le dilemong tsena. Ntho eo ke o kopang ke motlhatlehi. Mamohau, eng? Na ke utlwa hantle, Mohau? O reng? Mohau, kgoba matshwafo hle motswadi. O nkutlwile hantle. Nkeke ka gagamoretshwana ka kgomo tsena tsa ntate kgongwana hobane ha ke batle ha ka tseba tsena pele ho wena. Mamohau, ka letswalo. Na ha se mehlolo. Ha o re ke se bolelle ntate kgongwana e le yena fela mothusi wa ka, ebe o nahana hore o tla sebeletswa ke mang? Mohau, ngwanaka.

0: wa nkiba. Nka etsang ke lokotse ha ke le mosadi.
1: Ho ja wa tseba hore ntatao o se a kile a loga o shubedisitse mme a re ke o eletse hore ha o batla ho nyala o morerise a tle a o nyadise hantle Sesotho. Mohau, ke leboha maikutlo ao a hae a molemo empa o ele hle mme ha jwale ha ke so hloke yena tabeng tsena. Ke sa hloka wena fela, re tla morerisa ha o hlokahala. Ha jwale e hloka nna le wena qha. Mama hao e se ka ba o fapane hloho. O ka hla wa ikopela mohope wa metsi. O nthatafaletsa ditaba le haeba ke neng ka o thusa. Lenyalo le rerwa ke banna. Mahao, mme seferekane hle ke tla o thusa. Tlohella nna, o tla bona hore na ke tla o nolofaletsa jwang. Fela o itlhophele ho amohela thuso ya ka ka sebete. Pele nka nyala, ke kopa ho tjhakela haeso moholo. Mama hao, o ho jwale mahao, o tla etsa phoso e kgolo haeba o nahana ho ya bolella maloma o taba ena. O tla nthohakisa mmamorongwe le ntate Kgongwana, o tla ukwa bohloko hobane ha hane ho nyadisa. Mohau, malome ha se ntate, nkeke ka mokgoka ka lenyalo laka. Ke tseba malome, mamorongwe ha se potele, ke mpa ke ba tjhakela fela. Nkopele ho ntate hle, mama hao, ebe o kgahlilwe ke morongwe. Mohau, ao mme, malome mamorongwe a ka mpolaya moradingwa wa hae, ha ke itoye baloi ba le teng. Mama hao, tjhe, ke tla o kopela ho ntata hore o tjhakele nkgono wa hao. Mohlomong ena o tla mmolella taba, kapa a o hlahe thusong fela, o se ke wa teta mme ka ngwetsi. Mahao, ao mme, ke re nkgono a tle a etse jwang? Malome mamorongwe a ka ntebela a re ke mo bakela thoto. Ke o fa nako ya ho imamela, mahao wa tswa. Mama hao o sala a le mong mme o bua a le mong o re, morenaka, ebe mathata a ka a sa tla fela, a kolla jwalo ka sediba se tshukgunyang fatshe. Ha ke patela ntate Kgongwana ke di bitla ye, na ha ke mo kenyetse lerumo ka dikobong. Le teng, na ha ngwana a re ke boloke lekunutu, ebe ke hloka botshepehi, na o sa tla ntshepa. Ntho di ntutse sefubeng ha bohloko ruri. Dikututsa di ntlhokisa phomolo moyeng. Hoja fuba se a phetlwa Kgongwana a ka tshoha. Teng ha ka tseba hore ke ngwetsi ya mosolotswana a ka taboha letswalo. A re o hodisa masumu. Ebe mahao ke noha jwale e tla loma mohodisi. Ke ntja ya seloma mokgoki. Jo, ka letjamela. Ha ke mpe ke thole ngwana motho, pono ya pele e fella hona mona. Mme re fetela ponong ya bobedi leqepheng la 52. Ponong ena ya bobedi ke ha molotolotsi mokgorong o sohlokehileng o kwahetswe ka dimethe moo marulelo a fedileng. Batho ba bokane ho kubella mosi sakeng ke motsheare wa mantsibuya. Mohau o bua a le mong. Mme le ntate Kgongwana ha ba tsebe hore ke ne ke sa ye ha malome. Ke ne ke tla mona heso. Ke tlilo bolella ntate hore ke batla ho nyala. Ruri mophongwa ha ana moholo. Wa hlahella. Jwale ebe ke mokete wang moo heso. Batho ba phethesela ho kubella mosisakeng. Banna ba bua kgomo le dinku. Ha ngwane mahlabe ke yane. Fela o bonahala a sa thaba. Ere ke hle ke tobe ho yena. Dumela ga ngwane mahlabe. Dumela monna. Ana o mang? Mahau. Ke nna mahau mora ntate molotolotsi.

0: et la hante me soso ye me kai et la hante me soso ye me kai isu pile fe la refra le tjol horena yaruna ya borobedi hopola he re le ba hante man hore nya borobong are etsa tsena re ya tata mala ba re bolellanta te o ya tsama ya ngwane wa borona ka baka e hopola gona mehlenyane ya gona kwana ha uno tshatua ngwana mme a u sima mamotse mane a tshata wa bona ya tipase ka tshata mane a letela motseng a re qala o bona tshato ha a si re bina ka molomo bulela ntate u ya samaya ya ya ya ya ya ya ya ya ya he uri mona ati ntori kopani ngwana mme kana kwena ri ile mono wa bona kana kwena ri ile ri lo practice ri ile practice yo shapa koriana ngwana mme shapa koriana sapa koriana retsoka sekhethe o refela ha o le dena o thule o re tu ke mehlenya gona o fose ngwa mehla a se ona in a butlhanyana a butlhanyane la o le jwalo re tswa le mona fela re ya khutla re tlo khutla re sentse re matha re tlo khutla re sentse re potla kile re le lebelong re le lephallong wa bona taba ke yona fela yo re tsebang ha ona engwe yo re tsebang kapa yo re ka rabuang ka yena wa ntela morena
1: ri so ho ba mamedi ba se ya le moya re le se ya le moya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority.

0: City, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: .org.ls e dula hantle metsotso ya leshome fela re furaletse horaina ya rona ya borobedi ka moo tabadileng ka teng. Re tswa le mona fela re lo tlhapa matsogo ka metsi a phallang le sesepa, re tlebe go tla bua nna le wena taba tsona e tlile diteng. Pele go moo ntumelele ke tle ke fetise fela tsena tseo ke di tshwereng diatleng tsaka. Mona ho tsebisa bahwebi ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa Maseru ho ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang hore ba tle ba tlehe ho sebedisa marangrang a rona a dikgwebo. Ngodiso ena e etsahala ka marangrang ho http://businessregistration.gov.ls kapa mona lekaleng la kgwebo. Bona ba lebeletswe ho tla le tse latelang bakeng sa boitsebiso. Boitsebiso bo nakong ba naha ID kapa bukana ya ho eta e nakong. Ngodiso ena ke mahala e etswa ha nngwe fela. Ela hloko ho di direke tse ding di tla latela bakeng sa ditlhakisetso le dintlha o ka letsetsa OBFC nomorong ya 22326647. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho botlhe ba thuswang ke Social Development MCC le batho ba phelang le bokoa gore ba tla godiswa go tloga ka la pele go isa la nne Phupjane selemong se godimo, mme manane a godiso a eme tjena ka Phupjane go tla gola batho ba difane go tloga ka la pele go tla gola batho ba difane tsa A ho ya ho ME. Ka la pedi ba se ba gotse, ka la pedi ho gotse ba MO ho ya ho NP. Ka la tharo e leng ka jeno ho gotse ba RLS ho isa ho Z. Ka la hlano ho tla gola bohle ba sa ka mbatla ka matsatsi ano a boletsweng. Sebaka sa ho godiswa ke dibakeng tsa Standard Lesotho Bank, Cathedral City Branch le Maseru Mall. Empa batho bohle ba qale diofising tsa rona pela Memorial Hall ho ngodisa. Tsebiso ka ofisi ya diphatlalatso. Bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa ofisi ya diphatlalatso nomorong ya 27326239. Lekala la puso ya dibaka le borena le tsebisa bakgetha bohle ba puso ya dibaka ho tla tsebana le bookamedi bo botjha ba lekala. Ho tla kopana le mohlomphehi tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane. Mohlomphehi tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane o tla etsa puo ya sehlooho ka lona letsatsi leo. Kopano e tla ba ka la leshome Phupjane selemong se hodimo ka hora ya leshome hosenya. Sebaka e tla ba mane Mantabiseng Convention Center. Ke moo ditaba tsena kaofela di tlang ho etsahala hona teng. Ntumelle ha o le tjena ke fete fela he kana ka re re lo hlapa matsoho nna le wena ka metsi a phallang le sesepa, hobane jwale ehlile dikokwanahloko tsena dingata. O se ka ba re ke Maria lehlwa le ka nna la kgetheya kapo se ntse le kgetheya jwale o ke ba hlapa matsoho. Tsa mo hlapa matsoho pele o ja, tsamaya.

mashome a mabedi fela metsotso re fraletse jwalo hore ena ya rona ya borobedi mo re yang teng ke mane hantle goreng ya rona ya borobong ka moo taba di leng ka teng. Sena se re nna le wena e tlile re se re na le nako e batlang e se e le gutshwane gagolo gore o ko mpolelele fela gore na o so kotutse na a ke go letlhwa kile wa le bona lata o dinawa o so tswa lata dinawa masimong na o so kotutse mabele mabelenyana ka seatla o sokotutse a ka nnete o kotshwe kukwena o sokotutse na o sokotutse na letlhwa ke leo a ke re le ukile gotho letlhwa le tlotla lekgethea le malalala otswe basotho basotho ba tla fumanwa ba ntse ba tsamaya ukwa ditaba tse bolepi bo sentse bore joetsa tsona e sa le gona jwale ga re ka ra fumana se le kwaletswe ke letlhwa mo ntse le tsamaya ke o tlotlhwe ga letlhwaletlogelo go nka maeto ga golo a yang ka dithabeng a ka ga fumana letlhwa le le kwaletse mo batho ba modimo ka nnete-nete ke re go lona a ke wa ikwa taba eo ga o gang ga o gang ga ona gang ga ona nyewe kwano ga e seng mamuso fela mona a ntse e tsa ditaba tsa gae di-kentwele empa he re ke tswele moo fela jwale re gutle o tlo mpolelela he ngwana mme gore na ga e le mona boemo ba le godimo bo letena ka e kare o so entsetse o lokelang gore o di etse kapo bo tla o gaoletsa na a ke re tsona dijalo tsona ka nete ya modimo se di nepaetse aa ebile re ya re lebile mafelong a beke ebile re ya re lebile mafelong a beke tena ka mora tente ka mane ntate malefa o tlo ba jwetse bo bone gape boemo bone ke bo bone gape boemo bone ke ka mora tente ka mono ya o iphetang pere a tlwelang o iphete

0: metsotso e dula hantle ho mashome a mabedi a metso e mehlano re furaletse jwalo hore ena ya rona ya borobedi e re ke tle ke fetise taba ena ya tlhokomediso hore lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng le ka lebellwa ho tloha bosiu ba kajeno ho isa la bohlano la lahlano serame se kenellang masapong sona se ka lebellwa la bone la la nne le la bohlano la lahlano Phupjane selemong sena se hodimo e leng hore ka jeno tjena wa utlwa here lebeletse hore le ka kgethe ya lehlwa empa ha e le o sane teng le serame se kenellang masapong se ka lebellwa le la bohlano moqebelo teng re tla bona tsa teng hore na e be ba di bona ka tsela ya mofuta ofe na jwale a ko tsho here ke re utlwa hore na wena mo mo leng teng sebakeng seo leng ho sona e be ha ho loka maloting ka mono boemo ke bofe ha re ntse re bua tje ke a tseba re be re tla di bona marangrang mona empa re so ka re bona letho fikela ha jwale ntle la ba ke nna ke saletseng morao ha le sheba tje bo jwang boemo bo botlang ba lehlwa le dinthotso bo tlo ama jwang taba ya kotulo ya rona ge le naha ya Lesotho bo tlo ama jwang taba ya kotulo ngwana mme ke nako e re lokelang gore re phuthe jwale na ne se di lokile kapo jwale re tla be re lokele gore re tla be re tlameha gore re phuthe ditaba di so nepagale a ke tsebe 2231 6429 le plus 266 599 33 ke yona nomoro ya mohala mo o ka kenang teng ya ba wa mpolelela gore na wena mo o leng teng ditaba di jwa mo mamedi kgotso
1: Ana
0: e ntse beke bona tlo beke e tlo fela le ntshunyana.
1: Ba le beke ke le tlo fela le ntshunyana. Mpa mabele a la taba o bane. A bu go la ma tlile dimo. Ba le ntse tlo ge wa sa a tlo. Ke ba tlo bana bo etsa ga tlo ke de le se le tlile fa te wa tiba no ka ile ka mpatella tsa re.
0: Ke o.
1: Wa ja o tla o bua fela a tya ke sa ipaga ke tsilela fatse a ke se tsotsa ma jwale.
0: O
1: la no tsa go tlo paga ke tsa. Wa go tlo paga ke le ka di bolo e di tabeng tsa mogotlong kwa no ka tsibana. Ba ne ba ya ka e fela sentse ba buitswa
0: taba. O re go re ntate mme ga tsane ke batla ha o tsho wena. Fela e be le ya ka e ba so thuntse le jwetse. Atshe. Ba batla o bona ka ha ise etsala motho etsala ka ene ne a ho mona
1: ba batla ha ba fika ho fika ba ka uwe ke le kwa mo re dikolo di hana o ya pele le mogao e bongile se ba di kenye se ba di
0: tsaka
1: o no no ya ka o wa ke je se ba di o ne se le ya ka le khale le khale ngwelo
0: bona ntate male iri ka ba bona batho bane ba ka mo ga tente
1: wa ba bona
0: ba se ba le teng gape ka moga tente ka mane ba hla ka mono
1: ha go ba bona ante e o re ke o dza o tsa
0: batla ka ba ka go pula ka ga ka ba ntete male re uka ya tlo bona taba ye
1: a wala je ba le bona batho ba lutse ba le bona se se ba ga Masero a bege bege a mamba na mpego mmana.
0: Ke no ba sheba hape masero a bege ena. O ke ya lefunka e ka. Ke no ba sheba hape ka mogatente ka mono. Ba thoma mo.
1: Ka mogatente o no ba. Ke
0: tsanga mogatente ka.
1: Ka ndi na te nye ke se. Tu
0: ba sa mogatse wa ka me ma hauwa nye motle.
1: Eh ya tsa o dadimela.
0: Ke ke tema le. Ay ay ay ay ay ay. Tate Maleiri, o re tena o mabele a tla nna fihle ha o kha. O so phuthile dina watsa ha o. O so phuthile dina watsa ha o na mo. Eh mosotho e motle. Eh se di dilapeng peng o so potse khotso.
2: Faisa ya motho.
0: Hala hala kha itse di akara ga tola ka.
2: Ke mo bogo zwa dwa la mo tlomphe ya khabane.
0: Hala la mo prophet. ta motlhomphei wa ka ke
2: wa bana wena ba le bua wa tsa ne re ba tlo ga la bongwe ne ke re wisa wa tsa go ke se go ka nana go batho ba ha ntse re tsa jwala ke le fa jwala go ba ne motho mong ga ba kisa ka a se re go bujwalo motlala o mo go tswanyane hana je rana ha o bolela go ge la bana go tla ba o re jwala o tsiba go bana batho ba ne ba thipenyane e leng banka a se batho ba tla tsiba go ba qetelle ba lo phutha ba bangwe sutha mono o ba qetelle ba bona bona di bomolo di borkele a di boloke a jwang ha ba o nkile le di jwa tsa go bana ke potla yela go batho ba mono mo ba tende ha ba botata ba ka ba ding ba se bo ho ja ke amanga mathata a mangwe ba batho ge kotlang ka ona o fumana go bana ile se ka bomu
0: a entate mo profeta wa ka hle bona na ho buwe go tlwane
2: wena a yona ka nnete wa tlo go buwe o bo fumana motho o qetelle se ho etsalang ebile o ntse o tlhogo wa tseba ka nnete go ntse o bolelwa fela jale ga ke sheba tsietsieo ke bonang taba ena e phatlhoa ke le gole ka teng o sopeteletsa fela go modimo a kampa a thusana banna fela jale o ntse o ikomanya gape gape ga re bua ka mabele kgaisedi ya motho
0: ga re bua ka mabele na o solatile mabelenyana ka seatla
2: banna jale gana jale utlwa ntho e neo ke batla ke kgutlhele gana molo wa goge ena ge se re ya kotutse re ya ha go sa buti a kire jwa le molemong wa gore re tle re sa tsebe le o di mo a ka la le phatlo o sothe ha o mamela ke duo sothe re o sa sa o tlo ha o sa tsiba wa bona o go fitwa lo go ya masimo
0: e fela e sentse se na kwa go ibe a sa le ha yona
2: a ke ne di wa tsaba ma ke qala batho ba sentse ba qala qala go ba nne ba tsole tsole pele le bona gore sentse re qala gore re etse jwalo fela a kire di nwa wa di teng jwalo tlo bontso shejwa shejwa nwa wa tse o bokellwa go etswa jwalo o ba ho qalo ka tsena tse ding ding ding le sa re jwalo ke yona taba e kgolo
0: dina wa tsona sele di phuthile mo profeta
2: ke tshe a la ba le motho mo ka ba tsala bana ba se ba sentse ba nka nka ba la hlela hlela la teng teng tse teng ba thana thana ka ba la hlela la teng ke lo re taba ena e ge ke na go ya le go jwala mo sebetsu do qale ya go jwale o sentse re qarile hona jwale batho ba sentse ba qala o tshwara mona le mona le mona
0: bonyane
2: ke taba
0: ke taba mo profeta wa ka empa le ntse la modimo le re ha etse le thoka ntle o tsebisa ba hlanka ba ha ile ba profeta ha ka ba o nyenyeletsa gore le hlwa le tlogethe o hlophutse
2: a wa tsama ne di sala ke mana mo ke ke ndaba wa mo profeta ka bolwang fela ke go tla profeta ntse o tsiba ha ba jwa le tena ntse o tsiba ha ntlo ka nnete tsa tsindena o be ibile ke a tsaba network e tlaetsa o tla le ka fela o ntse o batho ba modimo ha ke ukwa ntle hle ntho tsa ka diana o loka fela ke kile ke kutlwe
0: hela se ka nna le ka mo profeta hle prophet prophesy my god ai ai
2: ke taba ke taba ke taba ha ke ri ya motho
0: thank you mo profeta wa ka re a tshika nete ha se lo ri ebele ka bobo wena wa a tshi bo profeta wa se ka bobo re tla utla ba bana bona ba e bona jwang mo mamedi kgwatso o moyeng ka tolaka
3: ke tlile ke tsendile
0: dumela moratiwa waka
3: nna ke mkhono anna maupe mo la mkhatsa ke mametse ntate male ke ntate yuele mono ke ba gata bu
0: ke
3: ya le mkhono ma tanki ke mo yetse go na tla ke ne ka ba ba ai
0: oh wa ine tsena
3: anna mkhatsa le mo
0: a mkhono wa nna ka mkhatsane ke ya urata le rato laka ela mkhono ali ke le rato la kakamane ka mogethwaneng go nwana batho ba modimo a re fela ha ka nete ke emetseng go no ma tanki le yena a kene a kene a kene a kene kana kwa no he o tsebe ngkhonwana a tsebe go phumula ha monate a gale he re tla boela re bonana hape buisa mo mamedi kgotso
4: emi ja
0: ke di kwa paka uri mama he kanta te
4: tanna e se le bakeng
0: ha o le bakeng e ka ba go jwang ga tolaka
4: Ah, sa o se rasa go tla ina ba se papara mwana thetso.
0: Mwana thetso ha le swa dikotile ke hona.
4: Ke hona re stadam go le mo hona. Ba nka o tshia ho ntse go tla.
0: O ba hanka ho sane o tla bo senye ile mwana thetso.
4: Ne bo tla o tshintso ntshosa se ba buka. Ke tla ntina ho se ma o ba ne ka ntate malunga a ntse bua.
0: Eya.
4: Ke tla ne malunga a ntse bua ma o ba ne ho tla ba bua jang. Jadi tswala samente ga o se kwa la mulo bo mme go be.
0: Ke le lona o yang samente ntle mokwena.

0: Jwale ke re bana ntlo ya ka bana ka be we bana go sweka mente ba thomo dimo.
1: Jwale wa jwella ntlo nya ba o sia dinawa.
0: Ke ka le si. Ke ka ile ma ke ka le wa nya we mpile ka tlhale tsona se pedi nya la betha go nne. Ka tlhale tsona ba bitsa ma ka ba tsama ja mulo.
1: A ho betire di fedile na ngwana thetso di ka pontso sile.
0: Gona ntse ke e tsa ngwana thetso.
1: Ka pontso thetso o emetse ba ba fihlang ba thona ka ha gona mo ye ba na le batho ba thona ka masimeng a
0: go. Ye wa ba thona ka go.
1: Ba thona ke. Ah!
0: Modimo.
1: Ke re ba thona ka le pele re tloko dula. Ba sentse ba.
0: Mo gwa bona he wa ba tiba.
1: Ba tsang ngwana thetso ke re ka ba ke ha e so fela ba thona.
0: Ah a bo go. Ga wa.
1: O tla ba go tlhapisa fela wena o le monga tsimi wa so go dula. He ba thoba modimo e ka ba taba e bitswang. He!
0: Banna ntse le tse tswa mo ntate.
1: Ah! Che mwana tse tswa
0: ka. He. Ke mo philo go tla etsa wa mwana ba thetsi.
1: Hai, o tla loka mokwene mo tlhahle re tla etsa jwang? Ke tsa bophelo.
0: Ka ithabela mokwene.
1: Thank you le ga tolaka. Hai! A re o qadile sa mente mwana thetsi a qetella dina weng. Kgotso. Ka imamela monate o go bolelle ka se ya le ka setla le phefong sa hao. Ere ke mo fete ngwana mme e sale a pepeta pepi pepi ga itse di ngwana thetso ho tla loka mono ere tla ke utlwa rena ka nqena ke thola ba seng ba kotutsi ka po ba ntseng ba so kotutsi be re tla ya fela re le go hlapisa mane re se re thonaka gona re tla tla ka o thonaka ka nete kgotso
2: Angela Matsoletsi
1: Metso tso e dula hantle fela ho ema shume a mabedi a metso e a metso a mashume a mabedi a metso e me re a re le bile hantle mane hore nya rona ya borobong hora ya karohano ke bona re go santsa le tenga ja ba ja a emetse fela hore e re qale ho hantle ho dumatlhoho a re neletse ditaba tse phethelang tsa
2: letsatsi
1: mo mamedi kgotso
3: kgotso mme
1: kgotso ntate
3: o ke network ke go
1: a ka nete ka mogho hlakileng ga monate ka
3: tebo
1: o hlakile mehlako
3: o wa nkutlwa
1: ha monate le ga tolaka
3: a ka nete le go nntse ge swa puthu mabele ka mona ka dithabeng ka mona ka nnete
1: ha le swa puthu mabele a batho ba dithabeng
3: ba bona ke taba tsa ba nne
1: batho ba thabeng ba le makogo
3: hey ai ha kuku buela fatse fatse ka gola ke taba tsa marangrang
1: a o le ga tolaka le ona ke ha nkutli
3: Ee ya ga no tau bua la fatse fatse fatse ya gona lo hana ntse ke kena mona ntse ke sa u ke tabanye
1: ya maganga
3: ya maganga ngana ke ya bo
1: a o le ga tola ka pepi mme o hlakile hantle
3: thank you mme ona botlhate hantle re swa ka ba re a phutha mabele le gona ka mona ge re ne re tshwanetse be re qadile bekeng ena mpa itse a go kwa o thokozi tlo ba teng ka nete ya ba a tshe re sa tswelele pele ka nne
1: La bali a bohale botlang.
3: Se re metse go kotse ene tlo tla e feta.
1: Thank you ntate re tla bona ka mora kotse.
3: Thank you mme la sa go buela fatse.
1: Thank you ntate thank you ga tolaka ka mogho ntswile na ha ke sheba metshini ya ka mona e shapa mane ke a bona gore ke hwele ditse go ngwana batho. Mo mamedi kgotso.
4: He la rimela.
1: Dumela.
4: Ha ho eke.
1: Dumela mo hlompe mo khotlong.
4: O bontse ke la go.
1: Ke tsitse ka ba ka o philela motho a mti mo hle. Hawo.
4: A ba ke se phela mo khotlong.
1: Ai bo, o faletse neng?
4: Ha, ke ma seyo.
1: Ho tlwa nena.
4: Hela. Ha o tsivi.
1: O le mang wa kokai?
4: Ke re ke ma seyo ka go ma seyo.
1: Ka go toropa fu.
4: Hand.
1: Na ke tsebe taba tsena na ke re le ka motlwela ka mane ho thotse ho itse tu.
4: Motlwela engwa tsa ya le ke se ke tloetse.
1: O tsola khile tlo.
4: Eh ya.
1: O molaidi.
4: A ke ho so ndo kwa ho ga ho thwe ke hama.
1: Eh ka nne
4: e ka. Ha motlwela ho tlwela tsinna wa di sinye tsima simo.
1: Ha motlwela o tlwela dina wa o tlwela mabele o tlwela dijalo na hana re tlo phela kang.
4: Tsere ka nne te ke tle tla sheba ho gona ha e se le mo ha motlwela ho tloletse ntho tseno ke ke tshewe ke tle tla bona ho gona ho se ke tswa ba

0: so bone ka poche kwana ntso phulatsa
1: ho sa ne tla ira ke sebisisa hantle ke ha ke tla ofisa masiru ya tsa
0: o hona tsena o keta o fihla motse mogolo
1: eya
0: oh a re tla bua mohlomphei wa ka re bone na go thusa jwang ha re ka tleya
1: kya kya ha o da ga so so wa tla go bitsa
0: a ke na hano wa so so ha go bonthetse ke dumela go shontso le teng re be se re lo boloka malume
1: a ke le bo
0: ei
1: ah ire e ke go tshwara o se
0: o jwa lo mhlomphei wa ka ntshwara o seng ha bo wela fatshe
1: a ka pa o tshwara ho bana a ho ka wana o tlwetse ne o tlwetse go
0: mafube ha ga kana le dilemela ke tla o tshwara mhlomphei
1: a jogi
0: thank you mhlomphei a tlwetse mabele a tlwetse nkogo o tlwetse sechebo o tlwetse dijelello jo a mhlomphei mo mamedi khotso
2: o ntse ntlwela o ntse mohlwela mohlwela ai ai
0: mo tlo ke ka utle
2: ai hey
0: fela o tla
2: ke mo futa mantse
0: o a wena o bo thula o bana a wa le mamabele a wa le makogo ntse tlwela ntho tsohle ha o
2: mabele nyana ka siya tana ke a kotula ga molomo
0: a kotule nna lo era go
2: ikotula ka kotula ga molomo
0: ge lo gwahlapisa ha o ba siye mwana thetso a bona ha a siya mola a siela dino ge lo fetwa dino
2: o siela gona ga tabe sentse re tlage
0: ke tshotse
2: o re shebile hantle
0: ke le shebile
2: eya ke wena ha ke re he ai
0: Ke nyi ka botata ka thata.
2: Ah ka nete ke inga ntle ntle.
0: Ah ha o wa dinga ke mo thekeng, o thekeng.
2: Hantle ho etsala.
0: Ho etsala, nga ke tsebe. O ka botsa ba tsiba, botsa ba tsiba.
2: Ah o tsama mo hlomphe e ka mogotlong.
0: Ke le utlwa go ba le ile segame mogotlong o masego.
2: Ah ha tlame wa hlokise wa hlophisetsa mokete kwa wa mogotlei u ba o tla mo. Ah.
0: Na
2: ya ipotsa. Na ya re tla loka ke.
0: Ebe tshimedi lo hangwa ke mang? We.
2: Kwa wa u kwa.
0: Ke ipotsa.
2: Ditlo u a yona.
0: Ditlo. A ke tsene ya ditlo we no tsena.
2: Ha.
0: Ke ile ke nyalo u tlo.
2: O tla ditlo u a ke a ne ntla faritswe.
0: Ya ditlo.
2: Ya.
0: Ke wa ke nyalo u tlo ka melo.
2: Ke bona tsala wele khamelwe yo khala le bese.
0: Ai go tete ha itse hanke mohlomphei wa tseba ka nnete.
2: A bo. Ke re lwana ke go ntse mo nefa o ntse he he mokuelo ba ke lwana go itse bua ka batho.
0: Ha. Ne ke sa tsebe go ntse mametse ke re ke a o seba. Ha o.
2: Kana go ntse ke re ke a tsena o shebile kwa. Ha.
0: Ah ebo ha o tsebe o tsena go rute. Ha.
2: O se ka o mpele mohlomphei mona go kwena o tlo bua ka mang ha ke se ke na le yena ba nwa le fela tsena o buile ka nna ba nwa la bona ka khakile
0: wa o thaba
2: e hile
0: wa o thaba
2: ba motho a bua ka wena o tse wa o thaba
0: e ba o motho a o thaba o mo isa kae
2: fela ba re motho ha sa bui ha o sa bui ka wena o tse ha o phele
0: ke
2: ke ga bua ka ntho e fileng
0: ba re eno le yena o mo hlokomele ba re ha ka
2: ha tsofale
0: ke re we ntse jwang hantle ne jwang
2: ditlololo ditlobana di tlo mothola ntse a le teng
0: ke bare
2: ba re ena o itshanela le nna wa ukwa o na le tlhakutse nne fela le ditswala ka ke re le itsiwala ke ngwana le mmae le ntatae
0: e jwalo ngwaneso e jwalo
2: jwale le lena la ba re le jwalo
0: ao re ka reng jwale ae
2: Tsala yale nna ke a fa o kwa ke a tsofala. Yo lena ha sa tsofali.
0: O sa tsofetse mwana ka?
2: Ah, nna ke tsofala ngwe ska ke go lela.
0: Ke a tseba.
2: Ee.
0: Ee.
2: Kholo di ya gere.
0: Ivalo taba ina tanki la gato laka.
2: Eh, ke.
0: Tanki mhlomphei mutwelwa, tanki mhlomphei waka. Mhlomphei. Yale, nthenga taka lo nthe pitki mo mamedi khatso.
1: Hela rima o motswelela mo motswelela. O motswelela.
0: Ha ke ne ntse se ha wa tsho go ntse itshitle ke ka le botamo.
1: Ha ke da ishi le o ka tsho ka banya ba tsho ke.

0: 괴로워하죠. 하우 가라오무 사가사 하키와트는 우호가 아마 빠뜨릴래.
1: 에 깨무파로
0: 기와타오가 헤시헤시 패타와 히나야 호쿠엘라디나와
1: 에 아과이쇼페 아우 페
0: 리코
1: 에 우코호코보네 세비델린 츄이르초
0: 헤랑 헤
1: 나사타 기소우키무소트 아코뚜팅코고모 까파반티마가오펠
0: 하이 Se ha gadi kwela ngwanes. Ka ta di kwela. Ha gadi kwela ho bana ke tsa ha motlwela.
1: Ne ke tsho valo ga di tlwela ke tsa motlwela.
0: Eh.
1: Eh mongwa monga motlwela a di tlwela ke tla motlwela le yena.
0: Eh fela I think motho a tlwela ge tlwela taba tsa ha motlwela fela.
1: Ah o ga di tlwela ha motlwela ke e gepita.
0: O se re ntwa le lwe.
1: Ke na ke rena ke fa tshela ditsietsi ke e repeta mo tlwela ga itlwele.
0: Acha
1: ha si ona.
0: Ha ke batla ha o so winu.
1: Na ke a utseba o batla ha ino kwa ku wena ntse re dumellana ke a utseba mohlompe ye ihle.
0: Ache sa tswa bu tlhono ke.
1: Wa ka mo ga tswa ka mo ga tente ka mo ntse tema le ring tsa o khalime.
0: A hore ke hore ke.
1: Kotula mogotong kwana ha o tlamea o kotula o tlama seng mogotong kwana le hlwa le kana la gethia wena kwena enwa mona ke ha re ibitsa mme.

0: sepili ka mo o kwetsi o so kwa tsi sepili mo di na wa o so di puthile na mosana
1: mo tsilele tsi
0: ka pang tsong ke metsi ke
1: tsala mo mo a tla saune ke le ke fa tswe tswe ke mo na mo
0: mo ma medi hotso
2: ha tsanda didi ke tse
0: o tsale ga tolaka
2: a ka nete go ne sa re di puthile ka maloting ka mo
0: o go kae o jo go tani mo o so di puthile
2: a ka nete ka senkunyane ka bona sa re di puthile
0: o senkunyane senkunyane go kae
2: puleng
0: ke mo o sa le puthi puthile mabele ona ka siatla
2: a ka nete le dikogo re di puthile re sa letse fela ke dipone ka nete
0: ka nete Jesu a bo kwe tshaiva mosadi he o utlwe
2: a ka nete di hlile empa ge tshile le fa lena hey ke ge tshile ha ona dibeso
0: she ba ha o sheba ka ntle ho jwang
2: ke bona le hlakile ka potla ga ke gale mo fela e be le nkemela ke go bala le kwene
0: o jwale e be o le hlakile mo tshwa utlwa o jwang ha o futhumala ka po wa bata
2: aha kuko ho futhu futhumetse sa tsheli le motshia ga nda dibiketse
0: ba ga be o tse ha o ka futhubala ke ku tlo ba ge e hlile le ya wa jwale
2: a o tate bo di bori ko ba ka e ka ba
0: kwa tate kwa de se ka ba ke tlobona ke ha wa gwalla bosadi
2: a o je swa ba ta ke gwalla se
0: a o tsi ya belo ha yo se hala hala se ka ipo kwa tate a o we je
2: a o we le je swa nolo
0: a o je swa nolo ka go pela
2: e se le ke re tate le ke seng ke me mo ja ke
0: tanki me ma mo ja ke ke rata
2: dango
0: tanki le ga tola ka tanki mwana mme tanki hangwe tanki habere tanki hararo me ma mo ja ke mani di kuponza sonta mo ma me di dumela o mo yen rata la ka a tsiba a ihethela ho thola fela tu jalo ka lefatshe
3: ndate
0: ka nete ke batlile ko he mogati wa waka
3: a tsiki o ja mono mo di kelanga ga khotsana ni ola ka o di mo lengwa
0: ke ne ke ke se setse kwe ke se setse kwe kwe tse ke fihlile
3: a ngwana o sharp
0: a ha ke
3: a ke a le tini mo tlwala ba re ntsa etsa ke to mo fa po nna ke le tsaka go tila ngwana mme ka thabenga mo
0: a ebo
3: go tsi ka ba ka pula ka bea ka tumba he o la tse go re nkhono tu o sopola ka ra go go tula ka nako ba opola a bana ba se ke putile matswa ka ke ntse ke
0: a ebo o sho emetse tsana
3: ke se ke putile matswa ka ba re o la tse go e se bile ka ke bohlale ngwana
0: ene o bohlale le jwa
3: a ke bohlale
0: ba o kopitse le mosetsa
3: ka mo fa pone o ntala ka tsa dikhubu ke tla moneletsa e tla theoa ka thabeng ka mona a tsiba ga a o tsiya ba e tlo mo fa
0: ke ka nna tsho ba
3: le ka khubu
0: ke re se ka nna tsho balo
3: ke na ka nna ka tsetse mpitseng
0: wi ke nya tsho di nyale motlwela o tlo a kokota ha ha o mono ha o motseng kwa gulela lo gulela o tlo a re jethe
3: eh
0: a wa motseng
3: a ke ba loka phadisa ga ngwane se se be a holoka mona ke ba loka
0: ko ga tsantani
3: a ka ile na ile se bile ke putile matswa ka ke empe ke na ngwana mme a tsiba se ka ke bohlale
0: a tsiba e ka go bohlale
3: ene
0: impalelo
3: wa bona
0: ke bona e tlile o le bohlale ha e
3: ke a ke sala mo khotunga ke sala le motlwela mo
0: ha di sala tanki le
3: ga ka ba tsaka ka mona ngo no ntsa ba ene
0: o re be di seng go nma gele tatho jane ka thabatseka ka mono ngo no magele tatho jane o mo joetse ke morata fu o ya kwana le kwana ke ne ke o le ga ngwane o ntumedi setsena o mo jwele se le tate boholo a ke sa tseba ra ke tswa le kae ba khuba we had the bat be ya a twa ila ta tsai bat ba di vele bo tlo pei bo go tlo uli ena wa tsa ba ha o lo tla tlo go bela ke ba bona he bona he metso tso itsiletse fela re a re le bile horeng ya borogo a ke etsa cheke sa ke a phutha phutha ngwana mme ke phutha dina wa tsena masimo mona ile ke a thona thona jwale le mabelenyana ka seatla ke nna ye o se ke kwaetse le ba le mo ke emetse o tlopola ka koto kwebo ntate ba ba ba ireta.

0: re ha o le tsena medi buka re o belle ka thoko ha nye nyane fela ke bone mona mo mamedi khotso
1: ke nda wa mfuta wa manjwa le seho
0: na ke tsebe
1: ha o sa mo jombei
0: mo jombei waka
1: ha ka ga o sa wa tswa ka nne mo tsa mo ha ba mulele ka bohari ba hai
0: oh o tla etsa nganga ka tswa ka yana
1: ta ndi sa me maga
0: ke re na o tla etsa jwang a ke tswa ka yena e ntate a mo hlomphei wa ka o ba neng o tsa maya jwale o ba neng o tsa maya o empa he a o ganga o lele kuwe a ke no ba o batla o lele kwa bohadi o lele kuwe ntate o re o kopa me motsa a ka re fela ke o lele kuwe ene ba o lele ka ba o pipe ba batho ba o pipe ba
2: ka ka mo ntata mo ho ke ya ka ke sebeditse mo

Hey!

0: la kalibizo ke ntse ke le ntate di eke tseng ke meja e di kwa paka o di mama hetla e mesetlelo ta sa mama ba re ngwane no a ke mo sala le di khutsana ha kwa te ka kwa ta di ka robala tse ba bula tselane lo putha di na wa tsa netsa ka masimo ba lo batla ke matha le masimo mona mo le sa kotu di samba na mbe le so le tsebe he ba ga tuwa ba ka linkele hloko ke la ngotla Skela ngota lo matha matha mo lo ke tiko tiko tudisa mama wa bona jwalo mabele nyana ka siya tiko go tsona ke dumela go di finyele
1: ba bana ba kula
2: lokolle ke tsamae
0: o lokolle o tsamae o bone na o tswa le kae
2: ha o le tsena ho thu ho tswa ditswale ba baholo so sotho se re ditswale ba baholo
0: ah ha o le
2: ke batla o bona ka jene le ho sane ile ha o feta o sane
0: o thu ha le le tsena o tloela o tsama la ba ka o lokolle o dule mo o thu se ka nna tsa ma ha le hlwa lena le tla o tshwagatsileng o tla etsa jwang a sele o tsheretsileng ditsao.

Ke o leboga letela mo mamedi ke o dumedisa tsena tsa gore ya borobong o tsa go qetela tsa letsatsi o di ballwa ke mola yentladi. Ntlo ya senati e fetisitse setlhomathiso sa setshwantsho sa molao wa tshireletso ya bana wa 2023 tulong ya kajeno. Gape ka setshwantsho sena, letona la tekano, batjha le ntshetsopele ya setšhaba Mohlomphehi Pitso Lesawana o boletse gore setlhomathiso sena se reretswe go rarolola mathata a kenyeletsang lenyalo la bana le haketseng ka dithabeng mmogo le go fetola tumelelano ya The Hague ditabeng tsa botswadi le kgodiso ya bana ba dinaga tse ding gore e sebetse Lesotho. Setho sa ntlo Mofumahadi Mmagodi Moshweshwe o tobokeditse botlhokwa ba molao ona ka ga o reretswe go sireletsa ditokelo tsa bana kgatlhanong le tshebediso le bogoba. A re Mohapi o re lekala la bophelo le tshwentswe ke dipalo tse phahameng tsa go qhala kemaro ka gare go naga. Puisanong le sealemoya sa Lesotho ka jeno, Dr. Mohapi o re taba e nngwe e phahamisang dipalo ke batho ba bonagalang ba rekisa dipidisi tse qhalang kemaro go marangrang. A re dipidisi tsena di bega bophelo ba banana le basadi tlokotsing ebile di baka mafu a a sa rerwang, ka go a ipiletsa go batho ba jwale go emisa ka ga go e le tlolo ya molao. O re lekala le botlhe bana le seabo ditabeng tsa bophelo ba lokela go sebetsa ka maatla go ruta setšhaba ka tshebediso ya dithibela pelei go thusa banana go qoba bogatšhane bo sa rewang ka ga go qhala kemaro go etswa ke banana ba dikolo le basadi ba dilemo di magare. Ditabeng tse ding, letona la dipapadi bonono le botšhaba Mohlompheng Mputi Mputi o re Mofu Tshediso Kgomari o phahamisitse folaga ya Lesotho matšhabeng ga a ne a bapalela sehlopha sa Khanya Bloemfontein Afrika Borwa moo a ileng a tsejwa gagolo. Sena Mohlompheng Mputi o se boletse tshebeletsong ya segopotso sa bophelo ba Mofu Tshediso Kgomari ya tsebagalang ka lebitso la Frisco papading ya bolo moo a thogoleditseng ka go o hlalositse Monghadi Kgomari e le motho ya neng a sa batle diphoso. A re lefu le mogaoletsa a le morerong wa go thea ditlhodisano tsa bolo tse neng di reretswe go tla tlotlisa motlotlegi. Lebitsong la lelapa Monghadi ke abetswe Kgomari. O re moeti ya neng a tlile go Mofu ga a ka tima koloi mme ile ya itsamaisa tekong ya go ithiba o ile a gata mafura go ileng gwa eketsa lebelo la koloi mme ya thula heke le o hata Mofu ka mabidi go sa le jalo.

hlasela thota ka yona futa yena ka tsela yona yena manga le phallang e hana ke pokello ya 1980 mang boy 85 86 87 hana mo hebana ka hare ho tsona ka ke a di tsiba ka ofela empa le sedi ei ye na di tswa le sedi

sense of them. Hallelujah.

mashime a mabedi a nang le metso e meraro a go faletse hora ena ya leshome re ke nke manyagela le yena a kaetse ka bomo bomme ba ikagetse ka setotswane re nna go petetsane mminong wa fa mo mona ke bomme ba petetsane.

ntate mantsha ya seng a le moholo. Apote ke le bitsa la pina ga ba tsenya ba shume a mabedi a nanga le metso e me ka e supileng re foletse hora ina ya bo ya le shume.

Parisovana, da Parisovana.

Jole ria re libile mane a hore nyane ya le

ta ta le tsa ga e bana aya ke le shodu o utlwa a ke go tsiba ka sefamo le shodu ke freestyle ke freestyle go re o gakele kenya go tloa ha qala aba yo qetela.

sore mo te bang wa ke na mo tsoga te wa go mo tsaba le bani ka ba giro ga

Ela é o que eu vou pedir aqui a todos os meninos.

I'm not just a little bit high, so you're not the only one.

mamedi o sa masala sotho wa kudumedise tle gohle gohle mo o leng hona teng ya o dumedisang ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri ba gole ba kitima mabitleng ha so ke na sa rata han qosa mo teng ke tshoka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke buswa jwalo ha monate ke yena mogana mo house 62c nqosa mogana ka tsa maele motsa mahantle le mogana thaba mogana ditlaba ke motle mokona ke bua ka mang ha se yena mogana gwabane ko wa bana ba theko ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana boimametseng dumele ke mo lebe jalo ena mpolokeng semodi ebile lwena tlo amane goreng ya borobo tleletse kone goreng ya le shume le metso e medi mo aneng an sutela wena mamere sa masala sotlhe gore ke tlo qhoba le wena o tlo amona goreng ya le shume le metso e medi tleletse goreng ya ne ya bohlano ano le re kena go lona ke nana le monate le nana la ge le tatho jane ge le taka le gato le ka magethe go bane ka ofela ge tshabana sa gomo metsotso ya rona e ema fela go metsotso e ka bang e robong hantle gora ena ya le shume le metso e medi a re e foraletse ngwana tsaba jena ke mess fa pano ke thebe ya dumelo ke kopa fela ya ka re qalla ngwana mosebetsi ka thapelo.

0: khaeletwe
1: ga ba ga tore ka magheke
0: ka ofela
1: e tsabana sa khomo
0: e ntate
1: nela ne sa para ke thebe ya tumelo
0: tate khotso
1: e o pula mona tinne
0: ma ha nke ba baletswe ka ba wena o phetse jwang o sengwe
1: na tsela lo go ja ku kwala fatshe tsena ba ne
0: e be hoetsa hala jwang
1: bana o kutwa hantle
0: go utwa hantle ntate
1: ya gapela modimo modimo modimo modimo bana sa hlolong ke letho bana ntse ma modimo le lefatshe mme ka modimo tswana wa ba ya motho ile tswana se butwa se o se gatileng o ho mogana modimo bula wa pana ka moga wa hao ya idoti ba ba dumelang ho yena ba tla be le bophelo bo sa feleng ga mogau wa gao le legato la gao le kgetheileng thusege le malta thojana a tongo letaba mosebetsi ona wa gona o go itlametseng ona ka legato le ka bakgetlhe o tle go thuse go thusa mokhulu wa gona o motsanonofatse mo fe maatla a be le tshepo go fitlhela nako eo ta e ge ta gwana le yena taoga ya botlhano ee o go modimo a rategang ga se ka bongata ba dithapelo tsa gona go gata a fela moetsadibe a gotla a baka dibeng tsa gae tsona thato ya gago modimo a sa thetseng modimo a sa foseng modimo wa isaka le jakobo o go modimo sa o gapetse ditsong le letlela yose moloki a ileng a gagolela lefu wena o ise tlhompo le letlotlo ka metlha le metlha amen
0: amen ke bua le ntate mang
1: ntate ha o tse fumanang ditirosise ka bangka bogotlong
0: ke a lebogang tate
1: ke a lebo
0: thank you.

0: halitwe.
1: Kala ato ka mahat.
0: Ka ofela.
1: Ke tshwana sa go bela nna sa paro ke tshela tle.
0: Ntate khotso.
1: Le wa phela.
0: Mo ha nke baba letswe ka ba wena.
1: Ah, mo ga rong tsamba ba di. Ntate le batho ya go ipatlela khotso.
0: Ntate.
1: Ke go pa o le bua thatelo e matla e re tsitsi ntate ha o se fona ditlo se tsa mokgotlo.

0: le nna ke a e leboa thapelo eo leitso laka ke ntate o le tathojano go ipatlela kgotso kgotso nna papalo ke thebatumela
1: dikgomo mongaka hi letoe
2: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
2: setšhabana sa kgomo
1: e ntate
2: dumela mme sefapano ke thebe ya tumelo
1: dumela ntate
2: o fetse antle mme
1: mogaong ke babaletswe ka ba wena
2: ga nete re sa babaletse mme wa ka
1: e ntate
2: ge leboa mo kana modimo ka wena ga o tlisitse o tla re qhobela koloi ena
1: e ntate ke ya kokobela
2: ke leboe gape ka go ikokobetso bo bogolo ntate ga o se fumana ditunositse ya re buletseng thapelo e maatla ruri e re sisimololang dipelo e kokotang ka thata e le sediba sa bophelo go rona gore botlhe-botlhe re ne go sona ge le maletatho jaana ke a mo leboa ka thapelo o ageseditseng yona ke leboe ntate go letatho jaana ko ipatsela kgotso ga a kena a leboa thapelo le nna ka kena ka e leboa ke le ntate phomolo e teng go mo ka yena mo na ga tsoromatebeleng ke lepele ke a ikokobetsa mme
1: ke leboile a golo ntate phomolo e teng mogaung wa morena
2: kgotsa ke o mo e tlang le teng
1: tanke ntate

le shemela metso robedi la metso tso ga ntle bona mamelo sa mazala so tho ra ya le shemela metso medi re foraletse ntumele ha le tsena ke le bohe jwalo ntate ha go tse fumanwang ditunositse ka mane ka mogotlong ke ena ya qalletseng ona mosebetsi ka thapelo ntate ho le tatho jane ke o ipatlela kgotso a qala a re lebuela ena thapelo ala tala jolo ke ena ntate phomolo ite mohangwa morena ga qetella jolo ka mang ha isena ntate ga dibuka ka nnete bo ntate ke a leboha hle hore e be ka nnete le ntse hore wa ka mosebetsi o tsa maefela ka thello o se tshitiso ya letho ale mona ri le ra qala pele ra kokota le hodimong ra qala mahau o morena wa rona Jesu Kriste hore yena ka sebele sa hae e tle be yena moqhubi wa ena esele o tlo mona ho reng le shomele metso me di fihleletse mane ho reng ya bohlano a bule tsena mamedi wa sa masala so thotle re ka shaba jwalo ba kokota ba ipitika mmoho le tsona ditsebiso hae ba diteng ka

0: Hale tjwe.
1: Ra ga dole ga magetse mngaka.
0: Ka ofela.
1: Tsa bana sa khum.
0: Entate.
1: Entate moholo se khalang se ndlwa mogalo magigi mane.
0: Entate moholo.
1: Ja ja ga ja o mo zona o dia go para le mare tsa thujane a habo. A holo o ho kae habo.
0: Entate.
1: Le lebitso la hae a ka le taka ba sielinyomo go batle ba tseba go banne ba motata ije.
0: Entate.
1: Kanti ke ntate moholo seng kganang se ntho la mogalo madiki mane ke a o leboa wa mngaka madume a fele tla o dumedisa tsebebeng tsotlhole go ya nakong ya bohlano kwana.
0: Ke a leboga mngaka.
1: Thank you.
0: Thank you.

0: letho.
1: Kala ga toro ga mahete.
0: Ka ofela.
1: Re tshwana sa go.
0: Entate.
1: Ee, go pa o thusa ntate mogolo seng khamang seng tlhola mogalo. Ntate ka tle ntate ka bero. O ntlhalositse o itse ha wa ke tsala thebe. O ile o na tswa tulung. O le tsona tulung e le tshwaretse go kae. E le gore ka mantswe a mang a ke motho a hlakileng haholo o sa ida a kopana le maile a boroko le go molaya jalo ke gora aje ko utlwa ka le dinotlolo ga o tlhoka le go gadidee gore o utlwa o kopana le maile a boroko aha bo
0: entate.
1: Ee, o tloa sehlabathebe, ee, o itse o gaile sehlabathebe mane, o na ile tulong.
0: Ee, ntate.
1: Ee, ke a ikokobetsa tlhe, le bitso la ka, ke ntate o tla thusana go ipatlela kgotso, kgotso nna sephapono ke Thabo Pineng.
0: Kgotso ntate.

0: letwe
1: ka lerato le ka makgethe mme
0: ka ofela
1: e sa bana sa kgomo
0: e moratuwa waka
1: dumelela mme
0: kgotso mme
1: o phela jwang moratuwa
0: mogausa ntse a ne o mpolokile mme ka ba wena
1: itirela gantle ntsa mme
0: ya
1: mme lebitso la ka ke mme masetsena sedilo ka mona ka ga mofutho sekeng sa kacha snack provenceng ya tsodike ke kopa go kokota ya mme ke tsatsi la borago lena ke ntse ke kokota
0: ee moratuwa waka
1: ya mme
0: dinotlolo tsa gago bakeng sa batho bo o ka gokaganang le bona ba maile boroko
1: Se ke le ka tulo mme.
0: Oho.
1: Ka di fetch. Ke re ke ka tla boga go lena ke kokota.
0: Ke a le boga mme.
1: Ya mme wa ka.
0: Thank you moratuwa wa ka.

Tafita, Tafita, Valeria.

0: Amedi wa selema sa Lesotho ke mo so fela le skotho ga re lebile hore nyane ya pele wena mogatuwa wa ka mautenhle ge tla hle re fete mogahlelo ona wa pele ke mautenhle ge tla hle re fete mogahlelo ona wa pele e wa ba kokotang ba ipitikang wena mogatuwa wa ka emotle o elehle ke kopa ge tsa maisane ntsela ena ha mmoho go ba nete sale le dipakitsa ka le nna gore a e ke batla ke na le nako e telele haholo ke le siko ka hare ho lenane ho lenala ke le tatho jane me hetse dintsa dintho bona mabedi wa samasala Sotho ke tla tsama ke ntse ke khibela mona le mane hle we ke kopa le ne le kene le ngopotsa gore na ha go ga ile a pele tsena re tsa jwang ho ga ile a pele tsena re tsa jwang ho reng ya bobedi ho fihlela mane ho reng ya boraro re tsa jwang be ho reng ya boraro ke ntse ke hopola bona mamedi sa masala Sotho re ke letsatsi lane la matshidiso lena me ho tlahle ho kenwe ebe ho fanwa ka matshidiso jwale ebe ho tloa mono ho reng ya bone hleletse ho reng ya bohlano re tla bentse re leta ka legato le ka magethe jwale o ka kena wena mogatuwa wa ka o nhlalosetse gore na ebe ho reng ena ya pele ho ya tswa ho reng yane ya bobedi re tsamaya jwang Hi, Litre.
1: Hello, I'm going to go to
0: Kau Fela.
1: I'm going to go to the house.
0: In Daddy.
1: I'm going to go to the house.
0: Ntate
1: jella go rinyana ya o ra go mane se jwa le hetse go di ora o tsoma tsitso
0: ntate
1: ai mane se o le re poso a ire ga di ya
0: mino re ntse re tsa maka o ka pora fetola
1: ma
0: mino re tsa maka o feng go tloa mo go reng ya pele
1: Ba le tona di la hore a tsilo ke la hore nya boga.
0: O ntate.
1: O nya boga go ya le tsilo ba go ya ma. La ke ke la bune.
0: E ntate.
1: E ya ka jiya.
0: Thank you mngaka.
1: E ntate mo kuku wa le tatu ja le ga botsa o tsiga.
0: Ke a le bo ntate mo kuku wa le tatu jaane.
1: Ya ndi.
0: Ntate mokoko wa maleta thojane a eka nnete a hlalosa gore re ya eleta gona mamedi wa sama sa Lesotho hle re le teng ka lerato le ka magethe a letswe a letswe
1: Kala gato le ka magete.
0: Ka ofelo.
1: Kala gato le ka magete.
0: Ka ofelo.
1: E tsawana sa khum.
0: E mngaka.
1: Mo. O hola la ka lena.
0: Ka nnete ke ha o file ditaba tsa ka monadi a mpontsa hore ke ha o file wena.
1: Ke ona taba ya hola ke pula yana wa pula yana.
0: E ntate.
1: Ira ntate e jole tega na fela
0: e mngaka
1: a ga ileta ana yale mino kwa ha kwa o le ta mino fela o ka kwa ngo thabela fela ga mo ga mo na je go tla sala o pale mino sala go pale mino o ba le mino wa ngutwa
0: koma metse ntate
1: e fika go nya bogago ke matshidiso go ga bone ra ile ta hape matshidiso a sanka go ga fela
0: entate
1: ntlo ya jere
0: ke ntate mang
1: ke ke ntate e tlhoe ga nna fela
0: ke a leboga mongaka
1: e ga bona ka metolong
0: ke a leboga wa heso
1: O dire mfukeng.
0: Thank you ntate. Yana pula ka mono wena magatuwa wa kae motla ke tsebe go na ebe mo wena o leng hona teng ebe ho etsahala jwang. Fela ke a ukwa ka haiso ka mono. Itheuha. Ditlwebelele mme no tseba wena mamelo wa samasala sotho gawa ha e hlile e na tjena dibakeng tse kang bo hangema mono dibakeng tse kang bo ha matela ha moji ha mpiti ha nqosa ha gona kolo ife kapa ife e ka banya kena ha e se na tjena o no tseba gore ha ona kolo ye ka banya kena ba kulang ba tla be ba fole ile ho bana koloi e sa kene tsela e ka mono empe bona bo haisalo tsela e ka mono empe haholo wena mogatuwa wa ka emotle mmehle we we we we we ba ikarabellang ha ile tho
2: ha ile tho ke maget
0: ka ofela
2: ke bana sa kho
0: emme
2: dumela le se mogwele
0: dumela mogatuwa wa ka
2: a o se bene go hlobetse wa ipata lo wena
0: a o batho a we
2: eh a mo
0: a ke lona ha ke re ke a le tloela fela ke a tloa
2: pa ka di tu ka ipata ka na kana o tloa ke ntse ke le tshwenye no ne so e le ha bu bu hula ibutli tse ne nai ke le ti le u bane ka hanong a le masasa na ithuletse tu ke le ne mme ya le thala mo tshala tshala fela ke ntse ke le ti le malta tsena a o le ke le ti le wena go bane ke tshwetse
0: em bo
2: mkhono le bonta te mo ho le bonta te bo ne bua u sigi wa buti bai o go tala le tsitikang he ke na le mafahla ka mona ka khatsa ke thabile go na rona rona rona rona ka ne te ke ntse ke le tsitu le nna mo ne so ke ntse ke le ngkhono phukulang go sanda ka tedi ke a pula si impa mo ga o tsegi ke

0: o gatsoe o go mhuletsa a hlaele ngwana mme a bo a hlaele o go ntsa pinya mo a je ba le ha ha o itsa go go itse o motshaga a hlaele ke nda di bana na ba ipadile ngwana se ka ke mo ka mona
1: ke le buile a holo ka qeme ka mo
0: e o da de bo go de bo tugo o dumela e wela ho motshaga ja ntle ngwana e
1: ke a le bo ha mongaka
0: thank you ngwana so
1: thank you ntate hi letwe
2: ka le gatela ka magetle
1: ska tla mbora mogotile
2: a e tsana sa khomo
1: a ska tla lek
2: a e o mborile hona ho
1: ko borile
2: ha ha bo hloko ha bo hloko
1: pe
2: ke tsanta to mogolo
1: a o ska ba bolela ditaba tsa rona hela
2: mm mm mm tato mogolo tla me a tlo ka ditaba tsena tsontse di etse
1: ha wa ya ga ngwane ke eng hona bjale
2: eh
1: ha wa ya ga ngwane ke
2: nna nna ke le leta thojane mme
1: fela ile go pula ntse sane mo
2: ya na ke re
1: se
2: ka ke se tsi ka letho
1: a ska tla ndua
2: ke ngutle tse mo shop
1: o batlang ka mo ko
2: neke thaya tong khono tsane ke khono manhle e tisetsa o le tisetsa khono se gathaleng bana ba se o le tisetsa ne se le khala ke kwetse mo utlwa
1: a o bathong
2: e ya
1: wa re helang khono a ka kienwa o tim
2: ka ga ha ke tao se thomela ke khale ke le ka botswa ho re nya le shumele metse ne di kwana a ha ho ntse ho bula ka thapelo
1: o no tlo gapela mogotsi
2: hela ne ke tlo gapela e ho ntate ha o tse fumana di tumisitse o sa nqhishela ba nna ba kena ho ntate phomoleto o mokana mono ke re ha e bo ha ka nna ha ke fihlelletse
1: o tsebe ke ne ke thabile hampe ke re ha ka ke bo ntate fela je
2: a e ka nnete a e ka nnete
1: a the mogotsi a ka ntsa tsa marehla ko geng la ka mo
2: ke re ntse ke re ke a pinya mona ke thola hore ha e bo nna se bile ke le la bale ke ha e re ke ithobale
1: a o thoma
2: eh ya me se fapa ne ke thaya tinelo
1: ke tsikatla mbora hle
2: Ke re ke a eleta.
1: Elete
2: tshong. Ke eleta le wena mokgwa go na le maleka thuba ka fela ke itse ka nnete le ka mana ka qatsha. O ba kokotang ba teng ya ho mona tiki tlo go ntse re ke se a thuba ne mona. Ke re ke ne ke re ka nnete ntse ke rata maila go go ka o fela ka o fela. Ha ke tsena ye ke tla tla ho tsena ha tsena ka po se di tlo. Se di tlo ba di tsimpa he ke le talo bana ka o sala bo khone bo ntate mo holo o nne le bo ntate o se le ba buti ba ipitikang le ba ka kotang le bo se ba ile tang ka tsebe
1: ipulele mogotsi
2: nna ka le bitse ke a o se se gametsi metsi ya lapeng
1: ngwetsi ya o ka e tshoma
2: ya phukeng
1: a go iqedile Umbatetse taba tse ka re ka le go o se ganetsi wena o leje.
2: Hela. Ke makete ha tsona tsena ha o se ntse. Helang. Mem se papa ne ke thaba ya tumelo ke re hela ka luka.
1: A o tshoma.
2: Ee, ha ke go yena e sa le ipatile thojane mo. E sa le ile se bile le bete le hore na re tsang ha hore a pele o tlile.
1: Fela jalo wa utlwisisa gore na boemo bo ke leng go bona ke bofeng wena o a tseba
2: wena o lo gola mme
1: a o tshoma how
2: e re ke o qetele
1: ntjwetse
2: ke re ntse ke sa batla ba pela ha o mona ha o tswa mono ka hora ya bohlano fela o be tso le yena yo tsela re be mona
1: o ntjwetsa
2: o futhumeleditseng

0: ka nnete ke eleta le ena a se seganetsiwe jela teng le ntate ntetswa majeng last jamano ga ke golosa ile ga ngwana ebale motho wa modimo ehe banna le ke letele le ntate ga dibuka ashe eoneso ya otana
1: ke a leboga ntate
0: ya otana pula ena ngwaneso ke ntate banana ba ipadiese ngwana mme ke a leboga
1: tanki ntate
0: tanki ngwaneso
1: e mashome a mabedi a metso e mene a metsotso gantle gora ena ya pele re furaletse ga e letwe
2: ka lefatlhele ka makgethe
1: kao fela
2: setlhona sa kgomo e mogele
1: moratiwa waka
2: ashe ao se se kgametse metsi a lapeng ke mo rata gona ba tseba baqhobi ba gona ga nne e le ka etsa jalo ka ena le re tlatsa ka maatla o neta thojane o neta thojane ebile o ntse a re tseba a ka nnete butle kere

0: Thank you, Moratua.
1: Ditaba tsa hao ke tseo he wena a o se se gametsi sa kamane ka phokeng o tlameha o hlalose ditaba tsena gore ha o a o se se gametsi fela batho ba tla nahana gore se gametsi sa ka kweneng kapo ka tlhakwaneng kapo ka mane ka basieng o hlo hlalose gore ka phokeng jwale ditaba di tsebe ho hlaka hantle o bolele ka nnete gore lebitso leo ke sentse ke o lokisetsa lona ke le monnate haholo la ne le tlo amohela la ne le reng mama bidikwe ke lona la hao le re re hlileng re tlang ho amohela ka lona he wena se gametsi sa rona e leng mama bidikwe ha o ka utlwa re sa o fele bitso le hlileng le dumellanang le rona re le bagwele a tshono tse ba gore ga ra wa mohela ya se re ka ga o fa bo mmalerato ga re o mang o mang o lokela o be bo mmatshi bo mmaleuta bo mmamabidikwe jale re tla tshwarere ya ga re le tsena re o kentse ka ga re go lena ka lena la phokeng a le tlo ka o fela
2: la tsaho
1: ntate
2: khwele
1: ntate
2: dimela
1: khotso mngaka
2: o bese
1: ke phetse mo ha ungi ka ba wena
2: ke houses
1: ntate
2: e tshe mo khwele 223164 king nine ke yona e se se tsumra
1: ache ha wala penga sa tshulo ka nnete he ha ke na pelaelo
2: a nna ke tebe ke le se maila bo fa ke
1: entate
2: ke go kwa ntate banana wa tshika tshika buru mabaleng a ha go
1: a batlilitho
2: e go bone ho ba ni mo jwetse ho re batwa ba nasi le ba ha mama jo tlheleng
1: entate
2: o mo jwetse jwa loko batho ba ha mama le ba nasi ke tlheleng we o tshela le kgala la phalwane fela o thola ka studi a jere mo o fike
1: ho jwa lo mngaka
2: ha o tshiki kimi kwana
1: a
2: o tshega bo rubinyatso ha ba o palame tse mabidi.

0: Haeletwe.
1: Ka ba batho ka masete.
0: Ka ofela.
1: O tsaya na sa go.
0: Entate.
1: O bona tsena le ditso. Mokgwele, ntate o nna. Le o tsaya ka nna ntate, o bona ke na le ditso na.
0: Ah, au batho. Nkhono.
1: Mikiri o tsaya ka nna, ke bona na le ditso di mo.
0: Bonyane ha ke mo. Au batho ka mogana go etelele hle.
1: Ha ke no ya nne.
0: Au nkhono, ke tsa bophelo.
1: Kana tunya nnete kwena e lo ja ba ya tshukolo gona kwana
0: pepi
1: a kene le ha usa tse e ka sa go le la tunya ne ha o tsanele ya ofisi khametse
0: ke re ke mo makaletse ibile ke thabile
1: ke bile se o dula mona
0: batho ao batho
1: go ga se ga tla pele ke mo ka ka tsaba ga ya ka
0: e ngone
1: e gore wa tsoa o ngopotsa ba tshudi ba khale kwa ba tshudi ba khale khale ana ba ba mba se di wa foka e tsa taba e fatse bo ntate na bana ba dula le gona e se le ha o tsa mawa ya bo mafung ke ba bona ba le pela gona ya le mea sena sa phahama wa tiba tse ha ba batho ba bona le le pela gona re le pela lona le gona ntho eno e phamisa batho ka ntle ka mane
0: ke nnete
1: bona tse lefung la ntatemogolo ga lempa le ntse la mokana le sekele a thetafatsa dipuo tsa lona malota phelan bakui bana ba ja ba le bangata taba eo ine tsoko batho ba tswe mono ba na le tshepo ho sa le moya sa bona ke batla go tlhikibe ho bana le tshepo ba re ila ba tsana ba tsama le batho ba bona go re ntse mo nna te ha kalu e mo nna te mo khoele go jetsa ne e sa bongwe go tle a mahaneng tsa tsela e e tsabe hang o tei ga tsotella na ha go tsotelo ngana tsena ha o bitse mono fela o ntse ka se e mogwele a e tsa o ke ba tswa ke o ke le ka ntle ka kwana hang ka bona ka fumana o gagatsa ke tla ema ke re o etsa la mogi a ke go e bona tabe o ke mme ha o fumana ba tswantsa ba short a monotuna o re he ke o nwa ka ina e tla ba jwalo ha go kopana ntwe e ntlong ke mo thabetsa se se khane se ka nne tumo ya la ke mo ho bona la se a jita o ka le le ntse ya haile e le sa phile ya o shwaka
0: a e bo wa utlwa hala go ntsa le motjha
1: ke re o ipi a tswa nna ke phile masoba ka nnete le lona ka ofela
0: a o batho
1: wa tswa ka nnete tsatsa zo pleng ngata ngata ngata ke nya ke u ba itsa ha bohlokohlokohlokohlokohlokoh
0: ho jalo
1: ka ga mo se ka mona a di bona se ha o ka koloka mo ya ke se ba ya na yo ya ha o ka o tla ka bona na kuri ke kwetse se na mahetla na wa rona ke kwetse jwa kwetse se
0: na ke
1: ke mo ba ne ha ke ntse ke bua le batho ba motse go bana le so a re ka mpaga ka dipeke ra re ga ke se tsang go bana go bana ba le thatanya a se ya ka go go batla ke re ha go khona ha o mona
0: a tshe ho so bile go kwatisa
1: go ka ke re ba ina ha o go batla ke na ha go khona ha o mona pele ha ine thatse na ta go tsena ka jeno ke tsa go re tlhokanya tsena ke go re ke le go ditufi e nke tsa ditshukonyana gobane mona mo modimo mophile mobu ka ntle mona ke

0: kahlanga a teka alashana ho ka ke na hebo mona u go go tsa sona ke kwana le hantle le le ho tsala ke go bi go hlatswa hlatswa ka tsone a ke ho le matamo ya le metsi ha so feli nna ke ga le ho jwa go ha se nne ke ke ntate mo o go tong ke se ke se tsa la bo hlan ke le na ka ipitiwe ha ke ka tshwetse na bulena newsly in a tahol
1: Ach.
0: Tabu ka mphumetse masoba ka nnete.
1: Baby.
0: Pa here tla re monga bophelo a itse ba lume. Antho ja ne se ke tshetsi mo bung ka be ke ga ke ke. Ha ye le tsoa. Ah. Go ba ke la tsala ba so qete mo phutha dinga wa masimo wa o shiwa ka ke go thata. Wa tsena ke ntse ke itse mo pela ha o mo ke ntse ke itse thujane ka bo dipona ba pula ene e ka ntle mogwele fela he ke ntse ke itse pela ha o mona
1: go rata ha
0: ke na me mona ke ntse ka so a ne ke na me mona o tla ka o mo tsa o to ba utse he ha ra sika mona e bana o khona o ha o se dijo ha ba tlile go dile ka o ne le tsa pele ke ha ke hanga ke se tsela o
1: Habatsebe
0: batlana ba gahlana mme nna nna ba ka ba bona go tswa la ge o fa ba ba ba bang ha ba se go skutu se na se leng a fela o ba ha ba se go bula ga ka ka se tla o ka be se ntse ke go tsantsa go hlaba ka leso a ke ga ba bona
1: go jalo
0: a em khole o kana ene thaka ka go nna ntse ke mo a tsa pula ke ga tle
1: ba bo ya kwa tisa hle ya kwa tisa
0: ha go kona ine thelwa ha go le bana ba ngola ai e
1: ach
0: o le tlo mo khwele ntse ke le tempela ha o mona se ke wa ka ta go ya kwana le kwana go re mal tatile ne ka ofela le se tsala tsala so thuti ya tsaka ka tsaka ka mane di tlo go re e ka ne tse ka mal tatile ne ba ile tsaba go tlo ha ntse ba teng ke re go sala nna ke batle ba tsebe go thutulong ka matsatsi a teng ba tle ha ba sa ba bophile go bona go ba bophile ba tsebe go tswela pele ka thea ne ge tse o ya moketeng majangeng a o shiwa o so go dile mose e
1: a mission e mengata yona e mengata
0: o o so go tlile le ngoa
1: ha monate bang
0: ha o go bua le he mo khole ke nna yo ke a tla khotso
1: thank you ngono
0: a
1: tiso ke khono ka sotlwaneng a re ba jolo mesotsong e le shume le metso e robong re ya gelebile horeng yane ya bobedi re ya gelebile horeng yane ya bobedi wena mogatiwa wa ka e motla go nke keng ke pina e re ke mo bone haileto haileto
2: kaofela ka tsere ka mo hele wona le bo bo fela go ne ke re tsena ka mogang kgolo ba sa yo
1: pepi
2: wa gutla na
1: go utlwa hantle o tsebe
2: o gutla hantle o e ka re go ha o gore ka ke ka ga de ha
1: pepi
2: o tlo gutla e re ke bua he
1: tsala pele mogatuwa
2: la la tya tshwane ba na le ke thabetse go ka thodetswe a nne se tsokotsane ntete o ntse hae o thenke nne se kganetse metsi ya lapeng a e letang le batho ka metlha re motse ba wena mme wa ka lebiso le gago ga ke le tsebe gantle e ka reng ka leutlwo ga o ka ikitsa ka lona mone ga o ntse e letsa le batho ke nkgone o thele ke sentse go ngwana mokgolo tate ke tla boetse ke kgutla mme wa ka ga ke tsebe na wele ga e go thwe ke gole tena nna ntse ke tlwa e ka re ka ke gantle ala ga tlo ka makhethe amen
1: thank you ngono ha ile wena o hlakile wena o hlakile ka nnete lona le hlaha le hlakile kwa no honna ha e ba nna ke holele lona lona ka mona le hlakile hantle ka le bitso ke mes fapano ke thebe ya tumelo le shume le metso se pile la metso so hantle ga re bile ho reng ya bobedi a re fitla ho reng ya bobedi ka nete nete.

mamere wa sama sala so tho ho duma hloho ra ke ya bobedi a a ka nete a ho etsahala jwang ha e ka bale ku kwa molodi pela ka mo e re ketse tjena mamere wa sama sala so tho hle a e ka nete ha ke bale bue ba kulang ba fola ko nke ke bona gona ke fetola mawa ka mogwa letsela efeng tumela ko nke la jwalo yena target eleng machache tseke tsepa a re fela ha lerato le fedile o seke wa nagana gore ke bofelo ba lefatshe